0: sa aming buhay. Naway ang amin po mapapakinggang mga awitin ay magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at maging kagaya po namin kayo. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan, magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ano, napakaganda ng episode po natin ngayon dahil ang tema po natin ay about God's goodness sa atin pong mga buhay. Kung kayo po ay nakaranas na ng kabutihan ng Panginoon sa inyo pong buhay, mag-comment lamang po kayo sa ating comment section. At alam niyo po, kapag binalikan natin yung buhay natin, mapapansin natin na kahit na meron po tayo mga trials, temptations, mga pagsubok, makikita po natin na nag-go through pa rin tayo doon sa mga situation na yun at nanatili tayong matatag dahil kasama po natin ang Panginoon. Minsan di po natin agad mapapansin, pero sa bawat araw, mayroon po tayong mga blessings na nare-receive mula sa Kanya. At yun po yung nagpapaalala sa atin na kung gaano kabuti ang Panginoon. At sana sa mga awit na mapapakinggan natin ay muli tayong mapaalalahanan sa mga blessings na atin pong nareceive at magbigay po tayo ng pasasalamat sa Kanya. Kaya naman po para sa ating unang awitin, ito po ay isang awit tungkol sa pag-asa ng bawat mananampalataya. At ito po ang makapunta, ano po, sa banal na lungsod ng Diyos. Pakinggan po natin ang awit na The Holy City, rendered by Randall De Vera.

0: yan. Parang sobrang majestic pag pinapakinggan natin yung awit na The Holy City, no? Kasi pag pinakinggan natin yun, na-imagine natin kung ano ba yung pin-repair ng Panginoon na lugar doon sa langit na bayan. And makikita ko din na ano man yung mga pinaghirapan ko dito sa mundong ito, wala yun kapag nakita na natin at nandoon na tayo sa langit na bayan. So imagine, Jayush, ano, yung mga sufferings mo dito, walang-wala yun pag nandoon na tayo.
1: Amen. Kapag malungkot tayo, MJ, no, kung minsan naisip natin, oh, wala nang pag-asa, wala na akong hope, parang ganun, hindi ko na kaya. Pero kapag naisip natin yung pangako ng Panginoon na naka-prepare siya ng Holy City para sa atin, doon natin parang nararamdaman na may hope pa, may pag-asa pa. At alam nyo, mga kaibigan, ay kapag may pinagdadaanan tayo ngayon, alam natin na hindi doon nagtatapos ang lahat. May magandang future or hinaharap na hinanda ang Diyos para sa kanyang mga anak tulad natin. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala sa kanya. Kung kayo po ay may mga reflections kayo or mga comments tungkol sa awit na ito, ay ilagay nyo lang po yan sa ating Facebook or YouTube comment section, or mag-message po kayo sa ating mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777. At sa Globe naman po ay 0917-5643-777. Ang susunod po na awit ay nagpapaalala ng isang simpleng katotohanan na mahal tayo ng ating Diyos Ama na nasa langit. Narito po ang My Heavenly Father Loves Me na aawitin po sa atin ni Joanne Burillo.

0: again for that beautiful song, MJ, no? Napakaganda. At nagpapaalala po sa atin na makikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa maraming bagay, sa paligid natin. Minsan sa sobrang busy natin po ay hindi na natin napapansin ang mga maliliit na blessing. Pero kapag huminto tayo sandali at nagpasalamat sa ating Panginoon, makikita natin kung gaano talaga kabuti ang Diyos.
1: At maswerte tayo kasi nakikita natin yon every day. Ano, nagkakaroon tayo na, alam mo, dati iniisip ko yung shooting star kasi sobrang dalang lang talaga, 'di ba, makakita noon. Nakala ko noon like super rare lang talaga. Pero one time sabi ko, baka makakita ako kasi gusto kong makakita. So ang ginawa ko, inabangan ko talaga siya doon sa bahay namin, doon ako nakatingin sa taas. And nakita ko sa isang gabi lang, madami pa lang mga shooting star na dumadaan. Ang problema lang, hindi ako tumitingin sa taas. Ganon din tayo minsan sa mga blessings na natatanggap natin mula sa ating Panginoon. Sa sobrang dami nating ginagawa, natitake for granted natin yung mga blessings na nare-receive natin. So ang pwede pala nating gawin, katulad ng sinabi mo kanina, is to pause, reflect, para makita natin yung mga blessings, yung love na nare-receive natin mula sa ating Panginoon. And alam mo, nakakagaan sa pakiramdam kapag naaalala natin na meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin. Kahit minsan pakiramdam natin nag-iisa tayo, hindi pala talaga tayo nag-iisa dahil meron Diyos na nag-aalaga at gumagabay sa atin araw-araw. At alam niyo po mga kaibigan, hindi po nagbabago ang pag-ibig ng ating Diyos. At kung kayo po ay may hilig na umawit para sa ating Panginoon, patuloy po namin kayong iniimbitahan. Maaari po kayo mag-record ng inyong awit dito sa ating studio sa Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio. At baka po ang inyong awit ay mapakinggan din sa mga programang tulad po ng ating Music and Praise. Para po sa ating ikatlong awit ay tungkol sa paggaling ng puso na nanggagaling sa Diyos. Pakinggan po natin ang awiting Whole Again na awitin po sa atin ni Precious Bawaan. Pakinggan po natin ito.

0: whole again, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng moment kung saan tayo ay naging broken. Ano? Na doon sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, tayo ay naging buo ulit. Kung tayo ay nakaranas ng situation na nagkaroon tayo ng broken-hearted, di ba? Hindi lang naman ito tungkol sa relationship ng lalaki at babae kung kailan tayo naging kakaroon ng brokenness. Pwede rin sa family natin, sa relation natin, sa kaibigan, o di kaya naman dun sa mga taong nakakasalamuhan natin. Pero ang magandang balita po sa atin, dun sa sugat na nagkaroon tayo, kaya po itong buuin ng Panginoon. Minsan sa mga pagkakamali natin, minsan dahil sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero naririyan ng Panginoon at handa niyang buuin, kaya niyang buuin yung puso natin na naging broken at maging whole again.
1: Amen. Usapang broken na ako na naman ito.
0: Alam mo na.
1: So, minsan kapag broken tayo, no, naghahanap tayo ng magbubuo sa puso natin tulad ng ibang tao, like sa mga lalaki, sa babae, or sa ibang bagay, or sa ibang tao. Pero kapag naisip natin, hindi pala natin kailangan ng ganun, kundi kailangan natin ng Panginoon para maging buo yung puso natin ulit. At minsan, akala natin, broken na tayo forever, pero gumagawa pala ng paraan ang Panginoon upang maging buo tayo ulit.
0: Parang may illustration akong natatandaan doon na yung napanood ko, yung mug niya, binubuo niyang pilit gamit yung glue, pero hindi pala kayang buuin yung mug na yun gamit lang yung glue. So minsan, gumagawa din tayo ng paraan natin, ng sa sarili lang natin na mas lalo lang din pala tayong nagiging broken, di ba? Ikaw, nakaranas ka na din ba ng ganun situation?
1: Dahil pag-usapan. Dahil, balik tayo sa ano.
0: Ayaw pag-usapan yun, ha?
1: Dahil ang Panginoon po natin, ang tunay nga pong magpapabuo ng ating puso. Huwag mo na po tayong maghanap ng iba. Dahil siya po ang nagbibigay ng bagong simula. At sa kanya po ay pwede tayong maging buo muli. At binabati po natin ang lahat na po ng ating mga viewers sa GSAT Channel 33, sa Digital Receivers Channel 45, at sa atin pong mga Facebook page viewers sa Hope Channel North Philippines, sa Northern Luzon Philippine Union Mission, at Adventist World Radio. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa ating programa. Ang susunod po na awit ay isang kilalang himno na nagpapaalala kung saan nanggaling ang lahat ng pagpapala sa ating buhay. Ang title po ng awit na ito ay Come Thou Fount of Every Blessing, na awitin po ni Chardell Thompson.

0: Amen and amen for that song. Tunay nga na sa Panginoon nang gagaling ang lahat ng blessing na ating natatanggap sa pang-araw-araw. Maliit po man yan or malaki. At kapag naririnig ko po yung kantang yon, lalo na po sa ating sa churches or sa iba't ibang lugar, ay napapaalala po ako kung gaano karaming biyaya ang natatanggap natin araw-araw. Minsan po kasi nakikita lang natin yung mga problema, pero kapag binalikan po natin ang buhay natin, makikita po natin na yung mga problema po na ating pinagdaanan ay blessing din pala at patuloy na nagbibigay ng kabutihan ang ating Panginoon.
1: Totoo yun, ano? Kasi hindi ka naman magiging ikaw kung hindi mo naranasan yung mga experiences mo before. So, ibig sabihin, yung mga situation natin ngayon, kung tayo ay nasa, kumbaga, panahon natin na parang lugmok na tayo ngayon, bakit hindi natin gamitin itong experience na to para mas magsumikap pa tayo na umalis doon sa sitwasyon na yun, ano? Mm-hmm. So, babalikan natin, kaya ko pala naranasan yon para mas maging makita ko kung sino ako ngayon. Diba? Kaya maganda po na patuloy nating alalahanin din naman yung mga naranasan natin at gawin natin itong paalala sa atin. Dahil minsan yung situation natin yun din po pala yung nagiging redirection ng Panginoon at dun natin nakikita yung blessing niya sa atin pong mga Amen. Buhay. Ano po kaya naman sa atin pong araw-araw na pamumuhay, ang paalala po sa atin, tandaan natin na kabutihan ng ating Panginoon. Para po sa ating huling awitin, isang awit na pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buong buhay natin. Pakinggan po natin ang Goodness of God na ihahandog po ni Roddy Mark Hermosilla.

0: goodness of God. Ito po yung naging awit namin nung sa graduation po namin. And talagang mapapakinggan natin or maaalala natin sa pamamagitan ng mga awit na to kung gaano naging mabuti at tapat ang atin pong Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya naman mga kaibigan, it is the time para tayo po ay mag-reflect sa lahat ng mga napakinggan natin. Ngayon po ang panahon para mag-reflect kung gaano kabuti ang Panginoon. I-comment nyo lamang po yan sa atin pong comment section.
1: Amen. Gusto ko yung part ng song na Your Goodness is Running After. It's running after me. Na kahit patuloy tayong lumalayo sa Kanya ay nag-chase pa rin ang ating Panginoon upang iparamdam sa atin yung kabutihan niya. At kung mararamdaman po natin or maalala natin yung mga sandaling yon na chinichase tayo ng kabutihan ng ating Panginoon, ay lumalakas pa po ang ating pananampalataya ngayon. Alam po natin na tinutulungan niya tayo dati at tutulungan niya pa rin tayo sa future or sa hinaharap dahil ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming episode na ito at sana po ay baunin po natin ang simpleng paalala na ang kabutihan ng Diyos ay kasama natin sa bawat araw ng ating buhay.
0: Kung kayo po ay pinagpala sa programang ito, huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ito sa inyong pamilya, mga kaibigan, o di kaya naman sa mga taong sa tingin ninyo ay nangangailangan ng mga awiting ito. Muli, ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako po si Jeyush Madayag. At see you po sa next episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ating binabating lahat ng ating pong tagapanood, tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Station 89.1 sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa Ibayong Dagat. At lahat ng ating mga sumusulat dyan sa ating comment section ay sumulat lang kayo upang atin pong makita kung ano man ang inyong suliranin at kung ano man yung gusto nyo na may panalangin, mga minamahal na mga kapatid. Okay, sa pagkakatong ito ay tayo na ay sama-samang bubuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan ang mahahalagang aral na makatulong sa ating pananampalatay pamumuhay. Dahil ang ating hangarin ay hindi lamang kalamaan, kundi mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakban ng pag-aaral ngayong oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Sama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIEL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Mabuti po, Pastor Jules. At sana yung mga kapatid natin na nanonood, kasi nasa ikalawang Korinto na tayo. At marami pong salamat sa pagsama niyo po sa amin sa ating pag-aaral doon sa unang Korinto. At ito na naman sa Corinthians ay panibagong pag-aaral naman ito at bagong pananaw na kung saan we will be acquainted with our Lord Jesus Christ at ito ay magbibigay kalakasan sa ating pananampalataya.
0: Amen. Okay. At siyempre, kasama din natin si Pastor Eddie Marbalido, ang Sabbath School Personal Ministries Director ng the Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Mar?
2: Isang kagalakan, Pastor Jules, na muli ay makapaglingkod sa pamamagitan ng platform na ito. At naway sa aming pong mga followers ay patuloy po tayong pagkaluban ng biyaya ng Diyos sa ating pong pag-aaral ay maunawaan at makita natin yung mas malalim na ugnayan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos.
0: Amen. So tayo ngayon ay nasa third quarter pa rin ng 2026 at natapos na nating pinag-aralan ng unang Korinto at ngayon ay ating pag-aralan muli ang pangalawang Korinto at napakaganda ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. At ngayon, tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon at kahit kung lahat na ilabas na ninyong inyong Biblia at tayo'y magsimula na sa ating pag-aaral at ba upang tayo'y gabayan ng Banal na Espiritu, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin.
1: Dakilang Diyos, kami po ay dudulog sa inyong harapan at umaasa po kami na kayo ang gagabay sa aming pag-aaral. At lahat po ng aming mapapakinggan, mamumutawi po sa aming mga salita at maririnig, ito po sana ay magbigay inspirasyon po sa amin na kung saan may handa po kami sa iyong muling pagdating. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Okay. Tayo po ay nasa pangsyam na bahagi ng ating leksyon sa ating third quarter na ito na may pamagat na paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig. At malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, Kabanata 2 at ang talata ay 4. Sapagkat mula sa maraming kapighatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y maging malungkot, kundi inyong malaman ang masaganang pag-ibig na taglay ko para sa inyo. Kapatid, bago natin simulan ang ating pagtatalakay, ay pagnilayan muna natin ang napakahalagang katotohanan ito. Ang paglilingkod na pinapakilos ng pag-ibig ay sumasalamin sa kaaliwan ng Diyos. Nagtatawid tungo sa pagkakasundo at may katapatang naghahayag kay Kristo sa kabila ng anumang uri ng kalagayan. Para mas maunawaan natin ang lalim nito, ay tingnan natin ang background ng sulat na ito ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto. Ang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto ang tinuturing na pinaka-personal at pinaka-emotional na sulat ni Pablo. Matapos dumaan sa matinding tensyon at alitan sa pagitan niya at sa iglesia sa Korinto, isinulat ito ni Pablo upang ipaliwanag ang tunay na tibok ng puso ng kanyang ministeryo. Humarap siya sa matinding pagdurusa, batikos, mga maling akala at sakit ng kalooban. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang tapat sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. At sa mga kabanatang ito ay pinapakita ni Pablo ng tunay na ministeryo, hindi tinutulak ang sariling ambisyon o kapangyarihan, kundi ang pag-ibig na katulad ng kay Kristo. Ito ay pag-ibig na umaaliw sa mga nagdurusa, nagbabalik sa mga nadapa at tapat na nagpapayag ng mabuting balita. Ang paglilingkod ni Pablo ay isang patunay na ang ministeryong Kristiyano ay nagmumula sa sarili nating pagdana sa biyaya ng Diyos na siya namang nating binabahagi at ipinaparanas sa iba. At upang maunawa natin ang biblical na perspective sa ating leksyon, ay hihimayin natin ang tatlong punto sa ating pag-aaral, kagaya ng dati na ating ginagawa. Ang unang punto ay comforting through suffering. Ang pangalawang punto ay caring through reconciliation. At ang pangatlong punto ay communicating Christ. Dito po natin bubuksan ang ating unang malagang punto, comforting through suffering. Inalit tayo ng Diyos sa ating mga kapighatian upang tayo naman ay maging daluyan ng kanyang kaliwan para sa iba. Kapatid, hindi nasasayang ang mga pinagdadaanan mong hirap. Ang sarili mong karanasan sa yakap at lakas na binigay ng Diyos ang siya mong gagamitin para itayo at palakasin ang loob ng mga taong nasaktan sa paligid mo. Paano ba natin ito magagawa? Alamin natin ito sa pamagitan ng mga gabay na tanong na ating sasagutin ngayong oras na ito. Unang tanong, paano inihahanda ng pagdurusa ang mga mananampalataya para sa ministeryo o paglilingkod? Pangalawang tanong, ano ang ugnayan ng pagdurusa at ng pag-asa? At ang pangatlong tanong, paano magiging mga pagkakataon para sa paglilingkod ang ating mga personal na pagsubok? So atin itong tatalakayin sa pamagitan ng ating mga guests. Pastor Marvin?
1: Itong Second Corinthians, Pastor Jules, Pastor Edimar, ito yung sulat ni Pablo kung saan kanyang binuksan ang kanyang puso. Mm-hmm. Kasi ang pinag-aralan natin ito, love-driven ministry. Mm-hmm. Pero itong love-driven ministry, behind the scene ay may suffering. Mm-hmm. Ang hirap nito, sino ang nag-focus ng suffering?
0: Mga taga-Korinto din.
1: Yung mga taga-Korinto na itong suffering na ito, yung suffering niya ay criticism, mm-hmm, misunderstanding, mm-hmm, then out of those criticism, misunderstanding, and emotional pain. Mm-hmm. At kahit ito yung ginawa sa kanya, he still remained faithful. Mm-hmm. Tingnan natin na balikan, pwede bang balikan natin yung ating memory verse doon sa 2 verse 4. Mm-hmm. Tingnan po natin 2 verse 4, then punta po tayo sa 5. Pakiulit, Pastor Jules.
0: Sapagkat sa malaking kapighatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y palumbayin, kundi upang inyong makilalang pag-ibig kong napakasagana sa inyo.
1: Itong sinulat niya ito, itong composition na ito, sabi niya, I wrote it with my tears. Mm-hmm. Pag titignan mo na literal yon ay pinagsulat niya ba yung luha niya? Pag titignan natin dito, ay nagsulat siya na dala niya yung kabigatan. Yung pasanin niya doon na bagamat ang meron dito, pag titignan natin si Pablo, he invested his life. Yung time niya, meron mo 1 year and 6 months siya na tumira doon. So, naging acquainted siya sa mga taga Corinto. Pag yung term natin ngayon, no, naging kaibigan niya, naging barkada niya, nakikain sa kanila, nakitulog siguro, marahil nakitulog doon sa kanila. Then later on, nung umalis na siya, ay criticized na siya. Kasi may nagsasabi na si Pablo ay sakang. Bull-legged. Maliit siya. Cross-eyed pa, kalbo pa. Hindi ko alam. Pero yung mga ibang theologian, ganun ang description nila. At marahil to ay, this is one of the criticism. One of the criticisms na experience niya doon. So, it caused suffering, emotional pain, na yung pinagtrabuhawa niya. Pero, ang sabi niya doon, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you. Bagamat ganyan ang ginagawa sa akin, sabi ni Pablo, I still love you. Yun yung comforting word. Kaya,

0: siya, doon. Pero si Pablo, sabi niya, no. Sabi niya, numan, kahit man ito ay isinulat ko, with tears, gusto niyong malaman, yung pag-ibig ko sa inyo. Ayan ang, yan yung, yan ang puso ng pastor. Now, verse 5.
1: Datapwat kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya, kundi isang paraan ay kayong lahat upang huwag kong higpitang totoo.
0: Sabi niya yun, if anyone has caused grief, he has not grieved me, but all of you to some extent, not too severe. Hindi, ito si Pablo, dito rin nakikita na si Pablo, hindi siya nagtatanim ng sama ng
1: loob.
0: Ha? Kita natin ito. Ito sana, sa buhay Kristiyano, yung suffering, yung criticism, ito sana, makikita rin natin na para bang hagdan na kung saan yun ang aapakan natin upang lalapit sa ating Panginoon. At pag na-experience natin ito, dapat yung grace ay maging abundant din. Kaya, pagtitignan natin dito, then how can we approach doon sa personal level pag tayo ay criticize? At binibidad ka sa social media.
1: You fight back.
0: Ano yung approach? Tapos minsan, yung mga walang alam, nakikisaw-saw. Ito yan. But the word, ang maganda dito si Paul sabi niya, no, kahit anong gawin niyo sa akin, dapat malaman niyo na mahal ko pa rin kayo.
1: Amen.
2: Napansin ko dito sa ating pag-aaral, dun sa comforting through suffering. Parang ang dating tuloy si Pablo na ay yung nagmamakaawa, parang nagsusumamo na kapatid, parang baguhin na natin yung ating nakagisnang ginagawa. Parang ganun yung kanyang mga pinapanukala. Doon sa ating binasa kanina, sa aking pag-aaral na nakita ko ito, doon sa binasa natin yun sa verses 4 and 5, ay marahan yung kanyang karanasan, doon kaparaanan sa kanyang ginagawa na may padama pa rin na ang pag-ibig pa rin ay umiiral sa kanyang pagmiministeryo. Pero ang napansin ko dito, naging bahagi na ng buhay ng pagmiministro ni Pablo yung pagdurusa. Kasi mula pa sa alam na natin, I was beaten, na talagang binato hanggang sa nagkasakit, hanggang nasa na kanya na yung lahat ng mga karanasan sa anumang bagay ng kanyang ministry. Pero ang hindi natin maaalis dito, mga kapatid, ay yung kanyang talagang pagdurusa ay hindi niya nakalimutan at nakaligtaan na siya pa rin ay i-depend on God. Parang Panginoon pa rin ang inuuna niya. So, parang sabi niya, turuan mo ko, Panginoong Diyos, na manatiling kalmado lamang sa lahat ng mga bagay. Parang he depends still because within him, sa kanyang puso ay nandiyon pa rin, hindi pa rin naalis yung tinatawag na yung kanyang compassion, yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga pinaglilingkuran. Ay ang mahirap kasi kung minsan, kung nasa kalagayan tayo na kagaya nito, hindi natin sukat na parabagang kaagad-agad tayo rin ay batuhin mo ako, batuhin din kita. Magtatanda ka rin. Ikaw, bibigyan mo ako ng pagkakataon na ganito, sige, ako'y lalaban din para parehas tayo. But this suffering, I would like to tell you, lahat ng itong kaparaanan na ganito ay na-equip o kaya naihanda si Pablo sa lahat ng kanyang paglilingkod na meron siyang pagiging matatag sa kanyang tayo, maging sa iglesia at sa mga kapatid. Hindi siya nagalaw sa kanyang pananampalataya, kundi patuloy pa niyang yung kanyang tindig sa pananampalataya, yung kanyang pag-ibig sa kanyang pinaglilingkuran, ay nakita natin sa paglilingkod ni Pablo.
0: Okay. Yeah, in the midst

0: in the midst of suffering, Christ is still there.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung sabi ni Pablo doon sa chapter 1, 5 and 6.
2: Sapagkat kung paanong sumagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamagitan ni Kristo. Datapwat maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. O maging kami man ay maaliw, ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata.
0: Tingnan mo, so sabi ni Pablo, yung suffering namin is for your own good. Para bang, para mahirap gawin yun. Yung kahirapan na dinanas namin o dinanas ko ay hindi sa pang sarili ko. Dahilan kay Kristo at sa kapakanan niyo. Yun ang sinasabi niya doon sa Sukarinto. Bagamat ganon, sabi ni Pablo, still the suffering of Christ, para bang yung suffering ni Kristo ay nagkaroon din ako ng share doon sa kanyang
2: suffering.
0: Kaya nga sabi doon, maganda dito eh, ang sabi dito, which is effective for enduring the same suffering. Effective in enduring the same suffering. Maganda pala ito na minsan sa ating buhay na Kristiyano, mga minamahal na kapatid at kaibigan, dumaan din tayo doon sa suffering, doon sa kapaghatian. Dumaan din tayo doon. Kaya, nung tayo dumaan doon, bilang isang mananampalataya, magsisilbi sana tayo na blessing din doon sa mga taong dumadanas nito.
1: Uh-huh.
0: We need to share those kind of suffering because we went through it. Si Kristo, sabi ni Pablo, si Kristo, ito, he went through suffering. Now we suffer because of you and we invested our lives. Ito yung comforting. Ito yung comfort in suffering na naranasan ni Pablo. Paano ka magkaroon ng comfort in the midst of suffering? It's only through the image of our Lord Jesus Christ. Kung wala si Kristo, mahirap dumaan sa suffering. But because of Jesus Christ, then suffering will give us maturity in our faith.
2: Amen. May nakita ako rito, Pastor Marvin at Pastor Edimar, yung sinasabi na the comfort equation. Sa verse 4 ay binabanggit dito na siyang umaliw sa atin na lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamagitan ng pag-aaliw na inaliw din sa atin ng Diyos. Ito yung sinasabi na one reason we have been comforted by God is so that we can become, we can comfort those also in trouble. So, kung ano yung na-receive mo na comfort sa Panginoon, na aliw ng Panginoon, ay dinanas mo ito dahil gusto ng Panginoong Diyos na ipadanas mo rin sa iba. Kanya yung key question natin na pinag-uusapan, paano inihanda tayo ng pagdurusa bilang mananampalataya para sa ministeryo ng paglilingkod? So, lahat ng ating dinadanasan na paghihirap, pagdurusa, at kapag tayo'y naaliw doon, tayo na ay magiging instrumento ng aliw sa mga ibang tao. Yun yung nakita ko rito sa unang tanong na ating pinag-uusapan, yung comfort equation na kung saan binabanggit that God's comfort has a purpose that goes beyond our own comfort. He makes it even clearer sa verse 5 na binabanggit natin na sinasabi that also through Christ our comfort overflows to others. So maranasan din ng iba yung ating naranasan na comfort. Okay? So tayo itutungo sa pangalawang punto, caring through reconciliation. At dito ay makikita natin ang tunay na pag-ibig ay naghahangad ng pagbabalik loob at pagkakasundo, hindi lang basta parusa. Madali kasing magparusa o maglayo ng loob kapag tayo ay nasaktan. Pero pinapakita sa atin Apostol Pablo na ang layunin ng disiplina at pagtutuwid sa loob ng iglesia o ng pamilya ay hindi para sirain ang nagkasala, kundi para hilumin ang relasyon at ibalik siya sa tamang landas. At paano nga ba natin babalansihin ang pagtutuwid at ang pagpapatawad? Ating tingnan ito at sasagutin sa pamagitan ng tatlong tanong. Una, bakit sumulat si Pablo ng may hapis at lumuluha? Yung nabasa natin kanina. Anong papel o kahalagahan ang ginagampanan ng pagpapatawad sa ministeryong Kristiyano? At ang pangatlo, bakit mahalaga ang pagpapanumbalik o restoration matapos ang ating pagsisisi? Pastor Marvin.
0: Natin nangyari ito, yung kailan ba ginagamit yung salitang reconciliation?
2: Pag may nasirang relasyon, yung nag-away.
0: Di ba, mayroong mag-away. Kaya ang sabi doon ay caring through reconciliation. Now, tingnan natin. Doon sa 2 verse 3, anong sabi doon?
2: At aking isinulat ang bagay ring ito upang pagdating ko ay huwag ako magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak sa pagkakatiwala sa inyong lahat ng aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat.
0: Ang sabi doon, pag dumating ako diyan, yung aking kagalakan
2: ay kagalakan
0: ninyo, ay kagalakan niyo rin. Bakit niya sinasabing ganon na yung kagalakan ko kagalakan niyo rin. Now, ito yung sagot diyan, verse 7. Ano sabi doon sa verse 7?
2: Upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya, baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan.
0: Yung caring through reconciliation, nangyayari yan because of forgiveness. Si Pablo, handa siya na magpatawad. Kaya yung tanong natin, what's the role does forgiveness play in the Christian ministry? Ano ba yung papel ng o kalagaan ng pagpapatawad sa buhay Kristiyano? Nandito si Pablo, he was criticized by the Corinthian church. Pero sabi niya, yung joy ko, dapat joy niyo rin. Anong dahilan? Pag pumunta doon si Pablo, ay ready to forgive them and to comfort them. Parang mahirap yun ah. Di ba, minsan para bilang isang mananampalataya, dahil because of our pride, minsan mahirap i-extend ang
2: forgiveness.
0: Ang forgiveness at be comforted to one person. Di ba? Pero si Pablo, pagbabasa niyo yung mga sulat niya, ay lala sa kaisulat niya sa Pilimon. Si Onesimo, ninakawan si Pilimon, pero ibinalik niya at sabi niya, kung ano ang kanyang nakuha sa'yo, ako na lang magbabayad. Dito natin makikita yung puso ni Pablo. Ang nilalaman ng puso ni Pablo, handa siyang
2: magpatawad.
0: Mga kapatid, kumusta rin yung puso nyo? Handa bang magpatawad?
2: Baka kailangan heart surgery.
0: Baka kinakailangan ang angioplasty. open heart surgery. Kaya bypass. Pero ang issue dito ay the heart of Paul. The heart of Paul is ready to forgive. Ready to make recon Reconciliation. Kasi he invested his life to the Corinthian believers. Kaya ganun na lang yung kanyang pagmamahal doon. Ano man ang ibato sa kanya na negative. Na ito ay nagkukos ng suffering sa kanya, but still, he showed forgiveness. Kaya doon sa verse 10, Pastor Jules.
2: Datapot ang inyong pinatatawad ng anuman, ay pinatatawad ko rin naman sapagkat ang aking ipinatawad naman kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo.
0: Ito yung puso ni Pablo. Now whom you forgive anything, I also forgive. Sabi niya, for if indeed I have forgiven anything, I have forgiven that one for your sakes in the presence of
1: Christ.
0: Para niya sinasabi, pinapatawad na kayo dahilan sa ating Panginoong Hesus. Kaya yun, nakita na yun, nakasentro pa rin yung buhay ni Kristo. Kaya handa siyang magpatawad. Kaya pag yung buhay ng isang mananampalataya ay hindi yan nakasentro kay Kristo, mahirap magpatawad. Pero pag yan ay nakasentro sa Panginoon, then kagaya din ni Pablo sabihin, brother or sister, I forgive you.
1: Nakita ko ito, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Kuminsan, mahirap yung i-correct yung ginagawang mali, lalo pagka lantaran na nakita. Pero kung gagawin pala natin ito na may kasamang pag-ibig, it is always motivated with love. Two-way yan, natutulungan natin yung tao, natutulungan din natin yung ating sarili. Pinapalaya natin kasi. Kaya sabi niya, dun sa isang quotation, I heard this also coming from Pastor Jules. Forgiveness is the thing that we wanted to enjoy, but we seldom employ. Di ba? Yun yung ano, parang ine-enjoy natin yung kapatawaran kasi we wanted restoration. Kailangan nating makita yung panumbalik ng nasirang relasyon o kaya yung nasirang katangian sa ating pagkatao. Pero bakit kung tayo magpapatawad, ang hirap nating ginagawa. I had this experience with Pastor Marvin. If you can still recall, 2 weeks ago, meron tayong dinalaw, Pastor. Sabi niya talagang inopen niya na masamang loob ko sa'yo. Pero naramdaman ko yung nandun na yung pag-ibig hanggang na-realize na siya mismo naka-realize na nagkamali siya. And I enjoyed the experience. Ako nga parang kinilabutan din ako na ganito pala yung larawan kapag ka-inopen mo. Na yun yung pala yung tinatawag na motivated with love. Dahil sa pag-ibig. Kaya sabi ko, ganito pala yung dahil kaya nung binabasa ko itong ating lesson na nag-flashback sa akin yung karanasan yon at nakaka-relate ako doon sa karanasan. Tama pala na si Pablo kinorek niya yung mga tao na may pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, kapag i-correct pala natin ang isang kamalian doon sa tama at katotohanan, kailangan ito ay naipapakita natin na may pag-ibig. Hindi yung dadaan mo lahat sa sasabihin mo yung mali, tuturo mo lahat yung mga kamalian niya, at hindi naman natin nakikita yung kadakilaan ng pag-ibig. Mangyaring yun ay napakaganda because we are reflecting Christ. Sabi nga, kapag ganun pala ay ipinapakita natin si Kristo sa lahat ng mga tao. Hindi pa maganda na ganun ang makikita natin. Tawag nito, we restore fellowship. Na ibabalik yung dating parang hidwaan. Pagka naayos yung gusot at saka yung problema, maayos na yung relasyon sa isa't isa. Kaya napagaganda yung ating pinagdidiinan sa ating lesson na kapag ka pala ganito ang nangyayari sa verse 10 kasi kanina, nakita ko ito, sabi niya, ulitin mo, Pastor, yung verse 10.
2: Datapot ang inyong pinatatawad na anuman ay pinatatawad ko rin naman sapagkat ang aking ipinatawad naman kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo.
1: Kapag ka naranasan nating magpatawad, tayo din naman ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos.
2: Amen.
0: Kaya ang crucial point doon ay bilang isang mananampalataya, how do we practice forgiveness? Minsan, dito dinidiscuss natin. Dinidiscuss
2: natin. Madali lang sabihin.
0: Para bang,
1: madali lang sabihin.
0: Madali lang sabihin. May nanonood. Madali lang sabihin. Madali lang sabihin. Now, ito ay, it should be a practice through the years. Kaya nalala mo, sabi mo, yung experience natin na 2 weeks ago, daan tayo doon. Daan tayo doon. Because, a pastor is always a pastor, but there must be, sabi mo nga, there must be love. Kaya walang silbi yung reconciliation kung walang pag-ibig. Kaya si Pablo, kung hindi ka magpatawad, sabi ni Pablo sa kanila, Satan will take advantage of you. Doon sa verse 11, anong sabi doon?
2: Upang kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang.
0: Kasi yon, kung hindi nga pala nagpapatawad, binibigyan mo ng advantage si Satanas. Ito yun. Di ba yung maliwanag? Yun ang sabi niya eh. Ha? Satan would take advantage of us. Oh, kaya, pag pala, sabi mo, di kita mapatawad. Masama ang loob mo doon sa kapatid na yan. Yung feeling na yon pala, hindi feeling ni Kristo. Feeling ni Satanas yon. At nagtitik advantage sa'yo. Sabi niya, sige, patigasin mo pa yung puso mo. para bang ganon. Kaya bakit niya sinasabi ito ni Pablo? Kaya, di ba, one of the problems there ay nagpupuntaan doon sa korte, doon sa mga Corinthians believer.
2: Nag-ahablaan sila.
0: Nag-ahablaan sila. Yung pala, pag ganon naman nangyayari, sige pa, para bang sila ay puno ni Satanas, naglaro ng chess. Sige!
1: Napatikas. Ha? Napatikas.
0: Kasi maliwanag ito, sabi niya, Satan will take advantage of us. Kaya, mga kapatid, ayaw natin na ang kaaway ay mag-take advantage sa atin. Kasi pag nag-take advantage yon, lalong at lalong patitigasin niya yung puso until there's no way of reconciliation anymore. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong paggamit sa kaaway. Kasi sabi doon, we are not ignorant of his devices. Hindi na kami ignorant din doon. Kaya sabi doon, bakit mahalaga ang pagbabalik o restoration matapos ang pagsisisi? Kasi ayaw natin na tayo ay kasangkapan ng kaaway. Dapat tayo ay kasangkapan ng ating Panginoong Jesus.
2: Amen. So, napakahalaga nating tingnan ito na yung forgiveness, ito yung essence ng good news, ng gospel, na kung saan ay, kung hindi tayo pinatawad ng Panginoong Diyos, nasan tayo ngayon? Kanyang at dahil naranasan natin ang pagpapatawad, kailangan din natin na ibahagi sa iba. Kanyat nung tayo'y tinuruan ng Panginoon ng panalangin, sabi ay forgive our debts as we forgive our
1: debtors.
2: So, kailangan na ipamalas din natin ito sa iba at maranasan din na nila ang kapatawaran, ang pagpapatawad upang sa ganon ay ipamahagi din nila sa iba upang may panumbalik natin yung relasyon na nawala. Kasi ang sabi dito sa ating outline ay caring through reconciliation. Sa pamamagitan lang ng pagpapanumbalik ng ating relasyon na kung saan ay tayo'y may makapag-care sa bawat isa. So tayo tutungo na sa panghuling punto ng ating pong pinapag-aralan, communicating Christ. Dito po tayo Makikita po natin dito sa huling punto ang ministeryong udyok ng pag-ibig ay may katapatang nagpapahayag kay Kristo at nagpapalaganap ng kalaman tungkol sa Kanya sa kahit saan. At kapag ang pag-ibig ni Kristo ang nagpapatakbo sa ating puso, hindi natin kayang manahimik. Dahil sa bawat sulok ng ating buhay, sa ating pamilya, sa trabaho, sa komunidad, ang layunin natin ay maging tulad ng isang mabangong halimuyak na nagpapakilala kung sino si Jesus sa lahat ng mga tao. So, paano nga ba natin magiging mabangong samyo ni Kristo sa gitna ng mundong ito? Himay-himayin po natin ang apat na katanungan. Una, anong ibig sabihin ni Pablo sa pariralang mabangong samyo o halimuyak ni Kristo o sa Ingles ay aroma of Christ? Pangalawa, bakit nagbubunga ng magkakaibang reaksyon o tugon ang ebanghelyo sa mga tao? Ang pangatlo, ano-anong mga katangian ng isang tapat at tunay na misteryosong Kristiyano? At ang pang-apat, paano mapapalaganap ng mga mananampalataya ang kalaman tungkol kay Kristo sa modernong panahon ngayon? Pastor Marvin.
0: Yung ministro ni Pablo, very, very persistent. Ito yung mga criticism na nangyari sa kanya, pero hindi siya nalugmok. Hindi siya na-discourage. Ang nangyari, patuloy pa rin yung kanyang pagtatanim ng iglesia at pag-o-open ng mga bagong teritoryo sa ebanghelyo. Kasi minsan, pag yung may mga, pag isang mananampalataya, isang worker o ano pa man yan, pag nakarinig siya ng mga negative na na salita, parang parang nadi-discourage. Nawala na siya ng gana. Noon, nagbibigay ng tulong ng 1,000, ngayon 50 pesos na lang.
2: Tayo babawasan.
1: Bawasan. Buwababa.
0: Parang ganon. Pero, tingnan natin, verse 12. Ano ang sabi doon sa verse 12 ng chapter 2, 12-13?
2: Nung ako'y dumating nga sa Troas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo at nang mabuksan sa akin ang isang pinto sa Panginoon, ay hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking espiritu sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko datapwat pagkapagpaalam ko sa kanila, ako ay napa sa Macedonia.
0: Tingnan yung praise. I came to Troas. Still on his missionary journey. Nung nandun na sa Troas, ang term doon ay a door was open to me by the Lord. In the midst of suffering, a door will be open. Nakita ko eh, na tayo mga kapatid, in the midst of our suffering, we should not close our doors. We should always open na i-communicate pa rin natin si Kristo. Kasi dito, communicating Christ. At sa nagawang communication ito ay yung tanong doon kanina, ano bang ibig sabihin ng mabangong
2: samyo?
0: Samyo. Parang car prisoner ba? sa verse 15. Okay. Anong sabi doon sa 2:15?
2: Sapagkat sa mga iniligtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos.
0: Kaya doon sa 15 ang sabi doon ay tayo ay samyo. Pero doon sa verse 14, Pastor Jules, balikan ka natin doon.
2: Datapot salamat sa Diyos na laging pinapatagumpay tayo kay Kristo at sa pamagitan natin ay pinapayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako.
0: Maganda eh. Ang sabi doon, dahil tayo napapakilala ang samyo. Sa English, ang gamit niya, diffuses the fragrance. ano ba yung diffuse? Di ba yung diffuse ay hindi kinakalat ba yun? Kinakalat yun.
1: Makalat.
0: Ah, para hindi ko alam sa mga nanonood sa atin ngayon. Alam niyo ba yung Dama di Noche?
1: Oo.
0: Siguro yung mga kabataan ngayon. Pero yung mga nanonood na medyo...
1: may edad na.
0: Kaedad natin. Pataas. alam yung siguro yung Dama di Noche. Alam yung Dama di Noche.
1: Mm-hmm.
0: Yung Dama di Noche yan, mabango lang yan paggabi.
1: Mm-hmm.
0: Mm. At pag mabango yan, kahit malayo ka, naamoy mo. Oh, yung fragrance. Sabi ni Pablo, kayo ay fragrance.
1: Mm-hmm.
0: Ah, dapat yung samyo ninyo, yung bango nyo, dapat naamoy.
1: Mm-hmm.
0: Eh, saan ba magmumula yung bango na yan?
1: Mm-hmm.
0: Ah? At yung bango na yan sana, doon sa verse 15, ang sabi nyo, for we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Nga, dalawa dun eh. So, mabango sana yung ating fragrance. Saan siya mabango? Doon yung gustong maligtas at doon sa mga taong
2: perishing.
0: Ah, mapapahamak.
1: Mm-hmm.
0: Pag naamoy na nila yon, pag naamoy na yon, hanapin saan ba yung mabango?
1: Mm-hmm.
0: Di ba pag may bango, hinahana mo, saan yung source? Saan ang nanggagaling? Ito yung sinasabi ni Pablo doon sa mga Korinto. Tayo ay mga source ng bango ng Panginoon. So huwag mag-aaway-aaway. Huwag walang division. Huwag pumunta doon sa court. Tapos huwag kayong nagchichismisan at sinisira ang bawat isa. Tandaan nyo, sabi ni Pablo, kayo ay mabango. You're the fragrance of God.
1: Mm-hmm.
0: Yung church pala, pag titingnan natin, ito yung bango. Kunyari ito yung church. Ito yung church. Dapat yung fragrance mo around the church, naamoy, ipagbabaho.
2: Ay, amoy lang kamatayan.
0: Naamoy din.
1: Naamoy din.
0: Naamoy din, pero yung mabaho, yun ay nagdi-disperse.
1: Mm-hmm.
0: Ibang nagdi-disperse, tinataboy yung mga tao. Pero pag mabango, hindi yung dinidisperse, nag-a-attract.
1: Mm-hmm.
0: Yung difference. Kaya sabi ng Panginoon, you are the aroma. Yun yung question natin doon. At saka yung gospel, ito yung nagbibigay bango doon sa mga taong naligtas.
2: Mm-hmm. Amen.
1: Nakita ko dito kasi yung paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig, kagaya nito, ay yung aroma sinasabi kanina ni Pastor Marvin. Nakita ko yung how we carry the presence of God. Kung paano natin naipapakita, paano natin ginagawa na hindi lang sinasabi. Magkaibang bagay kasi yun eh.
2: Mm-hmm.
1: Nasabi mo nga pero hindi naman na isa kabuhayan. Ngayon, ang pinagdidiinan dito mga kapatid, to communicate Christ. That's why we communicate Christ eh.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang sa pamamagitan ng pananalita, kundi magiging ito yung kanina yung ano, nakakahikayat na nakikita rin sa ating mga buhay.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang sinasabi. Kaya ang sabi niya, pinagdidiinan dun sa verse 15, yung mabangong samyo ay sa pamamagitan natin na nakikita yung katangian at ugali ng ating Panginoon Jesus. Pero ang ano doon, ang condition kasi ng puso natin, kumusta? Are we that reflecting it or are we that resisting to share? Parang ano, tayo ba yung mga natawag na ipakita yung katangian ng ating Panginoon Jesus o tayo naman ay sadyang itinatago natin dahil meron tayong hindi mas magandang amoy.
2: Mm-hmm.
1: Yung masangasang na amoy na hindi nakaka-attract dun sa mga tao. Kaya nga sabi dito, maliwanag po yung pagkakasabi na ating love-driven ministry ay kailangan nating maipakita ng tuluyan, because in this practice, it is not just more on talk, but it is more on how we carry. Kung paano natin gawin, ipakita, gampanan yung ating mga tungkulin upang maipakita at may communicate ang ating Panginoong Jesu Kristo.
0: Kaya isa pa doon na dagdag natin doon, Pastor Julius, doon sa verse 16. Agad maganda yung pagkakwani dito pagkabanggit ni Pablo. Ano pang sabi doon?
2: Sa isa ay samyong mula sa kamatayan at sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan sa ikabubuhay, at sinong sapat sa mga bagay na ito?
0: Doon sa English, magandang pagkasabi. Ang sabi doon ay, the aroma of life leading to life.
1: Mm-hmm. Oh, tama.
0: Di ba? Kaya yung sinasabi kanila ni Pastor Edi Marion, dapat yung aroma natin, ang resulta, buhay din.
1: Oh.
0: Yeah. Ito yung taong na-convert. Yung taong na-convert, anong bunga din? Another person.
1: Nakakayat.
0: Na nahikaya din. Kasi naamoy niya yung bango eh. Bakit ngayon mahirap maghikayat? Minsan, parang yung amoy siguro half-cook.
2: Mabaho.
0: Ha? May amoy ba na half-cook?
1: Baka sunog.
0: Pero dito, ang sabi dito, yung we can communicate Christ through the aroma of the gospel. And the aroma of the gospel should bring conversion to those who are about to perish and to those who are perishing. Yeah. Kaya sabi ni Pablo yan, that's your role. At tayo sa panahon nga natin ngayon, itulin yung ating role bilang isang Iglesia.
2: Okay. Napakaganda yung ating pinag-aralan, mga kapatid. At nakita natin dito kung saan si Apostol Pablo ay he shares the gospel faithfully regardless of people's response. Ano man yung response ng tao, ay dapat na ipagpatuloy natin yung ating pagbabahagi ng Ebanghelyo. Dahil tayo nga sinasabi, maging sana ay samyo ni Kristo na ikabubuhay ng mga tao. So, bilang pagtatapos ng ating pag-aaral, ito pong ang hamon at paalala sa atin. Ang ministeryo at buhay ni Apostol Pablo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglilingkod Kristiyano ay laging udyok ng pag-ibig. Kapag tinanggap natin ang kaliwan ng Diyos, kapag ipinadama natin ang kanyang pagpapatawad, at kapag may katapatan nating pinapahayag si Kristo, doon tayo magiging mabisang kasangkapan sa kanyang dakilang misyon. Kaya kapatid, habang tinatapos natin ang programang ito, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang nagpapatakbo sa ating paglilingkod ngayon? Kaya natin ang pag-ibig ni Kristo maghari sa bawat gawa at salita ng bawat isa sa atin. Muli, ako po ang inyong kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming pong salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Bago tayo magtapos ay makakakinig muna tayo ng isang awitin, ay pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Marvin na manalangin sa panghuling panalangin.

0: kabataan. May napansin ka ba sa mga money quotes na sikat ngayon? Secure the bag, work hard, play hard, grind now, rest later. Lagi may idea na kailangan mong paghirapan ang lahat na para bang ang yaman ay para lang sa masisipag, matatalino o masaswerte. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang abundance ay hindi lang reward kundi appointment na hindi mo lang kailangang habulin kundi isang calling na kailangan mong tugunan? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yan, hello po sa ating mga tagapakinig, tagapanood at tagasubaybay. Ako po muli si Wilmer Strito at welcome po sa panibagong episode na naman natin ng ating series na pinamagatang Financial Freedom, A Complete Guide to Abundance That God Wants for You. Ngayong episode, isang concept na kadalasang pinagdududahan ng ilan ng ating pag-uusapan at pinamagatan nga natin na Appointed for Abundance, God's Will for Your Wealth. So muli, bimabati tayo sa lahat po ng mga viewers natin sa atin pong television,
1: sa GSAT Channel 33
0: at Digital Receivers Channel 45. Ganon din po sa atin pong Facebook at YouTube channel na Hope Channel North Philippines. Siyempre, binabati rin natin ang lahat ng mga nakatutok sa atin pong radio, AWR 89.1 FM. Nawa ay kayo po ay nasa maayos na kalagayan at iniimbitahan din namin kayo na kung meron po kayong mga katanungan, mga comments o kahit prayer request ay ilagay nyo lang po yan sa ating comment section or di kaya i-contact po ninyo ang mga contact numbers natin. Sa Globe, ito po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. So, nagpapatuloy po tayo na ang kasama natin ay ang solid na tandem natin na nakilala ngayon, sina Jayzel at saka Enan Diaz. Pero para mas makilala po natin sila, panoorin po natin ang video na to.
2: Si Kuya Enan Diaz, isang accountant by profession, ay graduate ng Management Accounting sa Adventist University of the Philippines, batch 2009. Pagkatapos niyang graduate, nagtrabaho siya ng 4 taon sa Adventist Medical Center Manila bilang accountant. At ngayon, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa Internal Audit Ministry ng Adventist Church sa ilalim ng General Conference Auditing Service ng Southern Asia Pacific Division. Lisensyado din siya under Association of Chartered Certified Accountants sa United Kingdom with a specialty in audit and financial management. In short, isang accountant na may integrity at faith, pinagsama ang propesyon at paglilingkod kay Lord. Samantala, ang kanyang asawa na si Ate Jayzel May Martinez Diaz ay kasalukuyang kumukuha ng Doctorate in Intercultural Studies. Bago yun, naging professor siya ng College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Sa loob ng 11 taon ng kanyang ministry, naging dedicated siya sa mga kabataan. Si Jayzel at Enan ay parehong may passion sa pag-share ng mga prinsipyo ng Biblical Financial Stewardship sa praktikal na paraan, yung hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-handle ng buhay na may tiwala sa Diyos. Kaya mga kabataan, ready na ba kayong matutong mamuhay na may purpose, may wisdom, at may abundance kasama si Lord? Let's welcome Kuya Enan at Ate Jayzel Diaz.
0: Welcome back to the show, Ma'am Jayzel at Sir Enan. Salamat sa pagpapatuloy niyong pagpapa-unlock na makasama kayo sa ating puntalakayan. So, meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers and listeners?
3: Ayan, una sa lahat, magandang araw po sa inyo. Nako, nakaka-excite po ang ating matututunan ngayon. Medyo may mga kailangan tayong matutunan at may mga kailangan baguhin. Pero sana po ay tunay po na mag-enjoy po kayo sa ating episode.
4: Yes, dalangin po namin patuloy uli ang wisdom ng Panginoon ang maghari sa atin para lahat ng tatalakayan po natin ay maging kapaki-pakinabang po sa ating lahat.
0: Yan, amen. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusap, muli nating imbitahan ang presensya ng Panginoon. Tayo po manalangin. Muli kami nagbabalik sa iyong harapan, aming Ama, na mayroong pagpapakumbaba at kinikilala namin na sa pamagitan lamang ng iyong pangunguna sa amin ay makikita namin ang iyong kalooban para sa amin na maging abundant, na mag-prosper, at ang iyong mga pamamaraan kung paano mangyayari nga iyon sa amin. Nawa ay patuloy na ang iyong Banal na Espiritu magbigay sa amin ng clarity upang malaman namin at may isang kabuhayan ang iyong mga kalooban sa bawat isa. Ang lahat na ito'y nilalapit namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, papatuloy po tayo sa atin pong mga pag-uusapan. Baka tatandaan natin na laging sinasabi sa atin na kailangan ng swerte, sipag, o kaya ng diskarte para umaman. Pero it's rarely na marinig natin na it's God's will for us to prosper.
3: Mm-hmm.
0: Baka kaya parang uncomfortable na marinig na appointed tayo ng Diyos para sa abundance.
3: Ayan, una sa lahat, Wilmer, gusto kasi talaga natin na dapat may effort muna tayo para may bunga.
0: Mm-hmm.
3: O kaya, parang nandun yung law na with the things you're doing, then merong outcome, may fruit, ano?
0: Mm.
3: And marami din, mayroong dalawang paniniwala, ano? Like for example, yung poverty gospel na kapag ikaw ay mahirap, ikaw ay mas banal. Parang ganun.
0: Mm.
3: Kapag mas mahirap ka, mas malapit ka sa Diyos o sa kaharian ng langit.
0: Mm.
3: And there's something wrong in that, ano? Meron din tayong tinatawag na prosperity gospel na kung saan ina-idolize yung money as proof of faith. Na kapag mayaman ka, parang proof to na may pananampalataya ka, may alam mo yun, nasa Panginoon ka, parang ganun. And both of them are actually extreme.
0: Mm.
3: Ano? So, nasaan tayo dapat lumugar? Yun yung dapat nating matutunan ngayon.
4: Mm. Yes, hopefully ma-address natin yung mga paniniwala na nasa extremes as mentioned by Jaisel. Kasi yun nga, yung isa, na hindi mo mahal ang Diyos kung hindi ka mahirap. Parang ganyan.
3: Mm-hmm.
4: Hindi mo tunay na pinaglilingkuran ng Panginoon kung meron kang resources na natitira mm-hmm. sa'yo. Dapat maging mahirap ka para mapaglingkuran ang Panginoon. Again, yung kabilang extreme naman, yung common na common ngayon, prosperity gospel, hindi ka kulang ang faith mo kung hindi ka mayaman. Hindi ka mahal ng Panginoon kung hindi ka mayaman. Parang ganon. So, yung extremes na parang kinamulatan natin ngayon, parang nakaka-apekto talaga siya dun sa pananaw ng mga tao, sa pananalapi, sa finances. So, ano ba talaga yung tama na balance na kalooban ng Panginoon para sa atin? So, hopefully yun yung mas matutunan natin sa talakayan natin ngayon. Mm.
0: So, since sinabi niyo na nga yun, no, merong dalawang extreme,
3: mm-mm.
0: pero ang goal natin ay makita kung ano yung balance dun sa dalawa na yun.
3: Totoo.
0: So, paano nga ba natin makikita yung balance na yun para ma-ensure natin na naka-align yung abundance na iniisip natin sangayon sa pagkalooban ng Panginoon sa atin?
3: Alam mo, Wilmer, nasa ano din yan sa pagkakakilala natin sa Diyos.
0: Mm.
3: Ano ba ang tingin natin sa Panginoon? Or ano yung karakter ng Panginoon? Sino ba siya?
0: Mm.
3: Dun natin marirecognize kung nasan yung balance, yung nasa gitna, ano?
0: Mm.
3: For example, kung kilala mo ang Diyos na gusto niya yung makakabuti sa'yo, because He is a good God, you know?
0: Yeah.
3: And He is a loving God. And hindi lang yon, He is also a rich God, di ba? Mm. And He is a God of abundance. Kung kilala mo ang Diyos na ganon, di ba? So, iisipin mo ba na gustong-gusto ng Diyos na naghihirap ka? Di ba?
0: Yeah.
3: Iisipin mo ba na tuwang-tuwa ang Diyos na alam mo yung halos wala ka nang maisuot at talaga namang wala ka nang makain, ganun. Natutuwa ba ang Diyos? Natutuwa ba ang Diyos? Gusto ba ng Diyos yon para sa atin? So it nullify yung poverty gospel na tinatawag, ano? If ganun yung pagkakakilala mo sa Diyos. On the other hand naman, ano, yung kabila, no? Kapag sinabi na bless lang yung mayayaman, yan yun yung nasa Panginoon, 'di ba? Yung prosperity gospel naman. Ganun din. How do you know God? Ganun ba talaga ang Diyos na kayo lang, para sa inyo lang, ano, yung blessing
0: mayroon
3: na
0: ito? May pinipili lang.
3: Oo, may pinipili lang. Yung iba bahala na, ano?
0: Mm.
3: So, ang balance talaga niyan, Wilmer, is yung una, alam mo yung purpose mo. Alam mo din yung purpose mo aside from you know God. So, alam mo din kung ano yung direction at leading ng Panginoon para sa'yo.
0: Mm-hmm.
3: And alam mo kung para saan din yung money na binibigay ng Panginoon para sa'yo. So, the abundance God wants is yung abundance na magiging daluyan ka talaga ng blessing din para sa ibang tao.
0: Mm-hmm.
3: Pero kung meron ka ng abundance na para sa sarili mo lang, alam mo yun?
0: Mm-hmm.
3: Hindi ito eh. Hindi ito yung abundance na ini-intend ng Panginoon para sa atin.
0: Mm-hmm.
4: Going back to the original design again ng Panginoon, create niya tayo na gusto ng Panginoon na ipakita sa atin yung kanyang pagmamahal.
0: Mm.
4: At pinagkaloob niya sa ating unang parents lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi siya excessive, hindi siya parang wastage or yung parang nag-uumapaw, pero they have all their needs. Pangalawa, nandun yung purpose na makilala nila ang Panginoon through those blessings na kinamulatan nila sa Garden of Eden. At eventually, ang daming accounts, no? Una, nandun yung sinabi din ng ating Panginoong Jesus, I came that they might have life and that they might have it more abundantly. Anong ibig sabihin ng abundance na tinutukoy nito ng Panginoong Jesus? Kung ating aaralin ito, hindi ito one-dimensional. Ano? This is a holistic abundance. Una, yung spiritual life, yung pagkakakilala sa Panginoon. Maging abundant tayo sa pagkakakilala sa ating Panginoong Diyos. And of course, nandun din yung needs natin, gustong-gusto ng Panginoon na pinoprovide para sa atin. Hindi lamang para tayo ay pagyamanin, kundi yun nga, maging blessing tayo para sa iba. Going back to the narratives, sa Old Testament pa lang, andyan si Abraham, pinagpala ng husto, nandun yung kalooban ng Panginoon that he was blessed so that he can be a blessing. I want to bless all the people through you, yung sabi ng Panginoon kay Abraham. And eventually, nandun sa panahon ni Haring David na naging ilaw ang Israel, ano, para sa mga Gentiles, sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, na through those blessings ay ginamit yun ng Panginoon to draw people upon Him. So, any tool that God can use to draw people to Him ay kanyang ginagamit. So, we can approach wealth like that, similarly, na una, hindi siya, it's amoral, sabi nga. Wala, it's neither good or bad, but when used in a certain way, when used by the right people, it can be a blessing. But when used by the wrong people, it can likewise be a curse. If wealth is acquired in a way na illegal, unethical, immoral, it becomes a curse. Likewise, vice versa, kung ito ay pinagkaloob ng Panginoon, pinagpala ka ng Panginoon through the work of your hands, by your dependence on Him, it can really be a great blessing to you, to your family, and to those people around you sa community.
0: So, it all boils down sa pagiging alam natin or clear sa atin yung purpose natin, di ba? So, whether tayo man ay medyo hindi ganun karangya ang buhay, o kaya naman talagang meron tayong mga

0: sense na mas lalo silang mapapalapit dun sa pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Kahit ano pa man yung kalagayan natin, ang pinakambalansi pala ay makikita natin sa clarity ng purpose ng sinasapumuhay natin. Ganun pala yun, no?
1: Mm-mm. Saka sana, Wilmer, maging malino sa atin kung ano yung abundance na hindi. Mm. Or what abundance is not.
0: Mm.
1: So it's not actually hoarding, di ba? Mm. Naakal lahat, para ano, ayan. It's not about proving na you're blessed. Mm. Ano mo yun? And also, it's not living beyond your means. Hindi yun yung abundance, eh. Pero abundance na gusto ng Panginoon is that you have enough para ma-fulfill mo yung purpose niya para sa'yo. And then, meron kang overflow para i-bless yung ibang tao. And sometimes, you could wish to overflow para talaga ma-bless yung mga tao na nakapaligid sa'yo. And then, you're growing in peace. Nandun talaga yung peace and joy sa'yo. Hindi lang possession yung nag-grow, pero yung peace mo, mas nag-grow within. Yun yung abundance talaga.
2: At maaring yung abundance, again, it can be practiced even if you're not yet financially wealthy. Kasi, again, maraming iba-ibang pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, yung parable of the talents. Ano, He entrusts us with time, with talents, and with treasures. So, iba-ibang marahil yung pinagkatiwala ng Panginoon. Minsan, nagsasabay-sabay siya. Minsan, one at a time. Depende sa sitwasyon, ano, kung saang pamilya ka pinanganak, maaring hindi pa kagad kumpleto yung tatlong yun. Pero, regardless kung ano man yung pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon at that time, pwede mo siyang pagyamanin to bless others. And that's an abundance mentality that we can practice, that we can start embracing and practicing. Maaring, again, iba-ibang level man ng resources tayo dun sa tatlong T. Pero we can practice the generosity that comes from the Lord. Because God is a generous God. Pinagpala niya tayo with so much blessings, with His grace, yung salvation, yung pagpapatawad, yung pagmamahal. Experientially, maaring iba-ibang ways natin siya maranasan, no, individually. Pero the reality is, lahat tayo, merong pagpapala na galing sa Panginoon, and hopefully, ma-recognize natin siya. And we can be grateful to the Lord, ipagpasalamat natin kung ano yung mga pagpapala na yon, at maibalik din natin sa Kanya by extending the same blessing to others.
0: Amen, amen. So nakikita ko, no, pag pinag-uusapan pala natin tong pagiging abundant, at sinasabi nga natin yung word na purpose, parang nakikita ko na naiisip ko yung term na mission, eh. Diba? Napaka-missional pa rin para talaga kapag pinag-uusapan natin na ay abundance.
1: Totoo.
0: Lalo na nung bumabalik tayo kanina dun sa covenant kay Abraham, na ang panawagan sa kanya ay pagpapalain kita, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you, and sa pamagitan mo, ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain. Pag, nung inaaral natin yun sa, I mean, sa theology school, pag pinag-aaralan yun, makikita natin na ang yung reason kaya magiging pagpapala yung binhi at lahi ni Abraham ay dahil sa kanya magmumula yung binhi, na yung seed na yun. Sabi nga ni Pablo, nung sinabi yun ay hindi seeds, kundi seed, sabi ni Pablo. Ang tinutukoy nga ay si Kristo yung seed. So, ibig sabihin pala, kapag tayo ay nagiging channel ng blessing sa iba sa pamagitan ng mga resources na pinagkakaloob ng Diyos sa atin, hindi lang yun para ma-impress natin sila sa kung sino tayo, kundi para mas makilala nila si Kristo at kung paano sila iniibig din ni Kristo. Diba? At sa pamamagitan nun, nagkakaroon ng stepping stone or seed ng truth na hindi sa pamamagitan ng dinodoktrinahan sila or inaaralan sila ng something na mula sa Bible, although mahalaga yun. Pero sa pamamagitan ng act of love, na nagmumula doon sa pinagpala niya na siyang mismong love. Diba? So nakikita natin na kapag tayo ay nagpasa ilalim doon sa purpose ng abundance na ini-align, na will ng Diyos para sa atin, nagiging channel tayo ng pag-ibig ng Diyos at nakikilala ng ibang tao si Kristo at kung gaano niya sila kamahal. Diba? Parang napakaganda, napaka-high pala ng calling ng Diyos para sa atin pag pinag-uusapan itong topic ng abundance. Ano yun lang ang nabuo ko dun sa
1: pag-uusapan. Totoo. Sabi nga, abundance is not greed. It's actually grace multiplied. Bakit? Kasi it's having enough para ma-meet yung every assignment na binigay ng Panginoon para sa'yo. It's also reflecting His generosity mm-hmm. yung generous nature ng Panginoon. And also, it's funding His work, you know, with joy and freedom. And also, raising families, building ministries, and lifting others.

0: And that is the abundance na gusto ng Panginoon para sa atin.
1: Napakalawak, no? Napakaganda. Parang
0: really
1: napakagrand.
0: Grace multiplied talaga. Kaya mararamdaman din nila yung grace ng Panginoon through us.
1: Meron ba tayong mga alam na story ng mga kabataan or young professional na naranasan yung ganitong klase na ipinamuhay nila yung purpose ng Diyos na may kinalaman sa abundance?
2: Dalawang istorya yung naalala ko from the Bible na magandang example na bagamat hindi pa sila ganun kayaman, yung generosity talagang nag-umapaw. Una, yung widow na naghulog ng dalawang barya dun sa templo. Pinuri ng Panginoong Jesus yung kanyang act kasi compared dun sa iba na nagbigay ng napakalaking halaga para sa gawain ng Panginoon. Pero surplus, maliit na surplus lang yon nung kanilang resources. Pero yung widow, bagamat yun lang yung kanyang possession, pero binigay niya lahat sa Panginoon. So, despite the lack of material resources, yung abundance, yung generosity, buhay na buhay sa kanyang puso at kanyang practice. And of course, yung example nung ating Panginoong Jesus, pinanganak siya na kumbaga walang-wala, sa sabsaban lang. Kumbaga sa panahon natin ngayon, siguro pinanganak lang sa bahay na sobrang simple, walang masyadong resources. Pero pinili yun ng Panginoon para ipakita pa rin yung grandness ng kanyang grace, yung kanyang pagmamahal sa atin. Pinili niyang maging humble. Tapos, at the same time, hindi rin sila pinabayaan ng Panginoon. Marerecall natin na binigyan sila ng gifts nung wise men, no? Nandun yung gold, myrrh, and frankincense. Yung gold para kakailanganin kasi nila yon para sa kanilang next na mga paglalakbay habang siya'y lumalaki din. Alam natin na nagpunta sila ng Egypt at doon siya lumaki. So, makikita natin yung generosity ng Panginoon out of that na hindi sila pinagkulang. It is abundant. Maaring limited. Parang ang hirap naman nila. Parang, hindi sila mahirap. Pinagpala sila ng Panginoon. Pre-provide ng Panginoon yung kanilang mga pangangailangan. And that is abundant. And that is generous of the Lord for Him to do that.
1: Amen.
0: Ayan. Ano, Wilmer? Ang dami ko mga na-meet and na-encounter ng mga tao na sa umpisa, may isa na sobrang walang-wala siya. Tapos sabi niya, Lord, Bigyan mo lang ako, and then ibabalik ko to sa'yo, something like that. And then lo and behold, God opened the way for her na magkaroon ng mga business, like hospice, ganyan. And then what she did is talagang nag-fund siya ng mga ministries, And hindi lang sa lugar na yon, pero even around the world, ng mga ministries. And nakakatuwa isipin na nandun yung freedom, alam mo yun? Yung freedom na kapag finally nag-decide ka, na yung abundance na inaalat ng Panginoon sa'yo is to be a blessing to many. Nandun yung freedom na yung kalayaan na gagawin ko to kasi kasama ko yung Panginoon, and yung abundance na nare-receive ko ay galing din naman kasi sa Kanya. And then meron pa akong mga ilang friends na they're doing the business, Talagang nag-earn sila as much as they can, And sobrang nandun yung discipline din sa business and yung mga kailangan gawin for their business. Pero the goal is not just to, earn money or to gather more money for themselves, pero para mas makapagpatayo pa sila ng churches, para mas makatulong pa sa iba't ibang, kagaya nun, sabi ko nga sa'yo, nag-medical missions ako and all of that. And yun yung tunay na abundance, Wilmer, with, the story that I have heard from them. Yung abundance na gusto nila na mag-flow sa kanila, yung abundance na binigay ng Panginoon at maibahagi sa ibang tao.
2: Isang phrase na naalala natin from the previous topics that we've discussed, yung wealth is a great magnifier ng character ng tao. So kung wala pa tayong pera, tayo ay sakim na, greedy na. Kahit magkapera tayo, mananatili tayong ganun. Mas lalo pang mananatili or lalaki yung pagiging greedy, makasarili ng tao. Pero kung tayo ay wala pa, ay generous na with our resources, whatever it is, once pinagpala pa tayo lalo ng Panginoon materially, lalo itong lumalaki. And we've seen that. We've seen that specifically with people we've encountered. Yun nga, sa una, parang hindi naman sila ganun ka-wealthy, kayaman materially. pero pinapractice na nila yung pagpapakumbaba, yung generosity. Kanina pa natin na may mention, ano? Kasi I really believe yung abundance ng Panginoon is really tied to generosity. We cannot help but be generous kapag we are blessed abundantly by the Lord. So, yun nga, nagsisimula sila na ganito pa lang, ito pa lang yung kaya. Pero nung pinagpala ng Panginoon, talagang lumaki ng lumaki even yung kanilang giving at yung kanilang pagtulong sa iba. So, yun nga, yun yung mga nagiging, pag nagiging mayaman, ay philanthropist. Yung the attitude of philanthropy ay pwede na nating i-practice kahit hindi pa tayo ganun kataas ang resources na ine-enjoy.
0: Dumating ako sa point, Wilmer, na may tendency kasi ako to be selfish. You know, to hoard for myself. Kasi nga, hindi naman kami lumaking well-off, parang ganun. So, nandun yung, you know, pita ng laman, weakness mo as a person na gusto mo para sa'yo, parang ganun. Na ang hirap sa'yo para magbigay. So, dumating ako sa point na hiniling ko sa Panginoon na Lord, kung ibe-bless mo ako, tulungan mo rin ako na magbigay. In whatever, you know, way and capacity that I could, Lord, turuan mo ako at tulungan mo ako. Kasi kung hindi mangyayari yon sa karakter ko, sa sarili ko, it will be a really big danger para sa akin or even to my salvation, parang ganun. Baka masira lang yung pagkatao ko, parang ganun. So, I asked the Lord for that and lo and behold, it came to me na kahit hindi pa ganun kalaki yung pera mo, kagaya ng sabi niya na, you could always give. You can even give your time. You can even give your wisdom, you know, you can even give your moral support sa mga tao na humihingi ng tulong sa'yo. Kasi totoo naman na, Wilmer, na may mga time na may mga budget ako na naka-allot for something and I cannot give to that person, ano. So talagang, as much as possible, I would tell them na papipray ko sila, ano. Hindi ko man mabigay yung money that they need, pero if I could, you know, give a moral support and encouragement for them, that's actually giving, you know? And sa mga pagkakataon na maliit lang naman yung amount na kailangan, and nakita ko meron ako, why not, di ba? Kung it won't hurt me that much and my family, bakit hindi? So, may mga ano, alam mo yun, the opportunities to actually give, it's actually liberating. Mas makakaliberate sa'yo yun kasi mas mararamdaman at mararanasan mo na blessed ka. Alam mo yun? Kasi may mga tao na nangangarap na nasa posisyon mo. Yung hindi mo kailangan magreklamo kasi sobrang pinagpala ka ng Panginoon. May mga tao na walang-wala talaga, alam mo yun? Pero ikaw may tirahan ka, may sasakyan ka, ano, may trabaho ka. May ibang tao na nangarap sila na nandyan sila. So parang ako, for me, why won't I give and share the abundance that God is giving me? Kahit hindi pa ako, alam mo yun, milyonaryo or whatever, parang ganun. Pero God has His own way, you know, para una yung character natin mabuild. And of course, para ma-share din yung blessing sa iyo.
1: Amen, amen.
2: And so, you know what? Ang Panginoon talaga, napaka-wise, napaka-runong ng Panginoon. We know that God is a generous and abundant God. But in His wisdom, sometimes hindi niya kagad binibigay talaga yung material abundance. If He knows na it will corrupt yung ating character or hindi pa natin na-develop at certain stages yung character na kailangan natin to give glory to Him. Sabi nga, money acquired in haste is not a blessing. Kasi kailangan mabuild yung patience, yung work ethic, yung tamang approach sa trabaho, yung tamang approach sa generosity. Ang daming stages and it will be different for each person, iba-iba kada tao na for us to be able to achieve that. Pero yun nga, minsan, madalas, hindi talaga siya instant. Kailangan may mga stages na pagdaanan para yung material abundance ay ma-experience din natin. But God knows. At as we trust Him, ipanalangin natin na i-reveal sa atin kung ano pa yung mga parts ng ating character na kailangan pang i-build, kailangan pang pagyamanin para mas maging ready tayo to receive the other blessings that God has in store for us.
1: Amen, amen. So, napakaganda na makita natin doon, no? Na, kasi nare-realize ko yung ganong kalawak yung awa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na meron talagang process siya na ginagamit para hindi lang tayo basta magkaroon ng materials na gusto natin na makuha o kaya nung wealth or abundance na sineset natin, kundi habang gusto natin na maabot yon at gusto rin ng Panginoon na umunlad tayo, gusto niya naman panatili na yung character natin na intact.
0: Totoo.
1: At nakakonekta pa rin sa Kanya. Hindi dahil makasarili ang Diyos na ayaw, na parang KG na Diyos na ayoko na nakakalimutan niyo ako, di ba? Kundi isang Diyos na nakakaalam na kung ano yung pinakang magbibigay ng kasiyahan sa atin.
0: Totoo.
1: Yun ay yung pagkakaroon ng character na umiibig din sa Kanyang kapwa, di ba? So napakaganda na makita na, kasi sinabi kanina ni Sir Enan, yung pera, magnifier ng true character natin. Pero naisip ko, dahil dun sa proseso na yun, maaari din nating sabihin na yung pera ay magnifier ng kung paano tayo nakaka-operate doon sa proseso ng pagbabago ng character. Diba? Kasi katulad ng sinabi ng Giselle, I mean, lahat naman tayo, merong character ng pagiging makasarili. Diba? Pero kung tayo ay makikipag-cooperate doon sa proseso, sa time na inaalap ng Panginoon para magbago tayo, magpakumbaba, magpasubmit sa Panginoon para baguhin tayo, kahit na meron tayong natural na selfishness, unti-unti na binabago tayo ng Panginoon para makita yung giving, loving, at self-sacrificing na character na meron si Kristo. So, yung bawat opportunity na yun ay kailangan natin na i-take advantage, di ba? Para mas lalo na mamuhay tayo na merong totoong abundance. So napakahalaga na makita natin na ang Diyos, ang pinakang priority niya ay mabago yung character natin at hindi lang basta ipagkaloob yung mga material na wealth na inaasam-asam natin, di ba? Ang sabi nga dito sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you." So, hindi lang yan pang quote sa planner, kundi tunay na prinsipyo ng Diyos pagdating sa Kanyang plano ng abundance sa buhay natin. So, kung meron po kayong mga insights o mga katanungan, karagdagan, or prayer requests, pwede po kayong mag-comment na sa ating comment section, or di kaya ay i-text nyo po itong ating contact numbers sa Globe. Ito po ay 0917-5643-777. At sa Smart naman ay 0919-0001-777. Bago tayo magpatuloy, saglit lang, mag-reflect tayo at makinig tayo sa isang magandang awitin.

0: Salamat po sa magandang mensahe ng awit na ating napakinggan. Welcome back po dito po sa ating programang What Do You Think? Tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Estrito at ang ating mga guests na si Ma'am Giselle Diaz at si Sir Enan Diaz. So, kanina nga ay pinag-uusapan natin kung paanong nakikita natin na ang kalooban talaga ng Diyos sa ating mga buhay is to live abundantly. You know? Pero paano po natin masisimulang i-embrace yung katotohanan na in-appoint tayo ng Diyos para sa abundance, lalo na kung sanay tayo na kapos tayo palagi.
1: Alam mo, Wilmer, malaking bagay na i-embrace natin yung katotohanan na God wants us to prosper, God wants abundance for us, ano? And na ito yung will ni Lord para sa atin. Kasi it all starts in the mind talaga. Kaya kailangan talaga natin ng renewing of the mind, eh, ano? Kasi kung ang mindset talaga natin is talaga, Hindi ito yung gusto ng Panginoon para sa akin. Parang, will na Panginoon na maghirap talaga ako. At talaga naman, hindi tayo mapupunta dun sa pag-embrace ng abundance abundance na gusto ng Panginoon para sa atin. So, i-accept natin yung truth. And we dwell on the truth. Paano natin gagawin yun? Of course, balik tayo sa Word of God. Kasi nandun talaga yung truth ni God para sa atin. Na ang gusto natin, ang gusto ng Diyos para sa atin, yung sa ikabubuti natin. No? He never planned, alam mo, deception yun eh. He never planned for us na, alam mo yun, magkaroon ng poverty, magkaroon ng scarcity, magkaroon ng talagang kulang-kulang, ano. Hindi niya plan yun, hindi niya will yun. Pero deception yun ni Satan. Parang sabihin natin, kaya minsan sinisisi natin ng Panginoon eh. Bakit nangyari sa akin to? Bakit dito ako pinanganak sa ganito? Alam mo yun? Pero nandun pa rin kasi yung presence na, you know, ng evil one sa earth talaga, no? Kaya hindi natin maiwasan na may mga ganun. Pero alamin natin, i-embrace natin yung katotohanan na God wants the good for us. God wants even the best, you know, and the abundance para sa atin.
2: Habang nagsispend din tayo ng time na makilala ang Panginoon at aralin yung kanyang salita, matutunan kung ano ba talaga yung character niya, unti-unti marireveal din sa atin yung mga bagay na ginagawa nating mali eh, that prevents us from receiving the abundance of God. So, habang nare-reveal yun sa atin, napakahalaga na talagang sundin natin at makinig tayo sa Panginoon at hingin natin yung biyaya niya na masunod talaga yung kanyang kalooban. Otherwise, masastuck tayo sa cycle. And eventually, in future topics, no, mas i-discuss natin yung ilan sa mga specifics na principles na una, dapat nating i-avoid na wag nating gagawin talaga para kasi makakahinder siya nung ating financial freedom at pagsunod sa Panginoon. At on the other hand, hindi lang puro avoid, i-maximize din natin yung mga dapat nating gawin habang natututunan natin siya sa Panginoon. So again, it all boils down to sa relationship natin sa Panginoon. Yung pagsunod, yung obedience sa Panginoon ay karugtong ng pagkakilala natin sa Kanya na hindi lang natin tinetake for granted yung kalooban ng Panginoon, yung mga nire-reveal niyang kalooban niya sa atin. Tayo ay maaaring magmatigas o ayaw nating tumalima kasi parang inconvenient o parang mahirap na sundin yung kalooban ng Panginoon. Tayo din yung magsasuffer in the end kapag hindi natin siya susundin. So, hanggat kaya nating sundan yung mga revealed na kalooban ng Panginoon, ay let's do our best to ask the Lord for His grace na magawa natin ito.
0: Amen. So, totoo nga no, na ang kalooban ng Diyos sa atin ay to live abundantly. Pero minsan nai-interesado ako, bakit ba dumadating sa kaisipan ng tao na kalooban ng Diyos na mamuhay ng merong kahirapan? O, siguro dahil sa pagiging simple ba yon? Or ano sa tingin nyo yung dahilan? Bakit dumarating sa point na parang nagiging virtue yung pagiging mahirap?
1: Una, kapag ayaw mong umalis sa comfort zone mo. Lalo higit pag pinanganakanan na nasa mahirap na family. At one point, comfort zone mo na yun eh. Alam mo yun? Parang hindi mo na kailangan mag-strive. Kasi ito na yung naging kinalakihan ko. Ito na yung sitwasyon ko. So, bakit pa ako mag-effort? Alam mo yun? Dito na lang ako. Total, sanay na ako dito eh. Parang ganun. Pero, kung na-realize mo na meron kang giftedness na galing sa Panginoon, at kung na-realize mo na meron pang ibang plano ang Panginoon para sa iyo, then may kailangan kang gawin, di ba? You need to step out in faith dun sa gusto ng Panginoon para sa iyo. And it's not easy. Hindi yun madali, di ba? And hindi yun comfort zone mo. Kaya minsan may mga tao na they're not gonna do it, you know? Pero kung nandun yung strength na galing sa Panginoon din naman for you to do it, then you will step out of it. And you would even go against, you know, the waves or the flow na nararanasan mo. And even sa mga people na nagda-down sa'yo. Kasi possible talaga na ito yung kinalakan mo, ay hanggang dyan ka na lang, di ba? Pero kung alam mo na you are beyond this, you are appointed, you know, more than this, parang hindi ako para dito, ano? Then you would step out of it. Ay, yung isa pa pala, yan yung about sa fears natin. Sa abundance kasi meron tayong mga fears. So ano yung mga fears natin sa abundance? I think yun yung isang kailangan natin i-check sa sarili natin. Kung pwede natin ilista, ano, then it would help us to actually, you know, go to abundance. Kapag na-overcome natin, una na-identify natin yung mga fears natin, and then na-overcome natin yun. Kagaya nga, nasabi mo, diba, na yun yung unang fear natin, na, ay, sa ano pala yun, sa, yung sa poverty gospel. Ang unang fear natin doon, na baka pag naging abundant ako, makalimutan ko yung Diyos. Diba? That's our fear there. And ang tanong, totoo ba talaga na kapag abundant ka na, makakalimutan mo na yung Diyos? I think there's something, you know, going on here, ano, and sa relationship natin sa Panginoon, kapag nakalimutan mo siya during your abundance, parang ganon. So, kung kaya natin, isa-isahin yung mga fears natin, and, you know, pag-pray natin paano ma-overcome itong mga to, then doon, papasok yung abundance sa buhay natin.
2: Napakahirap talaga, Wilmer, minsan na labanan ng sarili. Madalas. Kasi marami tayong kalaban. Unang-una nandito yung deception ni Satan. Una, ayaw niya na magkaroon tayo ng tamang mindset. Kasi kapag tama ang mindset natin, mas didepende tayo sa Panginoon, mas ma-align tayo sa kalooban ng Panginoon para sa atin. Kalaban natin minsan yung ating mga environment, yung ating upbringing, yung kinalakihan nating mga pamilya, yung mga maling mindset na sa ating naipasa. Nandun din yung mga systemic limitations like lack of, say, education or lack of access to resources. Nandun talaga, reality yan ng marami sa mga tao. And ang challenge is, mahirap nga talaga. Nandun pa yung negative self-talk na yung programming na ating tinanggap sa ating isipan na hanggang dito na lang ako, nagsisettle tayo sa what is mediocre or what is, yun nga, yung comfort zone. And I'm not exempt to that kasi I appreciate my wife for that, ano, na minsan sa aming mga pag-uusap, nagsisettle na ba ako dahil komportable lang ako o meron pang greater goals na pwede pang i-achieve or pwede pang hingiin yung kalooban ng Panginoon. Panginoon, kung i-allow mo ito na mas makuha ko, ma-achieve ko, mas magagamit ko ito para sa kalooban mo. Mas maraming assignments mo pa, yung pwede kong tugunan o gampanan. Mas maraming mga anak mo pa ang aking mabibless through this blessing if you will give it to me. So, we can be ambitious in the Lord, ano? We can ask God to put in our hearts yung kanyang mga purposes, yung mga kanyang mga dreams, yung kanyang mga pangarap para sa ating buhay, kung paano niya pa tayo magagamit in the most optimum way. Through our talents, our time, our treasures, napakaraming aspeto niyan na Panginoon, i-reveal mo naman sa akin. What more can I be? Ano pa yung mga, what can I be? What kind of person do you want me to be? Let us not settle for what we are now. At wag din nating kalabanin minsan kasi negatively, kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Iwasan natin na i-compare yung ating sarili sa iba kasi yung stage 10 nila ay iba sa ating stage 1 pa lang. So, kung tayo man ay magkukumpara, let us compare ourselves to who we are yesterday at hindi kung sino yung ibang tao today.
1: Amen. Alam mo, Wilmer, maswerte tayo ngayon kasi nandiyan na yung internet. magiging mas open na tayo sa maraming ideas and education on how we could really be abundant in the Lord. Kasi actually, sama yung sabi niya, nasa mindset kasi yan. Ang normal na Pilipino mindset, sanay tayo sa hirap, okay lang tayo sa ganito. Parang ganon. Normal to para sa atin.
2: Ginoglorify nga yung resilience, di ba?
1: Kaya talagang third world country tayo. Pero kapag pumunta ka sa ibang bansa, sa ibang country, iba yung mindset nila. They think differently. Para sa kanila, they're not gonna settle for this, you know? They are for better, you know, better things. And they could thrive for more. They could dream big. Parang ganon. Bihira sa atin na magkakaroon ng big dreams kasi ito lang yung nakikita natin. Pero kung nakikita natin, kasi sabi ko nga sa'yo, it boils down to how we know God, you know, and yung relationship natin sa Panginoon. Kung nakikita natin how big our God is, then mas magiging bigger yung dreams natin. Magiging mas abundant yung mindset natin. And that's what we need, you know. Yun yung kailangan natin sa panahon ngayon. And through education, ito yung mga nakikinig po dito ngayon, ano? You're being educated. Pagpatuloy nyo lang po yan. And I think marami pa na mga sources, resources that could actually help you to have, you know, the bigger picture and bigger dreams na naayon sa kalooban ng Panginoon.
2: And we are actually living in exciting times na kung saan yun nga, yung access to information, napakadali. Hindi lang Google, yung AI, ChatGPT, napakadali. Napakarami pang ibang free na resources na pwede nating i-explore. At ngayon, digitized lahat. Kumbaga, lahat may smartphone, halos lahat ngayon. Ano? And it actually can help us na mag-create ng abundance mindset. Kasi unang-una, yung pagkatuto sa pagkakakilala sa Panginoon, kumbaga wala nang excuse eh. Pwede nating i-access ang mga Bible sa ating mga cellphone. And hindi lang yun, yung spiritual matters, una, i-ground natin yung ating mga sarili. Pangalawa, yung how to be educated in certain skills. Yung talents, napakadali ng pagyamanin ngayon. Aralin natin lahat. Hindi lang sa college na talaga makukuha ang skills that can build us, set us up for life, for a life that earns yung ating earning capacity. Hindi na lang talaga nakatayo sa degree ngayon. Ang dami ng ibang skills na pwedeng matutunan at makakatulong yung mga resources available to us.
0: Tama, tama. Bukod doon sa sinabi niyo ng mga reasons kung bakit merong ganung klaseng mindset na apektuhan yung mindset ng poor mindset, sa tingin ko, isa pang karagdagan ay yung paggamit ng Bible out of context.
2: Yes.
0: Para isipin na kalooban ng Diyos na nasa mababa tayo.
2: Definitely.
0: Iba, sasabihin ng iba, yung love of money, yan yung root of all evil, take out of context para ipakita na hindi tayo dapat na maghangad ng money, o kaya sasabihin na mas mahirap sa mayaman na pumasok sa langit kaysa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Lahat ng yun ay nasa Biblia, pero mayroon tong sariling context, di ba? Na makikita natin na dahil sa pag nabasa natin do out of context, sasabihin na, dito, ito na ako. Diba? Ito na yung gusto ko na kalooban ng Diyos para sa buhay ko. Pero kung tutusin, katulad ng sinabi natin kanina, nasasanay tayo minsan na mag-expect ng less sa maraming mga bagay dito sa mundo, lalo na sa sistema na nakikita natin sa paligid, sa economic status na meron tayong pinalakihan, dahil doon nasanay tayo. Minsan, kahit nga sa mga commercials, mapaganda sa commercial, pagdating sa actual, birang alit pala ng pagkain. Kaya nasanay tayo, ganun talaga, what do you expect? Pero minsan na-apply natin yung ganong klaseng mindset sa kung anong ini-expect natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.
1: Totoo.
0: Na kaya niyang i-offer ang mas maraming mga bagay at mas malaki ang mga plans niya para sa atin. Minsan, maliit ang ini-expect natin sa isang malaking Diyos. So, kinakailangan, actually, hindi ko na masyadong papalain doon dahil meron tayong separate na topic yata about that. Pero makikita natin na ang mindset na pagiging poor ay hindi siyang pinaang kalooban ng Diyos, kundi meron pang danger eh, di ba? Ano ba yung mga klase ng danger kapag hindi mo alam na appointed tayo ng Diyos para sa abundance?
2: Ayun nga, na-mention mo, napakaganda, Wilmer, ano yung taking certain passages out of context, parang cherry picking lang kung ano lang yung verses na magfi-fit dun sa narrative na nasa isip ko na in the first place to support kung ano yung belief ko, yun na yung pipiliin ko. Huwag din tayo magsesettle sa spiritual study, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag tayo magsesettle kung ano lang yung madali natanggapin or kung ano lang yung nagfi-fit sa ating narrative. Piliin natin na talagang i-exhaust kung ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon. Na aralin natin siya in context, in reference to other verses na ganun din yung sinasabi o maaaring iba taliwas sa pagsasabi ng ganun. Again, it should be exhaustive or more holistic yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon para hindi lang yung mga biases natin i-confirm natin dun sa mga certain verses na tingin nating nagmamatch. Okay?
1: Ayan. And isa doon, Wilmer, kapag hindi tayo nagkakaroon ng abundance mindset, we're not stepping out in faith. Wala eh. Wala yung faith factor eh. Kapag hindi ka going to that abundance mindset, Tapos, hindi mo na fulfill yung purpose ng Panginoon para sa'yo. So, anong nangyayari? Parang hindi na-accomplish yung plan ng Panginoon for your life. Diba? So, yun yung mga dangers na nakikita natin. Kaya, marami din talaga na, they would feel the emptiness sa buhay nila. They would feel na yung lacking, yung kulang, ganyan. Kasi nga, hindi na fulfill yung mga bagay nila. And they're not moving on with faith sa buhay nila.
0: Yan. So, napaganda na ma-realize natin na ang Diyos ay napakalawak ng kanyang pinakalooban sa atin at sa ating mga personal na buhay. Hindi lamang sa sitwasyon natin ngayon, kundi kung anong nakikita niya na potential natin na maging sa future, kung paano mapapalawak yung impact at magiging malawak na daluyan tayo ng blessing ng ating Panginoon. So, ano naman kaya masasabi ng ating mga kabataan about sa topic natin today? So, kabataan, what do you think?
3: I think, God always has a plan for us na parang mag-succeed in life. Kailangan natin ng guidance niya na kailangan natin sundin yung mga nasa Bible na mga rules and kailangan na mag-trust tayo sa kanya and sa will niya. And though hindi naman parang agad-agad na magsasucceed ka kasi minsan bibigyan ka ni Lord ng problema to give you a lesson before you get the success that you are praying for.
0: Yan, maraming salamat po sa ating kabataan na nagpa-interview at nag-share about what does he think sa topic natin today. So, Ma'am Giselle, anong gusto mong sabihin sa sinabi?
1: Ang ganda nun, di ba? Na talagang will ng Panginoon para sa atin na maging successful tayo, di ba? Pero totoo talaga yun na may mga, there should be lessons along the way for us to continually be successful. Hindi yung failures, Yung mga parang down moments na yun is actually stepping stones yon sa success, And mas makikita natin yung leading ng Panginoon at guidance ng Panginoon.
2: Ang reality is God wants us to be successful. Now, success might mean different things for different people. Maaring iba-iba yung picture ng success na kalooban ng Panginoon. But definitely, God wants us to be successful by depending on Him, by creating a vibrant living relationship with Him. At maisabuhay yung purpose natin na nanggagaling talaga sa Kanya. And anything apart from that, na outside sa kalooban ng Panginoon, it will be painful. It will be unsuccessful para sa atin. At yun nga, nabanggit niya minsan, inaallow ng Panginoon yung mga problema para may matutunan tayo. At minsan sa atin nanggagaling yung problema or consequences siya nung sarili nating mga actions. Pero by God's grace, kapag natutunan natin na dumepende sa Kanya, again, those can be stepping stones or extra steps to success. Naalala ko nung ako'y nag-e-exam, minsan may mga hindi naman laging pasado. If we have the abundance mindset na, okay, Lord, it's not a real failure in the Lord. It's just another lesson or extra steps until ma-achieve ko yung success na nilalaan ng Panginoon. So, pero kung ako ay nandun sa poor mindset, gastos lang to, naubos ang oras ko, wala namang kinahinat na, ganyan. Magko-complain na ako, mag-grumble na ako. But with the abundance mindset, okay, Lord, kailangan ko matutunan kung anong lesson ko, but I need to move forward. I need to step forward with you, trusting that you have my best interest in mind. at ma-achieve ko rin yung success na nilalaan mo para sa akin.
1: Ayan. Wilmer, i-claim din natin ano, na God also wants financial success para sa atin. Yeah. Whatever happens, gusto pa rin yun ng Panginoon para sa atin.
0: Yeah. So napaganda na maunawaan natin na totoo katulad yung sinabi kanina ng kabataan natin na meron talagang mga regulations, di ba? Kasi merong, kumbaga, ginaguide ka ng Panginoon sa paraan na maabot mo yung success na kalooban niya, na hindi ka mapapalayo sa kanya, hindi ka matututo magmayabang, hindi ka matututo mangliit ng ibang tao, hindi ka matututo na maging makasarili,
1: hindi ka mapariwara,
0: maging materialistic, na sa tingin mo ay umaangat ka, pero going down ka naman pala pagdating sa tingin ng Panginoon. So, ang guidance na binibigay ng Panginoon ay hindi para maging restrictive lang basta sa atin o dahil meron siyang pinagkakait na ibang aspeto ng abundance, kundi dahil gusto niya, katulad na sinabi natin, to accept and receive abundance to the full.
1: Yes.
0: Diba?
1: And to be abundant holistically.
0: Holistically. Diba? Yan. So, hindi lang yung dumami lang yung pera natin, mas tumaba yung bank account natin, yun na yung success. Kundi habang dumadami yung resources natin para mang-bless ng iba, nananatili na maganda yung relasyon natin sa ating Panginoon, sa ating kapwa, at maayos ang kalusugan. Lahat ng yun, napakahalaga, napaganda na makita natin lahat ang kalooban ng Diyos sa atin. So, kabataan, tandaan mo ito, no? You are appointed for abundance. Hindi ka sinumpa, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Tinawagan ka niya para mamuhay na may layunin, may supply, at may kagalakan. Balikan natin yung Jeremiah 29 verse 11 na binasa natin kanina. Ang plans ng Panginoon para sa atin ay plans to prosper you, not to harm you, but plans to give you hope and a future. Claim it, live it, steward it. Bago tayo magtapos, ay ilinganahan si Ma'am Giselle sa isang panalangin.
1: Tayo manalangin. Makapangyarihan po namin ng Diyos. Kinikilala po namin na kayo ang may-ari ng buong mundo at ng lahat ng meron po kami. At Panginoon, you are even rich beyond our comprehension. Kaya O Diyos, hinihiling po namin na tulungan po kami na sa araw-araw maunawaan po ito at i-claim at itanggapin at embrace po namin na kayo po ay Diyos na dakila. Kayo ay Diyos na higit sa kaya namin imagine. And you could provide beyond we could even imagine. Kaya Panginoon, patuloy po na ang biyaya at pagpapala po ninyo ang maranasan po namin. Tulungan po kami na isipin na ang nais nyo lang sa amin ay para sa ikabubuti po namin. And yet, Lord, sa mga challenges, sa mga pagsubok na kinakaharap po namin ngayon, maging sandigan po namin kayo at maging kaagapay po namin kayo na Panginoon, hindi po kami bibitaw hanggat hindi po namin nakakamtan yung blessings and abundance that you want for us because we know that this is your will for us. Kaya po Panginoon, maraming salamat na ngayon pa lang nararanasan na po namin na yung biyaya at pagpapala at paggabay. Ito po ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Yan. So muli, maraming salamat Ma'am Giselle at Sir Enan sa pagsama sa atin. Sa atin po naging makabuluhang talakayan na naman. At syempre, nagpapasalamat din kami sa lahat po ng ating mga tagapanood at mga tagapakinig. At kung meron po kayo ng mga katanungan, don't forget to reach out and connect sa pamagitan ng ating mga contact numbers sa Globe. Ito po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Now, kung sa linggong ito ay pinag-usapan natin ang may kinalaman sa layunin ng Diyos sa ating yaman, sa susunod naman na episode ay tatalakayin natin kung paano mo inaalagaan ang kabuuan ng mga binigay niya sa iyo. Hindi lang wallet mo, kundi ang iba pang aspeto ng pagiging isang good steward. So, join us sa next week habang ating pag-aaralan, Nurture Every Gift, the 7 Areas of Stewardship. Dito lang yan sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Purihin ang Panginoon kayong mga anak ng makapangyarihang Diyos. Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Papurihan ang Panginoon ng mga papuring nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo siya sa kanyang banal na presensya. Psalms chapter 29 verses 1 and 2. Magandang umaga at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Binabati po namin ang mga nanonood sa ating Facebook page, YouTube channel, sa GSAT at sa mga nakikinig sa radyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, kayo po ay muli naming inaanyahan na samahan kami sa pagsamba ngayong banal na araw ng Sabado. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya sa Kanya at sa pagpapagaan ng ating mga problema. Kung kayo po ay may mga kahilingan, panalangin, you are welcome po na ilagay ang inyong mga prayer request sa ating comment section upang maisama mamaya sa ating intercessory prayer. Sa ngayon, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang banal, sa umaga pong ito'y nagpapasalamat kami sa isang mapagpalang araw na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sa buhay at lakas na patuloy niyo pong ipinahihiram sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa lahat ng biyaya at mga pag-iingat. At higit sa lahat, pinapasalamatan po namin ang inyong bugtong na anak na si Jesus na inyong ipinadala upang ang bawat isa sa amin ay makaranas ng kaligtasan. Sa oras pong ito ay aming dinadalangin ang aming gagawing pag-aaral ng inyong mga salita. Buksan po ang aming puso, ang aming isipan upang patuloy naming maunawaan ang mga mensaheng makalangit na inyo pong inihanda para sa amin sa araw na ito. Sa sentanging panalangin ay amin pong isinasama ang aming mga adhikain sa buhay, ang aming mga pangarap, ang aming mga iniisip, ang aming mga plano. Gayon din, Panginoon, isinasangguni namin sa inyo ang aming mga problema, anuman po ang aming nararanasan, maging ito ay problemang relasyon, finansyal, physical at sa pangangatawan sa kalusugan. Mari po ba, Panginoon, ang bawat suliranin namin ay makasumpong ng solusyon na nanggaling sa inyo. Kinikilala po namin at pinupuri ang inyong pangalan dahil alam po namin na kayo ang pinagmumula ng lahat ng bagay na mabuti. Panginoon, sa umagang ito, amin pong inaniya ng banal na Espiritu upang anuman po ang aming marinig ay amin po itong maunawa ang lubusan at magamit namin sa aming paglakad sa aming buhay Kristiyano. Salamat Panginoon sa pagdinig nyo sa aming panalangin at sa pagpapatawad sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ito po'y aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya at sa patuloy niyong pag-iingat sa amin sa araw-araw at sa pera ang aming nalikom. Amin pong hiling ang inyong patuloy na pag-abay at patnubay sa amin sa araw-araw at nawa po ang mga handog at ikapong ito ay ating magamit sa ating mga gawain at ito ay magpalakas ng ating mga pananampalataya. At patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.

Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating mga kasama dyan sa ating social media, sa ating Facebook and YouTube channel, sa ating pong Hope Channel North Philippines. Ganon din syempre sa ating pong mga television, sa ating pong GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Syempre binabati rin po natin ang mga listeners natin sa radyo sa AWR 89.1 FM. Naway ang pagpapala po ng Panginoon ang patuloy po nating maranasan sa araw na ito. At alam niyo po mga kaibigan, lahat po tayo ay may mga pangarap. May mga gustong marating sa buhay at lalong higit may gusto po tayong maging. Ano po? At kung ang mga magulang natin, syempre may pangarap din po sila para sa kanilang mga anak. Pero bilang Kristiyano, meron pong isang tanong na mas mahalaga po kaysa itanong natin sa sarili natin na successful ba ako? At yun po yung katanungan na tapat ba tayo sa pinagkatiwala at ipinapagawa sa atin ng Diyos? Sabi nga po sa 1 Corinthians 4 verse 2, ang hinahanap po sa isang katiwala ay hindi kung gaano siya kasikat o kagaling sa mata ng tao. Ang hinahanap po ay ang kanyang katapatan. At yan po ang pag-uusapan natin sa umagang ito, ano, na may pamagat na faithful to his calling. Para po ibahagi sa atin yan, makakasama po natin si Ma'am Lady Mataya Dapat, ang Dean of College of Business sa Manila Adventist College. Kaya po mga kaibigan, let us open our hearts as she shares with us the message.

Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong paksa sa araw na ito ay may pinamagatang Faithful to His Calling. At ang atin pong anchor verse ay nakasulat sa 1 Corinthians 4 verse 2. Ang sabi po dito, "It is required in stewards that a man be found faithful." Ngayon po, ang akin pong mensahe ay para sa lahat ng mga nanunood, mga magulang, mga guro, mga mag-aaral, mga kabataan, at lahat po ng nag-aaral. Kaya ito pong Sabbath na ito kung saan ang atin pong theme ay Faithful to His Calling, atin pong pag-uusapan ang isang salita. It's about faithfulness. Ngayon, sa akin pong verse na binasa, sabi doon, "It is required in stewards that a man be found faithful." Ano? Faithful? Ngayon, makikita po natin dito, hindi pala measure dito sa aking binasa yung salitang famous. Eh, yun pa naman yung gustong-gusto ng marami ngayon. Not even the word impressive, not even successful sa definition po ng mundo. Pero ang sabi po doon sa verse, found faithful. So, for the next few minutes, atin pong paglalalimin ang tanong na ito. What does faithfulness look like when God has entrusted us with minds to shape, children to guide, and lives to send into His mission? Ngayon po, I would like you to picture something. Picture one student. That student can be your child. Opo, pwedeng anak nyo kung meron po kayong anak na nag-aaral ngayon. Pwede rin pong apo nyo. Pwedeng pamangkin. Or kung kayo man po ay isang guro, estudyanteng inyong tinuturuan o mga kabataang inyong mini-mentor. Or perhaps, pwede nyo rin pong imaginein a younger version of yourself. Now imagine that student becomes the most successful graduate we could possibly produce. Excellent ang grades, strong ang credentials, respected siya sa kanyang profession. At ito pa, yung pinakamaganda, financially stable. Meron po siyang influence at marami po siyang opportunities. At siguro, kung atin pong iisipin, sasabihin ng mga taong nakapaligid sa kanya, that school prepared this child well. Sa totoo lang po, sino ba naman ang ayaw ng ganitong picture kung saan ang atin pong mga kabataan or even po tayo ay maranasan yung lahat ng aking mga binanggit? To be able to think well, work well, lead well, at yung gamitin yung mga talents and gifts very well. Pero ang education po becomes Christian only when we ask a different question about success. At something na iba po ang success kapag Christian education na ang pinag-uusapan. Ano po ang aking ibig sabihin? What if the student gains everything we normally call success? Tulad po ng mga nabanggit ko po sa inyo. And yet, never discovers what God gave them. Their mind, their gifts, their influence, and their life for. Totoo po kayang naging successful tayo kung ganito ang mangyayari? Jesus asked, "What shall it profit a man if he shall gain the whole world and yet lose his own soul?" That is not an argument against achievement. Ano po? But it is a warning against achievement without God and without purpose. A person can know how to make a living and still not know what their life is for. Madami po ang nakaka-experience ng ganito. Naging successful sa buhay, nagkaroon ng kayamanan, but in the end, parang hindi po alam bakit nga ba ako narito
ano nga ba ang saisay ng buhay na ito? At hindi po iyon nasagot ng kanilang edukasyon o ng kanilang kayamanan. Another po na example, a graduate can be ready for a marketplace, a workplace, and still be unprepared for the mission of God. Marami pong preparation ang pwede nating ma-experience, talents and skills na pwede nating ma-develop. Pero ito po kaya ay na-ready natin para sa kanyang mission. Christian education must ask not only what will this child become, or yung kinasanayan po nating tanungin sa mga bata, anong gusto mong maging? Ah, oo, maganda yan. Sige, anong gusto mong maging? Gusto mo ba maging ganito, maging ganyan? Pero hindi po doon nagtatapos. Ang atin pong goal sa Christian education ay magkaroon ng ganitong katanungan. Whose is this child? Kanino ang batang ito? Kanino siya nagtatrabaho? Kumbaga, yung sabi pa nga nila, para kanino siya bumabangon? At sino ang kanyang pinaglilingkuran? Ito po ang ating point kung bakit po natin ito pinag-uusapan. Ang success po ay pwedeng maabot ng marami. But success without direction is drift. Ano pong ibig sabihin nito? Success without direction is drift. We can have excellent grades but no spiritual direction. Eh, ang sabi po ni Ellen White sa kanyang librong Education, it has to do with the whole being. Whole being. Eh, tayo po, hindi lamang tayo physical being, emotional, social, kundi spiritual being din. Kaya uulitin ko po, successful careers but no sense of mission, hindi po siya truly successful. Full schedules but empty altars, hindi po siya buo sa buhay ng tao. Now, to be whole, that is true education. Not merely the script, the transcript, but the person as a whole. Not merely the profession, but the purpose of that person. Not merely mentally resilient, but the character and the soul are formed and continuously transformed. Ngayon po, meron po tayong mga partners dito. Ang mga magulang, for sure, lahat po ng mga magulang walang ibang gusto para sa kanilang mga anak, kundi ang ikabubuti. At meron pong mga institusyon na pwede nating maging partner dito. Mga guro na pwede po natin maging partner. Pero alam nyo po, even they can drift. A gifted and individual can also drift. We can become very busy doing good things and yet quietly forget why God entrusted them to us. Ngayon po, ano nga ba yung tunay na tanong para sa ating lahat? Araw-araw, meron po tayong pangarap na binubuo, pangarap na ginagawa, pinaghihirapan. And siguro tinatanong natin, or sinasabi po natin sa ating sarili, am I moving forward? On time ba ako? Right direction ba ito? Sa gusto kong mangyari? Hindi po pala ganon ang katanungan. But the real question is, are we still moving in God's direction? Meron po akong isang kwento na gustong ibahagi sa inyo. At siguro ang iba sa inyo, familiar na po dito. This is a story of education, kung inyo pong mamarapatin. Kasi ito po ay kwento ni Samuel. It happens at night, ano po? A boy named Samuel, siya po ay matutulog na. At kung inyo pong matatandaan, siya po ay isang batang naglilingkod sa templo ng Panginoon. Now, while he was lying down, meron po siyang narinig. Sabi po niyang kanyang narinig ay, Samuel! So siya po ay tumayo.
Ayon po sa kwento, tumakbo siya sa kanyang kay Priest Eli. Ano po? Sabi niya, "Here I am, you called me." And then napakamot si Eli. Sabi niya, "Hindi naman kita tinawag. Bumalik ka na sa iyong pagtulog." So the second time around, may tawag na naman sa batang ito, Samuel. So bumangon na naman po siya at pumunta na naman siya kay Priest Eli. At ang sabi ni Priest Eli, "Hindi kita tinawag. Bumalik ka na sa iyong pagkahiga at ikay matulog." Pero hindi po nagtatapos doon. Alam niyo po mga kaibigan, meron na namang tumawag. Sabi, "Samuel." And the third time, na-realize po no, ni Prince Eli, "Hindi ako yung tumawag sa'yo." So, ang kanya pong ginawa, sabi po niya, "You have to say, 'Speak, Lord, your servant heareth.'" Now, meron lang po tayong mga details na gusto ko pong banggitin tungkol sa story na ito. Number one, si Samuel po ay isang kabataan na close sa environment kung saan matatawag po nating sacred ang mga nakapaligid sa kanya. Actually, he lives around worship. Naglilingkod po siya sa templo, sa sanctuary. But he still does not recognize the voice of God. Kasi kung makikita po ninyo, nakailang tawag at siya ay tumakbo kay Prince Eli. Akala po kasi niya, si Priest Eli ang tumatawag sa kanya. And that can also happen to all of us. That can happen to our child. That can happen to a school, to parents. We can be surrounded by religious things. Ano po? We can be surrounded with different programs. And still, we find ourselves parang hindi ko naririnig. Hindi ko ma-identify. Hindi ko kilala kung sino talaga yung tumatawag sa akin. Let me proceed with this. Another part po ng story nitong si Samuel is that yung kanya pong ina na si Hannah, dahil matagal po siyang nagbuntis at matagal na nabuo itong si Samuel sa kanyang sinapupunan, ay nanalangin, "For this child I prayed, and she dedicated him back to God." Kasi po, naunawaan niya bilang isang magulang, itong kanyang anak na si Samuel ay isang regalo ng Panginoon at hindi niya ito pag-aari. Ito ay sa Panginoon. So yun po yung first na tao, ano po, na kasama sa storyang ito, si Hannah. Nabanggit ko na po kanina yung pangalawa. Ito po ay si Priest Eli. Kung isipin po natin, parang siya yung institutions natin sa panahon na ito. Pwede rin po natin siyang ituring na guro. Ano po? Siya yung teacher, siya yung mentor. And kung itutuloy-tuloy po nating basahin yung story, ang katotohanan po nito, Priest Eli is an imperfect human being. Just like all of us. Pero meron po tayong ipagpapasalamat because in spite of being imperfect as a teacher, as a mentor, meron po siyang very important na nagawa. At ito po ay tulungan si Samuel na ma-identify ang boses ng Panginoon. In fact, sa pangatlong pagkakataon, ito na nga po yung sinabi niya. Sabi ni Eli kay Samuel, "The next time you hear the voice, answer him." You answer him. And then you can say, "Your servant heareth." Kaya nga po, na-identify ni Samuel na boses na pala yun ng Panginoon. Now, let's go to the third na important person dito po sa story na ito. At walang iba kundi ang ating bidang bata, si Samuel. Siya po ay isang bata lamang na dinedicate ng Panginoon, ginaguide ni Eli. Pero alam niyo po, pagdating sa pagtawag sa boses ng Panginoon o pagsagot sa kanyang calling,
hindi po si Hannah at hindi po si Samuel, si Eli ang pwedeng sumagot nito para sa kanya. It is only Samuel. Si Samuel lang po ang pwedeng sumagot na, "Here I am, your servant is listening. Speak to me, O Lord." Now we have three stewards in the story. Pero meron po tayong isang misyon. According to this story, ano po ang misyon na pwedeng panggalingan o paghugutan natin out of this story? It is listening to the voice of God. Being able to say, "Speak, for thy servant heareth." Yung pong sentence na yon, kung iisipin po natin, ay isa sa deepest outcomes na pwede pong maabot, pinakamasaya, galing sa Christian education. Hindi lamang po ito merely, pasado siya sa exam, umataas ang kanyang mga score. Nako, magaling ang batang iyan, na-equip na siya para sa kanyang career. Ang greatest outcomes po pala na pwede nating matutunan galing sa story na ito, yung sabihin ng ating mga anak, ng ating mga estudyante, "Lord, I can hear you. I belong to you. I am ready to obey you." Mga kapatid, mga kaibigan, faithfulness begins with a listening heart. Before Samuel could speak for God to a nation, he had to learn to listen to God as a child. Now, ngayon po, tayo bilang mga guro, mga magulang, ang atin pong mga paaralan, our mission is not simply to produce young people who can compete in the world. Marami po ang kayang mag-produce ng ganyan. But Christian education, Christian educators, Christian parents, our mission is to form people who can recognize the voice of God in this chaotic, in this noisy world. Now, the calling to Samuel. Ano po ang pwede natin ditong matutunan? We can learn that calling begins with God. Tama po, calling begins with God. Hindi po ito magsisimula sa atin. Sabi po ni Jesus, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, that you should go and bring forth fruit." So meron po tatlong word dito na gusto ko pong banggitin. Chosen, formed, sent. Chosen means identity comes from God. Formed means our character grows into the likeness of Christ. And sent means our gifts become service for His mission. Ellen White says, "Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children." Tama po. Ibang-iba po talaga ang kaisipan ng Panginoon sa kaisipan natin. Our task is not to shrink a child down to our own ambitions, to our own ideas. Our task is to cooperate with God's much higher purpose, because we are all His children, meaning we are all chosen, we are all formed, and all sent. Punta po tayo sa usapang schools. Because we have Christian schools. A faithful school does more than teach subjects. And ako po bilang isang guro ay nagpapasalamat na nagkaroon ng opportunity na makapagturo sa isang Christian na institution. At alam niyo po, nakikita ko talaga na meron po itong difference. Kasi ang atin pong mga educational institutions, hindi lamang po nagtuturo ng mga subjects or yung curriculum na makakapag-train sa ating mga kabataan upang matuto silang mag-isip, matuto silang mag-desisyon, o matuto silang gawin yung mga ine-expect sa kanila. Pero katulad nga po ng sabi ni Ellen White, we are training young people to be thinkers and not mere reflectors of other men's thought.
Christian education develops minds that can discern the truth and hearts that can live it. So nakakatuwa po na kapag ang inyong mga anak ay ipinasok po sa Christian institutions, sa Christian schools, makakaasa po kayo na merong mission na hindi lamang sila gawing magagaling para sa kanilang kinabukasan, pero mabubuting tao. So like Eli with Samuel, an institution is faithful when it helps a learner recognize the voice and purpose of God. So tayo po na mga administrators, mga leaders ng ating mga institusyon, sana po lagi po natin itong maaalala na ito po ang ating mission. Meron po akong gustong i-share sa inyo, 4 marks of a faithful institution. Ayan. So, ang una po, truth. Ibig sabihin po nito, ang ating mga institusyon shapes our children with God's word. And then pangalawa po, whole person growth. Ayan, so from physical, mental, social, and spiritual, sila po ay binubuo ng katulad po kung paano ang sinabi sa Luke 2:52, Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. So, very holistic po ang ating mga educational institutions. Ano po? The third is grace-filled belonging. Yung treatment po sa ating mga kabataan na nag-aaral sa institusyon, ito po ay grace-filled kung sila man ay magkamali. Meron pong grasya at biyaya. Ano po? Na very redemptive ang pagtrato sa kanila. At ang pang-apat naman po, service and witness. Sila po ay tinuturuan na maging blessing sa buong community, hindi lamang para sa sarili. Alam niyo po, merong isinulat din si Ellen White tungkol dito. Above information, it values power. Above power, goodness. Above intellectual acquirements, character. So yun po ang napaka-importante at isang bagay na bilang mga magulang, kapag nakikipag-partner po tayo sa ating mga Christian education, ito po ang natatanggap ng ating mga anak. A school has not completed its work when a student knows more. We pray that the student becomes more like Christ. So, hindi lamang po excellence sa profession o career, kundi sa mission. Ano po? Excellence serves the mission. Katulad po ng sabi sa Colossians 3:23, whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord, not only for men. So nakakatuwa pong isipin para sa akin, na ngayon po isa na rin akong magulang, na meron akong mga institusyon na pwedeng masandalan, maasahan, at magiging partner upang mapalaki ko ng maayos ang akin pong anak. So kayo din po, masasabi ko na sa mga nagpapaaral po sa ating mga Christian institutions, maraming salamat sa inyo pong pagtitiwala. At patuloy po nating ipanalangin at maging partner ng ating mga institusyon dahil iisa naman po tayo ng mission. Yun ay ilapit sa mas mabuting kinabukasan ng ating mga anak kasama na po ang pagkilala sa Panginoon. Marami pong nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Mga nakakalungkot pong mga balita. At hindi po maiiwasan na matakot din po tayo bilang mga nagpapaaral. Ano po? Marami po talagang mga nangyayari at hindi ko na po ito iisa-isahin dito. Pero ang paaralan at ang tahanan ay lagi pong magka-partner upang maitaguyod ang mabuting ugali, ang mabuting pakikisama ng mga anak. Ano po? In fact, meron pong book na child guidance na isinulat din po itong si Ellen White. At dito po, isa sa aking mga gustong i-share sa inyo ay yung
Sabi po doon, the home is the first school. Tama po. The home is the first school. Kung saan ang mga magulang, ang una rin pong mga guro. Now, campus to the home. Pag-uusapan po naman natin ito. Ang anchor po na pwede niyong basahin kung meron po kayong pagkakataon ay nakalagay po sa Deuteronomy 6 kung saan ang sabi po ay spiritual formation into ordinary rhythms. Ang ibig sabihin po nito, ang kabuuang edukasyon ng atin pong mga anak ay hindi lamang matututunan sa mga campus o sa mga itinuturo ng mga guro, kundi sa araw-araw na nangyayari at the breakfast table, sa loob ng sasakyan, paano i-handle ang mga disappointment o pagkakamali, o kaya in making decisions, or paano i-celebrate ang success. Lahat po iyan ay part din ng education ng ating mga anak. Katulad na lang po ng story nitong si Samuel. Think of Hannah. Before Samuel ever heard God's voice in the sanctuary, he had been a child of a praying mother who had surrendered him to God. So sa akin naman pong mensahe sa atin pong mga guro at sa atin pong mga magulang, prepare your children to hear God. And huwag po natin kalimutan na sila ipanalangin dahil napakalaki po ng epekto ng mga magulang sa mga bata. Bago pa po sila dalhin sa paaralan, dala-dala na po nila ang maraming pag-uugali, maraming mga aral at asal na natutunan sa loob ng tahanan. So, faithfulness does not mean controlling every detail of the children's future. It means preparing them to hear and obey God. And if they hear God's word, if they learn to know Jesus, alam po natin na maraming mga aral na pwedeng hindi na galing sa atin, pero matututunan nila galing sa Panginoon. And the Holy Spirit reaches places, pressures, and parents can never reach. So ito po, alam kong ang atin pong mga pangarap sa ating mga anak ay malaki, pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ang pangarap po ng Panginoon para sa ating mga anak ay mas malaki pa sa ating pinapangarap. Ang atin pong task is not to make them into our image, but to help them answer to God's voice and live more into His image, into His likeness. Ngayon naman po, gusto kong i-address ang mga kabataan na nakikinig ngayon. Ito po ang gusto kong sabihin sa inyo, mga anak. You are not only students, you are disciples. Yes, in Education, page 57, every youth, every child has a work to do for the honor of God and the uplifting of humanity. Kaya totoo yung sinasabi na ang kabataan, ang kinabukasan at ang pag-asa natin. To every child and young person, kayo po ay hindi rin future disciple. Hindi pa maghihintay ng edad na umabot ng 20, 25, 30 at saka tatawagin ang sariling disciple. Mga anak, you are disciples now. Paul told Timothy, "Let no man despise you, youth, but be thou an example." And Ellen White says, "Every youth, every child has a work to do for the honor of God." Katulad nga po ng binasa ko kanina. So ang mission niyo po, mga anak, mga kabataan, ang inyong mission hindi pa sa hinaharap. May mission ka na ngayon. Paano mo ito magagamit? You can use social media. You can choose friends and influence friends. You can handle pressure well at makikita ka ng ibang taong bakit ganun ang kanyang reaksyon. You can treat your parents and your teachers well
at pwede kang sa ganyang edad ipakita na kung paano magpatawad. Samuel was a child when God called his name. You may be a child, but God can still call you today. And I hope you will answer, "Speak, Lord," just as Samuel did. Alam nyo, ito tinatanong sa inyo, no? Nung kayo ay mas maliliit-liit pa. Anong pangarap mo? Anong gusto mong maging trabaho? Mga anak, ito ang aking pangalawang paalala para sa inyo. Your calling is bigger than your dream job. Yes, your calling is bigger than your dream job. Success in any line depends a definite aim. The Christian's aim is larger than that, larger than a career. A Christian's aim is, how will I live? At meron po itong sagot, by His Word. Ang assignment na ating i-answer, hindi yung where will I serve, hindi yung saan lang ako mapupunta, no? But with, ang sagot dito, with the gifts and opportunities He gives me, I will serve. Ngayon, pwede po sigurong sabihin, pabago-bago, pwedeng hindi ito yung aking ginawa, o kaya hindi ko ma-imagine ang sarili ko kapag ganito na ako, pag nag-retire na ako. Ito naman po ang aking masasabi dyan. Our assignments can change, but the one who called us do not change. And we can always try to listen to His calling. Kasi alam niyo po, sa kahit anong edad, may place po ang ating energy, ang ating talent sa Kanyang mission. And so, meron po akong isang warning na gustong ipakita at iparating sa inyo ngayon. And that is what I call mission drift. Alam po natin na meron tayong mission sa mundong ito. Tinawag po tayo ng Panginoon para sa Kanyang mission. But we can drift. We can slowly replace things. Ano po, hindi po ito dramatic moment na mapapansin natin. Our calling becomes busyness. And our busyness can become our metrics. And sometimes, doon na po nagbabago ang definition natin ng success. And then eventually, hindi na po natin napansin. Hindi na po pala natin alam kung nasaan tayo sa mission niya. Parang kumbaga, nawawala na sa compass. Jesus told the church in Revelation, "Remember and do the first works." Faithfulness po requires remembering why we began. Why did God entrust us with the school, with our family, with our children, with His gifts, or kung ano man yung meron tayo? Let us ask, bakit nga ba binigay sa akin to ng Panginoon? Renewal often begins by putting back at the center what was always supposed to be there. So, just a simple faithfulness test for all of us. Pwede po natin tanungin ang ating sarili. Does this make Jesus clearer to me? Does this form Christ-like character? Does this strengthen healthy belonging or relationships? Does this send me or someone to serve? Now, not every decision answers all four, but none should contradict the mission. If our decision, if our work, if our calling is in any way contradictory to how is God calling us to have a Christ-like character, to be of service to His mission and the people He loves, maybe we should have second thoughts and think again. The Great Commission is not merely get people into the building. It's not just gather them. The Great Commission says, make
disciples, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded, Christ has commanded us. So faithfulness means our choice must keep forming people forward and toward Jesus, sending people to Jesus. Malapit na pong matapos ang aking mensahe. I just like to tell everyone that mission is lived in ordinary places. Minsan po, hindi ito nare-recognize. Our mission and our faithfulness are lived in ordinary places. Minsan, wala pong makakapansin ito. At home, it is the parent who turns an ordinary conversation into a discipleship conversation. At school, it could be a teacher with an integrated values, faith, and learning at the end of each talk or presentation. It could be the community or the church, everything that points to God. So yun po ang ating tatandaan. Faithfulness is often beautifully ordinary. Hindi po yan nasa pedestal at hindi man mapansin, pero nakikita naman po yan ng ating Panginoon. So lagi lang natin pong sabihin, just like how Samuel answered, Lord, speak. Here I am, send me. Kapag po hindi natin alam kung ano ang ating mga gagawin in the future, makinig po tayo and then surrender. Because God is always willing to guide all of us. As an institution, we can say, Lord, keep Christ as the center of this organization. As parents, we can pray, Lord, make our home a place where my children can recognize your voice. And you, children, pray as well to God and say, Lord, I will live sent wherever you place me. And we may not understand everything, but the point is, we don't need to understand everything. We just have to be willing to the Lord's calling. So, three institutions, the school, the home, and you, children, the youth, the students. Let me say this, keep going together. To the teachers, keep teaching with courage and patience. Some seeds you plant today will bloom years from now na hindi nyo po makikita. Just like my personal story na hindi ko na po maikikwento today. But the teachers have really helped me. Yung mga kanilang tinuro, nung ako'y lumaki, yun po ang aking naging sandalan. To the parents, let me tell you this. Keep praying for your children, modeling grace, forgiveness, patience, and every fruit of the Holy Spirit, making home a place where God is known. And finally, dear students, keep learning, but let what you learn lead you closer to Jesus. We are not separate with this mission. We are one in mission, and that is to be ready, our character ready when He comes. But until then, we want to be here serving the Lord with all our hearts. To end, I hope and pray that we will be found faithful. I pray that all students will succeed, will reach the dreams that you have, your parents have. But above all, I pray that you know Jesus, your Creator, Redeemer, and Savior. I hope and pray that you hear His voice. I hope that you answer His call. And I hope and pray you use every gift for His kingdom. Finally, may our schools, our homes, and our lives keep pointing to Christ. Happy Sabbath to everyone.

Ayan, napakagandang paalala po sa atin ng mensahe. And thank you po, Ma'am Lady, for sharing ano po yung mensahe na yan. At siguro isa po sa pinakatumatak sa akin sa lahat ng ating pong napakinggan sa umagang ito ay ang pagiging tapat po sa Diyos ay nagsisimula sa pusong marunong makinig. Tingnan po natin si Samuel, ano, nasa temple siya. Lumaki po siyang malapit sa mga bagay tungkol sa Diyos. Pero nang tawagin po siya ng Panginoon, hindi niya agad nakilala yung boses ng ating pong Diyos. At posible rin po pala itong mangyari sa atin. Pwede po tayong lumaki sa isang Christian home o di kaya naman mag-aral sa isang Christian school. Maging active tayo sa church at sanay po tayo sa iba't ibang gawain sa atin pong iglesia. Pero ang mahalagang tanong po sa atin, kapag ba nangusap na ang Diyos sa atin, makikilala ba natin ang kanyang tinig? Katulad ba tayo ni Samuel na hindi agad nabusesan ang tinig ng Panginoon? Tinulungan po si Samuel ano ng kanyang ina na si Hannah at lalo git na kanyang mentor na si Eli. Pero nang dumating po yung tawag ng Diyos, si Samuel po mismo yung kinakailangang sumagot sa ating Panginoon. Ganon din po sa atin. Yung mga magulang natin pwedeng manalangin at gumabay po sa ating mga decisions. Yung ating pong mga guro ay pwede rin pong magturo sa atin. At ang paaralan at iglesia ay pwede rin pong tumulong sa pag-shape ng character natin. Pero po darating yung panahon na tayo po mismo yung kailangang magsabi, Panginoon, magsalita ka, nakikinig ako. At dito rin po natin makikita kung ano po yung tunay na tagumpay na sinasabi. Wala pong masama sa magandang grades, magandang trabaho, o di kaya naman magandang kinabukasan. Pero hindi po dapat doon nagtatapos ang lahat. Dahil pwede pong maabot na natin yung marami nating mga pangarap, pero nawala naman tayo doon sa direksyon ng Diyos na gusto niya pong ipatahak sa atin. Kaya magandang ang tanong po sa atin paminsan-minsan, Panginoon, nasa direksyon pa po ba ako na gusto po ninyo para po sa aking buhay? Kaya po paalala po sa atin, sa mga magulang na kasama natin, hindi lamang gusto po natin maging successful yung mga anak po natin. Gusto rin po natin silang matuto na makinig sa Diyos. Para naman po sa mga guro, hindi lamang po kaalaman ang kaya nating ibigay. Kaya din po nating tumulong para po sa humubog doon sa karakter ano po ng mga bata, lalong higit karakter na katulad po ng ating Panginoon. At para naman sa mga kabataan, tandaan natin, mas malaki ang tawag ng Panginoon kaysa sa mga dream jobs natin, sa mga pangarap natin, ano po. Maring magbago yung trabaho, plano at lugar na pupuntahan natin. Pero saan man po tayo dalhin ng buhay, maaari pa rin natin gamitin ang atin pong kakayanan para sa Diyos. Gusto ko lang po i-share yung experience ko, ano. Ako po ay graduate ng midwifery, pero ako po ay nagwo-work ngayon dito po sa ating media ministry. Malayo po yung pinag-aralan ko sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil patuloy niyang guide yung akin pong buhay para po ako ay makarating dito sa Hope Channel at makapag-serve ano po sa ating media. Kaya ano pa man po ang mga pangarap natin sa buhay, tandaan po natin na maaring iba yung kahinat. Pero kung tayo po ay patuloy na willing maglingkod sa ating Panginoon, makikita pa rin po natin ang kasiyahan saan man po tayo pumunta. At kadalasan, hindi naman po ing grande yung pagiging tapat sa ating Panginoon. Minsan, ito po ay isang magulang na patuloy na nanalangin, isang gurong matyagang nagtuturo, isang kabataang pinipiling gawin ang tama kahit walang nakakakita. Simple man po iyon, pero tandaan po natin, nakikita ito ng Panginoon. Kaya baka sa huli, hindi po ang pinakamahalagang tanong, gaano ba ako naging successful sa aking buhay? Kundi, naging tapat ba tayo sa Diyos kung saan niya tayo inilagay? Kaya po itong simpleng challenge sa atin, ano man ang papel po natin ngayon, magulang man tayo, guro, estudyante, leader, or professional, or ano pa man, itanong po natin sa Diyos, Panginoon, nasa direksyon mo pa ba ako at ginagawa ko pa ba ang nais mong gawin sa aking buhay? At gawin po nating panalangin ang sagot ni Samuel. Ano po? Panginoon, magsalita ka, nakikinig ako. Hindi po natin kailangan malaman agad yung buong plano. Ang mahalaga, handa po tayong makinig, sumunod at manatiling tapat. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapala, sa inyong kabutihan at lalong higit sa patuloy na paggabay sa bawat araw ng amin pong buhay, sa mga desisyon na amin pong ginagawa.

gawa. At sa oras po na ito, patuloy po naming idinadalangin ang bawat isa na kasama po namin ngayon na bigyan kami ng malinaw na kaisipan na patuloy na buksan ang amin pong puso't isipan sa bawat direksyon na inyo pong ninanais para po sa aming buhay at patuloy kaming maging willing to serve you saan man po kami dalhin ng inyo pong ninanais para po sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po sa pagdinig at pagsagot ng aming dalangin sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Ayan, muli maraming salamat po Ma'am Lady for being with us today at sa mensaheng inyo pong ibinahagi sa amin. At mga kaibigan, maganda po ang magkaroon ng pangarap. Maganda rin ang edukasyon, achievement at excellence. Pero mas nagiging makabuluhan ang lahat ng ito kapag inilalapit po tayo nito kay Jesus at ginagamit natin ito para po sa kanyang purpose sa atin pong mga buhay. Kaya sa mga magulang po natin na kasama natin dyan this morning, patuloy po nating ipanalangin ang inyo pong mga anak. Ganun din naman sa mga guro, patuloy po tayong magtanim na mabubuting mibinhi kahit na hindi pa natin nakikita ang bunga. At sa mga kabataan, patuloy po tayong mangarap, mag-aral at magsikap. At higit sa lahat, matuto po tayong makinig sa Diyos. At saan man po tayo dali ng Panginoon, sana lagi nating masabi, Panginoon, magsalita ka, nakikinig ako, narito ako, gamitin po niyo ako. At sa huli, nawa masumpungan po tayong lahat na tapat sa pagkakatawag ng atin pong Panginoon. Samahan niyo po kami muli sa susunod na Sabado para sa panibagong mensahe mula sa salita ng Diyos na magbibigay ng inspirasyon, lakas at pag-asa sa ating buhay. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong Panginoon at lagi nating tandaan, kapag kasama po natin ng Diyos, laging may pag-asa. Ako po si Myra Jim Tanyedo at ito ang Hope at Home.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pagkinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At tayo nga po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libre aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksay, pinamagatang Source of Spiritual Power. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Bago tayo dadako sa ating pag-aaral sa oras na ito, na may kinalaman sa Source of Spiritual Power, ito ang unang bahagi. Kaibigan, nais nating magkaroon ng spiritual na kapangyarihan. Subalit saan natin ito matatagpuan? Saan natin ito makukuha? Ang aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng aral na kung papaano tayo magkaroon ng spiritual power. Nais kong ating balikan ang isang pangyayari. 2,000 taon na ang nakalipas. Ito ay sa isla. Ang islang ito ay nasa baybayin ng Grisya. At ang islang ito ay Isles of Patmos. Nanupat, ang Isles of Patmos ay makasaysayan sapagkat noong ipinatapon ang lingkod ng Diyos na si John, kanyang naisulat ang aklat ng Apokalipsis na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Nanupat, siya'y alagad ng ating Panginoon. Tinanggap niya ang pabalita, isang alagad ng ating Panginoon na hindi namatay dahilan sa pagiging martir, subalit dahilan sa pagiging matanda na, yun ang kanyang ikinamatay. Bagamat siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos, hindi po siya namatay doon. Ang panukala ng Roma, siya ay mamamatay, subalit binuhay siya ng ating Panginoon upang kanyang tanggapin ang pabalita ng Apokalipsis. Noong panahon pong yun, ay binibigyang sala ang mga Kristiyano dahilan sa pagkasunog ng Roma. At sa kanilang paniniwala, ang Kristiyanismo ay kabilang sa Jewish sect na ito ay galing sa Judaism. Subalit ang mga Jewish o yung mga Hudyo ay nagre-rebelda laban sa emperor, kaya nga ang mga Kristiyano ay nakaranas ng pag-uusig sapagkat sila'y binibilang na mga panatikong mga Hudyo. Si Juan ay dinala sa isla ng Patmos na ito ay bulubundukin at ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng tanikala nung siya ay dinala sa isla ng Patmos. Subalit ang lingkod ng Diyos ay tapat sa ating Panginoon na siya ay merong pagkatalaga sa Diyos na nagsugo sa kanya. Nanupat ang ating Panginoon ay nakita ni Juan ang milagrong ginawa ng ating Panginoon. Nasamantalang kasama ng ating Panginoon si Juan, nakita ni Juan na noong hipuin ang mga mata ng mga bulag, ay nabuksan ang kanilang mga mata. At gayon din ang mga walang pandinig noong pinagaling ng Panginoon nakarinig sila. Nanupat yung taong tuyo ang kanyang kamay nung hipuin ng ating Panginoon ang taong ito ay gumaling sa kanyang karandaman. At pagkatapos noong pinagaling ng Panginoon ang mga pilay, sila ay nakalakad ng tuwid, nakalukso sila sapagkat pinagaling ng ating Panginoon. At noong ang mga 5,000 mga lalaki, pwede yung mga bata at mga babae, ay pinakain ng Panginoon sa magitan ng 5 tinapay at 2 isda. Subalit noong dinalangin ng Panginoon at kanilang binahagi sa mga tao, ang sobra ay 12 basket pa. Sila ay nakakain, yon ang karanasan ng eat all you can sapagkat lahat sila ay kumain hanggang gusto nila. Nanupat si Juan ay kanyang nakita na noong ang mga bulag ay nakakita, ang mga walang pandinig ay nakarinig, ang mga pilay ay nakalakad, at gayon din ang mga pipi ay nakaawit. At yung mga taong pinasukan ng masamang espiritu ay pinagaling ng ating Panginoon. Nanupat ang ating Panginoong Jesus ay nakita ni John ay kanyang binuhay ang mga patay. At ang ating Panginoon ay hindi lamang basta isang tao sa kanyang paniniwala, kundi pa naman siya'y anak ng Diyos. At si Juan ay nakahandang harapin niya ang kamatayan dahilan sa ating Panginoong Jesus na bilang siyang hindi lamang loyal sa tao, kundi pa naman loyal sa ating Panginoong Diyos, si John the Beloved. Bakit si John the Beloved? Nako, si Juan ay bagamat siya itinapon sa isla ng Patmos, kanya itong tinanggap. Ano yung meron sa kanyang Panginoon, sa kanyang Master? Bakit nung siya itinapon din sa langis na kumukulo, hindi namatay, lumangoy siya? Ano ba yung nasa kanyang Panginoon? O kaibigan, meron something special sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 9, gusto kong ating bigyan ng pansin ito, kaibigan. Apokalipsis 1:9, ang wika, akong si Juan na iyong kapatid. Ang wika ay nakaranas siya ng kapigatian. Maganda basahin natin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia. Akong si Juan na inyong kapatid na inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian at sa pagtiis, alang-alang kay Jesus ay nasa pulo ng tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Kaibigan, si naitapon doon dahilan sa ano sabi? Salita ng Diyos at dahilan sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At ang wika pa niya ay dahilan sa pagtitiis ng ating Panginoong Jesus, siya ay itinapon sa isla ng Patmos, subalit kanyang ibinilang nakatuwaan ito sapagkat noong siya ay nasa Patmos, siya'y sinamaan ng ating Panginoon sa magitan ng banal na Espiritu. Nanupat, kaibigan, ng Kristyanismo na pinasimula ng ating Panginoon, hindi lamang isang pilosopya, hindi lamang katulad ng Marxism, hindi lamang katulad ng Darwinism, hindi lang katulad ng Confucianism, hindi lang ito ay isang secularism or materialism. Nakita ni John na ito ay higit pa sa lahat ng mga bagay sapagkat nagbibigay ng pag-asa. Sa kabila ng isang malungkot na karanasan, sa kabila ng kahirapan, si John ay masaya siya. Bakit? Sapagkat ang wika sa Apokalipsis 1, sabi ng banal na kasulatan, 1:18, at ang nabubuhay at ako'y namatay At narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Kaibigan, yung sinasabi ng ating banal na kasulatan na hindi lamang yung sinasabing ako ang Alpha at Omega. At ang sabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat ako ang una at ang huli. Ang sabi pa sa kanya, kaibigan, ako ang wika, ang nabubuhay. Bakit namatay ang ating Panginoon? Kaya ang sabi, at ang nabubuhay at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang ibig sabihin ng ating Biblia, kaibigan, at ang ating Panginoon na pinanggalingan ng balitang ito o ang pabalitang ito, kaibigan, bagamat ang isang tao ay mamamatay, pero ang may kapangyarihan laban sa kamatayan na may susi siya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga si John ay hindi takot na kanyang harapin ang kamatayan, hindi takot na harapin niya ang kapamahakan at gayon din ang libingan sapagkat para sa kanya, kahit na mamamatay siya, mabubuhay siya sa ating Panginoon sapagkat nasa ating Panginoon ang pag-asa at ang buhay na walang hanggan. Ang sabi pa sa ating Biblia, kapatid, ako ay may susi ng Hades at ng kamatayan. Nanupat ang ating Panginoong Hesus, ang wika ay may susi sa kamatayan. Kaya nga hindi takot si John na mamatay sapagkat kapag ka ang kanyang puso ay tumibok sa oras na siya'y pinatay o namatay siya, kapag ka dumating na ang ating Panginoon, muling titibok ang kanyang puso. At kung ang ating Panginoon siya ay nabuhay sa mga patay, nangangulugan hindi lamang tao ang ating Panginoon, kundi siya ay isang Diyos sapagkat siya'y anak ng Diyos. Nanapat kung si Kristo ay nabuhay sa mga patay, meron siyang kapangyarihan sa mga libingan. Si Kristo ay hindi patay, buhay ang ating Panginoon sapagkat nakita nga ni Mary Magdalene na ang libingan ng ating Panginoon ay walang laman. Hindi na natili ang ating Panginoon na namatay. Hindi na natili siyang nakalibing, kundi ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay siya at siya ay higit na tao sapagkat siya'y anak ng Diyos. Si Hesus, ang wika, ay kanyang nagapi ang kamatayan kung bakit si John ay hindi takot sa kamatayan. At ang sabi sa atin, if Jesus is really divine, if the grave could not hold him, then his offer of eternal life was real. Anong ibig sabihin, kaibigan? Nang wika, kung si Jesus ay tunay na divine at siya ay merong kapangyarihan sa kamatayan at siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, nakita mo, kaibigan, merong pag-asang nakikita si John sapagkat ang ating Panginoon, siya ang pagkabuhay na maguli. Ang kanyang paniniwala kung siya man ay mamatay, siya ay bubuhay ng ating Panginoon. If Jesus is really divine, He can change our lives. At ang sabi, kung talagang ang ating Panginoon ay divine o Diyos, ay kanyang maaring baguhin ang buhay ng isang tao. Kaya nakita natin nagbubukas ang pabalitang ito na noong nakita ang libingan ng ating Panginoon empty, walang laman sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay. Nanupat ang ating Panginoon ay talagang meron siyang kapangyarihan laban sa kamatayan at laban sa mga libingan sapagkat maging ang kasalanan ay kakalagan ng Panginoon ang kanyang tali. Nanupat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi patay, kundi siya'y buhay. Hindi lamang may kinalaman sa something moral, ethical philosopher, kundi ang wika na ang ating Panginoong Jesus, higit pa kay Lenin, higit pa sa mga naging leader na nagpapasamba, sapagkat ang libingan ng ating Panginoon ay walang laman. Nanupat kung ang ating Panginoon ay meron siyang kapangyarihan na kayang baguhin ang buhay ng tao. Bagamat si John ay itinapon sa Isles of Patmos, kaibigan, na ang Kristong kanyang pinaniniwalaan sa kanyang puso ay kanyang bigyan ng init ang kaluluwa ng isang tao o ang buhay ng isang tao. Nanapat si John ay handa siyang mamatay sapagkat para sa kanya si Kristo ang tunay na Diyos. Nanapat ang tali ng kamatayang ito ay nilagot ng ating Panginoon sa magitan ng maraming mga karanasan, sa magitan ng maraming taon, kaibigan. Kaya nga, down to the centuries ang wika, ang Kristyanismo, bagamat naharap sa isang pag-uusig at kahirapan, tinorture sila, handa silang tumanggap ng kamatayang, kaibigan. Bakit? Sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may pag-asa. Nanupat, ang mga panikala ng kamatayan ay maaring lagutin sa magitan ng ating Panginoon at ang sinumang tao na tatanggap sa ating Panginoon ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Nanupat ang sinasabing communism noong 1989, ang mga istorya nito, kaibigan, napakasaklap ang mga pangyayari. Natago sa isipan at gayon din sa mga istorya, subalit noong ang communism ay nawala doon sa mga East Bloc countries, kaibigan, at gayon din sa USSR, ang mga kwento tungkol sa mga torture ng mga Kristiyano ay kanilang binanggit. Nandiyan ang mga lalaki ay pinagpapatay, at gayon din ang mga babae, ang kanilang mga anak ay kanilang pinagpapatay sapagkat sila ay merong Biblia at nangahawak sila at may pananampalataya sa Kristong buhay, kaibigan. Kaya nga, ang aklat ng Apokalipsis ay nadiskubre ng maraming mga tao ang isang divine na Son of God, kaibigan, nanupat ang lalim ng mga turo ng Biblia, lalo na sa aklat ng Apokalipsis, kaibigan, ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming mga tao. Nanupat si Jesus ay kayang i-deliver ang mga lalaki at mga babae laban sa pag-inom ng alak o laban sa alcohol na nakakalasing. Nanupat ang mga tao ay kayang iligtas ng Panginoon laban sa mga drugs. Kaibigan, ang ating bansa, ang ating gobyerno ay nakikipaglaban sa bawal na gamot o yung drugs. Subalit tila baga hindi mapigil-pigil ang maraming mga tao, kaibigan. Pero kapag ka ang isang drug addict, tinanggap ang pananampalataya niya sa ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, kaibigan, ay kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesus, kaibigan, ang sinabi sa aklat ng Apokalipsis 1:1, the revelation of Jesus Christ. Kanino? Ito ay kapahayagan ng ating Panginoon na anupat ito ay ibinigay ng ating Amang Diyos sa ating Panginoong Jesus, at pagkatapos ang ating Panginoong Jesus ay ibinigay sa kanyang anghel, at pagkatapos ngayon ang anghel naman ay binigay kay John. Nanupat ang pabalita ng aklat na ito, kaibigan, ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming mga tao. At kung bakit naniniwala si John ay hindi lamang tao ang ating Panginoon, kundi siya'y anak ng Diyos at siya'y Diyos na nanggaling doon sa kanyang Ama. Sapagkat ang ating Panginoon ay ang wika sa John o sa Juan 6:38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sarili kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Sa makatuwid kaibigan, ang ating Panginoon, hindi katulad natin galing tayo sa ating mga magulang na, pero ang kanyang, ang sabi ng Biblia, ang pinanggalingan ng ating Panginoon, galing siya sa Ama, bagamat siya'y pinanganak ng isang birhen kaibigan. Pero ang sabi natin, sapagkat bumaba akong mula sa langit, galing sa langit ang ating Panginoon, siyang kasama noong nilikha ang tao. At ang sabi ng ating Biblia, sa umagitan ng ating Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay nilikha. Sampu ng tao. Kaya ang sabi sa Gawa 3:15 ang wika, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Kaibigan, napakapalad natin. Sapagkat ang sabi nga ng ating Biblia, ating saliksikin ang banal na kasulatan ayon sa John 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay merong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya nga ang Biblia ay nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Kaibigan, kahanga-hanga ang pagkasulat ng Biblia. Bakit? Sapagkat kaibigan, sa Old Testament ay merong propesiya tungkol sa ating Panginoon na kung papaano siya ipapanganak, saan ipapanganak, kaibigan, iyong tingnan. Itong aking babasahin, pakinggan mo, ayon sa Mikas 5:2, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpapapuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaibigan, yung pagkapanganak ng ating Panginoon, isipin mo, galing sa Nazareth ang naging magulang sa salaman ng ating Panginoon, si Mary, Virgin Mary, at gayon din si Joseph, kaibigan. Nanupat sa kanlang paglalakbay, ang wika sa atin ay galing sa Nazareth, pero naglakbay patungo sa lugar ng Bethlehem. At ang sabi pa sa bilang, kaibigan, 24:17, aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Ang sabi ni Moises, aking pagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel at sasaktan ang mga sulok ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng paguluhan. Kaibigan, napakaganda ng pagkasulat. Nanupat binabanggit din sa Lucas 1:30, napakaganda, kaibigan. O bago yun, ang sabi ng ating Biblia sa Isaiah 7:14, masdan mo, kaibigan. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilhi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Paano ang pagkapanganak ng ating Panginoon? Ang sabi ng ating Biblia, kaibigan, sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, at sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Kaibigan, ang pagkapanganak ng ating Panginoon sa laman ay kakaiba, sapagkat ito ay binigay ng Diyos sa gawa ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi sa atin ay lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaibigan, ilang taunad ang nakalipas maging ang pagkapanganak ng Panginoon ay binanggit sa Biblia. At ang sabi pa sa ating Biblia sa aklat ng mga awit 41:9, oo, ang aking kasamasamang kaibigan na aking tiniwalaan na kumain ay ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Kaibigan, maging yung kaibigan ng ating Panginoon na si Judas na binabanggit, isa sa kanyang alagad, Ilang taon na ang nakalipas, panahon ni King David, kaibigan, ito ay binigyan ng liwanag sa atin. Kaya nga ang mga quotation na binabanggit, kaibigan, 500 years in advance, 700 years in advance, pinagkaloob na sa atin ang mga propesiya at pagkatapos nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Maging noong ang ating Panginoon ay pinagkanulo ni Judas, nasa Biblia, kaibigan, at noong siya ay pinagpalit sa sinasabing 30 pirasong pilak, kaibigan, nasa Old Testament din yan, ito ay nasabing isang propesiya. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nanupat sa Kanya ay meron tayong pag-asa. Tunay ang nasulat sa Biblia. Tunay ang mga propesiya nangyari noong ang ating Panginoon ay naipanganak sa lupang ito. Kaibigan, meron kang pag-asa sapagkat kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Hesus, ikaw ay magkakaroon ng pag-asa sa ating Panginoon. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Isa na namang pabalita na nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat na galing sa ating Panginoong Hesus. Pagpalain ka nawa ang ating Panginoon.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan po ng ating mga pananalangin, yung salita po ng ating Panginoon o yung pagbabasa po natin ng ating Bible, sa ano po yung pananampalataya natin, pagsunod at paggabay ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin, nagiging matatag ang isang mananampalataya. Kapag si Kristo po ang ating sandigan, hindi tayo basta-basta matitinag sapagkat ang kanyang kapangyarihan ang gumagawa sa ating kahinaan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko na gagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita, unang dating ko sa Palawan, ang gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ramirez, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyan ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nilusugan pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mga pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako pinakulong galing sa akin. Ang ginawa ng

0: katulad ko. Binago ko. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Welcome to AWR 89.1 FM, your voice of hope in the heart of Manila. From sunrise to sunset, we bring messages of encouragement, faith, health, and family life directly to you. No matter where you are, AWR 89.1 FM is always ready to uplift and inspire. Let's explore our daily lineup of programs that nurture the soul, mind, and body. Start your day with songs of praise and words of reflection, music, soothing hymns, and spiritual songs to greet the new day. Rise and Reflect, a brief morning devotional to set a positive tone for your day. Ang Salita ng Buhay, inspirational Bible-based messages that bring light to every listener. As the city awakens, AWR 89.1 FM continues to bring hope. Tinig ng Pag-asa, real stories of faith and practical lessons from the Bible. Morning Mana, nourishment for your spirit through the Word of God. Mga pangakong di nabibigo, God's promises that never fail, offering hope and assurance. Good health is a gift from God, and we are here to help you cherish it. Wellness R, expert insights on maintaining a healthy lifestyle. Voice of Health, practical tips for a healthier you. Healing Wonders of Diet, discover the power of plant-based nutrition. Usapang Pampamilya, heartfelt conversations on family and relationships. Continue your spiritual journey with our Bible-centered programs. Bible School on Air, learn God's Word from the comfort of your home. Tinig ng Pag-asa, discover hope through testimonies and Bible reflections. Reasoning from the Scriptures, thought-provoking discussions on biblical truths. Revelation of Hope, unveiling the prophecies of the Bible and God's ultimate plan. We understand that life's questions often need answers and encouragement. AWR Story Time and Question of the Day, fun, engaging stories for all ages. AWR 360 Cares, serving the community with love and compassion. TikTok, lively discussions on topics that matter most to you. Unlocking Bible Prophecies, a deep dive into biblical prophecies and their relevance today. Every day, every hour, AWR 89.1 FM is your voice of hope. Join us in proclaiming God's message of love and salvation. Tune in, listen, and be blessed.
1: Sa AWR 89.1 FM.
2: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
3: Alright, mga ginigiliw na mga tagapakinig, tayo po ngayon ay muling magsasama-sama sa isang muling pag-aaral. At mayroon pong katanungan na nais nating bigyang katugunan sapagkat mayroon po sa ating nag-text ng wika, bakit po kung ang Diyos ay pag-ibig at makapangyarihan, bakit di pa niya pinapatay si Satanas para wala ng mga paghihirap sa mundo? So yan po ang ating pag-aaralan at salamat sapagkat kasama natin si Mrs. Perdon ngayon upang tayo ay sama-samang mag-aral sa salita ng ating Panginoon at patungkol din po naman sa ating relasyon sa ating pamilya. So bago po tayo magpapatuloy, tayo muna po ay lalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama po naming banal, po'y lumalapit sa iyo na muling nagpapasalamat sa buhay at lakas na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na muli kami magkasama-sama sa pamamagitan ng Himpapawid, sa pamamagitan ng radyo upang patuloy na pag-aralan ang mga bagay na makatutulong sa amin upang ang bagong pag-asa ay mangibabaw sa aming buhay at magkaroon kami ng kagalakan at kapayapaan, Amang Banal. Kaya nga po kami nakikiusap ng iyo nawang banal na Espiritu, siya nawang mamatnubay muli sa aming pag-aaral. At patuloy po na iyong gabayan ang aming mga tagapakinig iyo pong pagpalain sa kanilang mga pangailangan ay iyo pong patuloy na punan among banal. At patuloy na gabayan ang buong familia sa kapayapaan, pag-ibig at kasiglahan. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At iyo po nawang patuloy na pagpalain ang palatuntunang ito. Kaslaki po ng himpilang ito. At ang iyo po nawang biyaya ang siyang patuloy na may gibabaw sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay magpapatuloy ngayon sa pag-aaral at bago po tayo pumunta doon sa pag-aaral sa banal na kasulatan at bago natin tugunin ang katanungan ay tayo'y mag-aaral muna sa ating mga kaalaman sa pamilya. Mami, ano ba ang ating pag-aaralan?
4: Ito po ay may pamagat na when kids take the control of our home. Paano po nangyayari na ang mga anak natin ang nagkukontrol ng ating tahanan o nagkukontrol ng ating mga magulang? Yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Si Steve at saka si Olive, meron po isang napakalaking problema. Dahil ang kanila pong anak ay huminto na sa pag-aaral, siya ay naglayas, siya po ay talagang lulong na sa droga, at ngayon po, siya ay arestado na dahil sa mga ginagawa niyang pagnanakaw, mga shoplifting at mga samang bagay na ginagawa. Ito po ay nagsimula sapagkat sa kanyang musmus na kaisipan, lahat po ng kanyang gustong bilihin o gustong mapasa kanyang bagay ay ibinibigay ng kanyang magulang without any question. At hanggang sa malaya na lang nila, ang anak nila ay alipin na silang mga magulang. At ngayon po, sila ay nasa matinding kabiguan sapagkat ang kanilang anak ay hindi na po nila alam kung ano ang kanilang gagawin sapagkat napakalaki ng problema ang kanilang nararanasan dahil sa kanilang anak. At wala silang ibang sisisihin o gustong sisihin kundi ang kanilang mga sarili sapagkat hindi po nila nagabayan ng maayos ang kanilang mga anak. Ano po ba ang mga dahilan? Bakit ang gusto, ang kagustuhan ng ating mga anak ay ibinibigay natin? Una, sapagkat sabi po natin, mga anak natin sila, gusto natin silang maging masaya. Pangalawa, ang ating katwiran bilang mga magulang, kaya nga tayo naghihirap maghanap buhay, sapagkat kaya tayo naghahanap buhay para sa kanila. At tayo din po ay nagkakaroon ng kaisipan na lahat ng ikaliligaya ng ating anak ay ipagkakaloob natin. Without any question, pag hiningi ng anak natin, ibinibigay natin. At dahil po sa napaka-stressful at busy na buhay natin bilang mga magulang, naghahanap ng pang-suporta sa ating pamilya para huwag tayong maabala ng ating mga anak, kung ano man ang kanilang kagustuhan, ibinibigay na lang natin. Sa hindi po natin namamalayan, sa ganito rin ginagawa natin sa mga anak natin, lalo po natin silang inililigaw sa daan na dapat nilang puntahan sa kanilang paglaki.
3: Okay.
4: Sapagkat hindi po lahat ng gusto ng ating mga anak ay talagang kailangan nila. At ito po ang isang napakalaking pagkakamali nating mga magulang na ibinibigay natin ang lahat-lahat sa ating mga anak na siya namang nagiging dahilan ng kabiguan nila. Kasi po sa simula o sa moment, in a moment, na yung mga anak natin, ibinigay natin lahat yung kanilang gusto, ito po ang nadidevelop sa kanila. Iniisip nila na sila lang ang pinaka-importante sa loob ng pamilya.
3: Uh-huh.
4: Nasa kanya lang lahat ng atensyon. Pangalawa po, lahat ng kanyang desire kailangan maibigay immediately. Pag hindi, magagalit siya.
3: Uh-huh.
4: Pangatlo, kapag hindi na ibigay ang kanyang gusto, magwawala siya, sisigaw siya. At ito po ang nagbibigay ng threat sa mga magulang, kaya para wag magwala, ibinibigay na lang ang gusto. Kaya ito po, mga minamahal na mga magulang, ang isang napakalaking pagkakamali natin. Kung sakasakali pong tayo'y nagsisimula pa lang na maging magulang, maitutuwid pa po natin ito. Sa ating pong mga anak, ipapaliwanag natin yung mga bagay na talagang kinakailangan at yung mga bagay na gusto lang nila.
5: Mm-hmm.
4: Dapat matuto po tayong magbigay ng paliwanag o i-differentiate natin, anak, ito lang naman ang kailangan mo. Ito lang naman ang dapat mong makuha. Ito naman, hindi naman ito kailangan pa ngayon. Maging firm po tayong mga magulang sa ganitong pakikipag-deal sa ating mga anak. Sapagkat kung hindi po natin ito gagawin, hayaan po natin sa pagsasimula, masasaktan sila o mabibigo sila, kaysa naman po sa pagdating ng panahon na pare-pareho tayong mabibigo bilang miyembro ng pamilya.
5: Uh-huh.
4: Sapagkat sa oras po na lahat ng gusto ng anak natin na ibinigay natin, mamalayan na lang po natin o mamumulat na lang tayo sa isang katotohanan na sa ating sasakyan ang nagda-drive na yung ating anak, hindi na tayo.
5: Mm-hmm.
4: At napakahira po na tayo ay idadrive ng ating anak, hindi tayo ang nagda-drive sa ating anak. Kaya mga minamahal na mga magulang, dahil limitado po ang ating oras, ito po ang isang napakalaking katotohanan natin na atin pong sikapin na ang buhay ng ating mga anak ay maging kapakipakinabang. Gawin po natin silang kapakipakinabang na mamamaya ng ating society, miyembro ng ating pamilya, at maging karapat-dapat na anak na ating matatawag. Hindi po yung kanilang kagustuhan ang dapat masunod, kundi kung ano po yung tama na dapat ipagkaloob sa kanila, sa ating lahat.
3: Okay, maraming salamat, Mami, sa napakagandang pagtatalakay na iyong ipinagkaloob sa atin ngayon. Naalala ko tuloy ang payo ng aking ama na sabi niya, ikaw ay magpapamilya, tatandaan mo na kapag ka ang iyong anak ang parati mong sinusunod at ibinibigay mo lahat ng kagustuhan, darating ang araw ang mga anak mo ay magiging kaaway mo. Sapagkat kapag ka wala ka nang maibigay, ikaw ay nagiging masamang tao sa kanila. Kaya nga napakahalaga na ating turuan ang ating mga anak sa mga bagay ng pagpipigil. So ngayon po tayo ay mag-aaral na sa banal na kasulatan at ating pong tutugunin ang katanungan, bakit raw po hindi pa pinapatay ng Diyos si Satanas? Kung baga siya ay makapangyarihan sa lahat at siya ay Diyos ng pag-ibig, bakit hinahayaan pa niyang mabuhay itong si Satanas na siyang nagdadala ng mga suliranin sa sanglibutan ito? Kung wala na si Satanas, ay di sana ay di wala na tayong mga suliranin. Ha? Mga minamahal, ganito po yan. Ha? Ang sangayon sa banal na kasulatan, ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi po sa Juan, 1 Juan 4:7 hanggang 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi naman ba, eh kung ang Diyos nga ba ay pag-ibig, dapat hindi na niya pinapahintulutan si Satanas na maghasik pa ng mga kahirapan. Bakit pinapahintulutan pa niya? Ano nga ba ang pag-ibig? Ha? Titingnan po natin sa banal na kasulatan muli kung ano ba ang definisyon ng pag-ibig. Ang sabi po sa 1 Corinto 13, ito po ang kapitulo patungkol sa pag-ibig. Ha? Ang wika po sa 1 Corinto 13:4 at babasahin po natin hanggang 7. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. So ganun daw po ang pag-ibig. Ito ay matiisin, magandang loob, hindi maiinggitin, hindi rin mapagmalaki o hambog. Ano po? At ang higit sa lahat, ang sabi rito, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Alam po ninyo, kapag ka ipinipilit mo yung iyong sariling kagustuhan, ibig sabihin ay wala kang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay nagbibigay ng kalayaang pumili ang kanyang iniibig kung ano ang kanyang kagustuhan. Hindi mo maaring ipilit yung iyong gusto. Ha? At ganito po ang Diyos. Hindi niya ipinipilit ang kanyang kagustuhan, subalit inaanyayahan tayong manampalataya. Sapagkat sa Diyos, ang napakahalaga po ay ang ating pananampalataya. Kaya ang sabi po sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kaya nga po, kung walang pananampalataya, wala ring pag-ibig. Kung walang pagpipilian, wala ring madidevelop na pananampalataya o pag-ibig. Ano po? Sapagkat napakahalaga po sa Panginoon ang pananampalataya, napakahalaga sa Diyos ang pag-ibig sa Kanya, tayo ay binibigyan niya ng kalayaan na pumili. Kinakailangang pahintulutan niyang tayo ay mayroong pagpipilian. Bagamat masakit at mahirap para sa Kanya, subalit kinakailangan kasi na matuto tayong manampalataya, kinakailangang matuto tayong umibig sa Kanya. Hindi po maaaring ipilit ng Diyos ang Kanyang sarili. Kaya nga nariyan pa rin ang ating pagpipilian. Kung tayo ba ay susunod sa kaaway na walang iba kung hindi si Satanas, o susunod ba tayo sa Diyos na nagtagubilin sa atin ng marapat nating mga gawin. Katulad po ng panahon ng ating unang magulang, sila Adan at Eva. Ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat sa araw na kumain kayo niyon, tiyak na mamamatay kayo. Ha? Yan ang tagubilin ng ating Panginoon. Subalit dumating si Satanas at ang sabi niya, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa halip kayo ay magiging katulad ng Diyos. Ang pinanampalatayanan ni Eva, ang kanyang pinaniwalaan ay si Satanas, kaya nga't siya ay kumain nung sinabi ng Diyos na huwag mong kakainin sapagkat tiyak na kayo'y mamamatay. So dito po ay talagang kinakailangan ng Diyos. Mahalaga po kasi sa Diyos ang pananampalataya. Sapagkat ang wika, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugda ng Diyos. Sapagkat sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kinakailangang ating panampalatayanan siya na siya talaga yung nagbibigay sa atin ng tamang gabay, siya yung nagbibigay sa atin ng mga patnubay para sa ating kabutihan. Subalit, para malaman kung tayo nga ba ay nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya, ay binibigyan niya tayo ng karapatang pumili. Halimbawa po, sa banal na kasulatan, kapag kayo niyo pong binuksan ang inyong Biblia sa Kawikaan 23, 20 at 21, ay ganito po ang inyong mababasa. At napasintabi lang po rin sa mga medyo matatamaan. Ano? Subalit ito po kasi ang sabi sa banal na kasulatan. Huwag kang makisama sa mga maglalasing at silang sa karne ay matatakaw kumain. Sapagkat ang lasenggo at ang matakaw ay darating sa kahirapan, at ang pagkaantukin ay magbibihis sa tao ng basahan. Ha? Iyan ang sinasabi sa Banal na Kasulatan. Huwag kang makisama sa mga maglalasing at silang sa karne ay matatakaw kumain. Subalit, parati nating napapakinggan noon sa mga lecture, napapakinggan natin sa mga advertisement, ha? Yung mga patalastas na ang karne ay mabuti. Ha? So, ang tanong, sino ang ating pananampalatayanan? Sino ang ating susundin? Ha? Ay mas higit na pinaniwalaan natin yung mga doctors na nagpayo noon na kinakailangan natin ay karne. Kaya kapag binasa po ninyo ang Banal na Kasulatan, yung pagkain, ang translation sa Tagalog ay karne. Ano po? Yung salitang pagkain sa Griego ay kapag i-translate na sa Tagalog, ang translation ay karne. Sapagkat iniisip nila na ang pagkain ay yung karne kasi yun ang sinabi nung mga dalubhasa nung unang panahon na sabi yung karne ang number one na kailangan ng ating katawan. Ngayon, dahilan sa ating pagkain ng karne, nagkaroon tayo ng high blood, nagkaroon ng sakit sa puso, nagkaroon ng diabetes, nagkaroon ng cancer, arthritis. Mga sakit na hindi nakakahawa, subalit lumalaganap. Ngayon, sino ang ating sisisihin? Ang Diyos ba? Ang Diyos ba ang gumawa nito sa atin? Siya po'y may tagubilin na huwag kang matakaw sa karne. Subalit, yun ang ating kinahiligan. Sinabi na huwag ka rin mapasama sa mga maglalasing. Subalit, nakita po kasi natin sa advertisement sa television na napakaganda. Ito ang tunay na lalaki, yan sabi nga. Ha? So, marami ang nais na patunayan na sila ay tunay na lalaki ay naging mga adik sa inuming nakalalasing at dinadat na ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kaya mga minamahal, ang Diyos kaya ito'y ipinapahintulot sapagkat ang hinihintay kasi niya ay ang ating pananampalataya. Sapagkat hindi maaring kalugdan ng Diyos kung walang pananampalataya. At kung wala tayong pagpipilian, paano malalamang tayo ay nananampalataya nga sa Diyos? At paanong malulugod ang Diyos? Paano siyang matutuwa sa atin kung wala naman talaga tayong pagpipilian, kaya nga tayo ay sumusunod. So tayo lumalabas na para bagang tayo ay mga robot. At tayo ng Panginoon na tayo ay maging katulad sa isang robot na ipinoprograma lang kung ano ang gagawin at gagawin yon. Subalit walang pananampalataya, walang pag-ibig, kundi programa lang. Hindi po yon ang gusto ng ating Panginoon. Ang ibig po ng ating Panginoong Diyos, tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Sapagkat napakahalaga sa Diyos ang pananampalataya, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag ka ang ikaw ay puno ng pag-ibig, ang gusto mo ikaw ay pinagkakatiwalaan, ikaw ay pinananampalatayanan, at hindi ka masaya kung ang iyong minamahal ay gumagawa lang ng gusto mo, hindi sapagkat mahal ka, kundi sapagkat walang pagpipilian. Di po ba? So kinakailangan na tayo ay may pagpipilian. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa Deuteronomio 14:2 at patuloy, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa, huwag kang kakain ng anumang bagay na marurumi. Ha? Yan ang sabi ng Panginoon. At anali naman yung sinasabi niyang mga marurumi. Ang sabi sa 4, ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin. Tandaan po natin, ha? Ang sabi rito ay maaari. Ha? Ang baka, ang tupa, at ang kambing, ang malaking usa, at ang maliit na usa, at ang lalaking usa, at ang mailap na kambing, at ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok. At bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. So ito po yung sinasabi ng Panginoon na maaari. Hindi sinabing pagkain, subalit maaari lang. Ano po? Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang liebre, at ang kuniho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, ang mga ito ay marumi sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Subalit sinabi ng ibang mga mangangaral, nako, hindi totoo yan, wala nang marumi ngayon, nilinis na yan. Kasi ngayon, ang baboy nasa tangkal na, hindi katulad noon gala, iyan naman ika talaga scavenger, kaya marumi yan noon. Subalit ngayon ay nasa tangkal na, kaya malinis na yan. Ha? Alam po ninyo, napakalayo sa katotohanan, sapagkat kapag ka pinag-aralan po ninyo, ang sabi ng mga dalubhasa, mas mabuting kainin yung mga nasa wild kaysa yung mga nasa tangkal. Alam po ba ninyo na yung ipinapakain dyan sa tangkal, ha? Yung ipinapakain sa kahit na yung sa ating mga manok. Yung ipinapakain dyan ay hindi na yung malilinis na bagay, kundi yung mga marurumi. Aking nakausap yung isang dati raw siyang nagtrabaho sa feed mill, at talaga po namang siya ay nangayayat ng husto, sapagkat ang wika niya, kapag ka mayroong peste ng mga hayop, kami ay tatawagin at ipapakuha yung mga patay na hayop. Subalit hindi naman namin kaagad pinupuntahan yun, iniintay namin ng mga 3 araw at saka namin pupuntahan kapag kayong maamoy na, at pagkatapos bubuhosan namin ng formalin para mawala yung amoy. At yung amoy ng formalin yun ang nakasira sa aking katawan, ang sabi niya. At pagkatapos dadalhin namin yun sa planta, at pagkatapos yun ay halo-halo na aming gigilingin. Kung yan ay baboy, baka, yan ay kambing, o ano man yan na patay, halo-halo na yan dyan, kahit pa yung kabayo, halo-halo na yan dyan at gigilingin, at yun ang gagawing panghalo sa feed. So, makikita po natin na hindi na malinis. Ano po? Kaya higit na hindi malinis yung nasa tangkal kaysa yung nasa labas ng tangkal. Ano po? Kaya manampalataya tayo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, ito ay marumi, ito ay hindi makabubuti sa inyo. Subalit sinabi naman, nako, napakasarap niyan. Oo, napakasarap. Kaya tayo naman, dumarating sa punto na masakit ang ating tuhod, masakit ang ating mga kasukasuan, pagkatapos magkakaroon ng bukol at sa bandang huli ay cancer. Yung iba naman, nagkakaroon ng diabetes, yung iba ay nagkakaroon ng sakit sa puso, ha? Nagkakaroon ng high blood. So, ngayon, ang Diyos nagbibigay sa atin ng kalayaan upang pumili. Tayo ba'y mananampalataya sa Kanya? O hindi? At alam po ninyo, kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. O yung quality of life. Sapagkat ang wika po sa 1:3, sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin, dahilan sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga tayo ay kanyang binibigyang gabay, sapagkat nais niya na matutunan nating ibigin siya, sundin natin ang kanyang kalooban, sapagkat kapag ka inyong sinunod ang kanyang kalooban, mga minamahal, ay pagkakaloob niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga napakasarap na ating sundin ang panukala ng Diyos, sapagkat ito'y magbibigay ng pagkakaiba. Kung ating pong naaalala ang ating pinag-aralan sa Daniel, nung sila ay pinakakain ng pagkain ng hari, at kanilang ni-refuse, ang sabi ni Daniel, subukan mo po sa kami ng 10 araw lang at makikita mo na ang pagkakaiba. So, diyan po ay ating makikita na talaga po namang kakaiba yung sumusunod at nananampalataya sa Diyos. Kaya bakit hindi pinapatay si Satanas? Sapagkat mahal ka ng Diyos at nais ng Diyos na matutunan mo siyang panampalatayanan at ibigin. Nais mo bang tanggapin ang Panginoon? Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos ng karunungan. Sapagkat ikaw ay aming Ama, kami ay iyong mga anak, kami iyong pinapatnubayan, kami iyong tinuturuan ng mga bagay na marapat naming matutunan. Subalit among banal, nariyan ang mga tukso ng mga nagtuturo ng mga bagay na salungat sa iyong banal na aral. Amang banal, tulungan mo po nawa kaming maunawaan ang pagkakaiba ng katotohanan at ng kamalian, at tulungan kaming mamuhay ayon sa iyong banal na salita at katotohanan, sapagkat ikaw lamang ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang Diyos na totoong marunong sa lahat ng bagay, alam mo ang iyong sinasabi, alam mo ang makabubuti sa amin, alam mo ang magiging ligtas para sa amin. Kaya turuan nawa kaming sumampalataya at umibig sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala nawa ng Diyos ay sumating lahat at tayo po'y mabuhay na mapayapa sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
5: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
6: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
7: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigilo po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM at nagbabalik po muli ang inyo pong programang The Healing Wonders of Diet kasama po si Dr. Blesenda Varona. Pero bago po natin muli kamustahin ang ating butihing doktora, mga kaibigan, ay gusto po muna namin nabanggitin po ang ating numerong 0918-944-7891. Kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong gusto pong tanungin or i-clarify sa amin, ay pwede po kayong mag-text po dyan. At pwede rin po kayong mag-comment via sa atin pong Facebook Live, sa atin pong Facebook page Adventist World Radio Manila at the same time sa atin pong YouTube channel Adventist World Radio Manila. So muli po mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat at nawa tayo pong lahat ay nabe-bless sa atin pong mga napapakinggan na atin pong mga nararanasan din na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And now mga kaibigan, napakaganda po ng ating topic, pero bago po yan, kumustahin muna natin ang atin pong main na guest lagi sa atin pong programa. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito po, napakabuti ng Panginoon at tayo ay malakas at amen. Nakakapag-share no sa ating audience, sa ating mga listeners. Mm.
0: Okay, Doc, ngayon ang ating topic ay napaka-special. Karamihan, it is highly requested by some of us, I mean by most of the people that I have talked to with regards to their inquiry dito sa atin pong programa. Sabi ko, alam mo Doc, nagiging parang ako tuloy kayo na pinagtatanungan. Sabi ko, hindi pa ako master dyan. Marami pa akong dapat matutuhan, mga kaibigan. Sabi ko, eh kasi partner mo si Doc Blessy, yun yung sinasabi nila sa akin. Pero sabi ko, ganito na lang. Itatopic natin yan sa programa natin sa Healing Wonders of Diet. Dapat nakatutok kayo palagi. Kasi anytime sooner ka ako, isa sa mga topic namin yan. So basically, this is now the topic, Doc. Ano? This is something that is very, very common in the Filipino household. Whether you are rich, you are poor, I mean, middle class, or anuman ang mga estado ng buhay natin, we have this in our table. You can buy it at a very, very low price. It can be bought at a price of 5 pesos. Kaya talaga namang anything. At ito ay isang pagkain na kahit anong ulam, mapaasin man yan, mantika, toyo, or anuman lang, ay pwedeng kainin ng isang tao. It is about rice, Doc Blessy. And now, this is the very, very most that is being asked. Ano daw po ba ang pinaka-the best na kanin? Ito ba ay puti? Ito ba yung brown? Ito ba yung red? O yung black rice? But before that, Doc, let's discuss about what rice is. It has been a staple food for Filipinos. At ito nga, meron na nga silang kataga, Doc, ano? Rice is life. Ayan. So, Doc Blessy, can you please help us understand more first? What is rice? Why is rice? Maybe you can also give us a history, but if not, at least something that our listeners might be interested upon. Bakit kanin? Doc Blessy?
1: Bakit nga ba kanin? Mm-hmm. Kasi yung nuno natin, kanin talaga na din yung binigay sa atin. Diba? Chinese kanin, West, yung mga Asian, West, mga Malay, Chinese, mga Indo, lahat yan, mga nag-migrate sa Philippines, kanin yung unang binigay na pagkain. Pero Pastor, hindi ko talaga na-research pa kung talagang saan nagmula yung origin ng kanin sa Philippines. Pero sa tingin ko, kasi yung origin na pagkain ng Filipinos, like halimbawa yung mga aitas, di ba? Ang pagkain talaga mga kamote, yung mga easy cookery lang sila eh. Yung kanin medyo complicated na nga kasi kailangan mo ng kaldero. Mm-hmm. Di ba? Hindi mo naman kayang ilutong inihaw yung kanin. Unlike yung mga kamote, pwedeng inihaw o kaya pwede lang. Usually yung unang pagkain kasi mga tugba, ano sa Bisaya, yung inihaw, tinusok sa steak, tas iihaw. Mm-hmm. Yung mga ancient food, yun yung mga origin. Pero pag gumamit na ng mga kaldero, ayan na, nandyan na yung kanin. Hindi naman tayo masyadong influenced by Americans, kasi ang akong Americans, mga bread, no? Mga ayan na sana. Tayo, influence pa rin tayo ng mga Chinese, mga Indonesia, di ba? Indo-Malay, Malaysia tayo. So, sa tingin ko, sila yung nag-influence sa atin ng malaki. Yung Spaniards, we are colonized by Spaniards, pero kanin din siguro yung Spaniards eh. Kaya, kanin talaga tayo. At saka, ang Filipino talagang hindi mabubuhay sa tinapay. Kanin talaga. Kaya ano eh, kaya tayo din yung rice ano eh producer. Kaya hindi naman tayo wheat producer. O, diba? Wala naman sa ating production ang ganung kalaki ng wheat. Kaya rice producing place tayo. So ayan, kaya kanin, sabi ko nga ang hirap mag-abroad pagka ibang bansa na walang kanin eh.
0: Mhm. Totoo yan, Doc. Kaya nga Doc eh, parang alam mo 'yon. It has been very likely sa mga Filipinos na saan man mapunta ay talagang naghahanap ng kanin. Pero upon researching also, Doc, ano, it's not just only in the Philippines but most Southeast Asian countries talaga ay kumbaga rice is life. Ito nga, Doc, do you think maganda po ba yung ginagawa talaga natin na minsan, onti yung ulam, maraming kanin. Kasi parang kumakay pampabusog ba. Diba? Diba, Doc? I mean, nung mga bata kasi kami, ano, parang kumain ka ng kanin para mabusog ka. Parang yun yung gauge para mabusog ang isang tao. Kailangan kumain ng maraming kanin. So, in any way, do you think that's in the part of a expert na sa ganito, Doc, do you think that is really what every household should have? Please.
1: Yeah, actually, yung carbohydrates talaga, pinakamalaking percentage ng food intake supposedly ng tao. Kaso lang, hindi nga tayo nadideficient sa carbohydrates kasi nga ang daming kanin.
0: Mm-mm.
1: Pero ang problema, yung micronutrients natin, yun ang pwedeng magkulang. Kasi yung kanin, lalo pa kung white rice, naaalis yung maraming sustansya sa kanya. Kaya yung kanin magiging healthy pa rin eh. Supposedly kung halimbawa tama lang yung amount at hindi naman kanin lang ang kakainin. No, kaya yung sinasabi mo, Pastor, kanina na kanin at asin. Mm. Ano ba yung kanin at
0: toyo,
1: sabi nila
0: mantika.
1: Patis.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, ang tawag nila langis at patis.
0: Mm-hmm.
1: Okay, langis at patis tas ihahalo sa kanin. O kaya naman kanin at bulad. At daing.
0: Mm-hmm.
1: Sakto na yan sa Filipino kasi isang bundok na kanin tapos maliit na tuyo na maalat, o de sakto na rin, parang ang kanin at asin yung kinakain.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung rice intake or carbohydrate intake ng mga Filipinos, makikita mo na hindi naman talaga ganun ka, ibig sabihin, ganun ka worst. Compare sa mga Western countries, na makita mo yung mga weight ng mga Western countries na mga ang weight nila minsan umaabot ng 500 pounds, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga 300 pounds. Ang Filipino malaki na pagka nag 200 pounds, 'di ba? Malaki na pagka naging napakalaki na sa mata natin pagka nakita natin yung tao na 250 pounds. Pero sa Amerika napaka-common and Western country. Kaya I personally believe na yung Filipino, lalo pa yung mga farmers, nakita mo may mga farmers bang 200 pounds, di ba? Wala. Naman. Pero ang kanin nila talagang, yung mga sa bukid na nagbabaon ng kanin, nakabalot paminsan sa saging, ano? Tapos talagang, kamay ang gamit, tapos maliit na isda, tapos may konting nilagang gulay, hindi mo naman makikitaan talaga sila ng ganun kalaking obesity compare sa mga Western country na kumakain ng bread or ng mga iba pang pagkain na hindi rice-based. So ako, I personally believe medyo tama yun sa atin, magiging tama yun sa atin if our combination with rice is also right. Okay, ibig sabihin, may tamang kanin, sabihin natin na yung isang tasang kanin, mga approximately more than 200 calories of energy yun. 200 calories, eh kung ikaw ay sabihin natin 2,000 calories, no, may kanin ka, may gulay ka, may munggo ka, tapos meron kang prutas, oh, sabihin natin yung farmer kulang ang isang tasang kanin sa kanila. Kasi 200 calories lang yun. Usually, magdadalawang tasang kanin sila. Kasi very, very, very active, very, very energy consuming yung kanilang kilos. Ngayon, yung mga office workers, katulad natin, no, makakagalaw lang tayo pag talagang ginawa natin yung physical activity, exercise natin. Unlike farmers na talagang hayo sa bukid yan halos buong maghapon. Lakad, trabaho, yung mga carpenters, no? Talagang ano yan, talagang banat ng buto yung mga yan. Kaya yung energy nila talagang ganun din, mas mataas kaysa sa atin.
0: Alright, thank you so much, Doc. Napakaganda po ano, na discussion about that. Yun nga, ano tawag dito, parang wonder to know also na kahit yung mga farmers talaga naman kahit malakas, well, syempre kasi talaga man they're really moving that much, Doc. So now, Doc Blessy, let's move on with our discussion. So ano po bang pagkakaiba po ng puting kanin, brown rice, red rice, at black rice? Why is it that it is very important for us to understand this? At bakit mayroong pagkakaiba ng mga varieties nila? Sa pagkakaiba din po ba nila, ay meron din po siyang benefits sa atin? Yes, Doc?
1: Yeah. So, may apat tayong common rice dito. Merong black, white, brown, at saka red. Actually, yung black, ang kulay talaga nun, pagtitigan mo, purple talaga, parang violet. Okay, yung white, yun yung, umpisa natin sa white kasi yun ang pinaka-commonly used. Yung white, yun yung most processed rice sa apat na to, no? Yung bran at saka yung germ na alis, inalis na yung naalis, no? Na process, no? Na refine. So yung bran at saka yung germ, may coating yan eh. Nandun yung sustansya sa bran at saka sa germ na remove. Kaya naging white rice siya at mas malambot to, mas madaling madigest. So yung fiber niya na wala din, no, yung vitamins na itapon din kasi nga naaalis siya sa pagkiskis. Kinikiskis sila. Okay, yung minerals, yung antioxidants na wala din. Kaya nga, may strategy pa rin tayong pwedeng gawin dyan kasi yung white rice, we have to utilize yung darak, ang tawag natin, yung bran. Okay, so yung darak usually pinapakain sa mga baboy. Kaya yung baboy yung magiging okay, no? Pero yung tao, tinatapo natin yung bran, yung darak na tinatawag. Ngayon, yung brown rice naman, yung kanyang bran at saka yung germ, okay? Hindi to germ na microorganism, na bacteria, ha? Ito yung germ. Ito yung nahan dyan, yung mga nakaipon dyan, yung mga sustansya. So, yung bran, yung covering niya, tsaka yung germ, yung pinaka-germ niya, ay na-maintain. Okay? So, ito, dahil na-intact siya, so, most probably, yung brown rice, high in fiber, magnesium, and other nutrients than white rice. Okay, so, at mas mabilis itong makabusog sa tao kasi nga, yung bran at saka yung germ, talagang high in fiber siya. Ngayon, yung namang red rice, makikita mo yung kulay niyan sa palengke, at saka makikita mo may labeling naman eh. Yung red rice, no, yung red bran layer, meron namang uniqueness siya na of course yung antioxidants niya hindi naalis at saka yung anthocyanins niya intact pa rin. Okay? So, nahandyan pa rin sila. So, probably, ito yung isa sa pinaka mas madaling mag-adjust. Kasi, hindi siya kasing tigas ng brown rice. Okay? Yung red coloring niya, doon natin makukuha yung antioxidants niya. Tapos, generally, yung kanyang fiber intact pa rin pero hindi ganun kasing tigas kaysa sa brown rice. Yun namang black rice naman, yun yung ano, yung anthocyanins niya talagang grabe kasi nga yung kulay. Kasi minsan paghugasan mo yung black rice talagang naitatapon mo yung black water, yung purple violet ano may violet like water, naitatapon mo siya kaya kitang-kita mo na talagang very very rich in anthocyanins yan. Itong anthocyanins na to, ito nga yung purple black color, na ito yung talagang antioxidant siya, tapos magpe-prevent siya ng maraming sakit. Okay, so nandoon yung pwedeng gawin nating prevention of heart disease, of cancer, of infectious diseases, no? So mga vascular diseases. So ito yung variety na talagang super high in nutrients. Mas marami din siyang fiber compared sa white rice. At yung protein content niya, mas mataas din kaysa sa white rice. So again, kung papipiliin kayo, syempre, yung black rice talaga ang super healthy, no? The healthiest among the four. Kasi nga, dahil yung anthocyanins niya, yung kanyang antioxidants talagang purple na purple. Alam niyo yung lesson na pag sinabi mo, ano sa Amerika, anong pinakamagaling na food? Ah, lahat ng purple, black, ano to, red, ano to, yung purple berries, no? Blueberries, blackberries. Eh ito, hindi galing nga sa berries, galing naman sa rice. So the healthiest na pagkain supposedly is yung black rice. Ngayon, ang tanong sana, ang tanong ngayon sa atin, sino ang nagpo-produce sa Philippines? So, kaya itong program natin, mananawagan tayo sa mga farmers na if you can plant more, no? More purple rice or black rice, no? So, gawin natin 'to. Kasi pwede pa din natin gawin dito, pwede naman natin siyang i-dilute sa white rice. Okay? Kasi pagka purong black rice, minsan baka pag nag-a-adjust pa, no? Pag medyo baguhan, hindi kakayanin yung puro na black rice kasi matigas talaga siya. At saka madali siyang masira. Okay? Kasi nga maraming sustansya. Buti pa yung... Ayoko itong sabihin eh. Mabuti pa yung bukbok. Alam mo yung bukbok, yung mga bukbok sa kanin. Mabuti pa yung bukbok, alam kung ano yung masustansya. Kasi bubukbukin talaga siya eh. Talaga magkakaroon ng bugs. Buti pa yung bugs. Hindi nag-aral, hindi nagbukas ng nutrition information. Alam niya kung sino yung mas masustansya.
0: Kaya pala, Doc, nung bumili ako ng black rice ko sa Infanta, ay medyo nagbukbuk yung iba. Nasayang nga eh. Ganun pala yun. Kaya pala talaga namang ganun. So basically, Doc, ang white rice pala ay hindi sa process na brown, red, or black rice. So talagang magkakaiba po itong variety na ito. So basically, Doc...
1: Pastor, yeah, so ang white rice, ano siya, yung process siya na brown rice, ang white rice. Kasi yung brown rice, pag pinalish mo yan, ang tawag kasi sa Tagalog, pinawa yung brown rice. Yung brown rice, pagka inalisan mo na yan ng bran at saka ng germ, yun ang magiging white rice. So, pero yung variety na purple rice, talagang kahit alisan mo yan ng, kahit kaloob-looban yan, purple yung kulay eh. Pati yung red rice, kahit kaloob-looban talagang red rice, pinkish. Pinkish yung kulay niya.
0: Okay. So, Doc, ano po ba yung pinagkaibahan ng brown rice at saka yung unpolished rice? Pareho lang po ba ito?
1: Pareho lang siya. Yung yung brown rice, yun yung unpolished, hindi pinalish. Mm-hmm. Kaya nga brown yung tawag nila. Kaya medyo talagang may katigasan to eh. Dahil yung brand niya talagang intact na intact. Yung red rice, ano na siya, variety na siya. Yung ano, yung black rice din, another variety siya.
0: Bakit po parang magkaiba yung lasa din ng white at saka ng brown rice, Doc? Ano yung parang, ano yung factor on that makes it different when it comes to its texture?
1: Yun nga, kasi nga, yung bran niya, yung fiber niya, at saka may mga nutrients siyang natira, kaya yung lasa niya affected din. Yung may lasa, no, may alam mo minsan, yung pagnguya na din natin, dahil may katigasan siya, talagang kakanguya mo, nag-iiba din yung effect ng lasa.
0: Okay,
1: at
0: Doc.
1: Saka, Pastor, we don't just eat with our lips or with our mouth. We eat with our eyes.
0: Yeah.
1: Kaya pag nakita mong black, ibang kulay, purple, wow, ang ganda nito. Nag-iiba yung brain mo din dun eh. Kaya yung panlasa mo na apektuhan din na may nakikita kang ibang lasa. Okay? So, ganun siya. So, yung mga senses natin affected din sa pagtingin pa lang natin sa iba't ibang pagkain.
0: Sabi dito, Doc, meron pa tayong katanungan from our listeners. Sinubukan ko po ang brown rice, pero parang bloated ako pagkatapos kumain. Normal lang po ba yun, Doc?
1: Pagka brown rice kasi, because of more fiber niya, you have to chew your food well. Yung bloating, yung parang indigestion, nangyayari yan pagka hindi mo properly na-chew, nanguya yung pagkain. So you have to chew it well dahil nga because of the fiber content na mas mataas.
0: Okay, thank you so much, Doc. Now let's move on po.
1: O kaya, Pastor, sa kakanguya mo minsan, may hangin, may air component eh. Ano, nguya ka ng nguya, tapos yung hangin, tapos minsan napapasukan din siya. So, minsan yung bloated feeling nahandyan din. Kaya okay, minsan naman pagka hindi masyadong luto. Oh, kaya maraming factor din yan. Pero again, pagka medyo bloated yung pakiramdam mo sa brown rice, sa susunod na kain mo, you have to chew it well or make it lesser. Kasi dahil nga fibrous siya, hindi mo kailangan ng ganong kadami. No? Kailangan mo lang mag-chew properly.
0: Okay, Doc, mayroon pa tayong katanungan rin dito. Para sa taong may diabetes daw po ba, sapat na bang palitan ng white rice ng brown, red, and black rice?
1: Yeah. Because of the, hindi mag-blood sugar spike.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga because of the fiber content. So, napakaganda talaga siyang strategy for diabetes. At saka, another thing, yung when you eat, this is, di ba yung pinopromote nating preloading? Yung preloading, you have to increase the fiber content. Kaya pag purple rice o kaya pag red rice, because of the fiber content niya, hindi siya mag-i-spike masyado ng blood sugar at saka makakaramdam ka agad ng fullness. So, at saka yung protein content, mas syempre, mas mataas kaysa sa white rice. Kaya very, very ideal for diabetic persons. Now, ito naman, hindi ka din matetempt kumain ng marami. Kaya talagang very, very ideal na hindi mag-shoot ka agad. Hindi mag-i-spike yung blood sugar mo ng ganun kabilis.
0: Okay. Thank you so much, Doc. So, ayun nga, mga kaibigan, especially sa mga diabetic na, you should know already of these things para po, alam nyo na, mga kaibigan, hindi po tayo nagkakasakit dahil ang gusto po natin lagi ay healthy po kayo. Alright, so, ito pa, Doc, mayroon pa tayong katanungan dito na, sabi po niya, ay nagpapapayat po ako, Doc. Kailangan ko po bang alisin ng tuluyan ang kanin para pumayat ako, Doc Blessy?
1: Kasi po, depende po yan sa current weight nyo. Yung iba kasi, payat na, ang tingin pa rin sa sarili nila, mataba.
0: Mm-hmm.
1: So, yung iba naman, mataba na ang itsura, pero ang tingin sa sarili, payat. So, we have to make it very scientific. So, ang gagawin po natin, kung feeling mo lang na mataba ka, kailangan po ay talagang hanapin mo yung BMI mo at saka ito po ay magtimbang ka talaga, okay? Hanapin mo yung ideal body weight. Ngayon, ganito po. Ito po ay carbohydrate carbohydrate-rich food, kailangan po natin ng carbohydrates. Oh. So, kung halimbawa, sabihin po nating babawasan nyo, maaaring makapagbigay po sa inyo ng strategy maganda para maabot mo yung goal mo to reduce little of your weight. Pero kung isa-substitute nyo naman po ay carbohydrates din, ay mag-isip-isip po tayo. Halimbawa, kasi yung iba hindi nakakain ng rice, kakain naman ng isang loaf bread. So, hindi po tama yon. Kasi yung carbohydrates ay halos pareho lang yung carbohydrates content. Ako kasi, sorry po ha, hindi ako dahil Filipino bias na rice talaga. Mm. Mas kakampihan ko po yung rice. Kasi po, sa Filipino way, mas madaling kumain ng sinigang, ng tinola, ng munggo with dahon, mas madaling kumain ng adobong kangkong, adobong talbos ng kamote kung meron kang konting rice kaysa ipa-partner mo ay tinapay. Kasi parang hindi naman bagay yung adobong kangkong at bread. Diba?
0: Tama.
1: Pero ito po ay ano lang, ang sabi ko dito, trip-trip eh. Depende po kung anong trip nyo. Pero again po, mas makakakain ng maraming tinola, maraming sinigang, maraming lauwin, maraming laswa. Kung ang kapartner mo, a little of rice, no? Ang strategy na nga po na gagawin, pwede mong bawasan yung rice. Pag nagluto ka ng lauwin, lagyan mo na ng maraming kalabasa kasi yun na yung iyong pang-suporta sa iyong carbohydrates, pampabusog din siya. So, halimbawa yung pagkain nyo ay munggo with malunggay o kaya munggo with talbos ng kamote, pag nilagyan mo yan ng maraming tawag nito, kalabasa, pwede na rin. No? Mas obra siya. Mas pwede siyang gawin. Kasi nga, magiging konti na lang yung paglagay nyo ng kanin. Yung isang mangkok na meron kang, munggo, may talbos ng kamote, maraming kalabasa, tapos may dalawang kutsarang rice, pwedeng perfect na talaga siya. Napakagandang pagkain na. So, yun po yung practical Filipino way na mura, na hindi ganun kamahal.
0: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. Sabi pa po rito is, ano daw po ba yung mas maganda daw po na ibigay sa kanyang anak ng kanin. Mahilig po kasi sa kanin ng anak ko. Aling rice pong magandang ipakilala naman para sa mga bata?
1: Kung bata, you can start with red rice kasi yung red rice hindi ganun katigas compare sa brown rice. O kaya naman, you can start with combination ng black rice tapos lagyan mo ng white rice kasi very... very, baka ma-shock siya, no? Very shocking kung maggaling sa white rice tapos biglang black rice na pure, baka maibahan yung bata. So, mag-introduce kayo ng little by little until finally, ma-accustom na rin yung dila natin, yung pagtingin natin sa kaninin. Yung black rice, may problema tayo dyan kasi may season lang yan eh. Ang black rice ko galing pa nga sa norte. No, pero ano siya, may season, hindi talaga siya whole year round na napoproduce. Tapos yun nga, madali pang masira. Ibig sabihin, madaling bukbukin. So, wala naman tayong freezer na pwedeng paglagyan na ganung kalaking isang sakong bigas, di ba? So again, ang pwede po natin gawin dyan, we can start with, yung red rice, very common na po ngayon. Maraming grocery nagtitinda ng red rice. Ganun din po yung brown rice. So, pwede pong gawin yung combination. Tapos, syempre, hindi naman puro kanin na, no? Ang isa-serve nyo, pag nilagyan nyo na nga yan ng munggo, talagang magiging good, complete protein siya. High quality protein na rice and munggo combination. May 8 essential amino acids na yan. Perfect na siya. No, kasi yung limiting amino acid ng munggo nasa rice, yung limiting amino acid naman ng rice nasa munggo. So complementary protein sila. So for growing kid, rice and munggo talagang perfect. So bahala ka na kung ano pa yung kaya mong ilagay na gulay. So but you have to start for kids, you have to start sa gulay na kilala nila kasi napaka ano yan, napaka pag may establish na pagkain yung bata tapos bigla mong iibahin, nakaka-discourage, lalo pa kung bigla yung drastic change yung gagawin nyo.
0: All right, thank you so much, Doc. Another question that we have here, Doc, is may dapat daw po bang malaman tungkol sa paghuhugas at pagbababad ng bigas bago po ito lutuin? Diba, Doc, ano? Meron pa nga tayong measuring kung sa ating mga daliri. Yung ginagamit yung daliri. Yung kasi kung gaano kataas yung bigas, dapat ganoon din kataas yung tubig.
1: Alam mo, kasi yung mga kaldero natin talagang pinag-aralan eh.
0: Oo nga, Doc.
1: Yung kaldero talaga. Kaya halimbawa, yung rice, yung amount ng rice tapos amount ng tubig.
0: Mm-mm.
1: No, pagka rice na, halimbawa yung rice na nahugas, nabasa na, di ba usually 1:1 or 1:1.5 depende sa gusto mong outcome. Yung white rice, perfect na natin yan. Lahat ng Filipino, kayang-kaya na nating isaing yan ng malambot o fluffy, depende sa gusto natin. May ibang tao naman ayaw ng malambot, gusto yung medyo buo-buo yung granules, yung grain niya. Ngayon, yung iba naman gusto talaga yung talagang malambot ang pagkaluto. So, depende sa pamilya na kinalakihan nyo. Ngayon, magkakaiba-iba lang yan pagka naging brown rice na, naging red rice, at saka naging black rice. Yung black rice may challenge kasi dahil siya nga yung pinaka-chewy, siya yung pinaka-matigas, no? Kailangan, recommended din na ibabad siya ng 1 to 4 hours. Para mas madali yung cooking time niyo at saka mas malambot yung magiging result. Yung pagluluto, no, pagka white rice, mabilis lang yan, mga 20 minutes, luto ka na, 15-20 minutes. No? Yung brown rice, medyo matagal-tagal mo talagang iniin-in, ang tawag nila yung paiinitan mo pa, iin-inin mo, minsan hanggang 45 minutes. Ganon din sa red rice, 30 to 45 minutes. Ganon din sa black rice, 30 to 45 minutes. Kung ikaw ay nakapagbabad, mas maganda yung outcome. Okay? Yung iba naman, rice cooker, pag nakasain na, hindi lang inaalis sa saksak, no? Naka-hot lang siya. So, that can still continue yung cooking. Kung red rice naman, pwede nyo po siyang ibabad ng 30 to 2 hours. 30 minutes to 2 hours, yan ang red rice. Kasi hindi siya ganun kasing tigas ng black rice. Yung black rice, talagang challenging yan eh. Lalo pa kung pure, ang gagawin nyo, talagang you have to soak it 1 to 4 hours. Yung white rice, hindi na kailangan kasi nga walang brand. So, alam na naman natin, pagkahugas, luto ka agad. Yung ano naman, yung brown rice, pwede mo ding ibabad yan. Isoak mo muna sa tubig ng 30 minutes to 2 hours. Parang red rice, no? Pareho sila. Mas mahaba-haba lang talaga sa black rice, which is around 4 hours. Pag ginawa mo yan, mas magiging ano na, mas magiging madali na yung pagluluto. At saka mas magiging maganda yung outcome niya. Yung tubig naman, mas maraming tubig ang gagamitin mo sa brown rice, sa red rice, at saka sa black rice. Kung halimbawa, 1:1.5 sa white rice, yung iba kasi pag nabasa na minsan, tinatansya na lang na 1:1 sa 1, no? Pero pagka brown rice, red rice, at saka black rice, dapat dyan mga 1.75 to 2:1. Yun ang ratio mo doon. Yung ratio mo, mas marami yung tubig kaysa sa bigas. Kaya nga po, parang, to make it easier, 1:2. 1 medyo malambot-lambot na talaga yun. O kaya 1:1.75 to 2. Okay? So, mas isa lang yung kanin, isang cup yung kanin, pero 2 cups yung water, or 1.75. Okay? So, ganun po ang pwede natin gawin. Kaya nga, yung pagluluto naman natin, talaga namang low fire na pagka nag-boil na, no? Let it steam, no? Yung simmer niya, kailangan pa rin patagalin natin, lalo pa doon sa mga black rice, sa brown rice, at saka sa red rice. Okay? So, yan po yung mga technique na pwede natin gawin.
0: Okay, thank you so much, Doc. Now, meron po tayong katanungan po dito na nag-text. Sabi niya, good day po, ask ko lang po, gusto ko po madagdagan ang timbang ko. Ano po kaya pwede kong kainin para tumaba pa po ako? 42 kilos lang po ako, Doc, at 60 years old na po ako. Lalaki po ito, Doc.
1: Di kumain ng rice.
0: Damihan ng rice?
1: Damihan po yung rice, no? At saka ano. At saka minsan kasi, ano ba yung timbang mo nung ikaw ay kabataan? Kasi hindi, yung weight is just one gauge yan eh. Pero yung history mo ng kabataan mo, kailangan makita din natin. Eh kung talagang pitit ka na ng kabataan, huwag ka mag-expect na mag-i-increase ka ng ganun-ganun na lamang sa pagdating ng 60 years old. Okay, pero yung weight na yan, kung 40 plus lang, baka nga, unless maliit, no, hindi masyadong mataas, pero kung lampas ka ng 5 feet, abay, kailangang dumagdag ng kahit konti. No? Pero isa pa din, isang question din dyan, kung malakas ka ba, okay, kung talagang energetic, what I mean, yung vigor mo, yung talagang sigla ng katawan mo nahan dyan, ay don't need to worry a lot, no? Okay naman, okay naman, kung maliit ka lang naman, tapos masigla ka, tapos malakas yung pangatawan mo, hindi ka sakitin, hindi ka madaling magkasipon, hindi ka madaling magkaubo, tapos magaganda naman yung lipids mo, yung blood sugar mo, maganda, eh, nothing to worry. Dagdagan mo na lang ng konti at konting ano, konting carbohydrates, wag naman sobra-sobra, kasi ayaw din natin nung dumagdag yung weight mo nang sabihin natin madoble o kaya magkaroon ng halimbawa yung 50 kilos maging 90 kilos, ayaw natin yan. Yung konting dagdag, pwede na po yan.
0: Doc, nabanggit nyo kanina yung paghahalo, ano? Magandang strategy daw po ba talaga yung hinahalo yung white at saka brown rice? Does that mean na yung parang yung white rice ay na-upped yung value niya because of the brown rice?
1: Yeah, oo. Maganda na yung kaysa wala. Diba? Kaysa pure lang. At saka that is a good introduction. Magandang introduction yun kasi kahit papaano, nagkakaroon ka ng acquaintance na, kasi sa isip ng mga tao talaga, puti, kanin, puti talaga. Yun talaga ang ano, download sa atin. Pero pag little by little, nilalagyan mo ng ibang kulay, nagkakaroon ng introduction sa sarili mo, sa brain mo na, may sarap din pala, may buti pagka nag-iiba yung kulay ng kanin.
0: Okay, Doc, ito po, it has been very, very interesting, kalat to sa social media, at na lagi po itong na minsan ay ginagamit ng mga, yung kumbaga nagbibigay ng mga suggestions. Some are telling na kapag daw, for example, nagluto ka ng kanin, tapos freezer mo, when you thaw it, pag na-thaw mo na yung kanin, nababawasan daw yung sugar niya. Or, ito pa po ano, or pwede, and then mas maganda pa daw pagka pinainit mo para mas lalo na naman na nawala daw talaga yung wala daw masyadong spike sa blood sugar po natin. How true is this, Doc Blessy?
1: Ito yung umuuso ngayon. Mm-mm. Pero sa totoo lang talaga kasi yung cooling can increase the resistant starch, yung tinatawag nila, which is digested more slowly. Yun ang science behind. Yung mga pag-aaral na ginawa nila dyan, pagkamalamig at saka reheated rice can produce low post-meal glucose response. Ibig sabihin, mas hindi nakakapagpataas ng blood sugar yung kanin, sa Tagalog yung ano, lamig na kanin, yung ano yan, yung bahaw. Yung bahaw yan nga, kasi nga yung tumataas yung resistant starch doon sa kanin, na ang digestion nito mas mabagal. So ang nakita nila dito, may mga pag-aaral na yung post meal glucose ay ano, talagang mas maganda pagka malamig na kanin, no? Although, syempre, yung effect, pwede pa rin mag-vary. So, yung resistant starch na tinatawag natin ay partly dietary fiber and reaches the large intestine, no, without being fully digested. And this can add dun sa pagkabusog, no? So yung resistant starch na na-ferment sa gut mo, pag dumating na dito sa gut, no, yung gut microbes mo will create, may tinatawag silang short chain fatty acids which are associated with intestinal and metabolic health. So yun ang reason doon. Kaya nga yung kanin na bahaw, kaya maganda to eh, di ba? Walang tapunan ng kanin. Mas maganda yung kanin na ubusan talaga ng kanin to, no? Dahil hindi na ma... Noong unang panahon, yung mga, alam mo ba, na, Pastor, may mga taga-bukid, taga-probinsya akong narinigan. Sabi nila, huwag kayong kumain ng bahaw na kanin kasi nakakapagpatamad yan. Sabi ko, ay, saan namang, anong science naman yon? May mga mentality lalo pa dito sa South na yun daw kanin na malamig, nagkakaroon ng magiging tamad pagka kumakain ng bahaw na kanin. So again, ang isa dito talagang reason, ewan ko, hindi magiging tamad yung tao, magiging mas masipag nga yung microbes mo sa gut na magpuproduce ng short chain fatty acids na ito yung magbibigay sa iyo ng mas tamang blood sugar. So ang ganda-ganda, di ba? Kaya yung iba talaga ngayon, pinini-freezer pa, tapos i-reheat na lang, no? Maganda ding strategy. Bakit? You can cook one kaldero ng rice, tapos yung mga lahat ng tira, ilagay mo sa freezer. Isang lutuan lang. Diba? Tapos iinitin na lang sa susunod. I-reheat mo na lang sa susunod na araw. So ito, para magkaroon ka nga ng, you know, resistant starch. At yung resistant starch, yun ang magpapabagal ng taas ng blood sugar.
0: So follow-up question, Doc, ay okay lang daw po ba na magluto na ng marami, i-freezer na lang or i-ref, and then saka na lang i-reheat pagkakain? Wag lang sigurong i-fried rice, Doc. What can you suggest, Doc?
1: At saka hindi ito, kailangan careful ka dito kasi hindi lang to yung leftover na rice, ha? Hindi tayo nagsasalita dito na yung kanin na leftover, baka mamaya meron namang ibang microorganism na ma-develop doon. So yung cooked rice na freezer mo, yun ang mas safe, okay? Kaysa doon sa kanin na matagal sa labas, tapos yung bago mapanis. Kasi minsan, overnight lang yung kanin ngayon, tapos hindi mo na freezer, mamaya medyo maasim-asim yung amoy. Wag yun, no? Hindi natin gusto yun. Talagang intentional talaga yung freezing ang nagagawin nyo, na talagang i-refrigerate talaga ang kanin, no? Huwag talagang iiwan lang sa labas.
0: Okay, thank you so much, Doc. Anyway po, I think we don't have that much time na, Doc, bless you, no? So right now, I know that wala naman talagang tayong tinatawag na perfect rice. Kasi ang pinaka-the best naman talaga, Doc, ay disiplina, tamang dami, at balansing pagkain araw-araw. So anything that you wanted to say to our listeners po before we end?
1: Okay. Ang principle po ng good nutrition is eat a wide variety of food. Hindi lang kanin at ulam o kaya kanin at isda, no? Subalit, ang pinopromote po natin dito yung tamang nutrition, na you have to really get wide variety of food. Yung ibig sabihin ng wide variety, humanap ka ng iba't ibang klaseng halamang pagkain na ilalagay mo sa iyong kanin. Kung ikaw ay nag-i-increase ng weight, so maliit na kanin. Kung ikaw naman ay gustong mag-increase ng weight, so dagdagan mo ng konti. Pero hindi lamang kanin. Kaya nga po, ang kailangan natin, carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. Ngayon, meron pa ng mga science na mga modern antioxidants, no? Mga polyphenols na yan, at mga health-enhancing chemicals na nandiyan sa halamang pagkain. So, let's eat a wide variety of foods. At tayo magpasalamat sa Panginoon kasi hindi nagkukulang. Okay, ang kanyang biyaya, ang pagpapala, ang supply na handyan lang sa ground, at patuloy na tumutubo ang halaman, patuloy na magbibigay sa atin ng sustansya, magbibigay sa atin ng kalusugan. at magbibigay sa atin ng maligayang buhay. So God bless po sa inyong adventure sa ating mga plant foods.
0: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Napakaganda po ng atin pong talakayan sa araw na ito. Sa ating talakayan, nakita natin na hindi lamang kulay ang pinagkaiba ng white, brown, red, at black rice. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangian pagdating sa fiber, nutrients, antioxidants, paraan ng pagpoproseso at epekto sa ating pagkain. Ngunit isang mahalagang bagay ang dapat nating tandaan. Hindi natin kailangang matakot sa pagkain at hindi rin kailangang isipin na may isang uri ng bigas na siyang sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Mahalaga pa rin, mga kaibigan, ang tamang dami, balansing pagkain, sapat na gulay at iba pang masustansyang pagkain at kabuuan na rin ng ating lifestyle. Kung white rice lamang ang abot kaya o available sa inyong tahanan, hindi ibig sabihin na hindi na kayo maaaring kumain ng healthy. Maaari nating pagandahin na ating pagkain sa pamagitan ng tamang portion, gaya ng nabanggit kanina ni Doc. Mas maraming gulay with variety foods, gaya ng nabanggit din ni Doc. Pamagitan ng masustansyang ulam at pag-iwas sa labis na pagkain. At kung may pagkakataong subukan ang brown, red o black rice, maaari rin natin itong unti-unting idagdag sa ating mga pagkain. Napakagandang paalala ito, mga kaibigan. Maging ang simpleng pagpili natin ng pagkain ay maaaring natin gawin nang may pasasalamat, karunungan at pagpipigil sa sarili. Hindi lamang natin natatanong, ano nga bang mas masarap? Kundi maaaring rin natin itanong, anong nakabubuti sa ating katawan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa atin pong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blessenda Varona. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan ng ating mga pagpili, disiplina sa ating mga nakagawian, at pusong nagpapasalamat sa bawat biyayang inilalagay niya sa ating hapagkainan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at baling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makasama po natin muli ang isa sa ating mga pastors from Manila Center Seventh-day Adventist Church na si Pastor Glenn Lagabon. Welcome po muli, Pastor Glenn.
2: Thank you and thank you for welcoming me, Brother Edison.
1: Yan. At bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po muli sa isang panibagong araw ng punong-puno po ng aral na inyo pong ibibigay sa bawat isa po sa amin. Amin pong hiling ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu ang siyang amin pong maranasan. Gayunin po, O Diyos, ang amin pong mga tagapakinig, ang amin pong mga tagapanood, na patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan ng sagayon, O Diyos, ang mensahe po na amin pong pag-aaralan, ng amin pong mapapakinggan, Panginoon Diyos, ay ito po'y magkaroon po ng epekto sa amin pong pamumuhay sa araw-araw. Inyo pong patnubayan si Pastor Glenn sa kanya pong pangunas sa bawat isa po sa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa inyong pakikinig o panonood sa ating programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una po, ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At muli sa atin pong pag-aaral na ito, sa sharing ito, tayo po ay nag-aaral sa ilalim po ng temang What Must I Do to Be Saved. At sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan is about saved by Christ alone. Ayan. At atin na pong ibigay ang atin pong panahon, ang atin pong pakikinig kay Pastor Glenn.
2: Muli, sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, saan ka man naroon. Salamat at sinasamahan mo ako sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Ang ating bibigyan ng diin ngayon ay yung salitang alone, saved by Christ alone. Si Kristo lamang ang ating tagapagligtas at maliligtas tayo sa pamamagitan lamang ni Jesus. Ito ang nadiskobre ni Pablo sa Romans 7:24 na binasa natin last time, no? Wretched man that I am, who will deliver me from the body of death? Ang sagot niya, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Kung mapapansin mo, yung sagot niya ay isa lang ang binanggit, no? Through Jesus Christ our Lord. Isang pangalan lang, Jesus Christ. At anong kanyang relasyon kay Jesus Christ? Panginoon. Panginoon niya, si Jesus Christ. Dinalakay natin, bakit si Jesus? Bakit si Jesus at hindi ibang founder ng religious group o ng founder ng world religions? Well, may nabanggit tayong dalawa. Ang una, because Jesus is the God-given solution. At binanggit natin yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, si Jesus ang solusyon na binigay ng Diyos. At natalakay din natin na si Jesus ay Diyos. No? At siya ay Diyos na pinadala ng Diyos Ama. At sila ay pantay, equal. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It's John chapter 1, verses 1 and 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Ngayon ay dadagdagan natin yan. Bakit si Jesus lamang? Bakong sa Batanggen nyo, laang na. Bakit si Jesus laang? Bakit si Jesus lamang? Why Jesus alone can save you? Ang ikatlong kadahilanan ay because Jesus is the qualified Savior. He's not just a chosen Savior, but he is qualified. Qualified siya, kwalipikado. Kumbaga, pasado. Meron siyang credential. Ang kanyang qualification ay talagang pasado para maging tagapagligtas. Ano ba itong mga qualifications ni Jesus Cristo? Una, Jesus became a human being. Si Jesus ay nagkatawang tao. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, "But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Maliban sa sinabi sa John 1, dito sa talatang ito, sinasabing si Jesus ay nagkatawang tao. No? Nagkatawang tao. Conceived from the Holy Spirit. But Jesus will come out from the womb of Mary. Ito malinaw sa banal na kasulatan. Nagkatawang tao siya. Diyos na siya, pinili niyang magkatawang tao. Ang ganda na ng kalagayan niya sa kanyang kaharian. Pero pinili niyang magkatawang tao. Makasama tayo sa hirap and inconveniences dito sa mundong ito. Bakit? Para mailigtas tayo. Kaya qualified siya. Tawag dyan eh, hindi lang siya naki-empathize sa atin, kundi naki-isa. Hindi lang naki-isa in spirit, but even in body. He took the form of a human flesh. This is a mystery. Hindi maunawaan to ng ibang grupo, but a God who became man, only love can explain that. Only love can explain that. Only the love of God can explain. At kaya nga, sabi, ganun na lang ang pagsenta ng Diyos sa tao, sa sangkatauhan, no? That's why God, the Son of God, became human. Kaya qualified siya. Qualified siya. Isa pang kadahilan kung bakit siya kwalipikado maging Savior natin, tagapagligtas natin, ay matatagpuan ng kasagutan sa Hebrews chapter 4, verse 15. Jesus lived a sinless life. Yan. Jesus lived a sinless life. Siya ay nabuhay dito sa lupang ito na hindi nagkasala. Sabi nga sa Hebrews 4:15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Nagkatawang tao si Jesus. No? Nakita siya. Marinig siya. Kumakain siya. Nagtatrabaho siya. Kasama siya ng magulang niya nung siya ay bata pa. Nung siya na yung karpentero, ginagawa niya yung dapat gawin ng isang karpentero. At nung nagpasimula siya ng kanyang public ministry, nangaral siya. nag-train siya ng mga disipulo. Talagang he lived like a human being. Like a normal human being. Dumaan siya sa pagka-baby, pagka-bata, pagka-teenager, pagka-adult. Hindi lahat ng tung sa buhay niya ay nasusulat. Sabi nga na iba, mayroong parang blank years, ano? Blank years. But he was working. Ang tatay niya ay karpintero. Sinanay siya bilang karpintero. Kaya nung trabaho niya, he is a carpenter. He lived like an ordinary human being. But this God man did not sin. Yun ang pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba. He lived a sinless life. As an ordinary human being, he was also tempted by the devil. Alam niyo naman yung pagkatapos ng kanyang baptism, ay talagang tinukso siya. Pero mo, pagod na pagod, gutom na gutom, mahina. Tapos tinukso siya. If thou be the Son of God, command that the stones becomes bread. Yun. Nanalo siya doon. Marami bantok sa kanya. Tinukso siya sa power. No? If you will bow, I will give this kingdom to you, these places to you. But he said, no, it is written. Ang ginamit niya salita ng Diyos, the scriptures during the time, he quoted it. Tinutukso siya sa pamagitan ng salita. Ang panlaban niya ay salita din. Pero salita ng Diyos. So, tinutukso siya. He was tempted in these areas because the devil thought he will give up or give in on those areas. Siyempre nga naman, pag ang isang tao nagugutom, ayan, tatukso sa kanya ay pagkain. Naalala natin yung kwento kay Esau, ano? Esau, nagugutom eh. Eh, anong offer ni Jacob? Anong kanyang pang tukso? O pagkain? Pagkain. Kaya, meron tayong mga vulnerabilities sa ating buhay. Doon tayo titirahin. After he was baptized, he was now to start his public ministry. May certain vulnerabilities. Doon siya tinira ng kaaway. Pero, hindi siya bumigay. Nagpapasalamat tayo na si Jesus ay hindi bumigay sa tukso. Or else, he won't. Ano kaya mangyayari sa atin? Ano? Mangyayari sa atin? Jesus lived a sinless life. Childhood until he died. Kaya nagkatawang tao siya, alam niya ang ating sitwasyon na tayo ay bugbog sa tukso. Pinubugbog tayo ng kaaway. Pero dahil siya ay nalusutan niya, napanagumpayan niya, nagwagi siya sa mga tukso, bilang high priest natin sa langit ngayon, mediator intercessor, nauunawaan niya yung dinadaanan naman natin pag tayo ay natutukso o tinutukso. Kaya ang sinisisilagi niya ay yung takatukso. No? Mabubuhos lahat, mabubuntol lahat ng sisi dun sa taga nanunukso. So, Jesus is a qualified Savior because He lived a sinless life. Walang bakas, walang dungis ng kasalanan. Kung baga gagamitin natin minsan yung expression ng iba, not an iota of sin, not a shadow, not a whisper. Wala kang masasabi. He lived a righteous life. Sinless. Kaya qualified siya. Qualified. Ano pa? Ano pa ikatlong dahilan kung bakit kwalipikado si Jesus para maging tagapagligtas natin? Third reason, because Jesus Himself sacrificed Himself. Jesus became the sacrifice. Jesus was the sacrifice. Sabi sa Romans 3, chapter 3, verses 23 and 24, "For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith." Siya yung inialay ng Diyos na maging sacrifice. Kasi noong unang panahon, yung salitang sacrifice, no? Pag isang tao ay nagkasala, magdadala sila ng dove, ng lamb, o na isang ox o bull para maging sacrifice at papatayin ito. At papatayin yung hayop na yun, no? Yung animal sacrifice na yun. Doon umiikot ang Judaism, yung temple sacrifices. Ngayon, dito, sabi, si Jesus mismo ang naging sacrifice sa yung namatay, sa halip na tayong mamatay, sa yung naipako sa krus, sa halip na tayo ay may pako sa krus. Siya yung pumasan sa kamatayan, sa halip na tayo ang papasan ng kamatayan. That's why He's qualified. He offered Himself. Sabi ko nga, last time, no? He could have just stayed in the comfort of heaven. But He volunteered Himself. He took the death that is ours, that we may have the life that is His. Magagawa mo ba ito, kaibigan? Ibang makulang, kayang gawin nila yan pa sa kanilang anak. Ibibigay lahat. Dugo, organ ng katawan, pwede nila ibigay. Ibang asawa, kaya nila. But Jesus died. He just did not offer a part of Himself, but He offered the whole of Himself as a sacrifice. Kaya kwalipikado si Jesucristo na maging tagapagligtas natin at wala ng iba. Sino ba bang founder ng religion ang namatay pa sa kasalanan ng tagasunod niya? Pa sa kasalanan ng mundo? Wala. Jesus sacrificed Himself. He volunteered to die for us so that we will have life. Kaya qualified talaga si Jesus. Kaya tuwing maalala natin ang kanyang sacrifice, sana mapuno ng pasasalamat ang ating puso. We will tell Jesus always, "Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for taking my place on Calvary. Thank you, Jesus." Ano pa? Ano pang dahilan kung bakit siya qualified para maging tagapagligtas? The last point here is, He is qualified because He is the way and the only way. Yan. Sabi sa John 14:6, Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Yan ang sinabi ni Jesus. Walang makalapit sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ko, through me. He is the bridge to the Father at wala nang iba. Naranasan mo na siguro tumawid sa isang river, no? At ang iyong madadaanan lang ay isang marahil, ay isang punong kahoy, bumagsak doon. At dadaan ka doon, magbabalance ka talaga. Bakit? Yun lang aapakan mo eh. Yun lang, talagang balance. Minsan nga, dadaan ka na sa isang bridge. Minsan nakatawid ako sa isang bridge yan sa may Baguio, no? Ah, hindi, sa may Ifugao area. Umagalaw-galaw pa yung bridge. Talagang pedestrian bridge lang. Hanging bridge lang. Hahawa ka talaga eh, no? Kala mo babagsak. Wala nang madadaan ang iba eh. Doon lang. Tapit sabi natin, the only way. That's the only passageway. Kaya dadaan dyan, kahit natatakot ka dyan, kahit medyo gumagalaw yan, talagang you will do it. Why? It's the only way. Marami kasi nagpapanggap na sila ang way to God. Iba, hindi lang nagpapanggap na sila ang Diyos eh. May mga ganun eh. May mga taong nagpapanggap na sila ay Diyos. Pero iba, nagsasabi naman, hindi sila nagsasabing Diyos, pero only through me. Pero sinungaling yun. Mali yun. Sabi ni Jesus, napakalinaw, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except, pansin mo yung salita, except through me. Jesus is the only way. Wala nang iba. Wala nang iba. Jesus is our only Savior. Wala nang iba. Sila makapagliligtas sa atin. Wala nang iba. Wala nang iba, kaibigan. Jesus is the only way. Jesus is our only mediator. At sa panghuli, bakit si Jesus lang kwalipikadong maging tagapagligtas natin? Why is Jesus the only qualified Savior? Because Jesus is the only one. The only one. Sabi sa Acts chapter 4 verses 10 to 12. Let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead by him, this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you and the builders which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Si Jesus ang nag-iisang susi ng kaligtasan. Wala nang duplicate. Hindi pwedeng i-duplicate. Hindi pwedeng gayahin ng sino mang tao. Jesus is the only key to our salvation because He is the only one designated by God to save us. He is the only one qualified. He is the only name. Wala nang iba pang pangalan. Alam mo, pag tayo nagbubukas ng mga cellphones natin ngayon, may mga ginagamit na biometrics. Alam mo yung biometrics? Ay, yung finger mo lang. Touch. Alam mo yung iyong fingerprint? Wala nang kapareho yan eh. Wala nang kapareho yan. Sa'yo lang yan. You are the only one who has that fingerprint. Iba nga sa mata lang because you are the only one who has that biometrics na sa mata. Wala nang makagaya. Ganun din kay Jesus. Yung pangalan niya lang ang tatawagan natin at gagamitin natin para maligtas. Wala nang iba. Na-discover ito ni Pablo. Who will save me from this body of death? Jesus Christ. Jesus Christ. Sino tinawagan ni Pedro nung siya ay lumulubog? Jesus Christ. His Lord and Master. Jesus, save me. Kahit kung alam natin tayo ay namamatay sa kasalanan, tayo natatalo ng kasalanan, tayo lumulubog sa kasalanan, sino tatawagan natin? Only one name. Maaari sabi mo, the magic name, the key name, the only password, J-E-S-U-S, Jesus, that only name. That's the only password to salvation. The only path to God is the name Jesus Christ. Jesus. Wala nang iba. Kaya kayo may magsasabing, oh, ako ang tagapagligtas nyo. Ako ang daan patungo sa Diyos. Wala na. Kaya pag nananalangin tayo, ating Diyos Ama, always end it with in Jesus' name. That's a very powerful name against evil. Securing the blessings of heaven, use that name. Against temptation, against sin, use that name, Jesus Christ. And to fight death, use that name. Because that's the, sabi sa Acts 4, and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kaya kaibigan, come to Jesus now. Do not delay. Tayo manalangin. O Panginoong Diyos, lumalapit kami sa inyo ngayon. Ikaw lang po ang qualified Savior. Kaya ngayon pa lang lumalapit na kami sa inyo. Tinatanggap namin kayo bilang aming tagapagligtas at Panginoon. At nilalapit ko po sa inyo aking nakikinig ngayon kasama sa programa ito. O Lord, please save. Save my brother or sister who is listening right now. Save. Save my brethren. Save my kababayan. Save my kapatid. Save my kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ito po iniling ko sa matamis na pangalan Jesus. Amen.
3: Amen. Muli po maraming salamat kay Pastor Glenn sa kanya pong panguna sa atin sa pagpapaalala na tayo po'y niligtas sa pamamagitan lamang po ng atin pong Panginoong Jesus. So marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pakikinig at alam ko po na marami po kayong mga katotohanan at mga kaalaman na nakuha po sa atin pong pag-aaral sa araw na ito. Kaya po mga kaibigan, patuloy lamang po kayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gaya din po sa iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At tayo po ay patuloy na maghahatid pa ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. At samahan niyo po kami ulit bukas. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kamusta po kayo mga kaibigan? I hope masaya po ang inyong mga araw. At kung nais po ninyong makakuha ng mga libreng libro na aming ipinamimigay, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. I-send lamang po ang inyong complete name and address at i-send po ito sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share niyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kapamilya, kakilala, kapuso, kaibigan, nang sa gayon sila rin po ay pagpalain sa mga mensaheng ating mapapakinggan sa araw na ito. Maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, patuloy po ang ating serye sa pangunguna ni Ma'am Jane Zabat at ang atin pong tatalakayin ay Mind or Heart. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, ay ang ating topic ay Woman with the Issue of Blood sa pangunguna ni Pastor Ner. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Isang masaya at magandang araw pong muli sa inyong lahat. Kumusta po ang lumipas na araw sa atin? Nakapagmuni-muni po ba tayo tungkol sa nangyayari sa buhay natin? Saan tayo napatingin po ng mas matagal? O dun ba sa masasayang pangyayari? O dun sa mga malulungkot, nakakapanghinayang, mga karanasan na mabibigat, na nagpapabigat din ang ating kalooban? Atin pong napag-aralan kahapon kung tayo ba'y pipili na maging masaya o maging sobrang lungkot ng ating buhay. Kasi sa lahat ng ginagawa natin, lagi pong ang involved doon ay yung ating pagpili. Laging nakasalala yun kung pipiliin ba natin. Kaya hindi natin maisisisi kanino man yung kalungkutan natin dahil tayo yung karaniwan ang pumipili na tayo maging malungkot, mga minamahal. Nasa atin po yan. Nakita natin na sa mga nagdaang pag-aaral natin ang kahalagahan ng pagdidesisyon sa tamang panahon base sa mga tamang prinsipyo mula sa karunungan po ng ating Panginoon. Narasabi natin, madalas na sa ating mga desisyon ay base sa ating nararamdaman, di po ba? Lalo na ang kami, na mga tayo, na mga babae, sa mga kababaihan, no? I speak for the women, very emotional, at after tayo dun lagi sa anong nararamdaman ko, ang magpapasaya sa akin, ito bang gagawin ko? So laging ang ating desisyon, hindi na natin kuminsan pinag-aaralan o pinag-iisipan mabuti, no? Yung ating basihan ay nagiging dun lang sa ating damdamin, no? Yung impulse, ayan, sinasabi natin. Kaya, tingnan natin, no? Kung tayo nga ba ay ganito, sana ay, kung may mga pagkakataon na ganito tayo, ay pwede pa tayong magbago, mga minamahal. Sabi natin, tingnan ko nga ang promo, no? Promo sa online shopping. And then habang tinitingnan mo, no, nagba-browse ka, nakita mo, uy, maraming mga discount, no? Mga gamit, mga damit, mga kung ano. At sabi mo, titingin lang naman ako, pero later, sign up ka na kukunin mo, no? Buy, ayan, yung mga pagdidesisyon natin ay dahilan lang sa naakit tayo dun sa kasalukuyan na nakita natin. Nakabili tayo tuloy kahit na hindi naman natin totoong kailangan. Nakita mo yung magandang babae sa mga kalalakihan, nakakita ka ng magandang babae, napawaw ka, at mula nun ay niligawan mo na. Kasi sabi nung iba ay love at first sight. Bakit naging love at first sight? Dahil ang kanilang naging basihan ay ang kanila pong naramdaman. Ayan, naging magkasintahan, nagkapangasawahan na ang desisyon ay nakabase saan po? Sa damdamin. Ano po? So ito ay mapanganib, mga minamahal. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na magdesisyon. Mayroon din siyang karunungan na inilagay sa ating kaisipan para sa ating mga pagdidesisyon. Magiging maingat po tayo, pag-aaralan natin itong maigi. So sa mga kabataan na sumusubaybay ngayon, pag-isipan mong mabuti. Ano po? Atin pong tingnan kung paanong nilikha ng Panginoon itong kaisipan na to, itong brain na ito, ano po? Ang sabi, every organ of the body was made to be servant to the mind. The mind is the capital of the body. So lahat daw po, ano po, lahat ng mangyayari sa iyong katawan, lahat ng mangyayari dahil dun sa paggawa ng iyong kaisipan, yan po ay galing lahat sa isip, ang command ng gagaling lahat sa isipan. Ano po? The mind controls the whole man, ano? Ito ang kumukontrol sa atin, ang ating kaisipan, lahat ng ating mga kilos, no, actions, maging ito man ay good or bad, ito man ay impulsive, ano, ay kung minsan galing yan sa lower brain, ano, lower part of the brain, pero ang sabing ganon ay it is also the mind that worships God. So itong seat ng karunungan na galing sa Panginoon, ating pagsamba, ang ating pagkilala sa Diyos, nang gagaling din po yan sa atin pong kaisipan, sa ating mind. It is the seat of all the nervous forces and mental action. Ano po? At by the brain nerves, sabing ganyan, mental impressions are conveyed to all nerves of the body. Parang telegraph, ano po? Ito po ay nadadala, no, sa bawat bahagi ng katawan na kakailanganin gumawa para doon. At itong brain na ito, itong mind na ito is our command center. Ano po? At ang napaka nakakamangha ay kung paanong ginawa ng Diyos itong frontal lobe natin, ano po, na siyang responsable sa lahat ng ating moral reasoning, ano po, yung ating basihan ng pagpapahalaga sa buhay, ano po, yung ating moral, yung ating character. Dito po yun, ano, sa ating frontal lobe, sa pinakaharap sa noon natin, ano, ito. So ito po yung nandito yung ating basihan ng ating pong moralidad. It is your mental commander and it is here, no po, that we exercise yung ating choices, ano po, yung ating intentionality. Dito rin tayo nagdi-discriminate between right and wrong. Napapag-iba natin, ito tama, ito ay mabuti. It is our conscience, ano po. It is where we decide to love sacrificially. Doon din yun sa ating kaisipan. The choices we repeatedly do, ano, mga minamahal, itong bantayan natin, become our habits for good or evil. So yun po, kaya napakahalaga na ating mag-guard ang ating pong mga kaisipan, dahil dito, no, maaring gamitin ito ng kaaway ng Panginoon. Here we form our character, the distinguishing mark of an individual. And sabi, this one Satan attacks, he benumbs. Ano po, ito po'y pinamamanhid niya, ibig sabihin sinasanay niya na gumawa o mag-isip, no, ng masama para hindi na ito makaramdam na siya'y nagkakamali o siya ay nagkukulang sa Panginoon. The heart must be educated. So kung ang ating kaisipan at ang ating puso, kung minsan napapaghalo natin yan, alin ba talaga ang dapat? Pag sinabi natin dito po sa ating pag-aaral, pag sinabi natin galing ito sa kaisipan natin, ito ay may kaunawaan, may karunungan nating ginawa. Buong puso, ibig sabihin ito ay may pag-ibig nating gagawin. Pero hindi ibig sabihin maging impulsive tayo. Ano po? The heart must be educated to become steadfast in God. Old and young are to form habits of thought that will enable them to resist temptation. So talagang ititrain natin para kanya pong makilala ang mabuti at masama. Ano po? God has given all of us, ano po, the brain. He desires that it shall be used for His glory. Ano po? Strengthen the mind, use the brain, you know, our left and right brain, exercise enlarges these faculties, and if heart culture is not neglected, the character will be well balanced. And sabing ganon, body, mind, heart should be under God's control. To please God, in everything. Ano po yun lang po? To please God, ating mabigyan ng kapurihan ang Panginoon. Sa mga minamahal, binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos. Nilagyan niya ito ng karunungan na sa atin kung paano natin palalaguin. Keep your brain active. Make positive choices for a longer, happier life. And to end, a better life for you can start today. We can choose to put things, ano po, and to decide on matters mindfully, ano po. Choose to live, choose to be healthy, choose to be positive, choose to be a nice person, choose to forgive, choose to love, choose to trust God, choose well. Ask yourself, what habits should form my character as God's reflection? Ano ba ang pipiliin ko para ang kaisipang ito mapuspos ng Panginoon at magbigay lamang ng kaluwalhatian sa Kanya? Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon.
0: Maraming salamat po, Ma'am Jane. Napakaganda po ng ating topic. Ano po, mga kaibigan, dito po natin makikita kung gaano kahalaga ang ating mga utak. Ang sabi nga po, the mind is the capital of the body. Binigyan po tayo ng choice ng ating Panginoon, pero kailangan po natin talagang, sabi nga po sa Biblia, kailangan po natin isurrender sa Panginoon ang ating mga plans and lean not in our own understanding. Ano po, wag po nating basehan, wag gawing basehan ang ating mga damdamin sa paggawa ng mga desisyon, ano po, dahil very dangerous po yan. Napakaganda. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share na inyong mga reflection regarding our topic, ay maaari nyo po itong ipadala sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share nyo na po itong ating live streaming sa mga oras na ito. Maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong topic, Woman with the Issue of Blood. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maraming salamat, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikipag-aralan dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Nagpapatuloy tayo sa ating serye na pinasimulan ang may pamagat na Encounters with Jesus. At ngayon ay isa na namang pakikipagtagpo sa ating Panginoong Yesus ang nagdala ng pagbabago sa buhay ng isang nilalang. Ito ay matatagpuan natin sa Marcos Kabanatang 5, talatang 25 hanggang 34. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubhang naghirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kauntiman, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubha niyang sakit. Pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking damit? Sinabi sa kanya ng mga alagad, nakikita mong sinisiksika ng karamihan at sinasabi mo pang sino ang humipo sa akin? Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyon. Ngunit ang babae, palibhasay nalalaman ang nangyari sa kanya, ay lumapit na natatakot at nanginginig. Nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Ang hindi pinangalanan na babae sa kwentong ito ay isang babae na mayroong malubhang karamdaman sa napakahabang panahon, 12 taon, at lubhang naghirap na sa maraming manggagamot sangayon sa talatang 26. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kauntiman, kundi lalo pang lumubha. Kaya tila nawalan ng pag-asa ang babaeng ito sa kanyang naging karanasan. galing na siya sa maraming mga doktor at manggagamot. Naubos na ang kanyang resources, ngunit wala sa kanila ang nakapagpagaling. Sa halip ay lalo pang lumubha ang kanyang karamdaman. Para sa iba, ang kanyang presensya ay hindi kanais-nais, at marahil ang ibang tao ay talagang napapangiwi at siya ay itinuturing na marumi. Walang may nais na lumapit sa kanya at siya ay namuhay na mag-isa. Paano nagkaroon ng pag-asa ang babaeng ito? Sa talatang 27 ng Marcos, kabanatang 5, narinig niya ang tungkol kay Jesus. Narinig niya ang tungkol sa ating Panginoong Jesus. Marahil ay mula sa mga taong nagdaraan sa tapat ng kanilang tahanan na nagkukwentuhan tungkol sa mga pagpapagaling at mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang problema ay paano siya makakalapit sa ating Panginoong Jesus. Sa talatang 27 ng Marcos, kabanatang 5, lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Inipo ng babae ang kanyang natitirang lakas. Hindi niya pwedeng mapalampas ang pagkakataong iyon. Kahit nanghihina at nahihirapan, pumunta siya sa tabing dagat kung saan si Jesus ay nagtuturo. At sinubukan niyang gumitgit, sumiksik sa karamihan, ngunit hindi siya nakarating. Muli ay sinundan niya ang ating Panginoong Jesus habang papunta sa bahay ni Levi Matthew. Ngunit hindi rin siya umabot. Nagsimulang mawalan muli siya ng pag-asa. Hanggang sa pagpunta ng ating Panginoong Jesus sa bahay ni Jairus, ay napadaan siya na malapit sa kanya. Ang pagkakataong iyon ay hindi niya pwedeng palampasin. Sumiksik siya sa karamihan ng mga tao, ngunit nang mapaharap siya sa ating Panginoong Jesus, siya ay natigilan at hindi niya nasabi ang kanyang kailangan. Papalampas na ang ating Panginoong Jesus nang bumalik sa kanya ang kanyang matinding pangangailangan, at determinadong gawin ang kanyang naisip na paraan upang siya ay gumaling. Naniniwala siya na mahipo lang niya ang damit ng ating Panginoong Jesus, siya ay gagaling. Kaya nga iniunat niya ang kanyang kamay, at sa dami ng tao ay laylayan lamang ng damit ng ating Panginoong Jesus ang kanyang inabot. Subalit sa pagkakataong iyon, sa paglapat ng kanyang mga daliri sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus, naramdaman niya na siya ay gumaling. Sa isang hipo na iyon, ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang paniniwala at pananampalataya sa kanyang buhay. At kaagad na ang sakit at panghihinang nararamdaman ay kaagad na palitan ng lakas at tunay na kalusugan. Ano ang ginawa ni Jesus noong kanyang maramdaman na mayroong humawak sa laylayan ng kanyang kasuotan? Sa talatang 30, pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking damit? Sa pag-aakala ng babae na hindi na siya mapapansin sapagkat napakaraming nagsusumiksik at nakapalibot sa ating Panginoong Jesus, siya ay humakbang na palayo. Subalit ang ating Panginoong Jesus ay huminto. At ang mga tao ay tumigil din at nagkaroon ng katahimikan. At ang sumunod ay ang katanungan ng ating Panginoong Jesus kung sino ang humipo sa kanyang damit. Si Pedro, na laging handang sumagot, ay nagsabi, Panginoon, sa dami ba naman ng mga sumusunod sa iyo, ng mga nakapalibot sa iyo, paano mo itatanong kung sino ang humipo ng iyong damit? Paano natin malalaman kung sino ang humipo sa iyo? Ngunit kaibigan, alam ng tagapagligtas ang hipo o hawak ng pananampalataya at ang mga karaniwang mga hawak lamang mula sa mga taong naroroong sumisiksik sa kanya. At ang pananampalataya na iyon ay hindi niya maaaring mapalampas na hindi mabigyan ng pagpapahalaga at pagkilala. Tumingin siya sa babae. Tinitiyak na alam niya na siya ang humipo sa kanya. Sa pagkaalam na hindi na niya maipagkakaila kay Jesus ang kanyang ginawa, ang babae ay nanginginig at natatakot. ngunit siya ay humakbang papalapit sa ating Panginoong Yesus. Nagpatira pa sa paanan at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Ano ang sinabi ng Panginoong Yesus sa babae? Sa talatang 34, sinabi sa kanya ni Yesus, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo." Sinabi ng ating Panginoong Yesus, "Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Kaibigan, hindi binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Yesus na maniwala ang mga tao sa mga haka-haka na sa pamamagitan lamang ng paghipo sa kanyang damit ay gagaling na sila. O kagaya rin ng ginagawa natin ngayon na sa pamamagitan lamang ng pagpupunas ng panyo o tuwalya ay maaari na tayong gumaling. Hindi, kaibigan, hindi sa panlabas na contact sa ating Panginoong Yesus, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na nanghahawak sa kanyang banal na kapangyarihan ang pinagmumulan ng kagalingan. Bakit mas higit na naramdaman ni Jesus ang paghawak ng babae kaysa sa ibang mga paghawak sa kanya roon? Sa Lucas Kabanatang 8, talatang 45 at 46, sinabi ni Jesus, "Sino ang humawak sa akin?" Nang tumanggi ang lahat, sinabi ni Pedro, "Guro, pinapalibutan ka at sinisiksik ng napakaraming tao." Subalit sinabi ni Jesus, "May humawak sa akin, sapagkat alam ko na may kapangyarihang umalis sa akin." Walang naramdamang kakaiba ang Panginoong Yesus o ang mga taong kaswal lamang na napadikit sa Kanya sa pagsiksik at pagnanais na makalapit sa ating Panginoong Yesus. Ngunit nang ang may sakit na babae ang nakahipo sa laylayan lamang ng kanyang damit at sa pananampalataya siya ay gumaling, naramdaman iyon ng ating Panginoong Yesus at naramdaman din ng babae ang nagpapagaling niyang kapangyarihan. Kaya sa ating espiritual na karanasan, kung ituturing natin ang relihiyon, ang ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoong Diyos sa karaniwang paraan lamang at hindi natin mararamdaman sa ating mga buhay ang kapangyarihang nagpapabago mula sa ating Panginoong Diyos, ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya ay

0: lamang sa kaalaman tungkol kay Kristo, kundi sa karanasan natin kay Kristo. Kailangan nating manampalataya sa Kanya at maranasan talaga ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa ating mga buhay. Doon nagkakaroon ng kabuluhan ang ating pananampalataya sa Diyos. Maraming mga tao ang dumadalo sa simbahan, sa iglesia, ngunit tila walang nararamdamang ugnayan mula sa Diyos. Maraming mga tao ang nananalangin at nagsasabi, bakit ang aking panalangin ay parang hindi lumalampas sa bubungan ng bahay? Sapagkat walang tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Pagkatapos na pagalingin ang babae, ay ninais ng ating Panginoong Yesus na kilalanin at bigyang halaga ang kanyang naiibang pananampalataya sa mga taong naroon. At ninais din ng ating Panginoong Yesus na ipahayag ng babae ang kanyang naging karanasan sapagkat iyon ay may malaking bahagi sa ating karanasan at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang kaloob na ibinibigay ng Ebanghelyo ay hindi dapat ilihim o tamasahing mag-isa. Kailangan nating magpuri, magsaya at ipaalam sa iba ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa ating mga buhay. Nais ng ating Panginoong Jesus na ang babae ay magpatutuo rin sa karamihan kung ano ang kabutihang ginawa sa kanya ng Diyos. Sa Isaias kabanatang 43 talatang 12, ang sabi ng talata, ako'y nagpahayag at ako'y naligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Ano ang sabi ng talata? Ako'y nagpahayag at ako ay naligtas at ako'y nagpakilala na walang ibang Diyos, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kaya niyang tugunan ang aking pangangailangan. At inaasahan ang ating Panginoong Diyos sa ganitong karanasan na tayo ay kanyang maging saksi. Sangayon sa Apokalipsis, kabanatang 12, talatang 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo. Kaibigan, mahalaga ang pagpapatutuo ng bawat mananampalataya sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ang bayan ng Diyos ay magtatagumpay, ikaw ay magtatagumpay dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng iyong pagpapatutuo. Ano ang dapat na maging patutuo ng isang tunay na Kristiyano? Ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos na gumawa sa kanyang buhay at ang kanyang katapatan na sa kabila ng mahihirap na karanasan ay nanatili kang nananampalataya sa Kanya. Kaibigan, ang ating pagpapahayag sa kabutihan, katapatan ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang pagiging maawain at ang kakayahang mag-provide para sa atin is heaven's chosen agency for revealing Christ to the world. Ipahayag natin sa ating mga buhay ang ating Panginoong Diyos. Pagpalain ka sa ating naging pag-aaral sa oras na ito.
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po kayo ay pinagpala sa mensahe na ating napakinggan. Ano po, mga kaibigan? Ito pong kwentong ito ay nagturo po sa atin ng pananampalataya. Gaano man kaliit ay may kapangyarihang magdala ng kagalingan. Sa gitna po ng sakit, kahihiyan at pagkadismaya, ang pagtitiwala kay Jesus ay magdudulot ng himala at bagong pag-asa. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa topic natin, maaari niyo po itong ipadala sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Nawa po ay makatulong po ang ating mga tinalakay upang mapabuti ang ating mga buhay-buhay at magkaroon ng pag-asa na makukuha lamang sa ating Panginoon. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist

0: World Radio Manila. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyo ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
2: Talaga bang may special na grupo ang Diyos sa loob ng sangkakristyanuhan na kinikilala niya bilang kanyang iglesia ngayon? Maraming Kristiyano ang nananatiling tapat sa mga katotohanan ng Diyos at tumutol sa mga pagbabagong pumasok sa iglesia. Ang tapat na mga tagasunod ng Diyos ay tatawagin mula sa reliyosong paghamali at kalituhan na umiiral sa katapusan ng panahon.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ikalabing isang bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon. Kaya't samahan si Pastor Laudimer Gatos sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo. Ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsimula, iniibitahan ko kayo na manalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, gabayan niyo po kami na aming malaman ang tunay na iglesia ninyong tinatag. Salamat Panginoon sa patuloy na pagsama sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

kapansin-pansin na ang sangkatauhan ay sinilang na may di may paliwanag na pananabik sa isang bagay na wala sila. Subconsciously, ang tao ay tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya mailarawan. Isang bagay na alam niyang gusto at kailangan niya. Minsan ay sinabi ni Carl Gustav na ang tao ay nilikha na may isang God-shaped vacuum at nauulit ang analysis ni Augustine. Thou hast made us for thyself, O God, and our hearts are restless till they find their rest in thee. Maliwanag na pinahihintulutan ng Diyos ang modernong tao na makadama ng kabagabagan, isang panloob na kagutuman. Kaya lalapit siya at hahayaang punan ng Diyos ang kanyang mga hinahangad. Sa ngayon, nakakita tayo ng malaking interes sa iba't ibang anyo ng relihiyon. Ang mga bagong iglesia ay mabilis na umuusbong sa buong bansa. Ang ilan sa mga reliyosong grupo ay nakakuha ng malaking bilang ng mga batang tagasunod para sa kanilang layunin. Sinasabi ng mga mangaral mula sa mga kilalang simbahan, mga programa sa telebisyon at radyo na nagtuturo sila ng isang tunay na pananampalataya. Nakatagpo ng bagong sigla ang Katolisismo mula pa noong panahon ng charismatic na si Pope John Paul, ng milyong-milyong tao ang nagsisiksikan sa mga lansangan para parangalan siya. Sa Middle East at sa buong mundo, mayroong isang di kapanipaniwalang revival ng Islam. Noong 50 years lamang ang nakalipas, halos hindi sila nauugnay sa Western world. Ang mga Mormon naman, ang mga Jehovah's Witnesses, Pentecostal at Seventh-day Adventist ay dumarami sa record rate. At kapansin-pansin ang bawat isa sa mga reliyong ito ay nag-aangkin na inilalahad ang katotohanan ng Diyos para sa ngayon. Ito ang katotohanan. Gayunman, ang pinakamaikling pagsasaalang-alang sa mga pag-aangkin na iyon ay magiging malinaw na hindi lahat ng mga pag-aangkin ay totoo. Sapagkat habang inaangkin ang bawat isa, ang Biblia bilang pundasyon ng kanilang mga paniniwala, ang kanilang mga turo ay higit na magkakaiba. Marahil ay nagtataka ka kung paano makakapili ang karaniwang tao sa kalye mula sa lahat ng mga pag-aangkin ng mga relyosong organisasyong ito. Paano nga matitiyak kung ano ang tunay na bagay? Talaga bang may special na grupo ang Diyos sa loob ng sangkakristyanuhan na kinikilala niya bilang kanyang iglesia ngayon? Bilang mga katiwala ng Diyos, ano nga bang iglesia ang tunay na iglesia? Dito sa 1 Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Sa pagsusulat sa The End of Religious Controversy sa pahina 95, sinabi ni Reverend John Milner, "There is but one inquiry to be made, namely which is the true church. By solving this one question, you will at once solve every question of religious controversy that has ever been or that ever can be agitated." Isang makatotohanang pahayag, hindi ba? At marahil ay inilagay niya ang kanyang daliri sa puso ng tanong na sumasakop sa mga tahimik na sandali ng milyon-milyon. Ngunit saan tayo magsisimula? Napakaraming denominasyon, napakaraming kontrobersiya, napakaraming kalituhan sa komunidad ng relihiyon. Bakit hindi pinadali ng Diyos na ayusin
ang lahat para mabilis na mahanap ang kanyang panghuling araw na iglesia. Bueno, mga kaibigan, ayon sa kasulatan, hindi kailanman nilayon ni Jesus na magkaroon ng anumang kalituhan at tiyak na napakaraming denominasyon. Bago ang kanyang pagpapako sa krus ay nanalangin si Jesus ang wika sa 1:17-21 upang silang lahat ay maging isa gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Hindi nais ni Kristo ng anumang pagkakabahabahagi sa kanyang iglesia. Sa katunayan, isinulat ni Pablo sa 1 Corinto 12:25, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkakatulad na malasakit sa isa't isa. Ngunit idinagdag niya na darating ang pagtalikod o apostasiya at kasama nito ang pagkakabahabahagi. At yan ay mababasa po natin sa Gawa 20:28-30 ang wika. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pagkalis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Habang binubuklat natin ang mga pahina ng kasaysayan ng iglesia, matutuklasan natin na ganoon nga ang nangyari. Bumangon ang mga huwad na guro at tinanggap ang ilan ang kanilang mga maling pananampalataya at umalis. Ang iba ay nataranta. Ang mga disipulo ay hinila palayo at nagkaroon ng unti-unting pagsasanga-sanga mula sa orihinal na katawan. Ngunit sa lahat ng ito, ang Diyos ay nagkaroon ng iglesyang nanatiling tapat sa mga turo ni Kristo. Makikita natin na hindi inahayaan ng Diyos na hulaan ng tao kung alin ito, dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang mga katotohanan sa kanyang salita. Ganito ang wika sa aklat ng Amos, Kapitulo 3, ang talatay 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Sa aklat ng Apokalipsis, marahil ang pinaka-nakakahimok sa mga propesiya na aklat ng Biblia, inihayag ng Diyos sa kanyang propeta na si Juan ang apostasiya o ang pagtalikod sa pagkalito sa relihiyon na iira sa mga huling araw ng kasaysayan ng daigdig. Inuhula niya ang labanang magaganap sa pagitan ng kanyang iglesia at ni Satanas. Sa Kapitulo 12, ang wika ni Juan ay binigyan ng malawak na tanawin ng kasaysayan ng iglesia mula sa panahon ng kapanganakan ni Kristo hanggang sa katapusan ng mundo. At dito sa Kapitulo 12, ang talatay 1 at 2 ng Apokalipsis, ang wika, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Siya'y nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap sa panganak at sa sakit ng pagluluwal. Dito inilalarawan ng Diyos ang isang babaeng nakaputi, nakadamit ng araw, nakatayo sa buwan na may koronang 12 bituin sa kanyang ulo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?
Sa simbolikong mga propesiya ng Biblia, ang isang babae ay kumakatawan sa bayan ng Diyos, ang kanyang iglesia. Gayon din naman ang pagkasulat ni Propeta Jeremias sa Kapitulo 6, ang talata ay 2, ang wika, ang maganda at maayos na anak na babae ng Siyon. Ngayon, ang tanong ay, sino si Siyon? O kanino tumutukoy yung salitang Zion? Sinabi ni Isaias tungkol sa Siyon. Isaias 51, ang talata ay 16, ang wika. At inilagay ko ang aking mga salita sa bibig mo at tinakpan kita sa lilin ng aking kamay upang mailadlad ang mga langit at upang maitatag ang lupa. At sinasabi sa Siyon, ikaw ay aking bayan. Sa pag-uugnay natin sa dalawang talatang ito, makikita natin na ang Diyos ay gumamit ng isang maselan o banal na babae upang kumatawan sa kanyang tunay na iglesia. Ang apostol na si Pablo ay gumamit ng parehong terminology sa paglalarawan ng iglesia sa Korinto. Ang wika ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 11, ang talata'y 2, sa ikalawang sulat. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho sapagkat kayo'y tinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y may harap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ang isang dalisay na babae ay kumakatawan sa isang dalisay na iglesia. Ngunit tingnan natin muli ang propesiya ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, ang talatay 2 at saka 4, ang wika, siya'y nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap sa panganganak. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. Ngunit sino ang dragon na tumayo sa harap ng babae para lamunin ang kanyang anak? Sa sandaling ito'y isilang. Ito ang parehong dragon na nakipagdigma sa langit ayon sa Apokalipsis 12, 7 at 9. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma at itinapo ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Sumunod ay inilarawan ng apostol ang bata. Sa Apokalipsis 12:5, ganito ang wika. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Sino ang batang iyon? Isang bata lamang sa kasaysayan ng daigdig ang maghahari sa lahat ng mga bansa sa magitan ng tungkod na bakal at aagawin sa Diyos at sa kanyang trono at iyon siyempre ay si Jesus. Sa pagsasalita tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo, inilarawan siya ni Juan ng ganito, Apokalipsis 19:15, ang wika, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa magitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang pag-aharian ng tungkod na bakal at paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang digmaan na nagsimula sa langit ay lumipat sa lupa. Si Satanas na gumagawa sa magitan ng paganong Roma ay sinubukang kitilin ang buhay ng lalaking anak na si Jesus sa sandaling siya'y isilang. Si Herodes, ang Romanong gobernador, ay nagpasa ng isang batas na patayin ang lahat ng mga batang lalaki na 2 taong gulang pababa.
Ngunit sina Maria at Jose ay nakatakas kasama ni Jesus sa Ehipto. Sa buong ministeryo ni Jesus, itiniloy ng Diablo ang kanyang mga yapa. Umaasang hadlangan ang plano ng Diyos na iligtas ang nagkasalang mundo. At habang ang katawan ni Kristo ay nakabayubay sa krus, inakala ni Satanas na siya'y nanalo sa labanan. Ngunit sa isang walang laman na libingan, ang Waterloo ni Satanas. Bumangon si Kristo at umakyat sa trono ng kanyang ama. Ang hula ay nasa schedule gaya ng ipinakita kay Juan. Palibhasa'y nabigo sa kanyang pagtatangkang lipulin ang anak ng Diyos. Ibinaling ni Satanas ang kanyang galit sa babae o sa iglesyang Kristiyano. Lahat maliban sa isa sa mga disipulo ni Kristo ay namatay bilang martir. Si Apostol Pablo ay pinugutan ng ulo sa labas ng mga pader ng Roma. Ang mga Kristiyano ay pinahirapan at itinapon sa mga piitan. Marami ang tinatakan ang kanilang mga patutuo ng kanilang sariling dugo. Ayon sa Ecclesiastical Research sa pahina 55, as long as the apostles were alive, the church stood firm and true, but with the second and third generation, Christian came compromise and apostasy. Toward the latter end of the second century, most of the churches assume a new form. The first simplicity disappeared as the old disciples retired to their graves. Noong ika-apat na siglo, sinikap ni Emperador Constantino na hawakan ang Imperyong Romano sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pagano at Kristiyano sa isang mahusay na sistema ng relihiyon. Bilang isang direktang resulta, nawala ng Kristiyanismo ang karamihan sa dati nitong stigma. Sa katunayan, naging tanyag ang Kristiyanismo, kaya't hindi lamang nabautismuhan ang mga pagano sa iglesia, ngunit dinala din nila ang marami sa kanilang mga paganong paniniwala at gawain kasama nila. Sumulat ang isang mananalaysay sa Centuries of Christianity, A Concise History sa pahina 58. The new Christians were, as far as thinking and habits went, the same old pagans. Their surge into the churches did not wipe out paganism. On the contrary, hordes of baptized pagans meant that paganism had diluted the moral energies of organized Christianity to the point of impotence. Gayunman sa panahong ito, maraming Kristiyano ang nananatiling tapat sa mga katotohanan ng Diyos at tumutol sa mga pagbabagong pumasok sa iglesia. Tumanggi silang ikompromiso ang kanilang mga posisyon at inuusig dahil sa kanilang paninindigan. Hindi nagtagal bago naglabas ang mga Romanong emperador ng mga kautusan na ang pagtanggi sa mga maling gawain ng iglesia ng Estado ay isang krimen na may parusang kamatayan. Isinulat ng historian na si Archibald Bauer sa The History of the Popes, Volume 2, page 334. Great numbers were driven from their habitations with their wives and children, stripped and naked, many of them inhumanly massacred. Nakita ni John ang lahat ng ito at isinulat sa Apokalipsis. Sa Kapitulo 12, ang talatay 13, ang wika, nang makita ng dragon na siya'y itinapon sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Sa gayong nagsimula ang mapait na pag-uusig sa mga tao ng Diyos na binanggit sa aklat ng Apokalipsis. Pansinin kung ano ang nangyari sa babae. Sa Apokalipsis 12, ang talatay 6, ganito ang wika.
tumakas ang babae sa ilang. At doon ay pinaghanda siya ng Diyos ng isang lugar upang doon siya ay alagaan nila ng 1,260 araw. Dito makikita natin na sinasabi ng Diyos ang panahon na ang kanyang bayan ay uusigin ng 1,260 days. Sa ilang mga pagkakataon sa nakaraan, napansin natin na ang oras sa propesiya ay inilalarawan sa magitan ng isang simpleng formula. Bawat araw sa propesiya ay kumakatawan sa isang taon. At ito ang sinulat ni Propetang Ezekiel. Sa Ezekiel, Kapitulo 4, ang talata ay 6. Ang aking itinakda sa iyo isang araw sa bawat taon. So ang ibig sabihin mga kaibigan, one prophetic day equals one literal year. Sa madaling salita, ang pang-api sa mga tapat ay magpapatuloy sa loob ng 1,260 years. Tumpak ng pinatutunayan ng kasaysayan ang hulang ito ng banal na kasulatan. Inutusan ni Justinian ang Romanong General, si Belisarius, na lipulin ang tatlong kapangyarihan ng Arian na sumasalungat sa iglesia sa Roma. Kung kaya nga't noong 538 AD, ang pinakahuli sa mga kapangyarihan ito ay inalis at idineklara ni Justinian ng obispo ng Roma ay ang pinuno ng iglesia ang totoo at mabisang tagapagtuwid ng mga herehe. Nagsimula ang paghahari ng hindi pagpaparaan para sa mga tinatawag na heretics. Ang tapat na mga Kristiyano na patuloy na nagpapahalaga sa mga katotohanan isiniwalat sa salita ng Diyos ay natagpuan ang tanging paraan para mapanatili ang kanilang pananampalataya at pag-iral ay ang tumakas. Gaya ng inihula ng Diyos, ang wika sa Apokalipsis, ang babae ay tumakas patungo sa ilang. Ang mga Waldenses, Albigenses, Huguenots at iba pang tapat na Kristiyano ay tumakas patungo sa Alps, sa hilagang Italia at timog Pransya, na nagtatago sa mga liblib na lambak, malalayong kuweba at matataas na bundok. Sila'y tinugis bilang mga karaniwang kriminal at marami ang napatay. Ang kanilang krimen, hindi nila tinalikuran ang mga turo ni Jesus. Milyong-milyong Kristiyano ang dumanas ng kamatayan sa panahong ito ng kakilakilabot na pag-uusig sa Dark Ages sa halip na ikompromiso ang kanilang pananampalataya. Tinatantya ng ilang mananalaysay ang bilang ng mga napatay at nagdusa na sa bilang na 50 milyon. Isang kabalintunaan kung papansinin na marami sa mga namatay ang pinatay ng ibang nag-aangking Kristiyanong nagkamali sa paniniwalang ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Sumunod ang mahabang siglo ng pag-uusig. Ngunit sa wakas, ang katotohanan ng Diyos ay muling nagtagumpay. Ang Biblia na matagal na nakakadena sa mga pader ng monasteryo at mga pulpito ng katedral ay isinalin sa karaniwang wika ng masa at lihim na nakakalat sa buong mundo. Hindi na dapat itago ang katotohanan ng Diyos. Dapat itong ibunyag. Ang matatapang na reformador ay buong tapang na nagpahayag ng salita ng Diyos at bilang resulta, marami tulad nina Hus at Jerome ang sinunog sa tulos. Ang iba tulad ni Luther, ni Wycliffe at ni Tyndale ay tinugis at pinag-uusig
Ngunit ang apoy ng Protestant Reformation ay hindi maapula. Bumangon ang iba pang mga reformador at lumitaw ang mga katotohanan sa Biblia na matagal nang natatakpan ng mga tradisyong gawa ng tao. At kasama nila ang lumakas na puot ni Satanas. Sa panahong ito, natuklasan ng Amerika bilang resulta ng gawain ng mga reformador at pagkatuklas sa Amerika na ibigay ang buong kalayaan at bagong kanlungan para sa mga inuusig ng Europa. Dito, sa baybayin ng isang bagong panganak na bansa, ay inilatag ang pundasyon ng kalayaang sibil at relihiyon. Ang panahon ng kompromiso at pag-uusig na inihula sa Apokalipsis 12, sa wakas ay natapos noong 1798, nang ipadala ng atheistic na pamahalaan ni Napoleon si General Bircher para kuning bihag ang Papa. Ito'y eksaktong 1,260 years pagkatapos magsimula ang panahon ng pag-uusig noong 538 AD. Pagtatapos ng 18 siglo nang magwakas ang makahulang yugto ng panahong ito, mayroon pa rin grupo ng tapat na mananampalataya ng Diyos na kumapit sa Biblia at sa mga turo nito. Inihula ng propesiya na ibinaling ni Satanas ang kanyang galit sa iglesia ng Diyos na nanatili pagkatapos nitong makahulang panahon. At dito, ayon sa Apokalipsis Kapitulo 12, ang talatay 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Madaling maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng propesiya sa nalabi sa iglesia. Ito ang huling bahagi ng orihinal o ang huling araw na iglesia ng Diyos. Sa madaling salita, ngayon ay sasabihin natin na galit ang Diablo at nakipagdigma sa huling bahagi ng iglesia. Galit na si Satanas na sinusunod pa rin ng bayan ng Diyos ang mga katotohanan ng Diyos sa mga huling araw o panahon. Nagpatuloy si Juan sa parehong talata para ilarawan ang dalawang katangian na tutulong sa atin para makilala ang nalabing ito o ang panghuling araw na iglesia ng Diyos sa mundong ito. Apokalipsis Kapitulo 12, talatay 17, ganito ang wika. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang mga tapat na tagasunod ng Diyos ay nailalarawan bilang ang nalabi ng babae sa propesiya. Ito'y inilarawan bilang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi lamang ang 10 utos, kundi ang lahat ng utos ng Diyos na ibinigay sa kanyang salita. Maring isipin natin na, o sabihin natin, hindi ba't ang bawat iglesia ay nagtuturo na ang isang Kristiyano ay dapat sumunod sa mga utos ng Diyos? Totoo, kaibigan. Ngunit bagaman nakakagulat na maraming reliyon sa ngayon ang nagtuturo sa kanyang mga miyembro o sa kanilang mga miyembro sa isang paraan o iba pa, nasuwain ang ilan sa mga tagubilin ng Diyos. Halimbawa, ang ilang kongregasyon ay tinuturuan na yumukod sa harap ng mga himahe. Binabaliwala ng iba ang kabanalan ng pangalan ng Diyos. At karamihan sa reliyosong mundo ay nawalan ng paningin sa alaala ng paglikhang inilarawan sa 4 na utos
Ayon sa Eksodo 20, ang talata ay 8 hanggang 10, ganito ang wika. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kung magsimula tayo sa Sabado, ang Sabat, sa naghahanap ng iglesia na tumutupad sa ika-apat na utos, aalisin natin ang maraming paghahanap. Para sa nakikita natin, iyon ang isa sa mga natatanging katangian ng tunay na iglesia ng Diyos. Ang maraming iglesyang Kristiyano ay karaniwang sumasang-ayon sa siyam sa mga utos maliban dito. Ang pagkakaiba ng opinyon at kasanayan ay higit sa ika-apat. Ngunit ang isang iglesyang nagpapanatili lamang ng siyam sa sampu ay hindi mailalarawan bilang isang iglesyang tumutupad sa utos. Sa halip, ito'y isang iglesyang lumalabag sa utos. Dahil isinulat ni Santiago, sa Santiago 2:10 ang wika, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Kung ang isang iglesia ay hindi tumutupad sa lahat ng sampung utos, hindi ito maaring ang huling araw na iglesia ng Diyos. At hindi lamang sumunod sa mga kautusan ng Diyos ang nalabi o panghuling araw na iglesia, ngunit ang propesiya ay nagsasabing ito rin ay may patotoo ni Jesus ayon sa Apokalipsis 12:17. Ngunit maaaring sabihin mong ano ang patotoo ni Jesus. Ayon dito sa Apokalipsis 19, ang talatay Diyos ang wika, sapagkat ang patotoo ni Jesus, ang Espiritu ng propesiya. Ang iglesia ng Diyos sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kaloob ng Espiritu, kabilang ang Espiritu ng propesiya. May iba pang mga katangian na ibinigay ang Diyos para tulungan tayo sa ating paghahanap para sa espesyal na panghuling araw na iglesia ng Diyos. Ang kanyang bayan ay makikibahagi sa misyon ng pag-abot sa mundo ng Ebanghelyo dahil inatasan ni Jesus ang kanyang iglesia ayon sa Mateo 28, talatay 19 at 20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang iglesia ng Diyos ngayon ay mangangaral ng walang hanggang ebanghelyo sa buong mundo. Ang mensahe ay sinasagisag ng tatlong anghel na lumilipad sa langit. At ang unang bahagi ng tatlong mensaheng ito ay nagbibigay diin sa dalawang dakilang katotohanan na ibabahagi sa bawat tao ayon sa Apokalipsis 14:6-7. Ganito ang wika, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito mga kaibigan ay isang babala sa mga nabubuhay sa mga huling panahon ng lupa. Naalalahanin ang araw ng paghuhukom ay dumating na. At ito isang paalaala ng dakilang alaala ng kanyang kapangyarihang lumikha, ay kapitong araw. Ang ikalawang bahagi ng tatlong mensaheng ito ay matatagpuan sa talatang 8
ang wika ng banal na kasulatan. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, "Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiyapid." Ang mensaheng ito ay tumatawag sa mga tunay na bayan ng Diyos na ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa nalilitong reliyosong mundo. Ang kanilang atensyon ay dapat tawagin sa apostasya sa relihiyon ngayon. Ang huli ay pinakasolemneng apila ay ibinigay sa ikatlong bahagi ng propesiyang ito. Sa talatang 9 at 10, ganito rin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na iniahandang walang halo sa kupa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang mundo ay dapat bigyan ng babala laban sa pagsamba sa halimaw, sa kanyang larawan o sa pagtanggap ng kanyang marka. Ang pagtanggap sa alinman sa tatlo ay nagdadala ng pitong huling salot. At dito inihayag ni Juan Revelador, dito sa Apokalipsis 18:4, ang wikay, "At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot." Ang tapat na mga tagasunod ng Diyos ay tatawaging mula sa reliyosong pagkakamali at kalituhan na umiiral sa katapusan ng panahon. Ang kanyang bayan ay makikilala ayon sa Apokalipsis 14, ang talatay 12, ang wika ng talata. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ngayon ay suriin natin sandali ang ilan sa mga natatanging katangian ng panghuling araw na iglesia ng Diyos na ibinigay sa banal na kasulatan. Una, ang nalabing iglesia ng Diyos ay lilitaw pagkatapos ng panahon ng kakilakilabot na pag-uusig na natapos noong 1798. Ikalawa, magkakaroon sila ng pananampalataya kay Jesus na umaakay sa kanila na sundin ang lahat ng utos ng Diyos. Ikatlo, ipahayag nila ang mga espesyal na mensahe ng babala ng Apokalipsis sa buong mundo para ihanda ang isang bayan para sa pagbabalik ni Jesus. At ay ikaapat, magkakaroon sila ng mga kaloob ng Espiritu kabilang ang kaloob ng propesiya. Kaibigan, tapat na katiwala, ang lahat ng mga iglesia ay maaaring magkamuka sa isang sulyap. Ngunit habang pinag-aaralan natin ang paglalarawan ng Diyos sa tunay na iglesia sa kanyang banal na salita, napakadaling alisin ang mga di naangkop. Ngunit hindi sapat na malaman ang mga katotohanan ito sa Biblia para magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan na nagmumula sa kumpletong kaalaman at paglakad kasama ni Jesucristo. Bilang mga katiwala ng katotohanan ng Diyos, kailangan mo ngayong humakbang at sundin ang katotohanang ipinahayag sa salita ng Diyos.

0: Kaibigan, bilang tapat na hatiwala, ipinakita sa iyo ng Diyos ang mga katangian ng tunay na iglesia. Iglesia kung saan ang bawat tao ay kailangan umanib at isakabuhayan ang mga aral at turo mula sa banal na kasulatan. Ano ang pasya mo ngayon bilang katiwala ng Diyos? Samahan mo ko sa isang tanging panalangin. Mapagmahal na Diyos, salamat po. Sa dinami-dami ng mga relihiyon o mga grupo ng mga mananampalataya, ipinakita po ninyo sa amin ang mga katangian ng tunay na iglesia na siyang aaniban ng maraming mga tao at dito ay may turo ang aming Panginoong Hesus na dapat sumampalataya at magpatuloy na maging tapat na katiwala. Bilang kami katiwalang mahal ng Diyos, naway matuto po kami pagkatiwala ng inyong mga salita. At kami bilang mga katiwala ninyo ay susunod sa inyong mga alituntunin at mga turo mula sa banal na kasulatan. Pagpalain po ninyo ang aming mga kaibigan. Patuloy silang akayin patungo sa tunay na iglesia na pagkatapos nilang nakita na pag-alaman ang mga katangian na ito, aanib sila dito at patuloy na matatamasan nila ang kaligayahan na maglingkod sa Diyos at ang kaligtasan na nanggagaling kay Kristo Jesus. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pagkilala sa kanyang tunay na iglesia na taglay ang kanyang karakter. At hindi na sapat na malaman mo lamang na ito'y maghahatid ng kagalakan at kapayapaan sa iyong buhay. Kinakailangan ikaw ay humakbang papalapit sa pagtanggap at pagpili ng katotohanan dahil nasa sa iyo pa rin ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating pag-aaral bukas, tunghayan ang mga katotohanan na kapaloob sa pagiging katiwala ng pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ni Kristo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 11 gabi ng ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Danriv Ricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Ibinigay sa atin ni Jesus ang eksaktong detalye ng kanyang ikalawang pagparito. Ano ang sinasabi pa ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus? Siya'y babalik sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at makikita ito ng bawat mata. Doon ay maaari pa rin tayong pumili. At sa pagpili kay Jesus, pinipili natin ang lahat ng bagay na mahalaga.

0: Isang mapagpalang buhay po sa ating lahat at ngayon po, tayo muling bumabalik sa ating programa na meron pong pinamagatang Pillars of Faith. At dito po ay pinag-aaralan po natin ang doktrina po ng Seventh-day Adventist Church. Kasama po natin dito, walang iba, ang ating mga magigiting na pastor. Mga pastor, inyo pong ipakilala ang inyong mga sarili, pastor.
1: Magandang buhay mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay sa Pillars of

0: Faith. Ako po ang inyong lingkod, Roniel Villamor, at ngayon binabati ko po ang aking masugid na taga-suporta, no, ang Advent Care Animal Bite Center dyan sa Lumil at sa Tartaria Silang, Cavite. Nasaan ka man ngayon, kaibigan, kapatid? Naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumain niyong lahat.
1: Amen.
2: Ayan, binabati ko rin po yung atin pong mga kaibigan at mga kasamahan natin dito sa Cavite Mission na talagang suportado nila yung ating ginagawang programa ngayon. At syempre, binabati ko rin po yung akin pong mga mahal sa buhay na talagang todo suporta sa atin pong gawain. Nawa, kayo po'y nasa mabuting kalagayan at yung pag-aaral po natin na ito, makatulong sa inyo upang ang bawat isa sa atin, lalo tigit kayo, lumago sa kaalaman at sa pagkakilala sa atin pong Panginoong Jesus.
1: Amen, amen. So nakaraan po mga pastor ay napag-aralan po natin ang fundamental belief number one, which is the Word of God. Tayo po ay nakatatlong episode doon sa Word of God at marami po tayong napag-aralan. Ano ho kaya yung mga bagay na po pwede nating balik-aralan upang sa ganun ay ma-review po tayo doon sa Word of God, Pastor Melvin?
2: Ayan, so sa nakaraang pag-aaral po natin mga kaibigan ay nakita po natin na ang Bible ay salita ng Diyos.
1: Amen.
2: Ito ay inspired ng Diyos. Yung mensahe, yung revelation galing sa Diyos at yung mga propeta, ito naman yung pinagpakitaan ng revelation ng Diyos at sila yung sumulat ng aklat. Kaya naman talagang masasabi natin, makiklaim natin na ang Biblia ay talagang tunay na salita ng Diyos.
1: Amen. At ngayon po, tayo po ngayon ay nasa fundamental belief number two, which is the Godhead. Okay, bago muna tayo mag-aral ng malalim tungkol dito sa Godhead, ay maaari siguro na manalangin muna tayo. So tayo po'y manalangin. Samahan niyo po kami sa aming mga sa aming panalangin. Amang banal na nasa langit, salamat po o Diyos na patuloy po kami mag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin o Panginoon na bigyan po kami ng katalinuhan, kaalaman. Iniimbitahan po namin ang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na ipagkaloob sa bawat isa, upang sa ganoon aming pong maunawaan at ang mga manonood ay maging malinaw sa kanila ang paksa po na meron pong kilaman sa pagka-Diyos. Pagpalain pong bawat sa amin, ito po yung aming hinidinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Okay, no? So, silipin po natin yung statement po natin about sa fundamental belief number two. Kung ano po ba yung sinasaad po doon. Hilingan po natin si Pastor Roniel na basahin po ito.
0: So ito yung voted, no, sa session.
1: Mm-hmm.
0: At ito yung hindi dinesisyonan ng isang tao, kundi ng kabuuan ng ating iglesia. So ito po yung Godhead fundamental statement number two. Sabi dito, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all, and ever-present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. God, who is love, is forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation.
1: Okay,
0: yan
1: mga
0: po ating fundamental statement, mga pastors.
1: Mga pastor, kung ating pong hihimay-himayin ang statement na ito sa ating fundamental belief, number two, ang unang sinabi po rito ay there is one God, which is the Father, Son, and Holy Spirit. Pero marami pong nalilito sa statement na ito at ito po ay talagang pinagtatalunan pagdating sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ilan ba talaga ang Diyos? Yan ang tanong eh. Ilan ba talaga ang Diyos?
0: Okay. So kung sa tanong kung ilan ba talaga ang Diyos, tingnan natin yung Biblia, no? Dito sa tinatawag na Shema ng mga Israel.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay itong Shema ay nire-recite to ng mga faithful Juno twice a day. So, inuulit-ulit nila ito. Dito nakasulat yan sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Kung meron po kayong banal na kasulatan, ninyo po akong sabayan mga minamahal na mga taga-subaybay, mga kapilars. No, sabi dito, sa original language, Shema Israel Adonai Elohino Adonai Ikad. Sa Tagalog, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. So sa tanong po kung ilan, ang sagot ng Biblia ay mayroong Pakinggan mo, O Israel, na ang Diyos, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon, no? Tapos dito pa sa 4:39, Deuteronomy chapter 4:39, meron pang binanggit po dito, babasahin ko lamang po, Pastor Alvin. Kaya't alamin mo sa araw na ito at ilagay sa iyong puso na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. So sa Old Testament, nagpapatunay na mayroon tayong iisang Diyos. Sa New Testament kaya, parehas kaya ito?
2: Ayan, maganda yung pagkakalatag po sa atin mga kapatid na nakita natin, Pastor, ano? Sa Old Testament, talagang matibay, merong pagdidiinan na talagang isang Diyos, isang Panginoon. Ngayon, yung tanong ni Pastor Roniel ay ilan ba ang Diyos pagdating sa New Testament? So, tignan din po natin. Alam niyo po, yung binasa ni Pastor Roniel ay quoted din po yan ng ating Panginoong Jesus sa New Testament. Tignan niyo po sa Mark chapter 12. Mark chapter 12, verse 29, may ganito po tayong mababasa na binabanggit dito. Sabi rito, 12 verse 29, sumagot si Jesus, ang pangunahin ay pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. So, quoted ni Jesus Christ yung nasa Shema. So, sa madaling salita, maging ang ating Panginoong Jesus, nagtuturo, nagsasabi na meron lamang isang Diyos. Maging sa Galacia, sa aklat ng Galacia, kapitulo nito ay 3 at ang talata ay sa 20 o chapter 3 verse 20. Ganito naman yung pagkakasabi sa atin ng banal na kasulatan. Galatians chapter 3 verse 20, ang sabi, ngayon ang tagapamagitan ay nangangahulugan na may higit sa iisang panig, subalit ang Diyos ay iisa. So dito, Pastor, makikita natin na walang kontrahan ang lumang tipan at ang bagong tipan. Sa maliwanag, ang turo ng Biblia, merong isang Diyos. Kagaya nung statement ng ating fundamental belief, there is only one God.
0: God, a unity of three co-eternal persons. So in that one God, merong co-eternal three person. Pero gusto ko kayong paalalahanan, mga minamahal na mga taga-subaybay, mga ka-pillars, na when we talk about God, ay dapat tayo ay maging humble. Kasi we are entering holy ground. No? And hindi talaga natin fully ma-explain ang God sa ating limited human language.
2: Totoo yan.
0: Diba? Paano mo ma-explain yung kadyusan na banal sa pamamagitan nating lingwahe? Hindi. Kaya, kung ano lamang yung ni-reveal ng Biblia, ay dun lamang tayo. Kaya nga sabi ng ating fundamental statement to, He is infinite beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. We know God because God revealed Himself.
2: Yeah.
0: In the Old Testament, He revealed Himself as one God. No? Sa New Testament, ganun din. Pastor Melvin, di ba? Sabi mo, kinote ni Jesus yung,
2: yung Shema.
0: Shema. So, dito sa pag-aaral natin ng tungkol sa kadyusan, ay mahalaga talaga na meron tayong humility. Kasi maraming nag-i-explain about the knowledge of God. Pero mga kapat, para sa akin, ang Biblia ang may pinaka-the best na explanation tungkol sa Diyos.
1: Okay.
0: Ngayon.
1: So, maganda po yung tinatalakay natin na Pastor Roniel. Pero hindi pa rin natin maalis sa isipan ng mga tao kasi kung tutuusin, susumahin mo, di ba? Sasabihin nating meron tayong isang Diyos. Eh, sino-sino po ba? O sino po ba yung isang Diyos na tinutukoy dito? Ang sasabihin naman po ng banal na kasulatan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Eh, paano po naging isa yun? Merong Ama, merong Anak, merong Espiritu Santo. Eh kung bibilangin natin to, eh tatlo ito. So kaya nga sabi ng iba, ano ba to? 3-in-1 ba to? Isa ba itong kape? So paano natin mapapaliwanag ito sa linaw na sinasabi po ng ating kasamahan na si Pastor Morgan o Pastor Roniel na dapat ay pagtiwalaan natin ang Biblia gaya ng pag-aaral natin ng una.
2: Iyan. Maganda po yung ano na follow-up question. Kasi gaya nga ng binanggit ni Pastor Roniel, talagang merong isang Diyos. Pero ang sabi nga doon sa ating fundamental belief ay, sabi rito, yung Father, Son, and Holy Spirit ay binanggit. So ibig sabihin, hindi lamang isang persona yung pagka-Diyos na pinag-uusapan. So siguro, para mas maging malinaw, maging sa ating pong mga kapatid na nakikinig, meron pong pinagkaiba kapag sinabi natin na merong isang Diyos at merong tatlong persona. Kapag sinabi natin may isang Diyos, ang pinag-uusapan natin dito, yung being. Kanyang being, yung kanyang likas, yung nature ng ating Panginoon na sinasamba. Pero pag sinabi natin persona, may kinalaman doon sa plurality ng Diyos na hindi sila iisang persona lamang. Kasi may mga naniniwala, Pastor Roniel, ngayon na yung tinatawag nating Sabellianism o yung oneness. Na yung Ama, siya rin yung anak, siya rin yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit, siya din yung Ama at yung anak. Kaso nga lang, alam natin na hindi siya po pwede kasi makikita natin sa Bible na nung si Jesus ay nabautismuhan, halimbawa, dumapag yung Holy Spirit, and then nagsalita yung Ama, kaya hindi po pwedeng iisang persona lang yon. And then meron ding paniniwala na tatlo naman ang Diyos. Yung Ama, Anak, at Banal na Espiritu, tatlong magkakahiwalay at magkakaibang Diyos. Yung tritheism naman na tinatawag. So hindi rin siya po pwede kasi kontra na sa Bible na merong isang Diyos lamang. Ngayon mga kaibigan, dito natin makikita, alamin muna natin, ano ba ang inihayag ng Bible? Sa Bible, Pastor, inihayag sa atin na ang Ama ay Diyos. Inihayag din sa atin na ang Anak ay Diyos. Inihayag din sa atin na ang Holy Spirit ay Diyos. Ngayon, kung ang premise ng Bible may isang Diyos, at meron tayong mga talata na may tatlong personang tinawag na Diyos, sa tingin ko, ang conclusion nito, ang isang Diyos ay ang tatlong persona. So walang contradiction doon. So yun yung nakikita ko rito.
0: Maraming salamat Pastor Melvin, no? Kasi when we talk about God, we're talking about His being. No? Yung being kasi sumasagot yan sa tanong na ano ka. No? Yung person, sumasagot yan sa tanong na sino ka. Pag sinabi mo ako, ano ako? Tanungin mo ako, ano ka, Pastor Morgan?
2: Ano ka, Pastor Morgan?
0: I'm a human being. Yeah. Diba? You're talking about my being. I mean, sino ako?
2: Sino ka?
0: Ako si Roniel. Di ba yung person ko, mga kapatid? So, sa Biblia, pag sinasabi nating being, yan yung essence, substance ng Diyos, no, ni God. Buti nga tayong bumuo ng salitang God being, pero wala eh. Pero when we talk about God, we're talking about His being. And in that being, ni-reveal sa scriptures na meron niyang three persons. No? Ano siya? God, yun yung being niya. Sino siya? Father, Son, and Holy Spirit. And in fact, sa creation pa lamang, sa Genesis pa lamang, di ba? Makikita na natin yung plurality of God. Anong sabi doon, Pastor Melvin, doon sa creation?
2: Genesis.
0: Sa Genesis.
2: 1:26.
0: Oh, ano sabi doon?
2: O, basahin natin para makita po. Basahin ko po yung Genesis chapter 1, verse 26. Yan, ito ang sabi. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkakaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa.
0: Ayun. Lalangin natin. Yung natin, plural yun, di ba?
2: Totoo yan.
0: Oh.
2: Hindi mo pwede mag-isa
0: said,
2: lang yun.
0: God said, let us make man. Yan. Let us we. Pagkatapos dito sa nung nagkasala sila, anong sabi doon? Tingnan mo, ang tao'y naging kagaya na
2: natin.
0: Pati doon sa Babel, let us go down. So dito sa Genesis, di ba, ni-reveal na ang Diyos na manlalalang, He is a one God, yet plural. No? Ba, Pastor Melvin? Kaya nga sumibol dito yung theories about the plurality of God. Sabi nila, when God said, let us make man, yung plurality of God daw doon ay God talking to the angels.
1: Oh, yan po yung sinasabi ng iba nating mga kaibigan na ang anghel daw po ay kasama ng Diyos. Bibigyan pa kita ng isang halimbawa. Halimbawa, may kausap tayo. Eh, nag-iisa tayong kumatok sa isang bahay at sasabihin natin, tao po, salamat po at sapagkat pinapasok nyo kami. Eh, samantalang ang taong na andun ay isa lang.
0: Isa lang. Pero
1: kasanayan ng mga Pilipino ay sinasabi kami.
0: Oh.
1: Oh,
0: so, yan naman ang isa sa theory din to explain the plurality of God na tinatawag na plural of majesty.
1: Mm-hmm.
0: Yung sabihin mo, sino po sila?
1: Yeah.
0: Diba, nag-itaw po. Tapos, sino po sila? Pero nag-iisa lang, di ba?
1: Nag-iisa lang naman.
0: Ayan ay unang ginamit sa panahon ng mga hari doon sa Europe. Pero sa Biblia, hindi yan ginagamit eh.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi pasok yung plural of majesty to explain the plurality of God dito sa Genesis.
2: Mm-hmm.
0: At hindi mali din yun na nakipag-usap siya sa angel kasi yung angel hindi naman creator.
1: Creator. Yan ang malinaw.
0: Mm-hmm. Meron pang theory na sumibol, Pastor Melvin.
1: Mm-hmm.
0: Kinausap daw ng Diyos nung sinabi niya, let us make man. Ang kausap niya daw yung lupa.
2: Mm-hmm. Kasama niyang gumawa.
0: Kinausap niya daw yung lupa. God talk to the earth.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba pa nga, sabi, hindi lang yun. Kinausap niya din yung mga lights sa langit. Mm-hmm. Maraming sumibol na theory about the plurality of God. No? Tapos, meron pang plurality of self-deliberation. Ano yun? Yung kinakausap mo yung sarili mo, nakausap mo na ba minsan yung sarili mo pag may challenge ka, Pastor? Harap ka sa
1: sarili. Pag nakatago ako, kinakausap ko sarili ko.
0: Limbawa, may interview kang pupuntahan o kaya isang event.
1: Oo, gagawa ka ng sermon o magsisermon ka.
0: Mananalamin ka. Sabi mo, kahit mahirap, kaya natin to.
1: Mm.
0: O diba, kinakausap mo yung sarili mo in plural.
1: Mm.
0: So yung tinatawag nila na, nung sinabi ng Diyos na let us make man according to our image, ay, para lang daw yan na ikaw na kinakausap mo yung sarili mo to encourage yourself.
1: Mm-hmm.
0: Yung plural of self-deliberation.
1: Mm-hmm.
0: Pero, sa akin hindi pa rin pasok sa Biblia yun eh.
2: Mm-hmm.
0: Yung iba naman theory, sabi nila, when God said, let us make man according to our image, kausap niya doon yung spirit, reference to the spirit.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, sabi nila, reference to Christ.
1: Mm-hmm.
0: Pero, tayo, mga Seventh-day Adventists, hindi natin pinaniwalaan yung plurality na yung mga explanation na theory na yon. Sa atin ay, ang Diyos ay nakipag-usap within God Himself. So, yun yung tinatawag ng ating mga scholar na plurality of fullness. In the community of God, nag-usap mismo ang Diyos, yung tatlong persona to create the human kind.
1: So, ibig sabihin, mga minamahal po naming taga-subaybay, bagamat na maraming pilosopiya, maraming turo na naririnig po natin, ang pinakamagandang basihan natin, walang iba kundi ang banal na kasulatan. So, siguro magandang ating himay-himayin ang mga talata sa Biblia tungkol dito sa ating pinag-aaralan na kung papaano nga ba at kung papaano natin mapapatunayan na ang Diyos ay merong tatlong persona, which is ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi kadalasan ang sinasabi ng iba, Pastor, ang talagang tinutukoy lang naman talaga ng Ama, ang talagang tinutukoy lang naman na Diyos ay walang iba kundi Ama. O may mga ganyan eh. So siguro ay ating suriin ang banal na kasulatan.
0: Okay, bago si Pastor Melvin, ni-reveal ng Biblia, na yung Diyos ay creator. Yan yung attributes of God, no? Yung siya ay creator. Ngayon sa Biblia, sino bang pinakilala na Biblia ng mga personalidad na may kakayahang mag-create?
2: Yeah.
0: Sino? Di ba? Malalaman natin 'yan. Walang iba kundi yung Diyos Ama mismo, creator 'yan, no? So, tingnan natin 'no, kasi itong ang aking view na batay ito sa ating katuruan talaga na the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 1,
1: verse 3.
0: Okay.
1: Basahin ko na, Pastor.
0: Sige.
1: Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 3, grace to you and peace from God, our Father.
0: Ayan, di ba? Pinakilala na the Father is God. Pastor Melvin, yung ano kaya, yung the second person of the Godhead.
2: Ayan, maganda yun, ano? Kasi umpisa pa lang, nakita na natin na ang Ama, tinawag talaga siyang God. Actually, sa tatlong persona, ito naman yung hindi masyadong pinagdedebatehan ng marami, yung pagiging Diyos ng Ama. Ang madalas na nagiging pagtatalo, nagiging sentro ng pagtatalo ay yung pagka-Diyos ni Kristo at ng banal na Espiritu. So, alam niyo po, sabi ng John chapter 1 verse 1, maganda po yung pagkakasabi rito eh. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Basahin niyo po sa inyong Bible. Sa Juan 1, ang talata po nito ay 1 hanggang 3. Mayroon pong ganitong sinasabi. Ang wika, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ngayon, so dito pa lang, makikita na po natin mga kaibigan, na sa simula, yung salita, nag-i-exist yung salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Kasi sabi ng iba, hindi yung salita na yan, eh yan din yung Ama. Hindi po pwedeng ganon. Kasi yung salita, kasama. Ibig sabihin, dalawang magkaibang persona. At ang salita ay Diyos. So pareho sila noong katangian ng nature noong Diyos na, na binabanggit dito. Ang salita ay Diyos. At sabi sa verse 2, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. At lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang mga bagay na ginawa. So tama yung premise na binanggit sa atin ni Pastor Roniel na ang Diyos ay creator. Diba? At sinabi rin dito na yung salita ay creator. Na, kasi kung wala daw siya, hindi nalikha ang anumang mga bagay na nalikha. So yun yung nakikita natin dito, mga pastors.
1: And also, Pastor Melvin, maganda rin na ituloy natin sa verse 14. Kasi nga, doon nga, pag pinutol natin yung John chapter 1 verses 1 to 3, ang conclusion ng iba dyan ay parang ang Ama lang ang Diyos. Pero pag yan ay binasa natin sa verse 14, ay makikita natin talaga kung sino po yung berbo na tinutukoy dito. Kung sino po yung salita na tinutukoy dito. Ano pong sabi dyan sa banal na kasulatan?
2: Ito po ang sabi, mga kapatid. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan.
1: Yeah, so napakagandang talata. Kaya nga yung si John the Baptist ay nakita ang ating Panginoon doon sa John chapter 1 verse 29. Ang sabi niya, "Behold the Son of God who taketh away the sin of the world." So yung berbo na tinutukoy doon sa kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3, 14, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus.
0: Amen. Okay? Saka gusto kong sabihin, no, mga kapilars, mga pastors, na itong premise ni Juan ay gusto niya talagang patunayan. Kaya niya sinulat ang John, Gospel of John, kasi gusto niyang patunayan na Jesus is a divine being. Deity of God. Kaya dito mo mababasa la, I am the bread of life. I am before Abraham, I am. Dito mo mababasa sa sulat ni Juan. At dito mo rin mababasa yung sinabi mismo ni Tomas. Na sabi niya, malibang ito mapapasok ng aking daliri.
1: Sa tagiliran. Kasi sinugatan ng ating Panginoon nung napako eh.
0: Biglang dumating ang Panginoon doon. Instant transmission. Pagdating doon, sabi ni Tomas? Panginoon at Diyos ko.
1: So, ang sabi po ng mga kapatid natin dyan, mga kaibigan, nagulat lang daw. Di ba? Pag ikay nagulat, minsan napapabanggit ka na, Diyos ko, parang ganun.
0: Okay, pag-atin niya ang bibigyan pansin, no? Kasi napatunayan na natin, mamaya ating balikan yan, Pastor, no? Napatunayan na natin na ang Diyos ay creator. At ang Father, talagang kinikilala yan ng lahat na yan ay creator. Nabasa din ni Pastor Melvin na sa pamamagitan niya nagawa ang lahat ng bagay. Si Jesus yun. No? Creator din siya. At isa pa, sa Biblia din, ang hindi lang siya creator, kundi siya ay sinasamba din. Diba? Sinasamba. Tingnan natin kung sinasamba ba si Jesus at kung nagulat lang ba ang mga sumamba dito. Okay, mula nung pagkabata, si Jesus ba ay sinamba? Tingnan, kasi alam naman natin, diba sabi na nung tinukso ang Panginoong Jesus, anong sabi ni nung nag-appear na angel? Sambahin mo ako. Ibigay ko sa iyo lahat. Sabi ng Panginoon, baba, baba. Kakaiba to. Kakaiba to. Ano sabi na? Ang Diyos, wag kang sumamba kahit kanino. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Yeah, sambahin. No. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Okay, nung sinilang si Jesus, anong ginawa ng mga bumisita sa kanya? Tingnan natin sa Matthew 2 verse 11. Pastor Melvin. Matthew 2 verse 11. Tingnan natin kung kaya sumamba itong mga nagulat lang ba?
1: Oho. Okay, yung issue rito, nagulat eh.
0: Nagulat lang eh.
1: Tayo nga, pag nagugulat eh, halimbawa, malapit na tayong maksidente, napapadalangin din tayo sa pangalan ng Diyos.
2: Basahin natin. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol nakasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangian at mira.
0: Yan. Oh. Sino yung batang yan?
1: Si Jesus.
0: Sang Panginoong Jesus. Sino ang mga sumamba? Mga nagulat lang ba yung mga sumamba yan?
1: Ay, nagbigay pa ng regalo, pastor.
0: Saan galing yan?
2: May offering pa.
0: Saan galing yung mga sumamba, pastor? Diba sa Far East?
1: Malayong sila man.
0: Sila yung mga estudyante ng banal na kasulatan. Sila yung mga readers ng Old Testament. Alam nila kung sino itong Mesiyas na ito. Sino baybayan nila yan?
2: Yeah.
0: At yung Mesiyas na yan, na ipinangako, ay sa kanilang Diyo, ito'y Diyos. Umunta sila doon sa ward. ward
1: sa Sapsaban.
0: Ward lang. Kumbaga yun yung pinakamaano, di ba? Mura.
1: Oo,
0: pero Sapsaban na eh. Mas matindi pa nga sa ward eh. Sapsaban. Eh, kahit yung mga tupa, yung mga nandun, talagang nagulat eh. Sumamba itong mga taong ito. No?
2: Totoo.
0: Oh, mula pagkabata, si Jesus ay sinamba. May instance ba na siya ay sinamba sa Biblia o dito sa ano yung angel nga eh dun sa Revelation chapter 22:8-9 pwede ba natin basahin?
1: Basahin natin po, basahin natin.
2: Basahin po natin itong aklat ng Apokalipsis chapter 22. Ang talata po nito ay sa 8-9. Sabi rito, aking si Juan ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ang aking marinig at makita, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Ngunit, sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng mga kapatid na mga propeta at mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo.
0: Yo. Eh, matindi na sa tingin kasi ni Juan eh.
1: Nagliliwanag.
0: Eh.
1: O, nagliliwanag siguro.
0: O, yung angel. So, gusto niya sambahin. Sabi na angel, no. Hindi dapat akong sambahin. So, pinipigilan. Pero si Jesus, pagka sinamba siya, nung bata, hindi niya pa kaya, hindi pa siya magsasalita. Pero nung tumanda siya, gusto siyang sambahin. Hindi niya pinipigilan eh. O, kagaya dito, nakasulat sa Matthew chapter 14, verse 33. Matthew 14, verse 33.
2: Ayan, basahin ko pa, sir. Sabi dyan, sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos.
0: Ayan.
1: Makalinaw.
0: Nagulat ba yung mga yon? Hindi. No, mga kapatid? Sa Matthew 28, verse 9. Pakibasahin mo rin ba, Pastor Melvin? Matthew 28, verse 9.
2: Yeah. At tuoy sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, kapayapaan ay sumain niyo. At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba.
0: Yan. So sa Biblia kasi, si Jesus na mismo nagsabi, sambahin, kay Satanas ha, sa Matthew 4, sambahin mo lamang ang Panginoon mong Diyos. So ang Diyos sinasamba. Dito si Jesus mula pagkabata, sinamba. Mga angel pag sinamba, ayaw magpasamba.
2: Ito yan.
0: Pero si Jesus, nung siya'y sinamba ng mga alagad, ng mga taong nasa bangka, hindi niya pinigilan. He accepted worship.
1: Okay, no?
0: So, makikita talaga natin na ang Ama ay Diyos. The person of the Father, personality of the Father, Diyos yan. God, the Son, si Jesus Christ, sinamba, manlalalang, sinasamba. Napatunayan po dito sa Biblia.
1: Napakaganda, no? Pastor, no? Hindi ko muna bibitawan kasi kung ating susundan din yung konteksto ng John chapter 20 verse 28, yung confession ni Tomas. O kaya nga tinawag natin siyang doubting Thomas. Kasi nagda-doubt siya doon sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung sinabi niya na Panginoon ko, Diyos ko. Eh kung sana kung totoong nagulat si Tomas, 'di ba? Eh dapat sasabihin ng Panginoon, "Oh Tomas, ay nagugulat ka laang. Hindi naman ako Diyos." Eh dapat itututulan ng ating Panginoon 'yon. Yeah. Pero kung babasahin natin sa verse 29, ang sabi po dito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, at sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ikay nakita at sumampalataya ka, mapalad ang hindi nakakakita." Gayon man ay sumasampalataya. So inaccept ng ating Panginoon yung kanyang pagkakilala sa kanya na isa siyang Panginoon at Diyos.
2: Ayan, madagdagan ko yan, Pastor, kasi yes, sa Old Testament, sa aklat ng Isaiah, binabanggit po doon, mga kapatid, na ang Diyos, hindi niya ibinibigay sa iba yung papuri na dapat ay para sa kanya. Kasi para sa Diyos lang po yung pagsamba. Sabi rito, Isaiah 42 verse 8, ganito natin siya mababase. Ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. So hindi ibinibigay ng Diyos yung kanyang kapurihan, yung pagsamba na dapat ay sa kanya lamang, Pastor.
1: Yes, oho. So at least na-settle na natin ang Ama, tulad ng ating pag-aaral kanina, wala tayong question dyan. At kanina naman ay tungkol sa anak. Eh, how about the Holy Spirit o yung banal na Espiritu? Kasi ang sabi ng iba, yung banal na Espiritu, parang kapangyarihan lamang yan ng Diyos.
2: Siya nga.
1: Oho, so papaano natin, ano yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa banal na Espiritu?
2: Ayan, so unahan ko na po ito, mga kapatid. Actually, madalas nating ginagamit itong nasa aklat ng mga gawa. Kapitulo nito ay 5, ang talata po nito ay 3 hanggang 4, na gusto nating ipakita na yung talatang ito mismo nagsasabi sa atin na ang banal na Espiritu ay isang tunay na Diyos. Pansinin niyo po, kung kayo ay may Biblia, basahin niyo rin po, Gawa chapter 5, verse 3 hanggang 4. Sabi, sinabi ni Pedro, "Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa?" So dito makikita natin sinasaway ni Pedro si Ananias dahil nagsisinungaling siya sa Espiritu Santo. Pagdating sa talatang 4, "Nang ito'y hindi pa naipagbibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo?" Sabi ni Pedro. "At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos."
1: Okay. Yan.
2: So maliwanag dito na yung banal na Espiritu na pinagsinungalingan ni Ananias ay Diyos.
1: Diyos. Okay, ito.
0: Ayan. So maraming salamat doon, Pastor Melvin. Isa pa sa mga attributes ng Panginoon, yung tinatawag na omniscient. Ano nga itong omniscient? Itong alam niya lahat?
1: All-knowing.
0: So, kung ang isang persona sa Biblia ay may ganyan, Diyos yan. Kahit mga propeta, hindi yan tinatawag na all-knowing .
1: Yes.
0: Tingnan mo si Daniel, nung nireveal dun, nagkaroon siya ng vision. Nilagnat kasi hindi niya maintindihan yung vision.
2: Hindi niya may paliwanag.
0: Hindi niya may paliwanag, inilagnat para daw siyang mamamatay. Dumating si Gabriel, pinaliwanag.
1: Naintindihan.
0: So, kahit itong mga propeta, hindi yan sila all-knowing. Yung omniscient, yung attributes na omniscient na yan ng Diyos ay sa Diyos lamang yan. At napansin ko sa aking pag-aaral ng Biblia, mga kapillars, no, Pastor Melvin, Pastor Alvin, na may ganyang attributes po ang banal na Espiritu. Basahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 and 11.
2: So basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 2 verse 10 hanggang 11. Sabi rito, "Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya? Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos."
1: Ayun, no?
0: malino na malina, walang nakakaalam patungkol sa Diyos, kundi yung Diyos. At pinsinabi dyan na walang nakakaalam patungkol sa isipan ng Diyos, kundi yung Espiritu. So, Diyos. Itong Holy Spirit, may attributes ng omniscient. Siya lang nakakaalam ng isipan ng Diyos. Hindi lang noon, omnipresent pa rin siya. No, hindi lang siya omniscient, siya pa ay omnipresent. Kung ating babasahin po ang mga awit, buksan niyo po mga minahanan na kapillars. Inyo po yan yung Psalm 139 verse 7. Pastor Melvin, kasi mabilis yan eh.
2: Kaya basahin po natin ang awit 139 at ang talata po nito ay sa talatang 7. Ganito po natin siya mababasa. Alalahanin mo, O Panginoon, o 39 pala.
0: Verse 7.
2: Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? Yeah. O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay.
0: Yeah. Ang espiritu ay andun kahit saan. Omnipresent. Yan yung isa sa mga attributes ng Diyos. Hindi pa doon, eternal din siya. Kung ating babasahin ng Hebreo chapter 9 verse 14, makikita natin na pinatotohanan ng mga biblical witnesses na ang banal na espiritu ay eternal, Pastor Melvin.
2: Basahin natin dito sa New King James Bible. Ang sabi rito, "Now, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that leads to death, so that we may serve the living God."
0: Ayan, gusto ko lamang i-diin po dyan no, na si Pablo sumulat, kasi lahat naman, majority yata ng mga scholars na iniwala si Pablo sumulat ng Hebreo eh. No, si Pablo na magaling sa Old Testament, lawyer, champion sa scriptures, no. Kanyang pinatotohanan na yung banal na espiritu ay eternal.
2: Yeah.
0: In fact, pasok din talaga sa isa sa mga yun yung mga attributes ng Holy Spirit, no. Yung attributes of God, you know, omnipresent, omniscient, eternal, at present din siya sa creation. Anong sabi doon sa chapter 1 verse 2? Ng creation. No, sabi doon, "In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters." Yung hovering. Yung parang ibon na nagbabantay sa kanya. Yung hovering na yun. Yung parang ibon na nagbabantay sa kanyang pugad. So yung banal na espiritu present sa
1: creation.
0: Creation. Yeah. No, it eternally present siya.
1: Yes,
0: Pastor yes. Melvin, saka binanggit din si Job. Sa
2: aklat ng Job.
0: Sa aklat ng Job.
2: Chapter 33.
0: Pakibasa mo, Pastor.
2: Yeah, basahin natin. Batiin
0: pa natin na itong banal na espiritu ay may attributes ng God. No? Present sa creation and in fact, He is also creator.
2: Yan. Ito yung sabi sa Job chapter 33, verse 4. "Ang espiritu ng Diyos ang sa aki manlalalang. At ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay."
0: Yan. So sa buong Biblia, Pastor Melvin, Pastor Alvin, meron lamang tatlong personalidad na pasok sa tatawagin nating Diyos. Kung ano sila, yung pagiging being nila. No? Tatlo lamang. Tatlo lamang yung pinakilala ng Biblia na personality ng Creator. Omniscient, eternal, sinasamba, kundi yung Ama, Anak, at Espiritu Santo.
2: Amen.
0: At sa pagbibinyag nga, ilan sa pangalan ng
1: Ama?
0: Hindi sa mga pangalan eh.
2: Hindi in the names.
0: Hindi in the name. Tinamay, Father, Son, and Holy Spirit. Kasi sila ay nagkaisa paano ipatupad yung plan of redemption.
2: Yeah.
1: Amen. So, napakaganda po ng pag-aaral natin, mga kapillars. At ngayon po ay talagang nasaksihan natin mula sa banal na kasulatan yung pananampalataya natin tungkol sa pagka-Diyos. Pero hindi kaya ito contradicting statement doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na meron tayong iisang Panginoon lamang?
2: Ayan. Maganda yung tanong na yun. No? Kasi totoo naman, siguro papasok talaga yun, Pastor Roniel, no?
1: Yes.
2: Sa isipan ng ating mga kapatid na, teka lang, eh kung isa ang Diyos, tapos ngayon pinapatunayan yung may Diyos, parang kung ang Ama, one. Anak, one. Holy Spirit, one. Di, one plus one plus one, dapat three. Bakit sa atin ay parang
1: Iba ang mathematics
2: natin. Parang hindi tayo marunong.
0: Gusto kong i-disappoint ang mga nakikinig. You cannot explain God through mathematics.
2: Yeah.
1: Yeah, yeah.
2: Totoo
1: yan. That's true.
2: Kasi ang Diyos, beyond mathematics yan.
1: Mathematics.
2: Kaya tingnan niyo po yung mathematics ng Diyos sa Genesis chapter 2, verse 24. Ito po ang konteksto nito. Patungkol po ito kay Eva at kay Adan. Nung sila po ay pinagsama ng Diyos. So, sinyo ha, Exodus chapter 2, verse 24, ang sabi, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman.
1: Okay.
2: So, dalawang persona, pero nung sila ay naging mag-asawa, ang tawag na sa kanila ngayon, isang laman.
1: Mm-hmm.
2: At ang kagandahan dito, mga pastors at sa ating pong mga kapatid, alam niyo po na yung salitang isa doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 ay pareho ng salitang isa na ginamit dito po sa Genesis chapter 2, 27.
1: Mm-hmm.
2: Kasi gaya nga po ng binasa o yung in-state ni Pastor Roniel kanina, nasulat po sa Hebrew yung Old Testament.
1: Yes.
2: Majority ng Old Testament ay Hebrew, may konting Aramaic lang. At yung salitang isa ay ang ginamit po doon sa Hebrew ay ekad. Kasi meron pang ibang salita na po pwede mong gamitin, gaya ng yakid. Yung absolute one.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung ekad, depende sa context, madalas ginagamit ito para sabihin yung idea ng composite one.
1: Mm-hmm.
2: Kaya masasabi natin na nung naging isang laman, si Adan at si Eva, ekad yung ginamit doon, na one. Same thing doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na ikad din. So po pwede naman kung ang punto ni Moses ay absolute one talaga, dapat pinili niya yung yakid. Ito absolute talaga to. One, yakid yung ilalagay ko. Kaso hindi. Ano? So mamaya baka i-recite ulit sa atin ni Pastor Roniel para marinig nyo yung word na ikad doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Pero dito maliwanag, di ba?
1: Yep.
2: Na hindi binilang na dalawa, si Adan at si Eva, kundi isang laman kagaya ng tatlong persona ng Trinidad.
0: Ayan. Maraming salamat, Pastor Melvin. Ako naman dito, Pastor, no? Kaya meron tayong, there is one God, ang tinuturo natin dyan sa Seventh-day Adventist. One in purpose.
2: Kaya
0: sabi ni Jesus, di ba, sa chapter 10 ng Juan, I and Father are one. So, ang context doon, they are one in purpose. One in power, one in essence, one in authority. Pero pag in-explain natin yung oneness of God, being one of God, doon lamang sa apat na yan, one in power, one in essence, one in authority or purpose, ay limitado pa rin. Kaya maganda yung sinabi ni Pastor Melvin, yung kinote niya yung Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yung one na yun, no? Kasi yung one na yan ay nagsasabi din yan sa uniqueness of God. He is the only one unique God. Kaya nga pag may binasa tayong talata sa Biblia tulad ng Deuteronomy chapter 4 verse 39 at Isaiah 44:6-20 at kung inyong babasahin Isaiah 45 verse 18, siya lang yung dapat sambahin. Siya yung unique na dapat sambahin at exclusive na sambahin. Hindi mo dapat sambahin yung ibang Diyos. Hindi mo dapat sambahin yung Diyos-Diyosa ng ibang mga bansa. Kundi siya lamang. Ako lamang ang nag-iisang Diyos. Yun ang sinasabi. Worthy of worship. Ibig sabihin, He is the only unique God and the one who is exclusive of worship. At nung ginamit ni Pastor Melvin po yung reference dun sa yung ang mag-asawa ay gagamitin, ay magiging iisang laman. Kasi ang ginamit dun ay ikad. No? Sinasabi lamang dito sa Godhead na may tatlong persona na there is closeness of relationship. Lalaki, babae nung kinasal, naging isa. Anong tawag doon?
1: Mm.
0: Closeness of relationship.
2: Mm. Amen.
0: Closeness of relationship. Kaya pag sinabi natin, there is only one God, yung meron silang closeness of relationship.
1: Mm.
0: So, makikita ho natin dito, pa sa relasyon ba, isa pa lang?
1: Mm-hmm.
0: May relasyon.
1: Mahirap yun.
0: May relasyon po ba, Pastor, pag isa pa lang?
1: Oo, parang si Adonis yun. Si Adonis umibig sa sarili niya. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero mythology yun. Oh, kwento of fiction yun, mm-hmm, kapatid.
0: Oo nga. So, hindi pwede na kung merong closeness of relationship, ay isa ka lang.
2: Yeah.
0: It should be two or more than two.
1: Mm-hmm.
0: So, nung sinabi ng Biblia ni Moises, the Lord is one, at pareha sila naong ginamit doon sa Genesis sa mag-asawa, one, na yung dalawang tao ay merong closeness of relationship. So, itong God natin ay merong closeness of relationship. Kaya very close sila. Alam ng Espiritu ang kaisipan ng Ama. Alam ng anak yung kaisipan ng Ama. Very close yung kanilang intimate relationship noong tatlo. So, kaya para sa akin, pagka tinanong kung ano yung oneness of God of meaning, hindi lang yon one in power, one in authority, one in purpose, one in essence, kundi God is unique, God is exclusive, and God is very close in relationship.
2: Amen.
1: Amen, amen. So napakaganda po mga minamahal kong mga kapatid at ganoon din sa mga sumusubaybay dito sa Pillars of Faith na ito pong ating pinag-aaralan ay binasihan po natin ito hindi lamang po sa New Testament, no? Ating pinagbatayan din maging ang Old Testament. So both New Testament and Old Testament nagpapatunay na ang Diyos na kinikilala natin ay nahayag sa tatlong persona. Naniniwala tayo na meron tayong iisang Diyos pero ito'y inihayag sa tatlong persona na ito po walang iba kundi ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Yan. Hey. So, meron pa ho ba kayong gustong linawin dito, Pastor Melvin, dito sa ating tinatalakay?
0: Pastor Melvin, yes. Palagay ko ay maraming magtatanong sa ating comment section.
1: Mm-hmm.
0: So, palagay ko dito muna.
1: Correct.
0: Kung merong mga tanong po dun sa comment section, ay dadagdagan natin yung ating mga...
1: Para hindi na itanong. Maganda yan, maganda yan.
0: Na para kung ano yung mga gustong linawin pa ng ating mga viewers ay sa susunod nating episode, ayun ang ating
1: tatalakayin.
0: Kasi palagay ko, papasok na naman yan yung sasabihin na ang Ama ay mas dakila sa akin. No? So, papasok na tayo ngayon. Atin yung bibigyan ng pansin yung subordination of the Son. Is it eternal or temporal? Anong problema kapag eternal subordination at temporal subordination? So, babalikan po natin yun. So, palagay ko, magandang introduction na itong ating ginawa. So, kung meron pang mga questions sa ating comment section o kaya doon sa ating personal, no, a message say personally, ay ating pong tatalakayin next episode.
1: Yes.
0: Ano sa tingin mo, Pastor Mel?
2: Maganda po yun. Para at least sa ganun, kung ano po yung inyong mga katanungan, ay mabibigyan po natin ng katugunan dito po sa ating pag-aaral. At tingin ko, Pastor, sa liwanag ng mga pinag-aralan nating talata, mga ebidensyang nakita natin, ay talagang revealed sa Biblia na merong isang Diyos.
1: Correct.
2: At revealed din sa Biblia na yung tatlong persona tinawag na Diyos. Hindi naman natin po pwedeng ipagpilitan, isang persona lang talaga. Ikaso, sabi kasi, tatlong persona eh. So sa madaling salita, sundin natin yung Bible.
1: Yeah.
2: Yung isang Diyos ay yung tatlong personang inirevealed ng banal na kasulatan.
1: Correct. Kaya dyan po papasok yung ating pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid, na bagamat ang pagka-Diyos ay meron talagang misteryo, at ang isip ng tao ay talagang merong masasabi natin na kakulangan upang sa ganun maunawaan natin ang paksa pagdating sa pagka-Diyos. Pero hindi naman po tayo pinabayaan din ng Biblia na tayo po'y malilito, kaya kinakailangan lang ay magtiwala tayo kung ano po yung sinasabi ng Biblia, na wag po tayong lalagpas, wag tayong susobra, at kung ano po ang pagkapahayag ng Diyos sa kanyang sarili ay ating po intong tanggapin sa Amen. Ating buhay.
0: Kaya ang tanong, ano ang Diyos? Iisa. Mm. Sino ang Diyos? Ama, Anak, at Espiritu Santo.
1: Okay, so napakaganda po ang pag-aaral natin, mga minamahal kong mga kapatid. At sana po ay

0: Patuloy ho tayong sumabaybay at i-share po natin itong pag-aaral na ito, hindi lang po sa ating mga kapatiran, maging din sa ating mga kaibigan upang sa ganun ay maunawaan po nila ang mga aral tungkol sa banal na kasulatan at maunawaan din po nila ang turo ng Seventh-day Adventists.
1: Yeah.
0: Kaya kami po ay magpapaalam sa inyo. Any last word, mga kasama?
2: Ayan, so muli po mga kaibigan, mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa loob ng ilang mga minuto na tayo pinagtalakayan ng banal na kasulatan. Sana po sa susunod nating episode, huwag po kayong mawawala. Tumutok po kayo dito lamang sa Pillars of Faith.
1: Ayan, maraming salamat po sa panahon na inyong binigay mga ka-Pillars. Huwag po kayong magsawang subaybayan ang ating series na ito na Pillars of Faith.
0: Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay mananalangin. At sa pagkakataong ito ay hihilingan po natin manalangin walang iba kundi si Pastor Melvin Hamora.
2: Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, muli kami po nagpapasalamat sa isa na naman pong talakayan na ginanap po namin dito po sa Pillars of Faith. Nalangin po namin na ang mga bagay na aming natutunan makatulong upang ang amin pong kaalaman sa banal na kasulatan ay lumawak at ang aming relasyon ay lumago po sa inyo. Pagpalain kami, Panginoon, at ingatan kami. Kayo po ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen.
0: Hanggang sa muli at patuloy po namin kayong iniimbitahan na tayo po'y magkasama-sama sa Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologist, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mayroon pong isang kwento tungkol sa isang binata sa ancient Greece na nagnanais po na masumpungan ang katotohanan. Pumunta siya sa isang matandang lalaki na kinikilalang pinakamatalinong tao sa lungsod at nagtanong, "Matalinong Ginoo, sabihin niyo po sa akin ang katotohanan. Pwede niyo ba akong ihatid doon?" Tumayo ang matandang lalaki at nagumpisang maglakad. Sumunod sa kanya ang binata. Naglakad sila sa mga kalye ng lungsod hanggang makarating sila sa tabing dagat. At patuloy na naglakad ang matanda, papalusong sa tubig. Nang sila'y makarating na sa tubig na hanggang baiwang, sinabi ng matanda sa binata na

ilagay ang kanyang mga kamay sa ulo. At ang ginawa ng matanda, inilublob ang binata sa tubig. Tatlong beses na naghahabol hininga ang binata dahil tatlong beses din siyang itinubog noong matanda. Sa pangatlong beses, sumigaw ang binata at ang kanyang sabi, "Ang gusto ko lang po ay malaman ang katotohanan." Sumagot ang matalinong lalaki, "Kung gaano mo gustong makasagap ng hininga, ganoon mo rin dapat naisin ang katotohanan at masusumpungan mo ito." Merong ilang karunungan tayong makukuha mula sa matalinong matandang Griego. Hindi po mahirap hanapin ang katotohanan. Ang problema ay hindi talaga nakatalaga ang ating mga puso na alamin ang katotohanan. Lalo na kung natatakot tayong maaari itong humiling ng ilang pagbabago sa ating mga buhay. Ang atin pong Diyos, na siya mismo ang katotohanan, ay hindi mahirap masumpungan. Hindi niya ginagawang malabo, nakatago at misteryoso ang katotohanan. Sa halip, wala siyang higit na ninanais kung hindi patuloy tayong ihatid sa mas maliwanag na pagkaunawa sa katotohanan. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. At gusto niya tayong magkaroon ng patuloy na pagkakilala sa Kanya at sa Kanyang karakter na pag-ibig. Subalit, ang kaalaman pong ito ay dapat po nating maisakabuhayan. Isang bagay na mangyayari lamang kung sa puso natin, tayo ay lubos na nagtatalaga at sumusuko sa anumang itinuturo ng katotohanan sa atin. Ganito po ang pagkabanggit ni Propeta Jeremias sa Jeremias Kapitulo 29, Versikulo 13. Sabi po ng Biblia ay ganito, "Hanapin ninyo ako, matatagpuan kapag hinahanap ninyo ako ng inyong buong puso." Hindi nito sinasabing kailangan nating saliksikin ng napakahirap po ang Diyos. Sinasabi po ng talatang ito na kailangan nating magsaliksik na may isang pusong nakasuko na sa Kanya. Subalit may ilang mga tao ang naghahanap sa mga maling lugar at sinisikap nilang punuin ang kakulangan ng kanilang buhay sa pamamagitan ng kasikatan, kayamanan, droga, alkohol, pangapag-aari at mga libangan para lamang matuklasan na kapag naabot na nila ang kanilang mga mithiin. Ang mga ito po ay panandaliang kasiyahan lamang. Dahil sa malaot madali, aalingaungaw ang tanong ng sinaunang propeta mula sa nakalipas sa Isaiah 55, versikulo 2. Ganito po ang sinasabi, "Ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain? At ng inyong sahod sa hindi nakakabusog? Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan." Lahat po ng ating mga pag-aari ay hindi kayang sapatan ng ating kalooban. Sinabi mismo ni Jesus sa Lucas 12, versikulo 15, ang ganito, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." Hindi po kailanman nakakapagbigay ng tunay na kaligayahan ang mga material na mga bagay. Ang tunay na kasiyahan at kakuntentuhan ay nagmumula po lamang sa isang lumalagong relasyon sa Diyos na manlilikha. Na ayon po sa Juan 14:6, "Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Nilayo ng Diyos na ang kanya pong iglesia ay maging
tagapagdala ng kaalaman tungkol sa Kanya at sa Kanyang katotohanan sa sanglibutan. Sa katunayan po, ito ay isa sa mga susing katangian ng Kanyang Iglesia sa lahat ng panahon. Sila ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng katotohanan at tungkulin na ibahagi ito. Isinulat po ito ni Pablo sa kanyang batang kamanggagawa na si Timoteo sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. Narito, kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Subalit saan natin matatagpuan ang haligi at suhay ng katotohanan ngayon sa panahon natin? Napakarami pong bagong iba't ibang iglesia ang parang kabuting umuusbo ngayon sa buong mundo. Bawat isa ay nagsasabing sila ang tama at may mansay silang kailangang marinig ng mundo. Hindi po nilayon ng Diyos na ito ay maging nakakalito. Sa katunayan, isinulat po ni Pablo sa Efeso 4:4-6, ang ganito, may isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinatawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at suma sa lahat at nasa lahat. Tila hindi na ito ang nangyayari po ngayon. Dahil daang-daang mga denominasyon ang nagkakaroon ng parang salungatan pagdating sa katotohanan. Subalit ang sinasabi ng talatang ito, ang gustong mangyari ng ating Panginoong Hesus. Sa katunayan, nanalangin siya para sa mga alagad. Sa Juan, kapitulo 17 at versikulo 21. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ito po ang gusto ng ating Panginoong Hesus, na makilala ng mundo ang kanyang mga alagad sa kanilang pagkakaisa at pagmamahalan. Ayaw niya ng pagkakahati-hati sa kanyang iglesia. Ayon din po kay Apostol Pablo sa 1 Corinto versikulo 12 versikulo 25. Upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kung hindi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkakatulad na malasakit sa isa't isa. Pansinin po ninyo na inihula rin ng apostol ang panahon kapag dumating na yung iglesia, sa iglesia ang tinatawag na apostasy o lubusang pagtalikod. Doon magkakaroon ng pagkakahati-hati. Mababasa po natin sa mga gawa. Kapitulo 20, versikulo 28-30 ang ganito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Sa pag-aaral po natin ng kasaysayan ng iglesia, matutuklasan natin na ito ang eksakto pong nangyari. Bumangon ang mga bulaang tagapagturo at tinanggap ng ilan ang mga kamalian ito at iniwan ang kanilang pananampalataya. Ang iba naman po ay mga nalito. Nagkaroon ng unti-unting pagbagsak mula sa katuruan ni Jesus. Subalit sa kabila ng lahat, may isang iglesia ang Diyos na nanatili na tapat. So,
atin pong tingnan ngayon kung ano ang katangian ng isang matapat na iglesia. At marahil, ang mahalaga sa lahat, ano kaya ang itsura nito ngayon? Hindi na natin kailang pang pag-aralan ang lahat ng relihiyon at saliksikin ang bawat denominasyon para makita ang tamang mga katangian. Matatagpuan po natin ang mga katangian ito ng tunay na iglesia ng Diyos base po sa ibinigay ng kanyang banal na salita. Ang Diyos na nagmamahal po sa atin ng lubos para mamatay sa kapakanan natin ay may lubos na pagnanais na malaman natin ang mahalagang bagay na ito. Ipinapahayag po ni Propeta Amos sa Amos 3:7 ang ganito, "Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta." Kaya naman, babaling po tayo sa kanyang mga propeta kung gusto nating malaman ang mga kasagutan. Ang aklat po ng Apokalipsis ay espesyal na naisulat para po sa mga huling araw. At naglalaman nito ng mga natatanging kaalaman sa ating paksa po ngayon. Idedetalye dito sa Apokalipsis ang apostasiya o pagtalikod sa relihiyon na iaaral sa huling panahon. Ang kapitulo 12 po ay nagbigay ng isang panoramic view ng kasaysayan ng iglesia mula sa panahon ni Kristo hanggang sa katapusan ng mundo. Apokalipsis, kapitulo 12, versikulo 1 at 2. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. "At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumigaw sa hirap sa panganganak at sa sakit ng pagluluwal." Ito po ay totoong isang simbolo, isang babaeng nakaputi, nadadamitan ng araw at nakatayo sa buwan na may isang koronang may 12 bituin sa kanyang noo. Ano po kaya ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Pag ang pinag-uusapan po ay propesiya sa Biblia, ang isang dalisay na babae ay lagi pong kumakatawan sa bayan ng Diyos, ang kanya pong iglesia. Isinulat po ni Propeta Jeremias sa Jeremias 6:2 ang ganito, "Ang maganda at maayos na anak na babae ng Sion ay pupok sa inko." At sino po ang Sion? Sa pamamagitan ni Isaias, sinabi ng Diyos sa Isaias 51:16 at sinasabi sa Sion, "Ikaw ay aking bayan." Kung ipagkukumpara po natin ang dalawang mga talatang ito, makikita po natin na gumagamit po ang Diyos ng isang marangal at magandang babae bilang simbolo po ng kanyang iglesia o ng kanyang bayan. Si Apostol Pablo ay gumamit ng kaparehong terminolohiya para tukuyin ang Kristiyanong iglesia sa Korinto. Ang sabi po sa 2 Korinto 11:2 ay ganito, "Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugo, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki, at kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen." Si Propeta Juan, gayunman, ay pinakitaan din ng isa pang napakagandang kakaibang babae na kanya naman pong inilarawan sa Apokalipsis, kapitulo 17, talatang 3-5. "At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. Nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula, na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may 7 ulo at 10 sungay. Ang babae ay nakadamit ng kulay ube at ng matingkad na pula, nagagayakan ng ginto, mahalagang mga bato
at mga perlas at hawak sa kanyang kamay ang isang kopang ginto na puno ng mga karumal-dumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga mahalay na babae at ng karumal-dumal sa lupa. Ang simbolong wika pong ito ay naglalarawan sa maruming babae o ang huwad na iglesia. Isang bumagsak na sistema ng relihiyon na hindi naging tapat kay Kristo at ikinompromiso ang katotohanan sa Biblia. Gumamit din si Santiago ng kaparehong wika para simbolohan ang espiritual na pagtataksil. Ayon naman po sa Santiago 4:4, mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan, pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang isang maruming babae, kung gayon, ay kumakatawan sa isang huwad na relihiyong sistema, habang ang isang babae na dalisay ay kumakatawan sa dalisay na bayan ng Diyos. Tingnan muli po natin ang paglalarawan sa dalisay na babae. Apokalipsis, Kapitulo 12, Versikulo 2 at 4. Siya'y nagdalang tao, sumigaw sa hirap, sa panganganak at sa sakit ng pagluluwal. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa at tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng mga anak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. Pansinin po natin, sino ang dragon na ito na nakatayo sa harapan ng babae para kainin ang kanyang anak pagkapanganak niya? Sino ang kinakatawanan ng anak? Ipinaliliwanag din po ng Apokalipsis ang mga simbolong ito. Sa Apokalipsis 12, 7 at 9, ganito po ang sinasabi. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi. Niwala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel itinapong kasama niya. At patungkol naman po sa anak, ang sabi po ng Apokalipsis 12:5 ay ganito. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Tanging isang anak lamang po sa kasaysayan ng mundo ang mamumuno sa lahat ng mga bansa na may tungkod na bakal at dadalhin sa Diyos at sa kanyang trono. At ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kung pag-uusapan ang ikalawang pagdating ni Kristo, ang sabi po ni Juan sa Apokalipsis 19:15 ay ganito. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang tabak na mataalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. Sinasabi din po ni Pablo kung papaano dinala ni Jesus sa trono ng Diyos. Efeso 1:20. Nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Oo po, tunay na si Jesus, ang lalaking anak na sinubukang sirain ng dragon. Sa paggawa sa pamamagitan ng paganong imperyo ng Roma, sinubukan ni Satanas na kunin ang buhay ni Jesus pagkapanganak nito. Si Haring Herodes, isang Romanong gobernador, ay nagpasa ng batas na ang lahat ng mga lalaking sanggol na may edad 2 pababa ay dapat patayin. Subalit, isang anghel ang nagbabala kay Maria at kay Jose
at tumakas sa Ehipto kasama si Jesus. Sa buong buhay ng ating Panginoong Jesus, patuloy na inaatake ni Satanas. Inaakala ni Satanas na mananalo siya sa tunggalian. Subalit, ang walang lamang libingan ay naglalarawan sa pagtatagumpay ng tagapagligtas ng sanglibutan. Si Kristo ay bumangon at umakyat sa langit sa trono ng kanyang Ama, gaya ng inilalarawan sa aklat ng Apokalipsis. At sa pagkabigo sa lahat ng kanyang pagtatangkang sirain ang anak ng Diyos, ibinaling ni Satanas ang kanyang galit sa babae. Walang iba kung hindi ang iglesia po ng Diyos. Hindi na personal na maaatake ni Satanas si Jesus. Kaya ang malupit niyang inatake ang mga tagasunod ni Kristo. Tandaan po natin na lahat maliban sa isa sa mga alagad ni Jesus ang namatay sa paraang pagkamartir. Katulad ni Apostol Pablo, pinugutan siya ng ulo ng Roma. Pinahirapan ng mga Kristiyano at itinapon sa kulungan ng mga leon. Marami ang nagtatak ng kanilang patotoo sa pamamagitan ng kanilang buhay. Sa unang henerasyon ng Kristiyanong Iglesia, habang nabubuhay pa ang mga apostol, ang Iglesia ay matibay na tatayo para sa katotohanan sa kabila ng pag-uusig na kanilang pinagdaanan. Subalit, pagkatapos ng pagkamatay ng mga alagad, sa paglipas ng panahon, ilang mga Kristiyano ang nakipagkompromiso ng kanilang pananampalataya at dumating sa loob ng Iglesia ang mga maling katuruan. Maalala po natin na sa ika-apat na siglo, si Emperador Constantino ay nagtangkang hawakan ang imperyo ng Roma sa pamamagitan ng paghahalo ng pagano at Kristiyano sa isang malaking sistema ng relihiyon. Bilang resulta, tinanggap at mas naging popular ang Kristiyanismo. Ang mga paganong sumali sa bagong Kristiyanismong ito ay nagdala ng maraming mga paniniwala at kagawian sa kanila. At sa pagyakap ng Iglesia sa mga kamaliang ito, nawala sa paningin nito ang sarili nitong orihinal na misyon. Isinulat ng manunulat sa kasaysayan, sa aklat na tinatawag na Centuries of Christianity, A Concise History, page 58. Ang mga bagong Kristiyano sa pagpapatuloy ng pag-iisip at mga kagawian ay kapareho pa rin ng sinaunang pagano. Ang biglang pagdami nito sa mga iglesia ay hindi nag-alis ng paganismo. Sa kabaligtaran, sila ay pulutong ng mga bautismadong mga pagano. Ito ay nangangahulugang hinaluan ng paganismo ang moral na lakas ng mga Kristiyano hanggang sa punto ng pagka-inutil. Ngunit pansinin po natin na gayunman sa panahong ito, mayroong mga Kristiyanong nakakalat sa buong mundo na nananatiling tapat sa mga katotohanan ng Diyos at tinututulan ang mga pagbabagong gumapang sa Iglesia. Tumanggi silang ikompromiso ang kanilang pinanghahawakan. Marami ang inusig sa kanilang pananampalataya. Di nagtagal, ang pinuno ng mga Romano ay nagpalabas ng utos na ginagawang isang krimen na paparusahan ng kamatayan ng sinumang tatanggi sa bagong paganong mga gawain ng Iglesia ng bansa. Sa pagkinita sa lahat ng mga ito, sinabi po ni Juan sa Apokalipsis 12:13, nang makita ng dragon na siya'y itinapon sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. At ano naman ang nangyari sa babae? Ayon po sa Apokalipsis 12:6, tumakas ang babae sa ilang, doon ay ipinaganda siya ng Diyos ng isang lugar
upang doon siya'y alagaan nila ng 1,260 araw. Pansinin po mga kaibigan na ipinapahayag ng propesiyang ito kung gaano kahaba uusigin ang bayan ng Diyos. 1,260 days. Natuklasan na natin na sa bawat araw ng propesiya sa Biblia ay kumakatawan sa isang literal na taon. Sabi po ni Ezekiel 4:6, aking itinakda sa iyo isang araw sa bawat taon. Kaya po ang pang-aapi sa mga tapat na bayan ng Diyos, gaya ng prediksyon sa Apokalipsis, ay nagpatuloy sa loob ng 1,260 years. At ito po ay maliwanag na pinatutunayan ng kasaysayan ang propesiya ng Biblia. Nagutos ang Romanong emperador na si Justinian sa Romanong general na si Belisarius na ubusin ang mga natitirang mga kapangyarihan ng Arian na tumututol sa iglesia sa Roma. Ang pinakahuli sa mga ito ay nilipol noong AD 538 at idineklara ni Justinian ang bishop ng Roma na maging pinuno ng simbahan, ang tunay at mabisang tagapagtuwid ng mga herehe. Dito po nagsimula ang paghihigpit sa mga tinatawag na heretics o mga herehe. Subalit ang palaging magtatagumpay, tandaan po natin, ay ang katotohanan ng Diyos. Kasunod ng pag-imbento ng printing press, ang Biblia ay naisalin sa iba't ibang mga lingwahe ng karaniwang mga tao at malawak na naipakalat. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi maitatago kailanman. Mayroong mga reformador na lakas loob na ipinangaral ang salita ng Diyos. Ang ilan, gaya ni Hush at ni Jerome, nahuli, sinunog sa tulos. Ang iba naman, gaya ni Wycliffe, Tyndale at Luther, ay hinanap at pinag-usig. Subalit sa pagdiskubre ng Amerika, bagong kalayaan, bagong kanlungan ang inilaan para sa mga inusig na mga Kristiyano sa Europa. Sa mga tabindagat ng isang bagong bansa, naitatag ang pundasyon ng kalayaang pangrelihiyon at civil right. Ang panahon po ng pagkompromiso at pag-uusig na inihula sa Apokalipsis 12 ay dumating sa kawakasan noong 1798. Ito po ay nagtapos noong isinugo ni Napoleon si General Berthier para hulihin ang Papa eksaktong 1,260 years matapos ihula ang panahon ng pag-uusig na nagsimula noong 538. Pagkatapos ng 1798, masisimulan muli nating makita ang isang dalisay na pananampalataya. Hindi na po magtatago ang iglesia sa ilang. Pansinin kung paano inilarawan ng propeta ang iglesia na magpapakita pagkatapos ng 1798. Apokalipsis, Kapitulo 12, Versikulo 17. At nagalit ang dragon sa babae. At umalis upang digmain ang lalabi sa binhi ng babae ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Sa ibang salita po, ang nalabing binhi ng babae, ang espiritual na lipi ng dalisay na iglesia ni Jesus ay muling mabubuksan matapos ang panahon kung saan kumalat ang dalisay na pananampalataya sa ilang na nagtapos noong 1798. Magsisimula nating makita ang mga katangian ng batang iglesia na lumabas muli. Kaya kung papansinin po natin ngayon, hindi lahat po ng iglesia ay nagtuturo ng pagsunod sa utos ng Diyos. Marami pong mga relihiyon ngayon ang nagtuturo sa kanilang mga miyembro sa paraan na ang kautusan ng Diyos ay hindi na mahalaga sa mga Kristiyano. Halimbawa,
ang isang kongregasyon ay yumuyuko sa mga larawang inanyuan o imahe. Ang iba naman ay tinatanggihan ang kabanalan ng salita ng Diyos. Karamihang reliyon naman ay nakalimutan na ang memorial ng Diyos sa paglalang na inilalarawan sa ikaapat na utos sa Exodo 20:8-10. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa ng iyong gagawin, lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ang panghuling araw na iglesia ng Diyos ay hindi lamang tumutupad sa kautusan ng Diyos, kundi sinasabi rin ng propesiya sa Apokalipsis 12:17. Ang mga tumutupad sa utos ng Diyos at mga may patotoo na Jesus. Ano po ang patotoo ni Jesucristo? Pansinin po natin ang sinasabi sa Apokalipsis 19:10. Sapagkat ang patotoo ni Jesus ay ang espiritu ng propesiya. Ang panghuling araw po na iglesia ng Diyos ay magkakaroon ng regalo ng banal na espiritu gaya ng espiritu ng propesiya. Ngunit maring itanong ninyo, meron pa bang ibang katangian ang magagamit natin para makilala ang panghuling araw na iglesia ng Diyos? Ang mensahe nito ay sinisimbolohan sa Apokalipsis Kapitulo 14 sa pamamagitan ng tatlong anghel na lumilipad sa kalangitan. Ang unang anghel ay naghahayag ng walang hanggang ebanghelyo sa isang kahangahangang paraan. Ganito po ang sabi sa Apokalipsis 14:6-7. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinasabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Tandaan po natin mga kaibigan, ang panghuling araw na kilusa ng Diyos ay magiging pambuong mundo. Dinadala ang Kanyang mensahe sa bawat sulok nito. At anong mensahe ang kabilang dito? Isang babala sa mga namumuhay sa uling panahon digdig tungkol sa pagdating ng paghukom ng Diyos. Ang mga panawagan na sumamba sa manlilikha na gumagamit ng wikang hiram direkta sa utos patungkol sa Sabat. Ang ikalawang anghel naman ay may isang mensahe na di pangkaraniwan. Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 8. At ang isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpapainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Hindi pagtatakpan ng panghuling bayan ng Diyos ang kasalanan at apostasiya. Ang mensahe pong ito ay tumutukoy sa nakalilitong paghahalo ng tradisyon ng tao sa mga katuruan sa relihiyon ng mundo. At ang panghuli at pinakamataimtim na panawagan ay ibinigay sa ikatlong bahagi ng propesiya. Ayon po sa Apokalipsis 14:9-10. Ganito po ang sinasabi. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos. Ang ating pong mundo ay dapat mabigyang babala laban sa pagsamba sa halimaw at sa kanyang larawan o sa pagtanggap ng kanyang tatak. Bakit po lubhang mahalaga ang babalang ito?
Bakit mahalaga ang mensahe na nagsasabing ang mali ay mali? Dahil mahal po tayo ng Diyos. Gusto niya tayong manindigan sa katotohanan para po tayo ay mailigtas sa mga tukso ng pananatili sa pakikisama sa kamalian at sa kalituhan. Gusto po ng Diyos na maging malapit po tayo sa Kanya. Sinabi po ni Jesus sa Juan 10:16, "Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol." Ang Diyos po, mga kaibigan, ay may mga tapat na tagasunod sa lahat ng iglesia. Subalit tandaan natin, darating ang panahon na magkakaroon ng isang tunay na kawan o isang tunay na katawan ng mga mananampalataya. Sinabi po ni Jesus na ang kanyang tupa ay tatawagin mula sa mga kawan na hindi maingat na sumusunod sa salita ng Diyos. Idinitalye po ito ni Juan the Revelator, ang pananawagan na iyon sa Apokalipsis 18:4. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot." Ang mga tapat po na tagasunod ng Diyos ay dapat tawagan mula sa mga relihiyosong kamalian at kalituhan na umiiral sa huling panahon. Gugustuhin mong mapansin kung paano inilarawan ng Biblia ang bayan na tinatawag papalabas ng Babilonya? Ang relihiyosong kalituhan na iiral bago ang pagdating ni Jesus. Sa Apokalipsis 14:12-14. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo. Mapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila." Pagkatapos ay nakita ko roon ang isang puting ulap at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao na nasa kanyang ulo'y may isang gintong korona at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Bago po ang pagdating ng ating Panginoong Jesus, inalarawan muli ang kanyang bayan bilang nag-iingat ng kautusan ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Ngayon ay maikli nating i-review ang mga katangian ng panghuling araw na iglesia na nakita natin sa Biblia. Una, ang nalabing iglesia ng Diyos ay lilitaw pagkatapos ng panahon ng matinding pag-uusig na nagtapos noong 1798. Sila'y magsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Pangatlo, magkakaroon sila ng mga kaloob ng Espiritu kasama na ang propetikong mga kaloob. Pangapat, magkakaroon sila ng pambuong mundong gawain at mensahe. Panglima, tatawagin nila ang mundo pabalik sa tunay na pagsamba sa ating manlilikha. At ang ika-anim, magbibigay sila ng babala sa paghukom at magsasabi ng tungkol sa napakalapit ng pagbabalik ni Jesus. Lahat po ng iglesia ay parang magkakamukha sa unang tingin. Pero sa pag-aaral mo sa paglalarawan ng Diyos tungkol po sa tunay na iglesia, base po sa kanyang salita, magiging madaling tanggalin
ang wala ng mga biblical na katangiang ito. Kaibigan, marahil ay nagsasaliksik ka at sinubukan mong tingnan kung ano ang panghuling araw na iglesia ng Diyos. Naniniwala ako na may isa lamang tunay na iglesia. Ito'y isang iglesia na naniniwala sa Biblia at nakasentro kay Jesus, nag-iingat ng Sabat at isang pangbuong mundong kilusan. Ito ang nagtuturo sa mga itinuro ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, ako po ay isang Seventh-day Adventist. At ngayon ay isang Seventh-day Adventist dahil bilang alagad ni Jesus, gusto ko siyang sundin. Naniniwala siyang ang kamatayan ay isang pagtulog. Naniniwala rin ako dito. Sinasabi niyang siya'y darating. Inaasahan ko din po iyon. Iningatan niya ang araw ng Sabat at inaasahan ang kanyang mga alagad na gagawin din ito. Kaya pinag-iingatan kong banal ang espesyal na araw na ito. Nalaman ko rin po na ang bawat isa sa atin ay lumalago sa pagkaunawa sa katotohanan. At ang gusto ko lang talaga ay ang sumunod kay Jesus sa abot ng aking makakaya. Ikaw naman, kaibigan, sa pag-aaral natin ng mga mensaheng ito gabi-gabi, natuto ka ba ng mga bagong katotohanan? Narinig mo ba ang banal na Espiritu na nagsasalita sa iyong puso? Inaanyayahan kang sumunod ng mas malapit kay Jesus. Mahal tayo po ng Diyos. At lagi niya tayong tinatawagan ng kanyang tinig ng papaitaas sa isang mas masaganang buhay. Sa tuwing itinuturo niya ang katotohanan, tayo po'y pinagpapala kapag ka sinusunod natin ito. Ang sabi ni Jesus sa Juan 13:17, "Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung inyong gawin."

Kaibigan, mahal ka ng Diyos at ayaw ka niyang maligaw. Ibinigay niya sa atin ang Biblia na nagtuturo sa atin tungkol sa tunay na iglesia na gagamitin niya sa paghahayag ng Ebanghelyo sa huling mga araw na ito. Ngayon na ang panahon para isuko mo ang lahat sa katotohanan at magsimulang lumakad sa daang nilakaran ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong simpleng katotohanan na ipinahayag mo po sa amin ngayon. Natutuhan po namin mula sa iyong banal na aklat ang katangian ng tunay na iglesia sa huling kapanahonang ito. Mangyari po, O Diyos, na Ikaw ang tumulong sa aming mga minamahal na mga kaibigan na ngayon ay nasa balag ng pagpapasya. Turuan mo po at patnubayan sila palagi na gumawa na ng pagpapasya na maging kaanib ng iyong tunay na iglesia na siyang sasalubong sa ikalawang pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain po ang bawat isa na nakinig ngayon, kasama ng kani-kanilang mga samba-sambahayan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: It all started out with prayer and fasting and a vision.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit dalawang dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang na naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakapangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Happy God First Morning po sa inyong lahat, at ako po ay nagagalak na muli kayong makasama ngayong umaga sa atin pong programang Rise and Reflect. Atin pong ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa sa aklat ng Galacia sa kabanatang 2 talatang 16. Nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, at tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Kaibigan, sinasabi ni Apostol Pablo na hindi natin makakamit ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Ano ba ang ginagawa ng kautusan? Ang kautusan ay nagsasabi na kapag sinunod natin ang utos na ito, tayo ay ligtas sa kaparusahan. Inuutusan tayong sumunod ng kautusan dahil kung hindi, tiyak na mayroong consequences o parusa. Mabuti at mahalaga ang kautusan, ngunit hindi ito ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ipinapakita ng kautusan ang pamantayan ng Diyos at ipinakikita rin ito ang ating pangangailangan kay Kristo. Ang kautusan ay tagapagturo kay Kristo, ang ating tagapagligtas. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi ito nangangahulugang hindi na mahalaga ang pagsunod. Sa halip, ang pagsunod ay nagiging bunga ng pananampalataya, hindi paraan upang bilhin o makamit ang kaligtasan. May mga taong nagsisikap maging mabuting tao upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Iniisip nila na sa pamamagitan ng kanilang paggawa ng mabuti, sila ay tatanggapin ng Diyos. Ngunit ang Galacia, Kabanatang 2, Talatang 16 ay nagbibigay ng magandang balita. Hindi mo kailangang bayaran ang iyong kaligtasan. Binayaran na ito ni Kristo. Ang tanong ay, nagtitiwala ba ako kay Jesus? Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, o gusto mo ng personal na Bible study, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang aklat ng Galacia sa Kabanatang 2, talatang 11 hanggang 16. Nung bumisita si Peter sa Antioch, pinagalitan ko siya sa harap ng mga tao. Maling-mali kasi siya. Paano ba naman? Nung di pa dumadating yung mga taong pinapunta ni James doon, kumakain pa siya kasama ng mga Gentiles. Pero nung dumating na sila, lumayo si Peter sa mga Gentiles at hindi na siya kumain kasama nila. Natakot kasi siya sa mga Jews na nagsasabing dapat pa ring magpatuli ang mga Gentiles. Gumaya tuloy sa kaplastika ni Peter ang ibang mga Jews, pati si Barnabas na pagaya na din. Hindi consistent yung ginagawa nila sa totoong mensahe ng magandang balita. Kaya nung nakita ko yon, pinagsabihan ko talaga si Peter sa harap nilang lahat. Sabi ko, ikaw nga eh, Jew ka, pero kung mamuhay ka, parang di ka naman Jew. Para kang Gentile. Bakit mo pinipilit yung mga Gentiles na mamuhay na parang Jew?
Mga Diyos talaga kami, since birth. Hindi kami mga Gentiles na tinatawag na mga sinners. Pero alam namin na tatanggapin ng Diyos ang tao dahil nagtitiwala siya kay Jesus Christ at di dahil sumusunod siya sa Jewish law. Kami rin, naniwala kami kay Christ Jesus para tanggapin kami ng Diyos dahil nagtiwala kami kay Christ at hindi dahil ginawa namin yung nasa law kasi nga walang tinatanggap ang Diyos ng dahil lang sa pagsunod sa law. When faith is put to the test. Kung nakaranas ka na ng isang iglesyang malapit ng Mahati o mga mananampalatayang nagkaroon ng pagkakampi-kampi, ang isang grupo ay kampi kay ganito, ang kabila naman ay ganun din sa iba nakakampi. Alam mo kung gaano ito kasakit at nakakalito. Ngunit ang banta sa pagkakaisa ng mga Kristiyano ay hindi bagong problema. Maging sa unang iglesia, naranasan na ito ng mga mananampalataya. Sa Antioquia, maraming Hudyo at Hintil ang naging tagasunod ni Kristo. Noong una, si Pedro ay malayang nakikisalo at nakikisalamuha sa parehong Hudyo at Hintil. Ngunit nang dumating ang ilang mga mananampalataya mula sa Jerusalem na naniniwalang kailangang magpatuli ang mga Gentile, umatras si Pedro at umiwas na sa pagkain na kasama ng mga Hintil dahil sa takot o pangamba sa kung ano ang sasabihin ng iba sa kanya. Masakit ang naging epekto nito. Sumunod ang ibang mga Hudyong mananampalataya at maging si Barnabas ay nadala rin sa kanilang pagkukunwari. Ang sabi ni Pablo ay kaplastikan, kaya hindi na nahimik si Apostol Pablo. Hayagang kinumpronta niya si Pedro dahil ang isyong ito ay higit pa sa simpleng pagkain o pakikisama. Ang nakataya ay ang mismong mensahe ni Kristo, ang magandang balita, ang Ebanghelyo. Kung ang tao ba ay tinatanggap ng Diyos dahil kay Kristo o dahil sa kanyang lahi at mga gawa, ang isyo ni Pedro ay faith over fear. Pananampalataya o takot. Umatras si Apostol Pedro dahil natakot siya sa opinyon ng iba. Maraming ganyan sa ating paligid. Laging naghahanap ng approval ng ibang tao. People pleaser o man pleaser. Isang taong labis na naghahangad na mapasaya ang iba. Hindi naman na masama sana ito. Ngunit kung naiko-compromise ang pananampalataya at ang pakikitungo at katulad nga ng naging sitwasyon nila sa Antioch, isang taong laging naghahanap ng pagsang-ayon ng ibang tao. Taong inuuna ang gusto ng iba kaysa sa tama. Huwag maging alipin ng opinyon ng tao. Huwag mamuhay para lamang mapasaya ang ibang tao. Mamuhay tayo upang kalugdan ng Diyos at luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi dapat ang takot sa tao na magdikta ng ating ginagawa. Mas mahalaga ang katapatan sa Diyos kaysa sa approval ng tao. Pangalawa, grace over pride, biyaya o pagmamataas, walang Hudyo o Hintil na mas karapat-dapat sa kaligtasan. Lahat tayo ay makasalanan at nangangailangan ng biyaya. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil sa ating background o lahi o kaya status o performance, kundi dahil kay Kristo. At pangatlo, Christ over division. Si Kristo o ang pagkakahati-hati. Ano ang mas mahalaga? Ang pagkilos ni Apostol Pedro ay maaaring lumikha ng pagkakahati-hati o pagkakahiwa-hiwalay sa mga mananampalataya. Kaya kailangan siyang ituwid ni Pablo kaagad-agad. Ang tunay na Ebanghelyo ay nagbubuklod sa atin kay Kristo at sa isa't isa. Alalahanin ang sinabi ng Panginoong Yesus sa Juan, Kabanatang 13, Talatang 34 at 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaibigan, minsan maaari rin tayong maging katulad ni Apostol Pedro.
alam natin ang tama, ngunit natatakot tayo o nangangamba tayo sa sasabihin ng ibang tao. Narinig o nabasa natin ang katotohanan, ngunit natatakot tayo sa ating magulang o sa kaibigan na tayo ay hindi na maging click sa kanila. Minsan naman, iniisip nating mas karapat dapat tayo dahil sa ating relihiyon, posisyon o mabubuting gawa. Ngunit ang krus ay nagpapaalaala. Lahat tayo ay nangangailangan ng parehong tagapagligtas. Hindi tayo inililigtas ng ating pangalan. Hindi tayo inililigtas ng ating background. Hindi tayo inililigtas ng ating performance. Hindi tayo inililigtas ng ating nakagisnan. Si Kristo lamang ang ating tagapagligtas, ang ating pag-asa. Piliin ang pananampalataya kay Kristo kaysa sa takot, ang biyaya kaysa pagmamataas, at si Kristo kaysa sa anumang bagay na naghahati sa atin. Kaibigan, sa mga desisyon mo ba araw-araw, mas iniisip ba natin ang sasabihin ng tao o ang nais ng Diyos para sa ating buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming banal, dakilang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay at kalakasan, sa pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Maraming salamat po sa inyong mga pagpapalang inilaan sa bawat isa sa buong maghapong ito. Salamat din po dahil sa iyong biyaya ay tinatanggap mo kami, hindi dahil sa aming galing o sa opinyon ng ibang tao, kundi dahil kay Kristo. Tulungan mo po kaming maging malaya sa takot sa sasabihin ng iba, at kung kailangan naming pumili sa pagitan ng pag-please sa ibang tao at pagsunod sa iyo, tulungan niyo po kami, bigyan niyo kami ng lakas ng loob na piliin ang iyong kalooban. Naway ang aming mga salita, desisyon at pamumuhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Itinadalangin namin, Panginoon, ang aming mga tagapakinig na naglalakbay ngayon. Ingatan po sila sa daan, dakilang Diyos, at makarating sila sa kanilang mga patutunguhan. Ganun din po ang aming mga tagapakinig na mayroon pong karamdaman. Kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanila pong mahihinang katawan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin na mas maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang 10 mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mapadalhan po namin kayo ng mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas mong muli. And God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isa pong maganda at mapalad na araw sa inyong lahat, mga ginigili kong mga kaibigan at mga kapatid. Ating purihin ang Diyos at atin siyang pasalamatan sa kanyang napaka mapagmahal at mapagkalinga sa bawat isa sa atin. Hindi lamang tayo binibigyan ng kaligtasan, kundi kanyang patuloy tayong iniingatan sa bawat araw ng ating buhay. Kaya isang napakaganda na namang pagkakataon na sa umagang ito ay muli tayong nagising para magpatuloy sa mga gawain na pawang nakatakda. Subalit, bago tayo magpasimula, sa lahat ng ating gawain, napakagandang pakinggan ang salita ng ating Panginoon na siyang pagkukuhanan natin ng kalakasan, inspirasyon at gabay sa atin pong paglalakbay sa mundong ito. Kaya ito pong programang May Nagmamahal sa Iyo ay nagpatuloy na nag-aanyaya na atin pong subaybayan. At sa mga ating taga-subaybay, mga masugid, nating tagapanood sa ating programa, kayo po yaming mainit na binabati sa inyong binabati po. Ako'y nagpapasalamat kay Sister Viernes Abidanya sa kanyang pagsubaybay sa programang ito, kay Rio Rose Porpos at kay Salvacion Sanchez, ganun din kay Marilyn Nasyon. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. At sa lahat, saan man kayong sulok ng mundo naroon na nakaabot ng programang ito, marami pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. At patuloy po nating ibahagi ang atin pong programa. Napagandang ministeryo yung maibahagi natin ang mga pabalita ng atin hong Panginoon na siyang maghahanda sa ating lahat para sa nalalapit na pagparito ng atin pong Panginoong Hesus. Ngayon, kung kayo po may mga katanungan, huwag po kayong magatubili. Bari nyo po yung isulat dyan sa inyong Facebook Live comment section. Inyo pong isulat ang anumang mga bagay na pawang naka-apekto sa inyo, yung inyong mga reflection, yung inyong katanungan, at kung nais nyo naman na personal na makausap ang atin pong mga kasamahan dito sa tanggapan, o di kaya ay meron kayong mga kahilingan, maaari nyo rin gamitin ang numerong 0918-944-7891. Yan po ang ating numero na pwede nyo pong gamitin para inyong ipaabot ang inyo pong mga saloobin. Alam nyo, napakahalaga na nalalaman namin kung ano ang epekto ng pag-aaral na ito sa atin pong mga buhay. Dahil ang atin hong pag-aaral ay isang napakahalagang mapagkukuhanan natin ng mga kaalaman kung papaano natin ihahanda ang ating mga buhay sa nalalapit na mga malalaking pagsubok na darating, at higit sa lahat sa pagparito ng atin pong Panginoong Hesus. Ngayon, bago po tayo dumako sa atin pong tatalakayin sa araw na ito, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, nais naming sumalok ng karunungan mula sa inyo. Nais naming hilingin na patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan at gawing karapat-dapat sa inyo, na ang aming mga puso at isipan ay pawang mabuksan para tanggapin ang inyong mga salita na siyang kakailanganin namin sa araw-araw naming pamumuhay. Nais kong ilapit ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Inyo po nawang pagkalooban sila ng mga kaalaman at karunungan upang sa amin pong pagtalakay ng propesiya ay maunawaan po namin ng napakaliwanag ang inyong mga salita at katotohanan. Nawa, samahan kami ng banal na Espiritu, gabayan kami ng inyong mga anghel sa pag-aaral na ito at kami bindinsyonan ninyo. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na ating bibigyan ng kasagutan ay nagsasabing, ano ang ibig sabihin ng mga ulat mula doon sa silangan at hilaga na bibigay takot sa hilagang hari. Balikan po natin itong Daniel, Kapitulo 11, ang talata po ay 44. Ganito po ang siyang sinasabi. Ngunit ang mga balita mula sa silangan at sa hilaga ay babagabag sa kanya at siya'y lalabas na may malaking galit upang pumuksa at lumipol ng marami. Ang mga ulat mula sa silangan at hilaga ay pawang tumutukoy sa mensahe ng makapangyariang anghel na isinulat sa Apokalipsis 18, ang talata po ay 1. Kaya kung titingnan po natin yung Apokalipsis Kapitulo 18, ang talata po ay 1, ganito po ang siyang sinasabi. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang isa pang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapangyarihan at ang lupa'y naliwanagan ng kanyang kalwalhatian. Ito po yung talatang ito ay may kaugnayan sa huling dakilang kilusan na pawang nagpapahayag na babangon bago dumating ang ikalawang pagparito ng atin pong Panginoong Hesus. Merong sinasabi dito sa Apokalipsis, ang talata po ay 1:7. Ang sabi po dito, tingnan ninyo siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Sa makatwid mga kaibigan, kung ating susumahin itong relasyon nitong ulat na ito na pawang nagbigay ng takot dito po sa hari ng hilaga, walang iba kung hindi yung pagparito ng atin pong Panginoong Hesus. O, gaya po ng mga mensahe ng tatlong anghel na pawang nagbababala sa mundo ang malapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Kaya nga ang babala ng mundo ay hindi yung pagbagsak ng kapapahan. Hindi ho yan yung binababala sa mga tao, kundi ang babala sa mundo ay ang pagparito ng atin hong Panginoong Hesus. Kaya nga yung mensahe ng tatlong anghel ay pawang nagpapahayag ng pag-akay sa katapatan ng bayan ng Diyos at ang pagbagsak ng kapangyarihan na pawang uusig sa mga banal, na pawang nagsumira o sumira sa mga kautusan ng atin pong Panginoon. Ito ang maaring tapusin na kaso dahil yung panahon ng Daniel 11:44 ay dapat na maganap bago po ang kawakasan ng panahon ng biyaya na nilaan sa sangkatauhan na magtatapos kapag ka itong si Miguel ay tumayo at naroon ang huling dakilang panahon ng kaguluhan na hindi kailanman nangyari mula nang magkaroon ng isang bansa. Kaya nga, sinasabi doon sa Daniel, Kapitulo 12, ang talata po ay 1, sa panahong yon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yon. Ngunit sa panahong yon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na ang pangalan ay matatagpuang nakasulat sa aklat. Ang susunod na mangyayari, pagkatapos nitong dakilang panahon ng kaguluhan, walang iba kung hindi ang ikalawang pagparito ni Kristo. O maaari kayong magsabi, pwede pa palang gumawa ka ng mga bagay na yung sa sarili mong kagustuhan dahil pwede ka namang manumbalik sa Panginoon dahil hindi pa nangyayari yung malaking kaguluhan na sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, tulad ng ating mga pinag-aaralan, hindi tayo laging tiyak. Sa mundong ito, walang katiyakan ang buhay sa mundong ito. Kaya nga laging ang salita ng Diyos ay umaakay sa atin na lumapit sa Kanya. Magtiwala sa Kanya upang tayo'y maging handa sa anumang darating sa atin ng buhay, maging ito ay masalimuot o hindi masalimuot, ang napakahalaga ay handa po tayo. Gayunpaman, binabanggit ng atin hong pag-aaral na darating talaga ang panahon ng kabagabagahan. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang bayan ng Diyos, ang sabing ganoon, ay iingatan niya na pagkatapos ng kaguluhang yan, darating ang anak ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang sabi sa talatang 2, marami sa mga natutulog sa labok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Very clear, dito ho sa ating pinag-aaralan, yung mga serye ng mga kasaysayan na pawang nagpapahayag na tayo'y maging handa, na tayo'y lumapit sa Diyos, na tayo'y magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya upang ang ating mga buhay ay nakatitiyak sa atinong haharapin at ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Ngayon, pansinin ninyo sa talatang 41 ng Daniel 11, lumilitaw na ang mga pinuno ng Edom, Moab at mga Ammonita ay napalaya mula sa mga kamay ng hilagang hari, na malamang bilang tugon sa paniyaya na lumabas mula sa Babylonia na nangyari kaagad pagkatapos bumaba ang makapangyarihang anghel at punuin ang buong mundo ng kalwalhatian nito. Apokalipsis 18:4, ang sabi pong ganoon dito sa talata, at narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Sana'y nasusundan natin itong ating mga pinag-aaralan na kung saan pagkatapos nating alamin yung mga haring babangon sa sanlibutang ito at kung papaanong sila ay kumilos at dumating ang panahon na binago ang kautusan ng Diyos at naglagay ng mga tradisyon ang makapangyarihang hayop na ito sa lupa. Subalit, mga kaibigan at mga kapatid, sa kanyang pagnanais na mag-impluensyahan ang lahat ng mga tao, nagkaroon ng pagsasanib-sanib o ang mga relihiyon na kung saan ay sumunod sa kanyang mga yapak. Bagamat ang iba, dahil sa reformasyon ay mayroong ibang mga pinaniniwalaan, subalit yung pangkalahatan ay magkakapare-pareho. Gayunpaman, pinag-aralan natin nung nakaraang araw na ang kapangyarihang ito ay magdideklara ng pangingilin ng araw ng Linggo na pawang ang bayan ng Diyos ay magsasakripisyo sapagkat dito ho ay may kinalaman kung ika'y gi-give up sa iyong pananampalataya o hindi. Subalit doon sa mga tao nga sabing ganoon ay magiging tapat sa Diyos, yung mga taong susumusunod sa Kanya, ang sabing ganoon ng talata, sila po ang sabi ay ang makapangyarihang anghel ay pupunuin ang buong mundo ng kalwalhatian. Sila po ang sabing ganoon sa sulat ay lalabas doon sa mga maling mga aral para hindi sila madamay at sila ay tatanggap ng kalwalhatian ng ating Panginoon. Ngayon sa Biblia, ang silanganan ay kumakatawan niyan sa direksyon kung saan ang galing ang mga sugo ng Diyos. Yan, sa Ezekiel 46:1, 47:1, Matthew 2:1 at 2, ganun din sa Apokalipsis 7:2 at 16 at 12. Ito po yung direksyon kung saan lumitaw ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang hilagay tumutukoy sa lugar kung nasaan ang Diyos. Ang hilaga rin ang lugar kung saan gustong ilagay ni Lucifer ang kanyang trono upang maging katulad ng kataas-taasan, sangayon sa Isaiah 14:14. Kaya parehong ang hilaga at silangan ay naugnay din sa pagdating ni Ciro na dumating bilang tagapagpalaya ng Israel mula sa kanilang pagkabihag sa Babylonia. Kaya sa pagsasagawa ng parehong misyon na natupad ni Ciro sa huling panahon, ang bayan ng Diyos sa mga huling araw ng kasaysayan ng mundo ay mayroon ding misyon na kanilang paliwanagin ang buong mundo ng kaluwalhatian ng kapangyarihan ng mensahe ng Apokalipsis 18, ang talata po ay 1. Kaya dito po, sa hula o sa propesiya ng propetang Daniel, ito'y nagpapahayag na darating ang panahon, ang mga taong hindi nahawa o sumunod sa mga maling doktrina na lumabas mula doon sa grupo ng mga tao na sumusunod sa turo ng hayop, ang sabing ganoon ng talata, sila po ay gagamitin para paliwanagin ang buong mundo ng kalwalatian ng makapangyarihang anghel ng mensahe sa Apokalipsis 18:1. Sila po yung mga taong mayroong misyon. Sila po yung mga taong magdadala ng pabalita ng pag-asa, pabalita ng pag-ibig. Kaya kayo hinihimok ko, mga ginigiliw ko, na ito yung pagkakataong gamitin natin ang ating mga panahon na makisangkot sa pagdadala ng katotohanan mula sa banal na kasulatan upang makalatan natin ng kaluwalhatian ang atinong lahat ng maabot o ang buong sanlibutan. Kaya anong napakasarap na gawain ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, isang napakasayang gawain na kung tayo'y magkakaisa na magsasama-sama para tapusin ang misyon ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, siya'y babalik at mas napakarami ang pawang maliligtas at makakarating sa langit na bayan. Nawa sana sa mga paalalang ito. Ito'y ating may sakabuhayan na mapagbulay-bulay natin sa ating mga sarili na ito ang mga panahon na dapat nating italaga ang ating buhay sa misyon ng ating Diyos. Babalikan po natin yan bukas. Tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Itinuro niyo sa amin ang maaaring makaganapan sa darating o sa kawakasang aming nilalakbay sa panahong ito. Panginoon, maraming salamat sa inyong pangako na kapag ka kami ay haharap na sa dakilang pag-uusig na inihahanda ng kaaway, tatayo sa aming kalagitnaan si Miguel, ang inyong sinugo, upang magligtas sa amin, na siyang hudyat na kami handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Pagpalain niyong lahat ng sumusubaybay sa programang ito, naway sa araw-araw ng aming pakikinig, nagkakaroon ng transformation sa buhay namin at sa buhay ng mga taong pinabahagihan namin ito. Ang pag-ibig niyo nawa ang sumagana sa aming mga buhay. Tanggapin ang aming pagtatalaga, itong aming hiling, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikisama sa ating pag-aaral. Huwag kayong mawawala bukas. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa Kapitulo 11 na ito na napakagandang propesiya. At sa araw-araw, ang dalangin ko, lalong nagkakaroon ng pagbabago ang atin pong buhay. At ako'y natutuwa na laging ibalita sa inyo, mayroong nagmamahal sa iyo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Hello mga minamahal na mga kaibigan, ito muli ang Words of Hope sa pamagitan po ng inyong lingkod si Pastor Abby Del Rosario. Ikalawang episode natin ito ng Prophecy Odyssey, atin pong malalaman ng ating kinabukasan. Ang paksa natin ngayon ay merong pamagat ang propesiya ng kasaysayan. Ito ay ating aalamin sa pamagitan po ng panaginip ng isang hari noong sinaunang panahon. At ang nakakamangha mga minamahal nating mga kaibigan, malaki ang naging epekto ng sinaunang Babylonia sa kasaysayan ng mundo. Ito ay naging sentro ng unang kaalaman sa matematika, astronomiya at mga makabagong teknolohiya. Inimbento ng mga Babylonyo ang gulong para sa mga karitong ginagamit sa trabaho at mga karwahing pandigma. Gayon din ang bangkang may layag upang makipagkalakalan sa ilog ng Euphrates. Gumawa sila ng sistemang pagsulat na tinatawag na cuneiform upang magtala ng mga record. Ang Babylonia ay nakabuo rin ng isang natatanging sistema ng mga bilang na nakabatay sa kalendaryong lunar, na may 360 na araw sa isang taon at 30 araw sa isang buwan. Ang mga unit ng pangsukat ng oras ay nakabatay sa bilang na 60. Ito ang dahilan kung bakit hinahati natin ang isang oras sa 60 minuto at ang isang minuto sa 60 segundo. Hinati rin ng mga Babylonyo ang mabituing kalangitan sa 36 na konstelasyon na siyang dahilan kung bakit sinasabi natin na may 360 degree ang isang bilog. Kapansin-pansin din na ang mga sagradong parisukat ng mga Babylonyo ay binubuo ng 6x6 or 6x6 na mga kahon na naglalaman ng 36 na bahagi. Kapag pinagsama-sama ang sunod-sunod ang mga bilang ng 1, dagdag na 2 at dagdag na 3 hanggang 36, ang kabuuan ay 666. Papansin natin na si Haring Nebuchadnezzar, sangayon sa tala at kasaysayan, itinuturing ang hari bilang pinuno ng tinatawag na estado. Kaya naman si Nabucodonosor ay kumakatawan sa Babylonia, ang imperyong nagpasimula sa propesiya. Ang Babylonia na tinatawag ding imperyong Kaldeyo ay namuno sa mundo mula humigit kumulang 6,200 hanggang sa 5,300 bago dumating si Kristo, bilang isa sa mga pinakamakapangyariang imperyo noong sinaunang panahon. Isang imperyong angkop na inilarawan bilang ulo na ginto. Pansinin na nagsimula ang propesiya sa panahon ni Daniel. So makikita natin dito sa mapa ang Jerusalem, ang Nineveh, ang Babylon, ang Taima o Saudi Arabia sa ngayon, ang Mesopotamia ngayon ay Iraq. So, sa kanyang higaan, makikita natin ang isang panaginip na ito'y bumagabag sa puso ng hari. Kaya sinikap niya itong alamin

0: ang panaginip at ano ang kahulugan. Ang tanong, bakit ibinigay ng Diyos ang panaginip na ito sa hari ng Babylonia? Ganito ang sagot sa aklat ni Daniel, Kabanata 2:28. Ngunit ang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim ay ipinabatid niya kay Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang panaginip ay hindi po pangkaraniwan. So, sa panaginip ng hari tungkol sa rebultong binubuo ng iba't ibang uri ng metal, inilahad ng Diyos ang pagbangon at pagbagsak ng imperyong magkakaroon ng tuwirang impluensya sa kanyang bayan sa mga susunod na milenyo. Ang pangalawang katanungan, nang mabigo ang mga tagapayo ng hari na ihayag at ipaliwanag ang panaginip, ano ang iniutos ni Nabucodonosor? Ang sabi niya sa Daniel chapter 2:12, ang hari ay nagutos na lipulin ang lahat ng marurunong na tao sa Babylonia. Sangayon sa kasaysayan, ang ilan sa mga astrologo at salamangkero ng Babylonia ay nag-aangking nagtataglay sila ng kanyang supernatural. Ngunit nang hindi nila maihayag ang panaginip ng hari, napatunayang wala silang kapangyarihan at mga mapagpanggap lamang sila. Kung sinabi sana ng hari sa kanila na ang panaginip maari lamang silang gumawa ng isang huwad na pagpapakahulugan, dahil sa kanyang matinding pagkadismaya, iniutos ni Nabucodonosor na patayin ang lahat ng marurunong na tao kahit mga wala roon ng panahong iyon. Kabilang sa mga hindi nakadalo sa unang pagpupulong kasama ng hari, ang isang bihag na may takot sa Diyos na nagngangalang Daniel na katatapos lamang sanayin para sa paglilingkod sa hari. Napakahalaga itong pag-aaral natin, mga minamahal, sapagkat may kinalaman ito sa kasaysayan at gayon din sa kapanahunan na darating. Sa Daniel 1:3-6, iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga yunuko, na dalhin ang ilan sa mga inapo ng hari, mga maharlika, mga kabataang lalaki na walang kapintasan, may magandang anyo at may kakayanan sa lahat ng karunungan. Ito ay ang pangalan ng isa ay si Meshach, Shadrach at Abednego at saka si Propeta Daniel. Ganito pa ang paglalarawan ng banal na kasulatan sa Daniel 1:3-6 na nagtataglay ng kaalaman at mabilis umunawa at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Kabilang sa mga anak ni Huda, ang mga sumusunod ay sina Daniel, Hananias, Mizael at Azarias. Ang mga lalaking ito ng Diyos ay kanilang tinanggap ang katwiran at kabutihan ng ating Panginoon. Ang tanong ay ganito, nang malaman ni Daniel ang utos ng hari na pagpatay, ano ang hiniling niya sa hari? At ano ang sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan? Sa Daniel chapter 2:16, pumunta si Daniel at hiniling sa hari na bigyan siya ng panahon upang maipahayag niya sa hari ang kahulugan ng panaginip. Ang paghahari ng Haring Nabucodonosor ay isang makasaysayang paghahari at hindi lang makasaysayan, ito ang pinakamakapangyarihan sa nakaharian sa kapanahunan ni Propeta Daniel. Kaya ang sabi po doon sa Daniel chapter 2:17-18, pagkatapos umuwi si Daniel sa kanyang bahay, ay ipinaalam kay na Hananias, Mizael at Azarias na kanyang mga kasama ang pasyang ito upang sama-sama silang humingi ng habag sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito. Sa madalit sabing sila ay nanalangin at humingi ng karunungan buhat sa Panginoon. At alam natin ang mga sumusunod na mga pagkakataon na hindi sila binigo ng ating Panginoon, kundi bagkus ibinigay sa kanila ang panaginip at ang kahulugan nito. So, ang katanungan ay, ano ang nangyari bilang tugon sa panalangin ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan at kanino nila ibinigay ang kapurihan? Sang-ayon sa Daniel chapter 2 verse 19, pagkatapos ang lihim ay inihayag kay Daniel sa isang pangitain noong gabi, kaya pinuri ni Daniel ang Diyos ng langit. So ang nagahayag ng lihim ay walang iba kundi ang Diyos. Ang nagbibigay ng karunungan ay ang Diyos din. Kaya ibinalik ni Daniel ang papuri sa Diyos. Sa Daniel chapter 2 verse 28 ay ganito ang binabanggit, may isang Diyos sa langit na nagahayag ng mga lihim. So ibig sabihin, wala tayong maitatago sa Diyos. Nang gabing iyon, bilang tugon sa taus-pusong panalangin ng mga kabataang Hebreo, ipinakita kay Daniel ang mismong panaginip na nakita ni Haring Nabucodonosor. Bukod dito, ipinagkalob din kay Daniel ang kahulugan ng panaginip. Ang pagbangon at pagbagsak ng imperyo ay maaring nagmukhang nagaganap dahil sa kagustuhan ng mga tao. Ngunit ipinakikita ng panalangin ng pagpupuri ni Daniel ang katotohanan ng pamamagitan ng Diyos. Walang nangyayari na hindi pa alam ng Diyos at hindi niya pinahihintulutang mangyari. Kung minsan maaring hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Ngunit nakakaaliw malaman na ang Diyos ay nananatiling pinakamataas na tagapagsalita o tagapamahala. Si Daniel lamang ang maaring maghayag ng panaginip sa hari. Ngunit malinaw niyang ibinigay ang kapurihan sa isa't isa na nagpapahayag ng panaginip sa kanya ang Diyos ng langit. So napag-alaman natin na ang Diyos ang siyang nagpapahayag ng lihim. Ang kasunod na katanungan, ano ang dalawang pangunahing bagay ang sinabi ni Daniel na nakita ng hari sa kanyang panaginip? Ganito ang sinasabi sa Daniel 2, kapitulo 2, versikulo 31. Ikaw, o hari, ay nakatingin. At narito ang isang napakalaking ribulto o larawan. Isa itong malaking Diyos-Diyosan na inihambing sa tunay na pagsamba sa Diyos. Ang batong pinutol nang walang kamay ng tao. Patuloy natin tingnan ang sinasabi ng talata mula sa Daniel 2, versikulo 34. Iyong nakita habang ang isang bato ay pinuputol ng walang kamay na tao. Isa itong malaking Diyos-Diyosan na inihambing sa tunay na pagsamba sa Diyos. Ang batong pinutol ng walang kamay ng tao. Ang unang bagay na nakita ng hari ay isang malaking ribulto na binubuo ng mga sumusunod na elementong mineral. Ang ulo ay yari sa ginto, ang dibdib at mga bisig ay yari sa pilak, ang tiyan at mga hita ay yari sa tanso, ang mga binti ay yari sa bakal, ang mga paa ay yari sa bakal at putik. Sumunod at nakita ng hari ang isang bato na pinutol ng walang kamay ng tao. Sa puntong ito, walang alinlangan na nakaupo si Haring Nabucodonosor na namamangha sa gilid ng kanyang trono habang isinasalaysay ni Daniel ang panaginip ng eksaktong gaya ng ipinahayag ng Diyos sa kanya. Ngayon, sabik na naghihintay ang hari at iniisip kung ano ang kahulugan ng panaginip. Nagpatuloy si Daniel sa pagpapaliwanag ng kahulugan nito ayon sa ipinahayag sa kanya ng Panginoon. At makabubuti para sa atin na tanggapin ito ayon sa mismong paraan ng kanyang pagkakapahayag. Ang tanging ligtas na paraan upang bigyang kahulugan ang Biblia at ang propesiya nito ay hayaan ang Biblia mismo ang magpapaliwanag sa mga ito. So namangha si Haring Nabucodonosor. Ang marinig niyang naisalaysay ng eksakto ang kanyang panaginip. nakita natin kanina na nandoon ang ginto, ang ulong ginto, ang dibdib at mga bisig ay yari sa pilak, ang tiyan at mga hita ay yari sa tanso, at ang mga binti ay yari sa bakal, at ang mga paa ay yari sa bakal at putik. At sumunod, nakita ng hari ang isang bato na pinutol ng walang kamay na gumawa nito. So sa puntong ito, walang alinlangan na nakaupo si Haring Nabucodonosor na namamangha sa gilid ng kanyang trono habang sinasalaysay ni Daniel ang mga panaginip. Ang kasunod na katanungan, ano ang kinakatawan ng ulong ginto? Sa Daniel 2, versikulo 38, ikaw ang ulong, ikaw, sabi ni Daniel, ang ulong ito na ginto. So, ang hari ay itinuturing na pinuno ng estado ng Babylonia. Kaya naman si Nabucodonosor ang kumakatawan sa Babylonia. Ang imperyong nagsimula sa Babylonia ay tinatawag na imperyong Kaldeyo, ay namahala sa daigdig mula humigit kumulang 612 hanggang 500 hanggang 39 bago dumating ang Panginoon. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang imperyo noong sinaunang panahon, isang imperyong angkop na inilarawan bilang ulo na ginto. Pansinin na ang hula ay nagsisimula o nagpasimula sa panahon ni Daniel. So, napakaganda. Balikan natin yung talata. Sinabi directly ni Daniel na ikaw ang ulong ito na ginto. Ikaw ang ulong ginto. So, ang isang nakamamanghang katotohanan, sang-ayon sa mga historyador, ang mga pader ng Babylonia ay mahigit 200 talampakan ang taas at ang higit sa 50 talampakan ang lapad. Kaya't apat na karwahi ang maaaring magkasabay na maglakbay sa ibabaw ng pader. Ayon sa mga nagkwento, ano po, ng mga historyador, ang pader ng Babylonia ay mahigit 200 talampakan ang taas at higit 50 talampakan ang lapad. Ano pat sapat ang lawak nito upang apat na karwahi ang makapaglakbay ng magkakatabi sa ibabaw ng pader. Ito makikita ninyo sa mapa kung paano nagkaroon ng ganong kasaysayan. So, ang kasunod na katanungan ay, hanggang kailan ba mananatili ang kaharian ng Babylonia? So, alam natin ang sinasabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 44, setas na 27, na nagsasabi sa kalaliman, maging tuyo ka at aking tutuyuin ang iyong mga ilog. Ito ang nangyari noong panahon na si Cyrus the Great ay kanyang tinuyot ang ilog ng Euphrates, at alam nila na may 2 pader na depensa ang Babylonia. Hindi lang po yun, ay mayroon pang ilog ng Euphrates na siyang nakapalibot sa Babylonia. Kaya yun lamang ang weakness sa ilalim nandoon at tinuyot ni Cyrus the Great. Sa Daniel chapter 2 verse 39, ngunit pagkatapos mo ay babangon ang isa pang kaharian na mas mababa sa iyo. Ang paghahari ng Babylonia ay hindi mananatili magpakailanman. Ang mga sumusunod na kaharian na mas mababa kaysa Babylonia ay mamumuno naman sa kanilang panahon. Kung paanong ang pilak ay mas mababa ang halaga kaysa ginto, gayon din ang kaharian ay sumunod sa Babylonia ay nagkaroon ng mas kaunting kaluwalhatian. Sa pamumuno ni Cyro noong 539 BC, sinakop ang imperyo ng Medo-Persia. Ang Babylonia ay ginawa itong mga guho, at ang mga Medo-Persians ang naging nangingibabaw na kapangyarihan sa daigdig mula 539 hanggang 331 BC. Sa panahon ng kanilang pag-ahari, ang lahat ng buwis ay kailangang bayaran ng tinatawag na pilak. So, mapapansin natin sa mapa, mga minamahal kong mga kaibigan, na Ito ang nangyari sa kapanahunan. Kaya ang sabi po dito sa Daniel chapter 2 verse 39, ngunit pagkatapos mo ay babangon ang isa pang kaharian na mas mababa kaysa sa iyo. So nangyari po yon, mga minamahal natin, mga kaibigan. Si Sisero na dakila ang nagbigay ng pahintulot sa mga Hudyo na makabalik sa lupain ng Israel. Kung mapansin niyo, ito yung silendro na katunayan. Narito ang natural at malinis na salin sa Tagalog. Ang British Museum ay mapapansin natin ay nag-iingat ng silendro ni Cyro o tinatawag na Cyrus the Great. At mapapansin natin na ang luwad na nagtatala tungkol sa pagsalakay ng mga Persyano sa Babylonia. Tinutukoy nito na si Cyro bilang hari ng Persya na nagplano at nagsagawa ng pagbagsak ng Babylonia. Sa silindrong ito, inilarawan ni Cyro kung gaano kadaling bumagsak ang lungsod. Ipinahayag din niya na pinahihintulutan niyang makabalik sa kanilang mga sariling bayan ang mga bihag ng Babylonia. Ito ay makikita natin sa paglalarawan sa Isaiah 44 versikulo 27 at 28 na nagsasabing, sa kalaliman maging tuyo ka at aking tutuyuin ang iyong mga ilog, na nagsasabi tungkol kay Cyro, siya ay aking pastol at kanyang tutuparin ang aking mga salita. So mapapansin natin, mga minamahal kong mga kaibigan, itong napakahalagang kasaysayan na nakakatulong sa atin upang malaman natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. At sinabi pa ng patuloy na ikaw ay muling itatayo at sa templo ang iyong saligan ay ilalagay. So makikita natin, mga kaibigan ko, ang pilak ang pangunahing salapi ng Persia. Papansin natin, mga minamahal ko, na ang kataas-taasang kapangyarihan ng Babylonia ay hindi mananatili magpakailanman. Okay? Ang mga sumusunod na kaharian na mas mababa kaysa Babylonia ay namamahala naman sa kani-kanilang panahon. Kung paanong ang pilak ay mas mababa kaysa ginto, gayon din ang kaharian sumunod sa Babylonia ay magkakaroon ng nabawasang kalwalhatian. Napag-aralan natin na sa pamumuno ni Cyro noong 539 BC, sinakop ang imperyong Medo-Persia ang Babylonia at ginawa itong guho lamang. Kaya ang Medo-Persian ay naging nag-aharing kapangyarihan sa daigdig mula 539, re-reviewin natin, at hanggang sa 331 BC. Sa panahon ng kanilang pag-ahari, napansin natin na maging ang kanilang buwis ay kailangang bayaran sa ginagamit na pilak. Ito po yung mapa, makikita natin yan yung mga imperyo na sinakop po ng Medo-Persia. Nandyan yung Byzantine Empire, yung Jerusalem, yung Tyre, ng Haran, ng Sidon, Babylonia. At nandyan yung tinatawag na Persepolis or Persis. Ang tanong ay ganito, anong metal ang kakatawan naman sa kahariang sumunod sa Medo-Persia? Sinabi ni Daniel sa Daniel chapter 2 verse 39, pagkatapos isa pang kaharian ang ikatlong kaharian na gawa sa tanso na siyang maghahari sa buong daigdig. Ang kahariang tanso ng Gracia ay naging makapangyarihan nang talunin ni Alejandro Magno or Alexander the Great ang Medo-Persiano sa labanan sa Arbela noong 331 BC. Nananatili sa kapangyarihan ang Gracia hanggang humigit-kumulang 168 BC. Ang mga sundalong Griego ay tinatawag na mga kawal na nakasuot ng tanso dahil ang kanilang baluti ay yari sa tanso. Pansinin ang bawat mineral na sumusunod sa larawan ay mas mababa ang halaga, ngunit mas matibay at mas tumatagal kaysa nauna rito. So, nagmarsya si Alejandro or Alexander the Great kasama ang kanyang mga hukbo noong ng 11,000 milya sa loob ng 11 taon. Ako ay naniniwala, mga kaibigan, na walang bansa, lungsod o bayan na umiiral noon na hindi narating ang kanyang pangalan. Kaya naman, anuman ang pinagmulan na maari niyang ipagmalaki o angkinin para sa akin ay tila may banal na kamay na gumagabay kapwa ang kanyang kapanganakan at sa kanyang ginagawa. Yan ay pinatunayan ng isang Aryan Gregong historiador. So, ganito ang sinasabi ng talata mula sa Daniel chapter 2 verse 39. Pagkatapos isa pang kaharian, ang ikatlong kaharian na tanso na siyang maghahari sa buong daigdig. Ang kaharian tanso ng Gresya ay naging makapangyarihan nang talunin ni Alejandro ang Medo-Persia. At ito'y nangyari noong 331 BC. Napansin natin na yung pagbaba ng metal ay yun naman yung makapangyarihang kaharian. Sangayon dito sa makikita nyo sa mapa kung paano po nangyari, ito yung tinatawag na Greek Empire between 331 hanggang sa 168 BC. So, ang kasunod na katanungan, anong metal ang kumakatawan sa ika-apat na kaharian? Sa Daniel chapter 2 verse 40, ang ika-apat na kaharian ay magiging kasing lakas ng bakal. Sinakop ng monarkiyang bakal ng Roma ang mga Grego noong taong 168 BC at nagtamasa ng pandaigdigang paghahari hanggang sa mapasakamay ng mga Ostrogot ang Romano noong AD 476. Ang Roma ang kahariang namayani sa buong daigdig nang ipinanganak sa Hesukristo. Pansinin kung paano inihula ni Daniel ang 1,000 taon ng kasaysayan ng daigdig nang may kahanga-hangang kawastuhan. Ang pagbago at pagbagsak ng apat na pangdaigdigang imperyong ito, ang Babylonia, ang Medo-Persia, ang Gresya at ang Roma, ay malinaw na inihula sa Biblia at pinatunayan ng aklat ng kasaysayan. So nabasa natin kanina ang ika-apat na kaharian ay magiging kasing lakas ng bakal sa Daniel chapter 2 verse 40. So napansin natin na yun, nanakop ang monarkiyang bakal ng Roma at natalo ang Grego noong panahong 168 BC. So nangyari ang sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 40 na ang ika-apat na kaharian ay magiging kasing lakas ng bakal. So tignan natin sa kasaysayan na ito yung larawan ni Alexander the Great at nung panahon na yon ay tinalo sila ng imperyo ng Roma. At ito naman ang nangyari na sa buong kasaysayan ito yung Empire o Roman Empire year 168 BC down to AD 476. Nandyan ang London, ang Roma, ang Byzantium, ang Tarentum, Pergamum, Syracuse, Carthage, Athens, Cyrene, at tinatawag na Alexandria, Jerusalem, at Babylonia. Ngayon, pansinin natin ang sumunod na katanungan. Ano ang mangyayari pagkatapos ng pagbagsak ng imperyo ng Roma? Sa Daniel 2, versikulo 41 hanggang 42, ang kaharian ay magiging hati-hati kung paano ang mga daliri ng paa ay may bahaging bakal at may bahaging putik, gayon din ang kaharian ay may bahaging malakas at may bahaging marupok. Nang magsimulang gumuho ang Imperyong Romano noong AD 476, hindi ito nilupig ng isa pang pandaigdigang kapangyarihan. Sa halip, ito ay sinakop at pinaghatian ng mga tribong barbaro, gaya ng inihula ni Daniel. Ang 10 sa mga tribong ito ay naging mga bansang bumubuo sa makabagong Europa. Sila ay ang Ostrogoth, ang bisugot, ang frank, ang bandal, ang alimanyan, ang swibay, ang anglo-sakson, ang hirol, ang lombard at burgandyan. Pito sa mga ito ay nananatili pa rin sa Europa hanggang ngayon. Halimbawa, ang anglo-sakson ay naging mga Ingles. Ang frank ay naging mga Pranses. Ang alimanyan ay naging mga Aleman at ang Lombard ay naging Italiano. Kaya mapapansin nyo ang kaguluhan na nangyari sa buong sandaigdigan ay ito ay naitala sa kasaysayan upang maalaman natin mga minamahal ko ng ating Panginoon ang siyang nangunguna sa buong sanlibutan. Basahin natin sa Daniel 2, versikulo 41, ganito ang binabanggit. Ngunit magkakaroon dito ng lakas ng bakal sapagkat nakita mong ang bakal ay hinaluan ng malagkit na putik. Ayon sa Royal Society of Chemistry, ang konkrito ang nag-iisang materyales na pinakalawak na ginagamit sa buong mundo. Ito yung nangyari at natala sa kalisayan noong Hunyo 13, 2024. So makikita natin ito yung mga estruktura ng mga sinaunang mga kaharian na nagpapatunay na nangyari ang mga bagay na ito. Ang kasunod na katanungan ay ganito, mga minamahal ko, magtatagumpay kaya ang sampung kaharian ito na muling magkaisa? Sa Daniel 2, versikulo 43, ganito po ang binabanggit. Makikihalubilo sila sa lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakaroon ng pagkakaisa sa isa't isa. Kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa putik. So mayroong isang propesya na Diyos ang nagsabi, ni kailanman ay hindi sila magkakaroon ng pagkakaisa. Kahit sa modernong kapanahunan ngayon, makikita natin ang Europa ay hindi sila nagkakasundo. Lalo na ang tinatawag na NATO country. Itong NATO country ay ito yung isa sa mga ito yung mga bahagi ng sampung kaharian at pito ay nananatili pa. So sa pamamagitan ng mga pag-aasawa, alyansa at mga kasunduang paulit-ulit na sinikap ng mga tao na muling pag-isahin ang kontinente ng Europa sa ilalim ng iisang pamamahala. Ngunit nauwi lamang ito sa kabiguan. Sa buong kasaysayan, ang mga pinuno na tulad ni Charlemagne, si Napoleon, si Kaiser Wilhelm, Mussolini at Hitler ay nagipaglaban upang magtatag ng isang bagong imperyo o tinatawag na Imperyong Europeo. Ngunit ang mga salitang ito ng kasulatan ang pumigil sa bawat naghahangad na maging pandaigdigang pinuno. Sinasabi rin sa aklat ng Apokalipsis 13 na magkakaroon ng panibagong pagtatangka upang magtatag ng isang pandaigdigang relihiyon. Ngunit malinaw na ipinahahayag ng hula ni Daniel na ang daigdig ay mananatiling nahahati sa politika sa natitirang bahagi ng kasaysayan. Ngayon ang tanong ay ganito, mga minamahal kong mga kaibigan. Sino ang magtatatag ng pangwakas na kaharian? Sa Daniel chapter 2 verse 44, sinasabi ng Santa Biblia, at sa mga araw ng mga haring ito, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi kailanman mawawasak. Sino ang magtatatag ng isang kaharian na hindi kailanman mawawasak? Ang Diyos na nasa langit. So ito ay napakagandang karanasan. Magkakaroon ng tinatawag na Universal Kingdom na ito ang kaharaang ito ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos na nandoon sa langit. Kung gusto niyo pong basahin ito, ay inyo pong mababasa sa Matthew chapter 25 verses 31 to 34. So titignan natin yung pagkakasunod-sunod na kaharian. Ang ginto, ito yung gintong kaharian na naghari noong 612 hanggang 539 BC. Pagkasunod nito ay itong silver na kaharian. Ito ang kaharian ng Medo-Persia o pilak na kaharian na naghari noong 539 down to 331 BC. Pagkatapos ng kaharian ng Medo-Persia ay naghari ang bronze o tansong kaharian. Ito ang Greece or Grecian Empire na naghari siya noong 331 hanggang 168 BC. Pagkatapos nito, ito yung bakal or iron, ang Roma, na ito yung naghari noong 168 BC down to 476 AD. Ang bakal at ang putik, ito yung hati-hating kaharian ng Europa, ito ay nagpasimula mula 476 AD hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. So walang iisang kapangyarihan ang namahala sa buong daigdig mula noong AD 476 at mananatili itong nahahati hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Ang tanong ay ganito, ano ang ginagawa ng bato sa iba pang mga kaharian ng daigdig? Ganito po ang kasagutan ng banal na kasulatan si Daniel 2, versikulo 34 at 37. Iyong pinanood habang ang isang bato ay pumutol ng walang tulong ng kamay na tumama sa mga paa ng ribulto na yari sa bakal at putik. At pinagdurog-durog ang mga ito. At ang batong tumama sa ribulto ay naging isang malaking bundok at pinuno ang buong lupa. So natapos na ang kasaysayan. Hindi ba kayo nag-iisip na bakit ang tinamaan ay ang paa? Pupwede namang tamaan ang ulo. Pupwede namang tamaan ang dibdib, ang hita, o kaya'y ang mga paa. Pero bakit doon sa daliri siya tumama? Ang ibig sabihin, mga kaibigan ko, ay matagal nang nawala sa kasaysayan ang Babylonia. Matagal nang nawala sa kasaysayan ang Persia, ang Grecia at ang Roma. Ang lahat ng ito ay natalo na. Pero yung mga nananatili pa rin kaharian ng Europa hanggang ngayon ay naghahari pa rin, mga minamahal ko. So ang batong pinutol ng walang tulong ng kamay ng tao ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos. Hindi ito magiging pagsasama-sama lamang ng mga kahariang makalupa, kundi isang ganap na pagpapalit ng kaharian. Mababasa niyo ito sa Apokalipsis 21, versikulo 1. Ipinahahayag ng kasulatan na kapag nagbalik si Hesukristo sa lupa, lubusan niyang wawasakin ang lahat ng kaharian sa daigdig at itatatag ang isang walang hanggang kaharian. Babasa niyo yan sa Daniel 2, versikulo 44. Tunay mga kaibigan ko, nakapanapanabik na balita. Ang buong kasaysayan ay patungo sa dakilang pangyayaring ito. Kung kailan ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon, ay babalik sa kanyang kamahalaan upang itatag ang kaharian ng walang hanggang katwiran at kabutihan. Maaring inakala ni Haring Nebuchadnezzar na natalo na niya ang tunay na Diyos nang kubkubin niya ang Jerusalem at sasamsamin ang templo. Ito ay mababasa mo sa kasaysayan ni Propeta Daniel, Daniel chapter 1 verses 1 to 2. Ngunit agad na ipinakita sa kanya na ang Diyos ang namumuno sa lahat. At ang pangyayari sa kasaysayan ng tao ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. At sa huli, si Jesus ang magtatagumpay sa tunggal iyan. At patuloy na magtatagumpay ang ating pong Panginoon. Maaring sinikap ng Babylonia, Medo-Persia, ng Grecia, ng Roma na agawin ang banal na otoridad at lipulin ang bayan ng Diyos. Ngunit ang lahat ng kahariang makalupa ay tuluyang mawawasak sa pagdating ni Kristo. Kita na ninyo ang kaguluhan ngayon sa buong sandaigdigan. Kung sino ang malakas, yun ang nanalo. Kung sinong makapangyarihan ay yun ay may kontrol sa ekonomiya at may kontrol sa buong sanlibutan. Pero nangako ang Panginoon. Kagaya po ng sinabi sa Daniel 2, versikulo 34 hanggang 35, isang pinanood habang ang isang bato ay pumutol ng walang tulong ng kamay na tumama sa mga paa ng ribulto na yari sa bakal at putik at pinagdurog-durog ang mga ito. Imagine. At ang batong tumama sa ribulto ay naging isang malaking bundok. Ito yung kaharian ng Diyos at pinuno ang buong lupa. Ang tanong, mga minamahal, matapos marinig ni Nebuchadnezzar ang malinaw na pagpapaliwanag ni Daniel tungkol sa panaginip, ano ang sinabi niya tungkol sa Panginoon? Ganito ang binanggit doon sa Daniel chapter 2 verse 47. Sumagot ang hari kay Daniel at sinabi, "Tunay na ang iyong Diyos ay ang Diyos ng mga Diyos at ang Panginoon ng mga hari at ang tagapagpahayag ng mga lihim sapagkat inihayag mo ang lihim na ito." Napansin niyo yung pagpuri ni Haring Nebuchadnezzar nung kanyang nalaman kung ano ang kahulugan ng panaginip. Siya'y nagpakumbaba sa Panginoon at kanyang inihayag na tunay na ang iyong Diyos ay ang Diyos ng mga Diyos, ang Panginoon ng mga hari at ang tagapagpahayag ng mga lihim sapagkat naihayag mo ang lihim na ito. So ang hari ay tinuturing na pinuno ng estado nung panahong na yon, si Haring Nebuchadnezzar. Kaya naman si Nebuchadnezzar ang kumakatawan sa kaharian ng Babylonia, ang imperyong nagpasimula sa katuparan ng propesiya. Ang Babylonia ay tinatawag ding imperyong Kaldeo, ay namahala sa daigdig mulang humigit kumulang 612 hanggang 539 bago dumating ang ating Panginoon. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang imperyo noong sinaunang panahon, isang imperyo na angkop na mailarawang bilang ulo ng ginto. At pansinin natin na ang propesiya ay nagsisimula o nagpasimula sa panahon ni Daniel. Makita natin na matapos makita na ang Diyos ay may ganap na kontrol sa mga pangyayari sa daigdig, kaagad din kinilala ni Haring Nebuchadnezzar na ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel ay higit na makapangyarihan kaysa lahat na mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Nakita natin na napakabuti ang ating Panginoon, mga minamahal ko. Matapos na makita ni Nebuchadnezzar na ang Diyos ay ganap na may kontrol sa mga pangyayari sa daigdig, kaagad niyang kinilala na ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel ay higit na makapangyarihan kaysa lahat ng mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Alam natin na ang Babylonia noon ay maraming mga Diyos-Diyosan. Pero nagpakilala ang ating Panginoon na kanyang wawakasan ang lahat ng mga kahariang ito. At magtatatag siya ng isang kaharian na maghahari ito magpakailanman. So, kay bilis ng pagbabago ng kalagayan, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, dahil sa kanilang katapatan sa Diyos. Imagine yung katapatan sa Diyos ay napakahalaga. Sa lahat ng mga bagay na nagkakaroon ng lihim na kaalaman sa tao ay pupwedeng inihayag o ihahayag ng Panginoon. Maaring tayo ay nangangamba, marami tayo ay natakot, pero tandaan natin, mga minamahal kong mga kaibigan, ang Diyos ang siyang may control sa buong kasaysayan. Ang Diyos din ang siyang may control sa sandaigdigan. Kaya titignan natin na mula sa lesson na ito, na mabilis na nangyari sa buong sandaigdigan, mula sa pagiging mga bihag nila sa Babylonia, ay itinaas sa mga prominenteng posisyon ng pamumuno sa kaharian. Babasa ninyo sa Daniel 2 verses 48 to 49 na itong mga laking bihag na ito, itong apat na magkakaibigan na nagtapat sa ating Panginoon, na naglingkod sa Diyos, saan man sila dalhin ng ating Panginoon, ay patuloy pa rin silang nagsisikap na ang kanilang karunungan at kaalaman ay maibalik lamang sa ating Panginoon. Laging pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya. kailangan natin purihin, sambahin ang ating Panginoon. Ang mga lesson na atin pong natutunan mula sa aral na ito ay nagpapaliwanag sa atin, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi siya maglilihim ng mga bagay. Kanya itong ipapaliwanag at ipagkakaloob ang karunungan sa mga taong nagpapakumbaba at gustong malaman ang mga bagay na may kinalaman sa mga darating na mga kapanahunan. Kaya nga po, mga minamahal ko, tandaan ninyo na ang mga sinyales sa mga lupain ay nangyari. Noong kailangan ni Columbus ng mga palatandaan na malapit na sila sa lupa nung siya'y naglalayag, si Christopher Columbus, mga lumulutang ng mga nyog, isang bangka o kano, mga ibon, at unti-unting pag-iigsi ng ilalim ng tubig. Pagkaraan ng 2 buwan sa dagat, malapit nang maghimagsik ang kanyang mga tauhan. Humingi siya sa kanila ng 3 pang araw. Pagkatapos nagsimula silang makita ang mga palatandaan. May mga kumpol ng mga halamang lumulutang sa dagat. Nagbabago ang kulay ng tubig. At may mga ibong umaawit na lumilipad sa paligid ng kanilang barko. Pagkatapos ng paglubog ng araw, nakita nila sa abot tanaw ang liwanag ng isang apoy na sumikat ang araw at naroon ang lupa. Malapit na tayo, sabi ni Christopher. Nasa hangganan na tayo ng kawalang hanggan. Ang palatandaan ay malinaw at kapansin-pansin. Hindi maramot ang Diyos tungkol sa kasaysayan na mangyayari sa hinaharap. Kanyang ipinakita sa atin ang pagbagsak at pagbangon ng mga kaharian. Kanyang itinuro sa buong sanlibutan na walang mananatiling makapangyarihang pinuno, kundi lamang ang magtatayo ng walang hanggang kaharian ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kagaya po ng nangyari sa paglalayag ni Christopher Columbus, na tila bagang wala ng pag-asa ay nagkaroon sila ng pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At sa pamagitan ng kapangyarihang yan, ay tayo ay makakauwi na doon sa langit na bayan. Gusto ko pong tanungin kayo ng tanong na ito. Recognizing that God is in full control of earthly events, are you willing to let Him have full control of your life? Nakilala na natin na ang Diyos ang siyang may control sa lahat ng pangyayari sa sanlibutan. Ngayon, ikaw ba, kaibigan ko, ay are you willing to let Him have full control of your life? Kung ipinapahintulot mo na ang Diyos ang siyang may control sa iyong buhay, inaanyayahan kang tayo ay manalangin. Dakila naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo pong kabutihan. Nagkaroon ng panaginip si Haring Nebuchadnezzar sa kanyang higaan. Hindi lamang ito sa kanyang sariling kapakanan. Hindi lamang ito sa kanyang sariling kaunawaan at karunungan. Ito ay isang lihim na may kinalaman sa kasaysayan ng mga nangyaring mga kaharian, ang mga pagbangon at pagbagsak nito. Hindi lamang sa pagbangon at pagbagsak ng kaharian, may kinalaman din ito sa aming pananampalataya at pagbabalik ng aming Panginoong Diyos, na kanyang sinisikap na ipaalam sa amin ang mga makasaysayang pangyayari sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap, upang malaman namin na nasa pintuan na nga ang aming tagapagligtas at ninanais niya na bawat isang nagikinig, bagaman ay nagkasala na kagaya namin o Panginoon, ay magkakaroong ng karapatang makipaghahari sa inyo dyan sa langit na bayan. Maraming salamat, Panginoon, na i-bless po ninyo sila sa kanilang buhay. I-bless ninyo ang aming pong pamunuan, ang mga political leader namin. I-bless po ninyo ang aming pamayanan. I-bless po ninyo ang mga nakikinig na mga familia. Kung meron silang mga suliranin sa buhay, nawa kayo ang kanilang katugunan. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Sa aming pong dalangin o dakilang Diyos, hinihiling po namin ito't dinadalangin sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. So maraming salamat mga kaibigan ko sa inyong pakikinig sa Adventist World Radio at sa programang Words of Hope. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Abe Del Rosario, na nagsasabing may pag-asa sa mga salita ng ating Panginoon. Basahin po ninyo na patuloy ang Santa Biblia, at kayo po kung meron kayong katanungan ay inyo pong kontakin ang numerong ito sa 0918-944-7891. Pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon.
1: Researchers for the Adventist Health Study wondered, can a vegetarian diet provide adequate vitamin D, which is found primarily in animal products? Interestingly, no real difference was found in vitamin D levels based on diet. Researchers found instead that the people with the highest vitamin D levels were those who spent enough time in the sun. Safe but regular sun exposure seems to be the best way to get your vitamin D. Regular time outside in the sun is another ageless advantage.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Sama-sama

0: ating women's shirt, ano, sa mga ating mga kababaihan na nais kong mag-avail itong ating uniform hanggang continue ay available po yan sa ating tanggapan nito sa NLPUM. Kaya kung gusto niyo pong makakuha, maka-avail ay pumunta lamang po kayo dito sa ating tanggapan o di kaya naman po ay i-reach out ako sa Facebook po ng Lou De Los Reyes Imperial. Ayan po, at sa atin po namang mga kaibigan na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan, makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona at ang tatalakayin po natin ay patungkol sa love and comfort. Anong reaksyon ng ating mga katawan kapag nakaramdam tayo ng pagmamahal at pag-aaruga? Atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Alam niyo ba po yung sinasabi ng Biblia na a merry heart doeth good like a medicine, a broken spirit dryeth the bone. Ang magandang pag-uusapan natin ngayon ay yun bang koneksyon ng kaligayahan mo at pag-ibig? Ang Biblia merong napakagandang sinasabi, sabi ng Panginoon sa Biblia, sabi mula sa Biblia, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Naku, yung Tagalog, napakaganda po. Minamahal kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't patuloy kitang minamahal ng may katapatan. Alam nyo, sabi ng Panginoon sa atin, minamahal tayo ng may katapatan. Talagang faithfulness talaga ang pag-ibig niya sa atin. Ngayon, kung titingnan niyo yung science napakaklaro ng sinasabi na yung pag-ibig at kaligayahan talagang magkadugtong.

0: Tung yan, no, napakasarap isipin na ang Panginoon nagmamahal sa atin. Pero alam nyo, the moment na maranasan natin ang talagang, yung talagang namnamin natin ang kaligayahan at pagmamahal ng Panginoon, talagang ang katawan natin ay magkakaroon ng healing. Kaya nga, sabi, yung mga happy hormones na nasa atin ay talaga pong mangyayari iyan, no? Ang pag-ibig ay nakakonekta parati sa mga system natin, no? Kaya nga po, pag nagmamahal, de yung tao ay talaga nagkakaroon ng tamang kalusugan. Pagka naman nagagalit, nabibwisit, talagang may negative emotions yung tao, talagang magkakaroon ng negative effect din sa katawan. Kaya ang pag-ibig, sabi nga, pagka ikaw ay umiibig, yung brain mo talaga gumagawa ng napakadaming neurotransmitter na nag-i-involve sa tamang motivation, reward, and yung magkakaroon ka din ng pagbibigay ng pag-ibig sa ibang tao. Kaya kung ang tao ay talagang very close sa isa't isa, no, yung pagkakaroon niya ng energy, kakaibang energy na merong tamang mga hormones na nilalabas yung tao. At ito, ano to eh, yung parang mutual relationship, no? Ganun din yung pag-ibig ng Panginoon, no? Yung sa tayo, ang pag-ibig ng Panginoon hindi nagbabago, hindi nagkukulang, hindi man lang nababawasan, tayo yung nagbabago. Pero mararanasan natin yung tunay na pag-ibig pag tayo 100% ibibigay natin ang pag-ibig sa Panginoon, no? Talagang i-enjoy natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi nga ng Bible, sabi dito, meron pang sinasabi na the God of all comfort who comforted us in our tribulations, no, kahit sa mga mahihirap na panahon, talagang bibigyan tayo ng pag-ibig na may comfort. Alam niyo yung comfort, very very important yan eh. Kaya yung pag-ibig ay vital sa human development. While we take it as just a fact of life today, before 1950s and 1960s, yung mga experts on child development treated affection as more of luxury rather than a necessity. Akala nila kasi yung child development, yung pag-ibig, yung comfort, yung pag-aaruga, no? Akala nila nung 1950s and 60s, akala nila luxury lang. No, yung luxury lang, yung parang option lang siya. Okay, hindi siya talaga necessity, pero ngayon nakita na yung pag-ibig, yung comfort, yung pagmamahal talagang necessity, lalo pa sa child development. At ang nakita pa nilang maganda dito, yung brain talaga ng tao talaga nagkakaroon ng tamang kalusugan, tamang health, no? Tamang, kaya nga sa mga bata, pag tama yung pag-ibig, merong tamang development na nangyayari sa brain. I want to share with you yung study ni Marlo. At ito ay, ano to, ginawa niyang experiment yung monkey na baby, mga infant na monkey. Tapos gumawa sila ng artificial moms, artificial na nanay. Yung nanay na ginawa nila, dalawang klase. Yung isang nanay ay yari sa bakal. Alam niyo yung bakal, matigas na nanay. Okay? Pero may gatas, okay? May dede. Okay, may pagkain. Pero yung isa namang cloth, malambot na terry cloth, pero walang gatas. So tiningnan nila kung ano ang magiging effect nito sa mga babies na monkey. So syempre, pag nagugutom na yung monkey, kailangan ng pagkain. At pagkatapos kumain, ano ang gagawin nila? Okay? So, ang nakita nila, yung monkey na nanay na yari sa bakal, yung mga babies na monkey, pupunta lang doon around 1 to 2 hours per day. Mainly for feeding, para lang kumain. Pero ang nakita nila, yung cloth monkey, yung malambot na nanay, okay? Yung mga babies na monkey pumupunta doon ng 17 to 18 hours per day. Nakita niyo yung difference? Mas matagal yung mga infant na monkeys, yung mga babies na monkey doon sa malambot na nanay na walang feeding, walang gatas compared doon sa wire na nanay na may gatas. 1 to 2 hours lang sila doon. Pero doon sa nakakaramdam sila ng comfort, nakakaramdam sila ng contact, no? Nakakaramdam sila ng warmth. 17 to 18 hours. So napakagandang lesson para sa atin. Nakita nyo, no? Yung mga nanay dyan na nakikinig, yung mga magiging nanay in the future, mga lola na nag-aalaga sa mga anak nila. Nakita nyo, kailangan ng pagkain, pero kailangan yung comfort, yung connection ng baby sa atin. Okay. So ang nakita nila, napakaganda. Ang nakita nila, yung mga baby monkeys, preferred a comforting cloth mother over the wire monkey mother that provided food. Okay, gusto nila yung malambot. Gusto nila yung komportable sila. At ang nakita pa nila, yung love and affection are vital for healthy human development and closeness. So, ibig sabihin dyan, yung love and affection, very, very vital yan na kailangan nating ibigay sa mga bata. Okay? Itong mga monkeys nga talaga naghahanap eh, dahil lalo pa yung mga anak natin, apo natin. So sabi dito sa Marlowe's experiments, show that affection drives the need for closeness. Talagang kailangan ng affection. No? Kailangan yung monkey nagkakaroon ng comfort sa malambot na cloth na artificial na monkey. De lalo pa tayo na tayo talaga, nanay, ako, lola, ako eh. Talagang kung yayakapin natin ang ating mga apo, aalagaan natin, kakausapin natin ng maayos, talagang magkakaroon ng tamang child development. Okay? So kung ito totoo sa mga monkey, mas lalong totoo to sa tao. No? Ibig sabihin, talagang kailangan natin siyang gawin at kailangan nating bigyan ng priority yung mga nanay ngayon. Sobrang busy. Talagang nagpapakabusy sa paghahanap buhay, nagpapakabusy sa mga career, sa mga growth ng sarili nilang growth. Pero yung pagbabantay natin sa bata, yung pag-aalaga natin sa bata, sandaling panahon lang yan. Pag lumaki yan, hindi mo na pwedeng gawin yun. No? Naaalaga, kakalungin mo, no? Talagang kakargahin mo. Hindi mo na kayang gawin yan. Kaya wag nating aksayahin ang panahon na makawala. No? Maaaksaya natin to yung panahon, sandali lang eh. Na lumipas siya nang hindi natin nagawa itong mga bagay na to. At ang nakita na nga ng science, pag ginawa natin siya, alam niyo kung ano, yung human health development, no, ng bata, talagang magkakaroon ng mas tamang growth, tamang improvement, tamang development. So, again, yung pag-ibig kasama sa pag-ibig, yung pangunawa kasama yung sa pag-aaruga, no, kasama lahat 'yan sa pag-ibig. Lahat 'yan ay kailangan nating i-practice at ibigay sa ating mga musmus na mga anak. Sabi ko nga sa inyo, ang anak, regalo ng Panginoon. Iyan talaga eh, regalo ng Panginoon. May mga tao na hindi nagkakaanak. O diba? Pero yung mga may anak sa inyo, eh, anong nangyayari? Napapabayaan. So again, kailangan nating bigyan talaga to ng malaking attention, priority ang ibibigay natin sa kanya. Ito naman, applicable din sa ating mga may edad na. So yung yakap mo, yung comfort mo, yung presensya mo, no, sa iyong pamilya, sa asawa, sa kapatid, sa magulang, yan lahat yan ay medicine. Lahat ay nagbibigay ng kaligayahan. Lahat ay nagbibigay ng paggaling sa atin. Lahat ay magbibigay ng mas mabuti pang mga reactions natin sa ibang tao. So again, huwag nating kalimutan na kailangang bigyan natin ito ng focus. Bakit? Kasi kung hindi natin siya bibigyan ng focus, sino pa ang gagawa? Okay? Sino pa ang magbibigay ng pag-ibig sa inyong mga pamilya? Di sino? Wala. Tayo yun eh. Okay? So again, tanungin ko ulit kayo ha, anong pipiliin nyo na maging yung wire, yung bakal na monkey na nanay, o yung malambot na nanay na magbibigay ng comfort. Parehong okay. Yung wire, nagbibigay ng pagkain. Pero yung comfort, nagbibigay ng pag-ibig. So again, katulad din tayo ng monkey, kailangan natin ng pag-ibig. Sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Oh, sa Tagalog, ang sabi niyan, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So ano ba to? Ah, teka muna, yung mga bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos, pag-ibig yun eh, di ba? Kaligayahan yun. Yung pagkain, importante yung tinapay para ka magkaroon ng physical health. Yung mga nourishment ng pagkain, importante yan para tayong mga infant monkey dito sa research ni na ginawa na papipiliin ng wire o tsaka ng comfort. Pero ang Diyos, alam niyo kung ano? Bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon, alam niyo, ay comfort, ay kaligtasan, okay? Ay paggaling, okay? Bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos ay ano? Pag-asa, oh, kaligayahan. Kaya nga po, dito na tayo, no? Kaya parati nating alalahanin na hindi tayo nag-iisa. Sabi, hindi, no one is an island. Parating meron tayong kasama. Yung pamilya natin, taken na yan. Pero doon sa mga ibang tao na walang pamilya, walang maayos na pamilya, may pag-asa pa rin tayo kasi ang Diyos ay hindi nagkukulang at hindi nagbabago. Ang Diyos, parating bibigyan tayo ng comforting words. Okay? So, yun ngang monkey, pumayag na sa cloth na artificial monkey. De, lalo pa tayo na hindi naman artificial si Lord. Hindi naman talaga gawa-gawa lang na experiment ng mga scientist yung monkey na artificial. Pero ang Lord talaga, tunay, dakila, at busilak ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At ito ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig na may katapatan, walang kamatayang pag-ibig. So tingnan nyo, parati nyo itong sasabihin sa brain mo. Parati mo itong sasabihin sa utak mo, sa isipan mo. At yung isipan natin magre-rewire ng tama. Ibig sabihin, mag-aayos, magkoconnect ng mga tamang pag-iisip. At lalong magkakaroon ng tamang connection na magkaroon tayo ng matinding pag-ibig din sa Panginoon. So sana po tayong lahat ay makaranas ng tunay na pag-ibig at tunay na kaligayahan. Siyempre mula sa Panginoon yan at wala ng iba. May forever kay Lord. Okay, so God bless po and have a good, blessed day.
1: Maraming salamat, Doc Blessy. So mga kaibigan, dito po natin nakita yung pagmamahal din sa atin ng Panginoon. No? Minamahal tayo ng may katapatan. Hindi nagbabago ang pagmamahal sa atin, kundi tayo lang naman talaga ang nagbabago. Ano po? Pero ayon sa siyensya, kailangan ng love and affection ng isang bata, no, para sa child development. Napakagaling nga naman. Kung ang unggoy ay naghahanap, ano pa kaya yung mga musmus na bata? Kaya ayan po yung dapat nating gawin at dapat nating i-prioritize. Magandang reminder po ito para sa mga magulang at ang mga magiging magulang pa lamang. Talagang ipakita natin ang pagmamahal at affection sa ating mga anak para ang development nila ay maging maayos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777. O di ka naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di ka naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pumpaksa ay patungkol kay Jacob, the father who felt everything was against him. May mga panahon po sa buhay na pakiramdam natin ay sabay-sabay dumarating ang problema. Ganito po ang naramdaman ni Jacob. Akala niya patay na si Jose, naiwan si Simeon sa Egypto. Ngayon naman, hinihingi ng dalhin si Benjamin pabalik sa Ehipto. Bilang ama, parang sunod-sunod po ang pagkawala at panganib sa kanyang pamilya. Kaya sabi po niya, "All these things are against me." Ngunit ang hindi alam ni Jacob ay ito. Habang iniisip niyang laban, ang lahat po ay laban sa kanya, ang Diyos ay gumagawa na para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Buhay si Jose, may pagkain sa Ehipto at ginagamit ng Diyos sa mga pangyayaring iyon upang muling pag-isahin ang kanilang tahanan. Kaya naman po sa pagtalakay dito sa ating paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ang paksa na ating bigyan ng pag-aaral ngayon, ito ay may kinalaman sa isang ama na sa kanyang paniniwala ang lahat ng bagay ay laban sa kanya. Sa English, the father who felt everything was against him. Kaibigan, nakaranas ka na ba ng masaklap na karanasan, mapait na karanasan na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay nananalangin araw at gabi, ikaw ay may tiwala sa ating Panginoon. Subalit, dumarating sa iyong buhay, para bagang araw-araw, bakit meron kang masaklap na karanasan, malungkot na karanasan? Wala ka na bang karanasan na maaaring sabihin na napakaganda, masaya? Bakit may malungkot? Kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon, tingnan natin yung karanasan ni Jacob na naging Israel at gayon din ang kanyang anak na si Jose. Si Jacob ay meron siyang 12 anak na mga lalaki. Subalit ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pinagbibigyan ng pansin ay yung kanyang pagmamahal kay Joseph o Jose. Kaya ngayon, ang kanyang mga kapatid ay parabagang ay merong paninibugho, merong jealousy. Kaya nga, kapag ka nagsalita na nandyan ang kanyang mga kapatid, naka-smear sila. Nanupat, parabagang wala namang totoong sinasabi yan eh. Hindi naman magandang sinasabi niyan eh. Ganun ang pakikitungo sa kanya. At pagkatapos ngayon, dahilan sa merong jealousy, yung kanyang mga kapatid, kaibigan, si Jose ay pinagbili ng kanyang mga kapatid at yung parang prinsipe sa kanilang tahanan nakaranas ng pagiging slave o halipin, kaibigan. Ito yung naging karanasan sapagkat yung pag-ibig na pinagkakaloob ni Jacob sa kanyang anak ay naputol sapagkat noong kanyang inutusan ang kanyang anak na tingnan ang kanyang mga kapatid at pinadala ng pagkain, kaibigan, yun na ang huling pagkakataon na pansamantala na kanyang makikita ang kanyang mahal na anak. Subalit, kaibigan, hindi natatapos sa malungkot na karanasan. Bagamat ang iniisip ni Jacob, ang lahat ng bagay ay parabagang laban sa kanya. Tingnan natin ngayon sa ating pag-aaral ang mga pangyayari sa buhay ni Jacob na naging Israel. Jacob was weary. Si Jacob ay pagod na. Nanapat sa kanya ngayong bilang ama yung kanyang isang asawa na si Raquel na mother ni Jose. At pagkatapos ngayon sa kanyang karanasan, bagamat nakaranas siya ng pag-ibig ng Diyos at nakaranas ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako na ito yung kanyang karanasan dito sa 28 ng aklat ng Henesis 11 at 12. Ganito ang ating mababasa. Dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon, sapagkat lumubog na ang araw, kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga roon upang matulog. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Ito yung kanyang karanasan, yung panaginip na yon na siya ay pinagpala ng ating Diyos. Iningatan siya ng ating Diyos. Isa pa, na yung pangako ng Diyos ay kanyang naranasan. Dito sa Henesis 28:13-15, ganito ang ating mababasa. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham, na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupaing inahigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at ikaw ay kakalat sa kanluran, silanganan, hilaga, at sa timog, at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang sa hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo." Napakatindi ng pangako ng Diyos sa kanya. Subalit kaibigan, bagamat matindi ang pangako ng Diyos sa kanya, dahilan sa nawala ang kanyang mahal na anak sa kanyang pakiwari ay hindi nababalik sapagkat sinabi ng kanyang mga kapatid na si Jose ay patay na. Kumuha sila ng kambing pagkatapos ngayon yung damit ni Jose nilagay ng dugo at pina-identify ngayon kay Jacob yung sinasabing damit ng kanyang mahal na anak. Kaya nga sa kanyang pakiwari, bagamat siya ay nakaranas kaibigan ng mga pangako ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, "Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, at hindi kita iwanan hanggang sa maganap ang aking pangako sa iyo." Kaibigan, kung ito yung pangako ng Diyos sa iyo, ikaw ba ay magkakaroon ng alinlangan sa mga pangako ng Diyos? Ang sabi nga sa 15, "Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo." Para kung nakita yung isang ama na aking napakinggan sa balita na dahilan sa lindol, ang kanilang bahay ay natabunan ng landslide at pagkatapos ngayon, ang kanyang 7 mga anak at asawa ay natabunan at lahat nangamatay. Siya lamang ang natira. Kaibigan, meron ka bang malungkot na karanasan? And yet sinasabi ng Panginoon, "Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, pagpapalain kita." Why me, Lord? Bakit ako, Panginoon? At sa ganitong karanasan, halimbawa, ang iyong kaisa-isang anak ay namatay at pagkatapos ngayon, hindi na kayo magkakanak, hindi ka ba, kaibigan, malulungkot? Pero may pangako ang Diyos sa iyo. Kaibigan, si Jacob ay kanyang naranasan na kanyang na-meet o nakita yung anghel ng Panginoon at siya'y binigyan ng isang pangalan. Ano sabi sa ating Biblia? Gusto kong basahin noong nakipagbuno ngayon si Jacob sa Angel of the Lord na walang iba kundi ang ating Panginoon yon. Ang sabi sa aklat ng Henesis 32, ating simulan sa 22 ng Henesis. Nang gabing yon, siya'y bumangon at isinama niya ang kanyang dalawang asawa ang kanyang dalawang aliping babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng habok. Sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang ari-arian at naiwan nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad sapagkat nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, "Bitiwan mo ako sapagkat magbubukang liwayway na." At sinabi ni Jacob, "Hindi kita bibitiwan maliban ako ay babasbasan mo." 27. Sinabi ng lalaki kay Jacob, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." Sinabi niya, "Ang iyong pangalan ay hindi na tawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." Siya'y tinanong ni Jacob, "Inihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan." At kanyang sinabi, "Bakit itinatanong mo ang aking pangalan?" At siya'y binasbasan doon. Tinawag ni Jacob ang pangalan ng lugar na iyon na Peniel na sinasabi, "Sapagkat nakita ko ang Diyos sa harapan at naligtas ang aking buhay." Kaibigan, ang sabi niya, "Nakita ko ang Diyos at iniligtas ang aking buhay." Sa kabila ng ganong karanasan, nakita ang Diyos. Pinagpala siya ng Diyos, kaibigan. Noong nawala ang kanyang minamahal na anak, siya ay pagod na. Ano pat yung fatigue at yung kalungkutan, ang kanyang mga suliranin ang nagdala sa kanya sa ganitong kalagayan. Subalit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaibigan, kung sakasakali man sa ating pamumuhay, tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, hindi pinapaintulot ng Diyos ang pagsubok sa ating buhay na alam niya na hindi nating kayang lampasan ang mga pagsubok na iyon. Marami tayong karanasan na mapait. Katulad ng bansang Israel sa kanilang pag-alakbay patungo sa Promised Land at tayo ay patungo sa lupang pangako, kaibigan. Meron tayong karanasan na mapait na katulad ng bansang Israel, yung tubig sa Mara, mapait. Subalit noong ang Diyos ay pinalagay kay Moises, yung sinasabing punong kahoy sa Mara, ang tubig ay nainom. Kaibigan, na kapag ka ikaw ay merong mapait na karanasan, look at the cross of Jesus. Tingnan mo yung krus ng Panginoon at ang iyong pandama, yung iyong maranasan, yung mapait ay magiging matamis sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Kaya nga, pagod na si Joseph sa kabila ng pinaranas ng Panginoon sa kanya. At sa ganitong pangyari, kaibigan, sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral, Jacob was worried. Bakit? Noong kanyang pinadala ang kanyang mga anak na lalaki upang maghanap ng pagkain at pumunta sa Egypt, at noong ngayong sila ay bumili ng trigo, nakita ni Joseph ito yung kanyang mga kapatid. Hindi siya nagpahalata. At binigay ng instruction ni Joseph sa mga naglalagay ng trigo na pati yung kopa na ginto ay ilalagay at inilagay ngayon sa lalagyan ni Simeon. At noong ngayon sila'y umalis, pinahabol sila at tiningnan ang sabi kung sa mga lalagyan nila ng trigo ay merong kopa na naisama. At nakita ngayon yung kopang yon sa lalagyan ni Simeon. Kaya ngayon pinaiwan si Simeon. Nagbalik yung 10 mga lalaking anak ni Jacob, kaibigan, na naging Israel. hindi na ngayon 11, kundi 10 na lang sapagkat pinaiwan ngayon si Simeon. At nung ngayong bumili muli ng trigo ang kanyang mga kapatid, ang sabi ngayon ni Jose na hindi pa nagpapakilala, meron pa ba kayong isang kapatid? Ang sabi, hindi ko ibibigay sa inyo sa Simeon hanggat yung bunsong kapatid ninyo ay hindi ko makikita. Iyon ay si Benjamin. Kaya nag-report ngayon yung mga anak ni Jacob, hindi ibibigay si Simeon hanggat hindi isasama yung aming bunsong kapatid. Kaya ngayon, kaibigan, nandun yung worry. Losing Joseph at saka Simeon, ito ay naging trouble o isang problema ngayon kay Jacob. At kung ngayon ipapasama pa ngayon yung isang anak niya na si Benjamin, ang sabi, mawawala ang kanyang anak na si Benjamin at saka ngayon si Simeon. At ang sabi pa nga sa versikulo 38 ng kapitulo 42, sinabi niya, hindi aalis ang aking anak na kasama ninyo sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na at siya na lamang ang natitira kung mangyari sa kanya ang anumang kapamahakan sa pagkalalakbay na inyong gagawin ay pababain niya ninyo ako ang aking mga uban na may kapanglawan sa Seol. Kaya ang sabi, hindi maaring isama si Benjamin. Pero ang sabi ngayon ni Huda, akong mananagot. Ako ang magiging pain. At ngayon, pinasama na si Benjamin, kaibigan. At kung ikaw ay merong problema, para bagang pinagtakluban ka ng langit at ng lupa, kaibigan, nakatulad ng karanasan ni Jacob, na kanyang inakala ang lahat ng bagay ay laban sa kanya, kaibigan. Narito yung pangako ng ating Panginoon. Ayon sa 1 Pedro 5:7, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Look at that. Isang pangako, ating ilagak ang ating mga kabalisahan sa kanya, sa ating Panginoon, at tayo ay kanyang tutulungan. May problema ba, kaibigan? Para bagang hindi mo kayang lampasan ang iyong suliranin? Meron kang pasanin sa buhay? Meron kang pagkakautang na hindi mo kayang bayaran at ngayon sinisingil ka na? O kaya naman meron kang dapat ngayong gawin subalit hindi mo kayang gawin, ngayon sinisingil ka na? Ang sabi sa atin, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. What a great promise, kaibigan. Kapagka tayo ngayon ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Diyos, sa kanyang salita, ang ating takot ay mapalitan ng pagpapala o kaya mapapalitan ng pananampalataya. Kung tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos at tayo mananampalataya, mawawala yung takot sa atin sapagkat mapapalitan ng pagtitiwala sa ating Diyos. Ang sabi nga sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. At ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, Jacob was wrong. Sa kabila ng parang negatibo ngayong kita sa pangapangyayari, si Jacob naging karanasan, naging damdamin, pinapakita sa pangapangyayari, si Jacob ay mali. Nanupat ang lahat ng mga bagay na hindi ka nais-nais mapapalitan ng mga bagay na kanais-nais at kasiyahan sa buhay. Bakit? Nung kanyang pinadala si Benjamin, hindi lamang ngayon si Benjamin ay naging pagpapala nung pinadala. Ano sabi sa atin? Nakita niya ngayon si Jose. At si Jose ay meron siyang panukala sa kanyang pamilya. Sapagkat merong kagutom, kanyang nais na makasama ang kanyang ama na matanda na. ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pamangkin, ang lahat na binubuo ng pamilya ngayon gustong makasama ni Joseph. Nanubat si Joseph ay nagbigay ng pagkain, nagbigay ng tahanan sa kanyang pamilya na kasama ng kanyang ama. Nandoon yung care ng isang anak sa isang matandang ama, kaibigan. Naalala ko, kaibigan, na ang ating Diyos ay meron siyang pangako, ang ating Panginoon, meron siyang pangako sa kanyang mga anak. At nais kong basahin yung pangako, naghahanda ng tahanan ang ating Panginoon sa kanyang mga anak. Ang sabi sa San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 1 hanggang 3, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Kaibigan, ang istorya sa buhay ng mag-amang ito na si Joseph at ang kanyang ama na si Jacob ay katulad ngayon ng pangako ng ating Panginoon. Nag-provide si Joseph ng tahanan sa kanyang pamilya. The moment na ating tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas, mahal na kaibigan, yung pangako ng ating Diyos na tahanan ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Hindi lamang tahanan ang kanyang ipinagkakaloob, na katulad ng pinagkaloob ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sa kanyang ama, sa kanyang mga pamangkin, narito ang pinapangako ng ating Panginoon sa lahat ng maliligtas. Ayon sa Apokalipsis 22, ating simulan sa 1 hanggang 3, at ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng langsangan ng lunsod, sa pagkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 klaseng bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagkapagaling sa mga bansa. At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Kaibigan, yung mapait na karanasan, yung iniisip natin na kumisan para bagang lahat ng bagay ay laban sa atin, pagka tayo nagtagumpay, na katulad ng binigay ni Jose sa kanyang pamilya, tayo ay pamilya ng ating Panginoon, siyang ating elder brother. Binigyan sila ng pagkain, tayo binibigyan ng pagkain ng ating Panginoon sa langit na bayan. Ano yon? Yung tree of life, kaibigan. At hindi na magkakaroon ng gabi. At ang ating ilaw doon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaibigan, kung ikaw man ay nakakaranas ng mapait na karanasan, narito ang sabi sa Roma 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kaya nga, kung ikaw man, kaibigan, ay merong mapait na karanasan, pinaintulot ng Panginoon, darating ang panahon, papalitan ng karanasan na matamis. Hindi na nating maalalay yung mapait na karanasan, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Sa ating ngayong pagkatapos, nais kong basahin yung pangako ng ating Panginoon ayon sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:6-9. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin, pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Bagamat kami po ay nakakaranas ng maraming pagsubok, kalungkutan sa buhay, mapait na karanasan, subalit darating ang panahon ang aming Diyos ay susuklian niya ng kasiyahan sa aming mga buhay, ng kagalakan at siya makakasama namin magpawalang hanggan. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain ng kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pananim, ang aming bansa, pagpalain nawa, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. Dito po sa ating napag-aralan, no, si Jacob ay isang amang nakaranas ng matinding kalungkutan. Nawalan siya ng anak sa kanyang paningin, natakot para sa isa pa, at pakiramdam niya ay sunod-sunod na siyang nawalan. Kaya nasabi niya, "All these things are against me." Ngunit hindi alam ni Jacob na ang Diyos ay gumagawa na sa likod ng mga pangyayari. Ang anak na iniiyakan niya ay buhay. Ang problemang kinakatakutan niya ay bahagi pala ng paraan upang maligtas ang buong pamilya niya mula sa taggutom. Ang malaking aral po dito, no, kapag pakiramdam natin ay lahat ay laban sa atin. Huwag nating kalimutang maaaring gumagawa ang Diyos para sa atin sa paraang hindi natin nakikita. Hindi natin laging mauunawaan ang proseso, ngunit maaari nating pagkatiwalaan ng Diyos na may hawak ng buong kwento. Ang sabi nga po sa Genesis 46 verses 3 to 4, "Do not fear, I will go down with you." Sana po ito'y naging pagpapala sa bawat isa at naging reminder po kung gano'ng kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay narito muli sa atin pong morning mana. Sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay tunay na napakabuti. Ang bawat isa sa atin ay ginising na malakas, malusog ang ating pangangatawan. Ginising tayo na meron tayong taglay na kagalakan sa ating mga puso dahil ang Panginoon ay tunay na napakadakila, napakabuti. Patuloy niyang inilalaan sa atin ang kanyang saganang pag-ibig, ang kanyang kahabagan at lalong higit, mga kapatid, ang kanyang mga pangako. Kaya nga't sa umagang ito sa atin pong pag-aaral at pag-upo muli sa paanan ng Panginoon, ako'y naniniwala, ganun din ikaw, na tayo ay meron pong matatanggap na bago at sariwang laan pangako ng Panginoon na ito ho ang atin pong pangahawakan sa atin pong buhay upang magsilbing gabay sa atin pong pagtahak araw-araw sa pagharap ng mga hamon sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Sa atin pong pasimula, nais kong hilingan ng lahat at tayo po ay mananalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo sapagkat araw-araw kami po ay inyong ginigising, binibigyan ng lakas at mabuting kalusugan. Kaya nga't Panginoon, kagalakan naman po namin sa inyo na lumapit at magpuri, umupo sa inyong paanan tuwing umaga, sapagkat alam namin sa ganito.

ko, mga minamahal ko mga kapatid, at inihikayat ko po ang bawat isa na samahan po ninyo lagi ang inyong lingkod sa atin pong morning mana, sapagkat ito ho ay tatlong linggong pag-aaral sa aklat po ng Santiago o di kaya in the book of James. Na sa atin pong pag-aaral na ito ay kinakailangan atin pong masundan ang mga bagay na ilalatag sa atin ng langit sa kung ano ang dapat po natin matuklasan, masumpungan at malaman mula sa aklat na ito. Alam po ninyo ang aklat na ito ay laan ng Panginoon sa atin sa huling kapanahunan, sa iglesia na pinili ng Panginoon na kanyang kinalulugdan. Tanggapin po natin o hindi, ang iglesyang ito ay kanyang ililigtas pagdating po niya sa ikalawa. Kaya nga atin pong aalamin mga kapatid na ang pag-aaral po natin ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay inihalin tulad sa parang paghahanda sa isang paglalakbay. Na kapag tayo po ay naglakbay ay may mga katanungan tayo katulad ng ano ang aming madadatnan at ano ang aming mga makikita kung sakaling kami ay naglalakbay hanggang sa marating namin ang aming pupuntahan. Yan din po ang katanungan na sasagutin araw-araw ng aklat ng Santiago sa kung ano yung atin pong makikita, matutuklasan at matutunghayan na mga sariwang pabalita ng Panginoon na napapanahon sa atin pong buhay sa kasalukuyan. Ang aklat po ng James, mga kapatid, ayon sa atin pong pag-aaral, ay isinulat mismo ng kapatid ng atin pong Panginoong Jesus. Ang may akda, may sulat ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay walang iba kundi ang kapatid ng atin pong Panginoon. Meron pong ebidensya sangayon po sa aklat ng Mateo 13 talatang 55 na si James na kapatid ng Panginoon ang siyang may sulat ng aklat na ito. Who at first, ang sabi po roon ay did not believe in Jesus. It was only after Jesus was resurrected from the dead and he personally appeared before James, mga kapatid, na si James ay nahikayat sa atin pong Panginoon at siya eventually ay naging alagad ng atin pong Panginoon. At sangayon po sa kasaysayan ay siya ay naging leader ng atin pong iglesia doon sa Jerusalem. Ang lalaking ito na binabanggit po natin na siyang may akda ng aklat ng Santiago, sangayon po sa kasaysayan ay meron siyang malalim na spiritual na karanasan. Ang kanyang buhay ay kinalulugdan, ang kanyang buhay ay isang buhay na buhay ang kanyang patotoo sa katotohanan at sa pananampalataya. Sa katunayan nga po, binabanggit po ng tradisyon na si Santiago ay isang taong mapanalanginin, isang taong laging naglalaan ng kanyang pakikipagtagpo, pakikipag-usap personal sa kanyang Diyos. Inihalin tulad nga po na ang kanyang tuhod ay parang katulad ng tuhod ng kamelyo. Ganun katigas. So makikita ho natin kung gaano ka-prayerful ang may akda ng aklat ng Santiago. Ang aklat ng James ay isinulat tanging-tangi, ito ay naka-address sa 12 tribo ng Israel. Bilang pasimula ay nais ko pong basahin sa inyo James chapter 1 verse 1 to the 12 tribes scattered among the nations. So ang pabalita, ang laman ng aklat ng Santiago ay nasulat para sa kanila na ano ho, na mga Kristiyanong Hudyo na nakatira outside of the land of Philistine. Alam po ninyo nung sila ay sakupin ng mga Assyrians at Babylonians, ang mga Hudyong ito ay nagkawatak-watak, nagiwahiwalay sila at nagpunta sila sa iba't ibang dako o sulok ng daigdig. Bagaman sila'y magkakalayo, ang sulat ni Santiago, mga kapatid, ay pabalita sa kanila na magkakalayo. Alam po ninyo ang mga Hudyong ito na Kristiyano na kung saan ipinaabot ni Santiago ang kanyang pabalita ay mga Kristiyanong Hudyo na tinatanggihan, natanggapin ng mga hintil.
hindi lang

ang pumanghentil, maging ang kanilang mga sariling kalahi ay tinatanggihan din po sila. Ayaw silang tanggapin. Marahil ay dahilan sa kanilang daladalang katotohanan at pananampalataya. Ang sulat ni Santiago, sangayon po sa ating pag-aaral, ay ang mga mananampalataya dito sa aklat na ito ay pinapakilalang may hirap. Samantalang ang ibang may hirap naman ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Napag-alaman din po natin kahapon ang dahilan kung bakit isinulat ni Santiago ang aklat na ito ay sapagkat ang mga mananampalataya ay meron pong malaking problema sa kanilang buhay personal noon maging sa kanilang pananampalataya. Alam po ba ninyo na ang mga mananampalataya kung kasaan ini-address ni James ang kanyang sulat, ang mga Kristiyanong mga Hudyo ay meron pong mahirap na pinagdadaanan sa kanilang buhay. Umaharap sila ng iba't ibang mga pagsubok na mahihirap. Umaharap din sila sa mga tukso ng kasalanan. Maliban po doon ay bagaman sila'y nakikinig, ang kanilang napapakinggan ay hindi po nila ginagawa, hindi nila tinutupad. Ang ilan naman ay kumakampi sa mga mayayaman, samantalang ang ibang mga mahihirap ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Yung iba naman nagpapaligsahan, nag-aagawan sa kanilang posisyon sa iglesia. Yung iba naman ay hindi nila mapigilan ang tabas ng kanilang bibig. Makapagbitaw lang sila ng salita, hindi na nila iniintindi kung ito'y nakakasakit sa damdamin ng bawat isa, bawat kapatid o hindi. Ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay mga salitang makasanlibutan. Yan po ang likas, kaya nga't ang naging bunga kung bakit ganito ang kanilang kalagayan ay marami ang lumabas sa iglesia, marami ang nawala sa pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo ang kalagayan ng bayan ng Diyos kung saan inilaan ni Santiago ang kanyang pabalita ay katulad din ng kalagayan ng bayan ng Diyos, ng iglesia sa huling kapanahunan, mga kapatid ko. Nalulungkot tayo at nasasaktan tayo. Subalit, itong mga katotohanan ito ay patunay lamang na ang iglesia ay kinakailangan makaranas ng revival and reformation. Dapat ang iglesia sa huling kapanahunan ay muling pahintulutan ang kapangyarihan ng biyaya ng langit upang tayo ay bumalik muli sa isang buhay na nasa ilalim ng biyaya ng atin pong Panginoon. The book of James is a very up-to-date what? Book for all of us Christians living in the last days. Sapagkat ang kanilang problema nila noon ay problema din po natin ngayon. Kung atin pong susuriin ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga hamon at issues sa kanilang buhay personal at sa kanilang pananampalataya, ay para bagang ito ay katangian ng mga bata. Hindi sila matiisin sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Nagsasalita sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang katotohanan. Nagsasalita sila, subalit taliwas naman ang kanilang mga paggawa, paglakad, pagkilos sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Santiago Kapitulo 3, Talatang 1, they lack of control over their tongue. Ibig sabihin ay kulang sila o di kaya hindi nila mapigilan ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Magagaspang, nakakasugat, nakakapanlupaypay, nakakapanghina ng kalooban. And not only that, sangayon po sa Santiago Kapitulo 5, Talatang 1, they are collecting material toys, yung mga bagay na material, yung mga bagay na may kasiraan, na hindi ito ang kanilang binibigyan ng higit na pansin. Yan ay walang iba kundi ang spiritual na bagay. Pinaglalaanan nila ay ang mga bagay na meron pong kasiraan. Kaya nga't ang aklat ng James ay dadalhin muli tayo
sa isang katotohanan kung papaano tayo makapamuhay at maabot ang isang pamantayang spiritual na kung saan kagigiliwan ng ating Panginoon na makita ang isang iglesia sa huling kapanahunan, na makita ang bawat kaanib ng iglesyang yaan na lumalago sa kanilang buhay espiritual. Alam po ninyo sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 2, Kapitulo 3, Talatang 2, ginamit po ni Santiago yung salitang perfect men, yung sakdal na tao. Ang paggamit po ni Santiago sa salitang sakdal na tao, hindi po nangangahulugan na hindi na siya nagkakasala o di kaya taong walang kasalanan. Alam po ba ninyo kung bakit ginamit ni Santiago ang expression na a perfect man? Ang ibig sabihin po niya, ayan ho, one who is mature, one who is balanced, and one who is grown up. Ibig sabihin ay ang kanyang isipan ay matured, ang kanyang mga pagpapasya, disposisyon ay balanse na walang kinikilingan, at siya ay lumalago araw-araw sa kanyang pananampalataya. Yan po ang hangarin kung bakit ang aklat ng Santiago ay kanyang inilaan sa mga mananampalataya noon, maging sa atin pong kapanahunan ngayon, na walang ibang hangarin si Santiago, mga kapatid, kundi makita na naisa sa katuparan ang higit na pangangailangan ng tao sa huling kapanahunan. Yan ay walang iba kundi ang spiritual maturity, na ito ay walang iba kundi ang mga katangian ng Panginoon na dapat ay makita sa bawat kaanib ng iglesia, na dapat makita sa buong iglesia na nagkakaisa, na lahat sila ay isa ang kanilang hangarin. Yan ay walang iba kundi maitaas ang pangalan ng Panginoon at makapamuhay ng mga naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Spiritual maturity is one of the greatest needs in the church today. Maging ito rin naman po ang sabi ni Sister White, na sa huling kapanahunan ang kailangan ng bayan ng Diyos, ng iglesia, ay walang iba kundi ang revival of the Spirit, revival and reformation, na dapat ay makita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Opo, ikaw, ako yun, tayo na ano ho, na tinuturing natin ang ating sarili na kabilang sa tunay na iglesia, iglesia na ililigtas ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa. Sana'y panghawakan natin ang pangakong iyon ng Panginoon, mga kapatid, para walang maging dahilan na tayo ay magkawatak-watak, para walang maging dahilan na tayo ay magsisihan, para walang maging dahilan na tayo ay magbatuhan ng putik, para walang maging dahilan na tayo ay mawala sa pananampalataya, bagkus ang Diyos, ang Panginoon, ay naghahanap ng mga lalaki't mga babae na matured ang kanilang isipan, matured ang kanilang katatayuan sa harapan ng atin pong Panginoon, na siyang magdadala ng gawain ng Panginoon, na siyang magdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, na siyang magiging repository ng biyaya ng Panginoon para sa kaligtasan ng maraming tao. Panghawakan natin, mga kapatid, na sa paghahanap ng Panginoon araw-araw, makasumpong nawa siya sa atin pong kalagitnaan, upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy, mga kapatid. Ang atin pong pangunahing thrust ng atin pong iglesia is I will go. Ang mga tutugon sa panawagan ng Panginoon na dalhin ang kanyang gawain, dalhin ang katotohanan sa buong sanlibutan, ay ang mga lalaki't babae na binago ng Espiritu ng Langit at patuloy na nagpabago at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon, upang kung ito'y matapos na, darating na ang ating tagapagligtas. Oh my! Napakagandang karanasan, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo, meron isang manunulat, ang kanyang obserbasyon sa iglesia ay kanyang sinabi ay ito: "Too many churches are playpens for babies.
instead of workshops of adults. Nalulungkot tayo mga kapatid, hindi sana ganito ang larawan ng atin pong iglesia. Sana ang larawan ng ating iglesia, habang tumatagal ang panahon, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, ay iglesia na kung saan ang bawat kaanib ay nasasanay, iglesia na kung saan ang bawat isa ay nagpapatibayan sa kanilang pananampalataya, ang bawat kaanib ang iglesia ay nagtutulungan para lamang itaguyod ang gawain po ng Panginoon, na kung saan ang bawat kaanib, bata o matanda, anuman ang kanyang kalagayan, nasasanay sa gawain ng Panginoon, upang kung ang gawain ang bawat kaanib ay kasangkot sa gawain ng Panginoon, mga minamahal ko mga kapatid, sana'y noon pa dumating na ang Panginoon. At kung sakali man hindi pa dumarating, tumugon ang bawat isa po sa atin. Nangangailangan siya ng lalaki't babae na matured ang kanilang katatayuang spiritual sa Panginoon, upang ang gawain ng Panginoon matapos sa ating kapanahunan at tayong lahat ay makauwi na sa kanyang tahanan. May salamat Panginoon sa pangako. Salamat Panginoon sa aklat ng Santiago na ituho ay very relevant, napapanahon sa amin pong kabuhayan, napapanahon sa kalagayan ng iglesia sa huling kapanahunan. Ang huling tanong na dapat po nating sagutin ay, papaano ang bawat kaanib ng iglesia na ang diwa at mensahe ni Santiago ay lubos po nating maunawaan at mailagay sa atin pong mga puso? Una, we must be born again. Dapat tayo po ay ipanganak na muli. Apart from spiritual birth, there can be no spiritual what? Maturity. Maliban na tayo ay ipanganak na muli sa espiritu at sa tubig, ay hindi tayo makakaranas ng paglago sa atin pong spiritual na kabuhayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, opo, ikaw at ako, tayo nakaanib ng iglesia, kailangan natin ang laging lumago sa espiritu ng atin pong Panginoon, upang ang mensahe ng aklat na ni Santiago ay magiging kapakinabangan, magiging pagpapala sa ating buhay samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ikalawa, maliban sa we must be born again, we must honestly examine ourselves in the light of God's Word. Sisiyasatin po natin ang ating sarili, mga kapatid. Hindi na atin pong ikinukumpara ang ating sarili sa elder ng church, sa pastor ng atin pong iglesia. Let us honestly examine ourselves in the light of the Word of God. Ang batayan nawa ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay ilawan sa atin mga kapatid, na sa tuwing tayo ay tumitingin sa salita ng Panginoon na siyang ilawan ng Panginoon, nakikita natin ang ating sariling marumi, nakikita natin ang ating sariling hindi karapat-dapat, nakikita natin ang ating sarili na wala tayong pupwedeng ipagmalaki sa Panginoon. At kung sakaling makita natin ang ating sarili na ganun ang ating kalagayan, kaibigan, inihikayat tayong lumapit sa Panginoon, sapagkat siya lamang ang nangako ay tapat ng mamamaglilinis sa atin mula sa atin pong karumihan. Ikatlo, maliban sa tayo ay kinakailangan ipanganak na muli para maranasan natin ang paglago sa atin pong buhay spiritual, kinakailangan po natin laging siyasatin ang ating sarili based on the Word of God. Hindi sa posisyon, hindi sa kung sino man tao na atin pong nakakaharap. Third, we must obey what God teaches no matter the cost. Kinakailangan nating sumunod kung ano ang itinuturo, mga kapatid ng Panginoon. Ito ang kabiguan na mga Christian Jews, nakikinig sila, nagtuturo sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang kanilang tinuturo.
Ibig sabihin, ay ano, we must be doers of the word and not hearers only. Ang pagpapala ay hindi dumarating sa atin, mga kapatid, sa atin lamang pag-aaral ng Biblia. Ang pagpapala ng Diyos, ang laan ng langit, ang katuparan ng kanyang pangako ay dumarating sa atin kung atin pong ina-apply, isinasakabuhayan ang atin pong nababasa sa Biblia, ang atin pong naririnig na mga salita ng atin pong Panginoon. Ika-apat na hakbang, we must be prepared for some extra trials and testing. Alam po ninyo, kapag tayo ay seryoso sa ating spiritual na kabuhayan, seryoso din po ang kaaway para tayo ay kanyang guluhin, para tayo kanyang ligaligin, para tayo ay kanyang sirain. Subalit, kung tayo po ay laging mananangan sa Panginoon, panghawakan natin ang kanyang pangako, kaibigan, ang mga pagsubok na yan ay atin pong mapagtatagumpayan sapagkat kasama natin ang Panginoon. At ang mga pagsubok na yan, pinapahintulutan ng Panginoon in order for you and me to grow sa atin pong spiritual na kabuhayan. Finally, we must measure our spiritual growth by the Word of God. Kinakailangan po natin sukatin ang atin pong paglago sa Espiritu. Not what you know. Hindi kung anong posisyon meron ka. Hindi sa kung anong taas ng iyong pinag-aralan. Ang sabi po dito ay susukatin natin ang ating paglago sa Espiritu by the Word of God. Maliban sa salita ng Diyos, maging sukatin din po natin ang ating buhay sa pamagitan ng buhay ng atin pong Panginoon. Alalahanin po natin, mga kapatid, hindi lahat ng tumatanda ay lumalago. Malaki po ang kaibahan ng edad sa maturity. Hindi komo tayo ay 10, 20, 30, 50 taon na sa pananampalataya ay garantiya na tayo po ay matured na sa atin pong Panginoon. Hindi po. Ang matured na Kristiyano o di kaya mananampalataya, sila ay ang mga masasayang Kristiyano na umaharap ng mga pagsubok, issues, hamon sa kanilang mga buhay. Hindi sila naliligalig, hindi sila nababalisa, masasaya pa rin sila sapagkat alam nilang kasama nila ang Panginoon. Sila ang mga Kristiyanong ginagamit at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga Kristiyanong mananagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Sila yung mga Kristiyano, opo, kaanib ng iglesia, na nagbibigay ng suporta sa bawat isa, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa, nananalangin sa bawat isa, nagpapalakas sa bawat isa, tumutulong sa bawat isa. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatibay ng atin pong iglesia. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatatag ng pananampalataya ng bawat kaanib ng iglesia. Mga minamahal ko, mga kapatid, ating idalangin sa Panginoon na sana sa patuloy na pag-aaral natin ng aklat ng Santiago, sa tulong ng biyaya ng Diyos, na ang bawat isa sa atin ay lumagong sama-sama sa spiritual na kabuhayan, sa tulong ng banal na Espiritu, upang anumang oras na dumating ang Panginoon, mahanda tayo sa pagsalubong sa Kanya at magmana ng Kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan sapagkat tunay at kayo ay dakila. Na wala kayong hangarin sa inyong iglesia, sa inyong mga anak, kundi kami ay makapamuhay ng isang buhay na ayon sa inyong likas. Isang buhay na handang pabago at patuloy na paggamit sa inyong gawain upang kung matapos na ang gawain sa aming mga puso, at sa aming kapanahunan, kami sampu ng amin pong mga pinagpapagalan kasama ang aming mga mahal sa buhay ay magkaroon ng karapatan na sumalubong sa inyo at magmana ng inyong kaharian. Salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo o nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, ay nag-ibang kwangkona sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Nabanggit niya doon sa may Kamyas. Nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Doon niya, meron sa Kamyas, natagpuan ko. Hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Nadadaanan ko lang. Kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umaki ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, mahirap, iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautosan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalain Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.